0: Hey, Randy Santisa. Sa Pemdara Highlights, thank you. Berlim, makita na natin kanina. Mga katropa, kapi-kapi po tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Magkapi ka na, ginagamot ka pa. Nagkapi ka na, ginagamot ka pa. Ni Ma'am Merlin Bilyon. King Sarelia, good morning. Katropang Gerald at Sherdan. Ikaw sa pag-share, magpagpalang umaga, Sir Gerald. Ganun din sa'yo. Good morning. 8:03 na ang umaga. Sabi ka lang muna pagka okay siya, pero dito muna tayo. Rhea Joy, good morning po, Sir Gerald Gales. Happy Sunday po. Good morning. Thank you sa pag-comment, Ma'am Rhea Joy. Welcome sa panonood dito sa XFM Bullseye. Okay, kahapon kasi hindi lang yung kay Kirit. Kaya ho nandun tayo sa Fiscal's Office ay ipinapile na rin po yung kaso doon ho sa, kung matatandaan ninyo nung pong nakarang araw, di ba merong operation yung pong Special Operations Unit ng Puerto Princesa City Police Office na pinangungunahan ni Police Major Ray Aaron Ilona.
1: Bullseye!
0: Operation sa Barangay Bakungan. Ano, kasama ho tayo bilang testigo. Inoperate nila yung pong nagbebenta ng mantika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganito rin ba yung mantika ninyo na binibili? Yung nasa bote? Oo, yung nasa bote o di kaya yung nasa 1.5. Yung pinag-inuman ng coke, tapos tinanggal yung coke, basyo-basyo, di ba yung mga tinatapon na natin? Tapos, yun ang, di ko alam kung binibenta sa kanila. Basta yun ang ginagamit nila na lalagyanan. So, lalagyan nila yun ng mantika at ibebenta na nila. Hindi naman nalalayo doon sa na mga nabibili natin sa drug ban yung presyo nito eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, nagsipagmahala na rin talaga yung mga mantika ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. Ganito rin ba na mantika yung pong ginagamit ninyo, yung nabibili lang sa mga tindahan, sa palengke, ha, talipapa, yung nakabote o kaya naka 1.5? Yung dati, okay yun, safe yun. Kasi yung lata, nakodrado, tapos binubomba-bomba, tinitingi-tingi, di ba, nakalagay sa bote. Basta nakalagay, basta doon kinuha yung mantika. Ano bang ano yun? Vista? Brand? Yung mga kodrado na lata, yun, okay yun. Safe yun. Pero yung iba, yung hindi na sigurado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagkaroon po ng bypass operation dito ho sa Barangay Bakungan. Grahe yata nila ito eh. Pero nandoon yung mga oil tank nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bago nagkaroon ng bypass operation, dalawang buwan ang nakalilipas, nagkaroon din po ng test buy. Ganun talaga yung mga bypass, mayroong mga test buy yan. Nabilihan nila yung isang pwesto nila sa Barangay Santa Lourdes dahil iisa lang din daw yan. Nung nakabili sila ng mantika, pinasuri nila yon. Quality ba? Pasok sa standard? Malinis ba o hindi? Okay? Pinadala yung sample doon po sa FDA.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At naglabas po ng resulta. Ano po? Yung pong FDA doon po sa pagsusuri sa mantikang pinadala doon na binili naman dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At dahil doon sa resulta na yun, nagkaroon po ng record ito pong pwesto na ito. Hanggang sa lumabas sa investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ito palang pwesto dyan po sa Barangay Bakungan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayon na rin po sa FDA, Food and Drug Administration.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Lumalabas na yung pong kanilang negosyo, yan pong Labi Pam Oil Trading, ay na ang address po ay dyan sa Barangay Bakungan, ay wala hong, sabi dito, status of LTO. No valid LTO or license to operate as food manufacturer.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Slash distributor, distributor slash trader.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung mga violation. Ibig sabihin, hindi sila po pwedeng, wala silang license to operate, wala silang LTO para po mag-manufacture po ng mantika, mag-distribute, mag-trade.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ho, nagkandak na ng buy-bust operation ang PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pinakikita ko po sa inyo, mga oil tank po yan nila. Pati na rin po yung truck nila, may oil tank din yan na bumibiyahe mula Puerto papunta ho doon sa Batarasa hanggang doon sa Rio Tuba, Buliluyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lahat ng mga munisipyo hihintuan dahil mayroong mga bumibili sa kanila ng mga mantika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito rin sa kabila, mula Puerto papunta ng El Nido, bibiyahe rin yung truck nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga munisipyo rin na hihintuan kasi nga bumibili rin sa kanila ng mantika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Gaano ba ka-safe yung pong mantika na ito?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala pang ano, wala pang impormasyon, kompirmasyon na ito pong mantika na ito ay, pero ito sigurado galing Manila. Yun ang sinasabi sa akin na may-ari, galing Manila. May issue kasi doon sa Manila pero hindi pa natin maiugnay dito. Okay, hindi pa natin maiugnay dito kasi wala pa namang pruweba eh. Meron lang natatanggap na impormasyon na sabi yung mga fast food chain doon po sa Manila, yung mga mantika na yun, iniipon. Okay? Pagkatapos ipunin yun, gamit na yun ha, use oil na. Iipunin yun, lulutuin uli, lilinisin. Pagkatapos, yun na, bebenta na nila. Sa Manila yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, ang dami niyan doon, di ba? Ang daming mga gamit na ng mantika. So mayroon palang may umiikot at bumibili, tapos niluluto. Tapos pagka finish product na, kala mo bago uli.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, hindi pa naman may iugnay. So ito pong mantika na ito, hanggang dito muna tayo sa Puerto. Di ba? Meron silang mantika, yan nakikita ninyo. Yung truck, puno yan, oil tank. Tatlo sa isang truck. Maliban dyan, meron pang nandoon naka-imbak. Yan o, oh, yan. Yung mga naka-imbak na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pinaliwanag po ng PNP kung ano po yung mga violations sa may-ari. Oo. Pinaliwanag po sa ano, ha, sa may-ari. At sana naunawaan din ng may-ari kung ano yung violation.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mantika, gaano ba ka-safe yan? Para tayong piniprito sa sariling mantika natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Biruin mo, mantika na yan. Pinirito tayo sa sariling mantika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, pinapakita ko sa inyo yung mga bote-bote, mga naka-plastic. Nakatiklis yan, dami yan. Ang halaga niyan, 800,000 pesos. Pero kasama yung mga wing ban, nabot po ng 6 million yung pong halaga. Nung lahat po ng mga na-confiscate dito, sa buy-bust operation na ito, 6 na million.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito po yung pag-uusap ng pulis at nung pong may-ari. Para po maipaliwanag kung ano po yung naging violation.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Tingin po sa FDA, Food and Drug Administration, dapat yung produkto po na inyong binibenta o dinidistribute sa mga consumers po, dapat dumaan po ng FDA, dapat na-verify po nila. Na-check po nila yan. So yun po yung, ito ma'am, ako, base yung po dito sa...
3: Yung sinasabi ko, sir, may yes, FDA kami sa supplier namin.
2: Yes, ma'am. Pero po kayo ma'am, pero po kayo kasi yung nagbebenta ma'am eh, kayo po ang nagbebenta. Opo. Yung pagbebenta po nang walang kaukulan dokumento po, na galing sa FDA po, violation po 'yun. Ito po ma'am oh. Yan po. Yung pangalan po ng business niyo po, 'di ba? Labi Pan Oil Trading. hindi po siya nakarehistro. Tapos yung mga

0: Huwag natin yung iba yun, di kung ano po natin, di susunod, i-operate natin, di ba? Ang ano lang po natin yung sa inyo sa ngayon. Ayan po, di ba? Nakita rin namin doon sa city licensing. May mga compliance din po kayo. Na-comply nyo po ba yun?
1: Una, ano namin din yun, sir. Kaya nga nagkuha na kami ng ano namin, FDA namin. Ang ano nang nag-process sa amin, one month pa daw, sir,
0: So, in short po, wala po. Pinaprocess nyo pa lang. Okay. Di ba? On process, pero ngayon, ma'am, wala. Di ba? Yun po yung inaano namin dito. Ma'am, ito naman, malinaw po. Galing po to sa national.
1: Ito na lang ang ano ko sa inyo. Ang ano ninyo dito? Kung ano ba ang ano ninyo sa...
0: Ipaprocess po natin to, ma'am. Ipapail namin ng kaso. Ipaprocess po natin to. Kasi okay, ang paglabag po sa violation ng sa RA 9711, criminal offense po 'yun, ma'am. Ha? Naunawa niyo na po. Hindi naman po kami pumunta lang dito, ma'am, para ano lang po. Ganun-ganun lang. May kaukulan po kami, may basehan po kami. Kaya po naandito po kami, ha? Sana maunawa nyo po. May mga witness naman po tayo. Nandiyan naman po yung barangay Kagawad. Nandiyan naman po ang media. So, yan po. Witness naman po nila. Po, ma'am, ha?
2: Ma'am, may binabanggit ka na pinaprocess na tapos may isang buwan pa kayo nahihintay?
1: Uy, yung
2: FDA approved?
1: Pero may andyan na, naprocess na namin.
2: Naprocess na, pero yun
1: ang ano, wala pa. Hindi man ano agad-agad maano ang FDA. Oo. May ano talaga yan siya.
2: Aware din kayo na wala pa kayong LTO sa FDA?
1: Andyan na lahat yun, i-process na rin, sir. Lahat yun sa LTO.
2: Process pa lang.
1: Naprocess na.
2: Yung LTO, yung license to operate para mag-manufacture, mag-trade ng oil, wala ka pa nun?
1: Wala pa sila siguro, sir.
2: Doon nagkaroon ng violation.
1: Ayun ang ano. Kaya nga doon na ano ko sa mister ko na-process siya na.
2: Pinaprocess
1: na. Na-process na talaga, pero ang ano nang na-process?
2: Wala pa.
1: One month pa daw
2: makuha. Ma'am, itong ano, yung... Ito pag ano natin, pag dating dito, paano natin, buwan, naubos na yan. Paano natin nililinis yan?
1: Ang ano yung ginalinis?
2: Yung oil tank. Kasi di ba naubos na yan. Pag naubos yan, sasalinan uli yan. Wala nang linis-linis, salin uli ng langis, ganun.
1: Hindi ko lang alam sa kanila, sir. Kasi sila ang ano dito, malakas sa bahay. Hindi ko man alam yan kung ano, paano sila maglagay dyan. Paano nila ginaano yan.
2: Sila na yung mga tauhan nyo na lang.
1: Hindi ko, sila na yan.
2: Para ano ba, ma'am? Para sabihin natin malinis talaga yung mga binibiling mga mantika. So, pag naubusan o kaya pag sinalin, paano natin nasasala yung langis na, yung mantika na malinis talaga? Bago mailagay dito sa oil tank ninyo. Kasi sa inyo na ito eh. Gamit nyo ito eh, di ba? Paano natin nasisiguro na malinis yung mantika?
1: Ano lang ang yung mantika sa loob?
2: Mantika na sa loob.
1: Diyan naman ano yung nasalin, sir, pero hindi ko alam kung pag ano nila. Kailangan yan siya, ginaano lang talaga nila, ginadrain yan eh.
2: Drain lang. Pag na-drain.
1: Yan na naman pagsalin nila.
2: Salin na naman, salin na lang salin, katagalan. Ay, sabi matagal na yung nagamit. Panay ano lang, mantika lang ng mantika
1: mga
2: lang.
1: Mga bago yan siya nga gawa, sir.
2: Bago mga
1: ilang. Pinapalitan din pag mag ano na siya, makita na namin na ano, kapagawa na rin.
2: Kapagawa na namang bago. Okay.
1: Kaya nga ang mga ganito, ginaano na namin.
2: Yan o. Katulad niya, paano natin nililinis yan, yung mga oil tank na ganyan, improvised?
1: Sabon namin, tapos sa loob niya.
2: Tapos, bakit hindi nakatago, nakasafety sa malinis na lugar, bakit nandito lang na?
1: Wala kayo, ano yan, sa, naglipat nga kami, galing kami sa Santa Lourdes.
2: Ah, bali po forma pa lang natin dito.
1: Hindi, dala ko na dito yung mga ano, yan sila.
2: Oo. Kasi, na ano siya o, na...
1: Naulan na,
2: nainitan. Baka mamaya may aso, nag-ihi pa dyan. Mga ganun ba?
1: Ano yan,
2: tapos
1: siya,
2: bigla lagyan natin ng langis.
1: Kababaran namin yan. Kababaran yan, sir. Kaya yung 17 lang kami nag-alis doon eh.
2: Itong malaki na ito, ganun din. Yung malaki na yan. Ganun din ang gamit natin. Kargahan din talaga ng langis yan, ng mantika.
1: Pag ano namin, pag may...
2: Saan niya po pwesto pala yan dito? Dito lang.
1: Yan sa loob.
2: Dito lang, sa loob lang. Yan dito sa loob niya.
1: Bago ko lang to eh, ano, para dito na lang sir, dito na lang ilagay yung may mga ano ba, mga ganyan.
2: May ano ba, ma'am? Merong seminar kayo na naatinan kung paano maging standard mag-operate para maging malinis yung mga langis, mga mantika.
1: Sila yung mister ko yan kasi ang, di ba mister ko ang nag-ano sa akoan, sila

0: yan ang nag
1: si Mister.
0: Oh. Hindi ko yan alam nga ano. Sila yan ang nag-ano, nag-seminar din eh. Alam, hindi sila mag-seminar niyan.
1: Oo nga, seminar din talaga.
0: Eh, mag-ano ka sa customer, kailangan mo di paliwanag yan eh, di ba? Hindi pwede nga mag-ano ka, magbigay ka lang sa customer na alam mo naman marumi.
1: Mm, kailangan malinis talaga.
0: Oo.
2: Sige ma'am. Thank you po.
3: Bullseye.
4: Yan po yung paliwanag ha, nung pong yung asawa niya talaga yung may-ari, pero siya yung nagma-manage dito kasi yung asawa niya wala dito. Hindi naman talaga sila taga rito eh. Kahit ngayong mga tao na hinold doon, lagpasan po yun eh. Yung pong hinold na mga tauhan, lahat yun sila, hindi taga Puerto, hindi taga Palawan.
3: Bullseye. Bullseye.
4: Ibang lugar yun, taga Iloilo.
3: Bullseye. Bullseye.
4: Pero magaling din ha, kung ikaw magdinegosyo ka tapos alam mo yung negosyo mo, medyo alanganin, huwag ka na magkuha ng taga-Puerto kasi baka mamaya magsumbong. Kuha ka kung saan ka lugar galing. O, parang dayo para magnegosyo. Laki pa naman ang kitaan dito.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Anyway, doon tayo sa gusto natin ligtas. Ano po yung ating nilulutong pagkain? Yung bang napakasarap naman ng tortang itlog na ito? Ah, tortang itlog.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Tortang dilis o di kaya tortang talong? Gamit itong malinis na mantika. Sarap po.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ay, hindi natin alam. Yan pala ay hindi pasok sa standard. Ano po, yung pong mga gamit para lang po i-refill o lagay sa bote sa 1.5 bago ibenta.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Dito, meron silang barangay clearance. Meron silang papel galing barangay. At meron din sila galing ng city. Yung pong mga mayor's permit. Sabi, hindi ko pa naman nakikita at hindi naman meron, may pinakita nga pala sa atin.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Pero may mga iku-comply pa eh, na mga requirements eh.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Sa negosyo niya, walang problema. Okay yan, put up ka ng negosyo mo dyan. Meron kang permit, kahit sa barangay, pinahihintulutan. Pero pagdating sa produkto, kinakailangan merong eksperto. Dapat yan ay merong FDA approved.
3: Bullseye! Bullseye!
4: At bago ka bibigyan ng FDA approved, dapat mayroong kang LTO. Hindi nanguhuli sa kalsada.
3: Bullseye! Bullseye!
4: FDA License to Operate.
3: Bullseye! Bullseye!
4: LTO, License to Operate. Ang license to operate ng FDA ay opisyal na lisensya mula sa Food and Drug Administration, sabi ko FDA, na kinakailangan makuha ng anumang negosyo na gagawa. Okay? Mag-i-import, mag-i-imbak. Di ba? Nag-i-imbak sila eh.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Mag-i-import din sila. Nag-aangkat galing Manila.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Mamamahagi o magbebenta ng mga pagkain tulad doon itong mantika at iba pang mga produkto.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ha? Kasama na po itong mantika. Ito po ay kinakailangan na ayon sa Republic Act number 9711, FDA Act of 2009.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ha? Merong batas yung pong FDA standard na dapat sinusunod nung pong mga negosyante na kinakailangan FDA approved, mayroong kang license to operate sa negosyo mo.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Okay, mga pangunahing kinakailangan para magkaroon ng LTO, license to operate. Una, DTI.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kayang-kaya yan. Set kailangan din kung kayo po ay korporasyon. Kung hindi naman,
3: Bullseye! Bullseye!
4: FDA E portal na aplikasyon kasama ang location plan at GPS coordinates.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ito, yung pong qualified person, technical na taong may kakayanan na mamahala sa pagsunod sa pamantayan.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Hindi yung simpleng tanong lang, hindi masagot, paano nilinis? Di ba, hirap may paliwanag?
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kailangan mayroong eksperto, technical! Doon po sa sinasabing produkto ninyong mantika. Kailangan yan. Meron kayong ipipresent. Ito yung tao na ito. Ano yung, hindi basta yung tao lang na ito. Kailangan meron siyang seminars, trainings, license na ikaw ay eksperto pagdating dito sa pag-manufacture ng mantika.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kailangan yun. Yung pong pasilidad, ganun din. Kailangan din merong standard at lagi ano ho, chine-check yung pong pasilidad.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kailangan din po ng certificate of product registration. Okay? Para sa bawat produkto, halimbawa, dapat mayroon tatak yung bawat bote, kahit yung 1.5, dapat mayroon pong tatak yan. Standard, bago po maibenta. FDA approved, nandoon kung kailan na manufacture at kung kailan mag-expire.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Diba? Para masigurong ligtas yung pong produkto.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ito, violation, hindi ho nakarehistro. Walang certificate of product registration. Di nakarehistro yung pong produkto.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Isa yan sa napag-usapan namin ng Fiscal Office kahapon, tinanong natin. Nire-review nila kahapon, mahaba yung pag-review at pagbasa. Mag-aral po ng Fiscal Office dito po sa produkto na ito.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Sino ang sumusuri sa mantika? Pangunahing ayan siya, FDA Philippines. Siyempre, sa Pilipinas tayo. FDA Philippines.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ang FDA, ang pangunahin, okay na yata bon yung ano?
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ang FDA, ang pangunahing ahensya ho na nagsusuri ng produkto. Nagsusuri ng, iba yung sa produkto, iba rin po yung nagsusuri ng kalidad. Oh, yung kalidad ng produkto.
3: Bullseye! Bullseye!
4: At nagtitiyak na ligtas yung pong mantika na atin pong ginagamit bago po at habang ito po ay binibenta.
3: Bullseye! Ba? Bullseye!
4: Eh paano kung ilang beses na pala yung ginamit, kulay itim na. Yuck, di ba? Tapos lulutuin, lilinisin lang nila. Kala natin golden oil. Yung pala, black na yan, nilinis lang.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Hindi na pala safe. Di ba? Kaya tuloy tayo, Pilipino, daming sakit eh.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Balikan ko lang yan kasi 825. Ha? Mahaba pa yan. Nag-research tayo eh. Yung mga kinakailangan na ilabas natin mga detalyan dito eh.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Meron po kasing biglang pihit ito. Saglit lang ha, yung mga naka-standby, yung mga nandyan din sa bakungan, mga nakikinig, pati nakapalibot, pati po sa mga nagninegosyo. Morning sa inyo ha. Hindi lahat kayo nahuli kasi hindi naman ano, hindi naman lahat nagbenta. Yung isa lang ang nahuli, si Bin.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Okay. Eto muna tayo, may pupuntahan ako nangyaring gulo sa Barangay Mandaragat. Yung biktima na sa kabilang linya na. Good morning.
5: Good morning po.
4: Sir, kayo po yung nabugbog?
5: Opo.
4: Oo. May video rin po kasi na naipost sa Facebook. Makikita merong ang gulo. Barangay Mandaragat po, no? Saan banda doon?
5: Bago po sumapit kay Antaso.
4: Sa?
5: Bago po sumapit sa Antaso.
4: Okay. Yung maitlugan, di ba?
5: Opo.
4: Yeah. Ano pong pangalan niyo, sir?
5: Kenneth Villanueva po.
4: Kenneth Villanueva. At kailan, opo, anong oras po nangyari itong bugbugan, rambulan?
5: Noong August 9 din po ng hating gabi.
4: August?
5: 19.
4: Hating gabi. Sige nga sir, pakikwento ano po ba yung nangyari bago at hanggang sa nagkagulo-gulo na?
5: Bali po kasi noon sir, galing po kasi ako sa birthday ng anak ko po.
4: Okay.
5: Pa-uwi na po kami.
4: Mm.
5: Ihatid ko sana yung, ano, yung kasama ko po.
4: Mm-mm.
5: Bali pagdaan namin doon sir, may nakita po kasi may nadaanan po kami mga kabayan na bumibili ng barbecue.
4: Okay.
5: Tapos iniwasan ko po, tapos suminto ako.
4: Hmm.
5: Binaba ako kasi may sumigaw po.
4: Oo. Anong sinigaw nila? Anong sinigaw, para bang nasagi mo?
5: Opo, parang ganun po. Tapos binaba ako po, chinik ko kung ano, nagtanong ako sa kanila kung ano nangyari.
4: Oo.
5: Tapos maya-maya po may humila na po sa akin.
4: Aroy. Okay. Pero wala ka naman nasagi?
5: Wala naman po.
4: Oh, nasagot ba ng babae kung ano yung tanong mo?
5: Wala rin po.
4: Pero
5: bigla na lang pong nagkagulo na eh.
4: Ah, sige. Pero bago, gusto ko lang makita yung sitwasyon na pag-uusap niyo ng babae, maayos naman.
5: Di rin po kasi parang sumisigaw na po agad siya yung pagbaba ko.
4: Ah, okay. Baka dahil doon, kaya ka nilapitan ng mga kalalakihan.
5: Hindi po kasi may umablot ka agad sa akin, sir. Parang ilang ano pa lang po yung nasabi ko, tapos bigla may umablot na sa akin.
4: Okay.
5: Tapos bigla may sumulpot na po.
4: Oo. Mga taga roon lang din?
5: Opo.
4: Sige, pag hablot sa'yo, ano yung kasunod na nangyari?
5: di ko na po naano, tapos may mga bumagbugbog na po sa akin eh.
4: Tinamaan ka sa?
5: Binubugbog na po kasi ako nung kaya hindi ko na maano yung pangyari. Pero natanda ko po, may bumato sa akin.
4: Oo.
5: Na hindi tumama, tapos pinagpapalo po ako ng kahoy.
4: Aray, saan ka pinagpapalo ng kahoy?
5: Yung una po, tumama sa ulo, tapos pinuruan na po ako sa hita. Sa paa.
4: Oh, pinalo ka sa ulo, pinalo ka sa hita.
5: Opo.
4: Iba pa yung mga suntok na tinanggap mo.
5: Opo.
4: Nakainom ka nun?
5: Opo.
4: Lasing? O nakainom lang?
5: Hindi naman po kasi marunong pa po ako mag-drive eh.
4: Mukhang dalawa yata kayo dito na bubugbog?
5: Opo. Opo, dalawa po kami yan.
4: Sino itong isa?
5: Yung kasama ko po, bali awat lang po sana siya.
4: Oo. Yung inahatid mo, taga rito lang din, taga doon lang din sa Mandaragat.
5: Opo, kapitbahay ko lang po.
4: Ah, okay. Lugar nyo rin pala talaga ito.
5: Opo.
4: Kilala mo yung mga nambugbog?
5: Opo.
4: Sino-sino yung mga nambugbog?
5: Yung magkakapatid po na Bagi.
4: Magkakapatid na?
5: Bagi.
4: Bagi. Tapos, oh. Kasi marami sila dito.
5: Opo, di ko na po matandaan lahat yan eh.
4: Pero kilala mo naman sa mukha yung ibang mga nambugbog?
5: Opo, yung iba po.
4: Ang nakilala mo lang at nabanggit mo, Bagi. Magkapatid.
5: Opo.
4: Sino ito sila?
5: Opo. Si ano po, si Jun, yung kuya po nila. Tapos si Harry Jan, yung anti-crime po. Tapos isa si Pipot po, yung Jan Paul.
4: Teka, nababanggit mo yung anti-crime?
5: Opo.
4: Anong involvement ng anti-crime?
5: Isa rin po sa bumugbog sa akin yan, sir.
4: Sigurado, kompirmado ito. Miyembro ng anti-crime.
5: Opo.
4: Bakit pa, paano napunta siya at nabugbog ka?
5: Nandun rin po kasi siya. Bali, may ano rin po kasi doon sa kanila. May birthday yan.
4: At taga doon siya. Hindi siya naka-uniform. Opo. Hindi siya duty sa madaling hindi salita.
5: Po. Hindi po.
4: Okay. Baka naman maawat lang?
5: Hindi po kasi. Kitang-kita ko rin po yung mga suntok na sinalo ko sa galing sa kanya.
4: May CCTV naman. Makikita doon. Matuturo opo na siya ay umupak din sa'yo?
5: Opo, opo.
4: May mga alita na ba kayo dati?
5: Wala po. Sabi ko rin po kasi kilala yan sila.
4: Sabi mo, kilala mo. Nabanggit mo nga pangalang Bagi?
5: Oo. Apo, nakilala ko sila nung gabi na lang na po yun.
4: Nung pagkatapos nun at na may nakapagsabi sa'yo na sila ano yan? Sila Bagi?
5: Opo.
4: Doon mo lang nalaman na sila ay miyembro ng anti-crime?
5: Opo.
4: Okay. Paano kayo naka-alis dito sa ano na ito, ganitong sitwasyon? Kasi dami nila eh.
5: Wala po kasi natapos yan. Yung balik-balik na po ako. Nagpapander na ako ng tricycle.
4: Oo.
5: Bigla may sumugod na naman po ulit.
4: Bali, binitawan ka rin nila na kasi dito sa video kita natin talaga pinagtutumpukan na kayo.
5: Opo.
4: Binitawan ka na nila.
5: Opo. Tapos maya-maya po yung palis na ako sa kanya ng tricycle.
4: Oo.
5: Bumanat naman po ulit.
4: Nabul ka na naman.
5: Opo.
4: Hinila ka sa tricycle? Hindi na rin.
5: Oo, may humihila po sa akin tapos may pumasok sa tricycle.
4: You know, ikaw yung naka-white na damit eh, di ba? Naka-short.
5: Opo.
4: Ito nakikita ko nga dito, pinapadyak mo na yung ano, yung tricycle. Napa-under mo na pala eh. 'Di ba?
5: Opo, napa-under ko yan tapos biglang namatay po.
4: Ito nga oh, napa-under mo ng konti, pinapadyak mo na naman, may susugod sa dito.
5: Opo, may sumugod sa akin
4: diyan. Sige, nandoon sila sa may tindahan banda, inaawat na rin sila doon, no? May maawat na rin eh.
5: Opo.
4: Tapos yung siya na yung isa kasama mo, wala.
5: Opo, yun po yung inaano ko dyan yung isang kasama ko po kasi. Naiwan pa rin siya binubugbog.
4: Naiwan ano? Ayun, naputol yung video eh. Hindi na nakita yung meron bang video na makikita na nasa tricycle ka tapos sinuupakan ka pa?
5: Opo, meron po.
4: Okay, sige. Baka sa ibang video, iba yung na-play namin dito at hindi nakita. Aron, dami talagang bumugbog sa iyo. Na-hospital ka ba? Kayo? Dalawa?
5: Nagpa-medical po, pero hindi po kami dinala sa hospital. Kami na lang po pumunta.
4: Okay, anong resulta ng medical? Kailangan ka ba i-CT scan? Kasi sabi mo, pinalo ka, hinataw ka sa ulo.
5: Opo. Sa Monday pa po kasi mga kuya medical.
4: Pero meron ng, kasi ba, pa-check up pa na, meron ng rekomendasyon, sabi, kailangan mo magpa-CT scan, may ganun ang sabi sa'yo?
5: Wala pa po.
4: Magdepende pa doon sa resulta sa Monday?
5: Opo.
4: Bukas na rin yun, di ba?
5: Opo.
4: Sige, doon pa natin malaman. Ngayon, pagkatapos nito ay na-i-post kasi ito eh, 'di ba, sa ano, sa Facebook. Tapos nababanggit yung pangalan ng ay nabanggit yung anti-crime. Lumapit na ba sa iyo at nakipag-usap?
5: Wala pa po. May gusto lang rin po kasi ako ano, kasi ako na po yung nabugbog daw, sinimpon pa po yung tricycle ko.
4: Sino nag-impound ng tricycle mo?
5: Yung anti-crime din po.
4: Kinuha rin nila. Ay, nasa na ngayon yung tricycle mo? Nabawi mo na? Wala pa?
5: Wala pa po.
4: Wala pa. Okay.
5: Na, ang lakad po kasi ng multa, hindi po namin makuha eh.
4: Maraming violation?
5: Dalawa po.
4: Ano?
5: Yung drunk pati no license po.
4: Totoo naman yon na sabi mo nga nakainom tapos walang lisensya?
5: Opo. Opo.
4: Okay, sige. Hawak ng... Pwede ba natin tawagan si CIO Bon? Ano natin, kausapin natin. Ngayon, galing ka? Pumunta ka ng PNP?
5: Opo, galing na po ang PNP.
4: Ano yon, blatter lang o nag-complain ka talaga?
5: Nag-complain din po, tapos blatter.
4: Okay, sige. Tapos, ano nang sabi ng PNP?
5: Inaantay lang rin po yung ano, medical.
4: Tapos masasama. Naibigay mo yung mga pangalan?
5: Opo.
4: Dalawa lang o yung ibang mga kasama, nakuha na ba?
5: Yung tatlo lang po kasing nailala ko na pangalan eh.
4: O sige, kasi kung tatlo man yan, at least may naibigay kang pangalan, mag-iimbestiga yung pulis, baka mabanggit na rin ibang mga pangalan. Kasi sila magkakasama ba o meron lang sumausaw?
5: Meron din po kasi mga sumausaw dyan.
4: Na hindi nila kasama?
5: Opo, okay. May mga small pot.
4: Oo, mas maganda.
5: Pero mga taga dyan lang rin po.
4: Oo, mga maganda magkakakilala sila para pag tinanong yung isang suspect na napangalanan mo, maituro niya kung sino-sino yun. Di ba?
5: Opo.
4: Oo. Ano ang gusto mong ipaabot sa pamunuan ng anti-crime? Kung talagang sigurado ka, sabi mo nga, eh, taga anti-crime yan, ano ang gusto mong ipaabot sa kanila para may paabot natin sa kanila rin?
5: Na matanggal po si, ano, si Harjan.
4: Harjan?
5: Para si mga ano, anong iba po, mapamarisan.
4: Okay. Paimbestigahan tapos matanggal ang gusto mo mangyari.
5: Opo.
4: Okay, sige. Dali lang ha. Kausapin ko muna si Sir Richard Ligad. Pakinggan mo lang ha. Okay lang? Oo, sige. Pakinggan mo lang. Papaabot natin sa kanya. Sir Richard Ligad, good morning po, sir. Sir, morning. Sige, saglit lang ha. Paporma lang natin. Yung kausap natin, yung pong biktima, tapos si Sir Richard naman ng anti-crime kausapin natin. Sir?
6: Sir, good morning.
4: Sir Richard, good morning po. Sir?
6: Good morning.
4: Na-i-post kasi ito sa Facebook, viral na rin. Tapos ito nga, ini-interview ko yung biktima, nababanggit po yung anti-crime. Totoo ba na mayroon po miyembro ng anti-crime na involved po dito sa nangyaring gulo sa Barangay Mantaragat?
6: Oh, mayroong involved na anti-crime ano, pero siya ay off-duty.
4: Off-duty. Okay, off-duty.
6: No, off-duty na siya.
4: Mm-hmm.
6: Tapos, kasi nung una, yung nag-post, ang sabi, head ng anti-crime. Kaya ako yun eh. Kaya nahulat ako.
4: Opo.
6: Di ba? Yun yung unang post dun eh. Wala naman ako dun.
4: Okay.
6: So, nung review natin, pag-alaman natin na yun na nga, no, isang taga-barangay Mandaragat,
4: opo,
6: si Harry Baggy, involved sa doon at hindi na rin tayo nagano kasi nakita natin nandoon na sa police station tapos pangalawa sa barangay na rin sila, may schedule na rin sila ng pag-aarap ano?
4: Opo.
6: Kasi doon sa ginawa natin pagtatanong ang involved din sa gulo ay yung asawa at pamangkin ni Harry Baggy at yung isang nakasagutan nila na lasing ba yun na biktima, no?
4: Opo.
6: So, inaano na natin yung investigasyon, inaano na lang natin kung ano ang magiging resulta sa barangay at sa station. Kasi, siyempre, pangit naman na kami mag-iimbestiga ng sa part namin. At sa kamangyari naman yun, off-duty naman siya. Tapos, involved kasi doon yung mga pamilya niya. So, hindi natin mami yung bugso ng damdamin doon or what.
4: Oo.
6: Inaano na muna natin yung ano yung kalalabasan ng investigasyon ng PNP at sa anong barangay.
4: Okay, sige. Salamat dito, sir. Ha. At least fair ka dito sa...
6: Hello?
4: Ano na, opo. Sir, ito, napapakinggan niyo po, sir.
6: Hello?
4: Opo. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Thank you dito. At least fair. Nagsasalita po yung anti-crime. So, involved pala dito yung pong asawa, kaanak po ni Baggy, kaya siguro dala ng bugso ng damdamin, napasama na rin siya.
6: Oo, kasi tulog na siya. Nung mangyari yun, tulog na siya. At ginising siya. At tumakbo siya, siyempre, involved yung asawa at sa pamangkin niya.
4: Mm-hmm.
6: Yun yung kanyang explanation doon, no? So, inaanan natin sa barangay. Kasi, siyempre, pangit naman na mag-iimbestiga kami isa doon sa amin. Maliba na lang kung on duty siya ng panahon yun, you know? Eh, off duty naman siya.
4: Okay. Isa lang ba, sir, o dalawa? Na ano, na ang taga-anti-crime?
6: Isa lang siya. Kasi yung anti-crime na, doon, rumisponding na lang yun doon sa kaguluhan na nangyari. So, napakating naman yung pagtitikit doon sa tricycle, sa ano, kasi wala naman talagang license, tapos driving naman,
4: lakas
6: naman yun, kesa doon sa gulong pangyayari.
4: Yun na nga, sir. Opo, kukumpirmahin din natin. So, kumpirmado po, natikitan talaga ito. Na-impound, sir, yung tricycle? Dahil sa violation, dalawa?
6: Oo, kasi drunk driving at walang driver's license. Base doon sa ticket, ano?
4: Request
6: pa ata.
4: Oo. Pwede niya yung ma-ano yun, pwede niya mabawi yung tricycle niya once na mabayaran niya ng mga multa.
6: Oo, pwede naman.
4: Okay, sige po. Sir, merong hiling eh. Sabi, gusto matanggal sa trabaho?
6: Hindi tayo basta-basta magtatanggal sa trabaho kasi nga, wala pa tayong investigasyon na ipita dahil nagsampa na rin sila ng kaso sa PNP at sa barangay.
4: Opo.
6: Hindi naman pwedeng one-sided lang ang papakinggan natin. Ano? Hindi naman kami pwedeng mag-initiate ng investigasyon doon dahil siyempre anti-crime din yun. Tapos iba-iba yung maririnig natin. Maganda, barangay. Kasi maghaharap naman sila, maskigil na yata sila sa Monday.
4: Yes, sir. Opo. So habang ito po ay nag-iimbestigasyon.
6: So doon tayo nakaabang.
4: Apo, okay, okay. So habang inaabangan natin yung pong ano investigasyon at yun nga mayroong mga hearing siguro sa barangay, tuloy-tuloy ba duty ito po o ano sinuspend din natin?
6: Tuloy-tuloy naman kasi tuloy-tuloy naman siya eh. Hindi naman niya oras ng trabaho nung nangyari yun eh. Kung oras ng trabaho niya at maging one-sided siya, sususpendin natin siya. Kasi hindi naman yung oras ng trabaho nang nangyari yun off na siya.
4: Oo.
6: Wala naman tayong ibang reklamong nakuha doon kay Harry Baggy, maliban dyan eh.
4: Okay, oh.
6: So, tuloy lang ang trabaho niya kasi hindi naman yun makaka-apekto sa kaso nila dyan. Dahil sa barangay naman at saka PNP ang mag-iimbestiga.
4: Sige, okay. Sir, ano po ang mensahe natin dito po sa kabila? Sa, yun nga, nagre-reklamo laban.
6: Hello?
4: Sa... Apo, sa Richard? Apo, last na lang po. Oo, last na lang yung... last na lang, sir. Mensahe na lang po dito po sa biktima pati na rin po sa netizens sa mga nakapanood kasi na involved nga raw nababanggit yung pong anti-crime.
6: Oo, yun ay off duty at syempre ang anti-crime tao din involved din dyan yung pamilya nila at kung ano yung pangyayari hindi na tayo nang himasok kasi meron naman rin ahensya na na nilapitan yung biktima yung anti-crime meron din so inaantay na lang natin yun. Hindi naman sangkaterba yung natatanggap nating reklamo. Ito, kasamang Gerard, ngayon mo lang rin narinig siguro yan. Diba? Hindi naman laging may ganyan na involved yung anti-crime.
4: Yes, sir.
6: So, siguro, nangyari lang involved yan dahil involved yung pamilya nila doon sa nangyari.
4: Okay, sige po. No, sa tao, sir. Sa tao, yung mga nakabasa, nakapanood, baka mamaya mawala yung tiwala nila sa anti-crime gawa ng nabanggit.
6: Hindi naman po siguro na sa atin mo yung anti-crime gumagawa lang ng tungkulin nila.
4: Apo.
6: Eh sabi nga natin, ang pwede natin maigit tayo kapag kayaan ay on duty. Na meron siyang pinagigyan on duty siya, nang gunti siya, na involved siya, na on duty siya.
4: Mm-hmm.
6: Eh, alam mo naman kasamang Jared kung paano tayo magpatupad talagang walang kuwang sa atin yun.
4: Yes sir, okay. Sige po, maraming salamat sir. Hello? At good morning po. Thank you sir Richard.
6: Hello?
4: Apo. Thank you.
6: Okay, okay. Salamat, Gerard. Salamat. Medyo malabo ang signal kasi.
4: Apo, okay po. Bullseye! Bullseye! Si Sir Richard Ligad, yung pong head ng Anti-Crime Task Force. Balikan natin si... Bullseye! Bullseye! Sir?
7: Hello po.
4: Ano nga uling pangalan mo, sir? Sorry po, ha?
7: Kenneth Villanueva po.
4: Oo, Kenneth. Net, napakinggan mo yung pong pahayag ni Sir Richard?
7: Opo.
4: Hindi nabanggit yata noong una na kasama yung head pero nililinaw niya na hindi siya kasama. At yung pong gusto mong matanggal, pinaabot natin sa kanya, hindi agad-agad, eh. Nakadepende pa rin daw sa investigasyon ng PNP at ng barangay. Dalawa ba? Paano? Nirefer ba kayo ng PNP sa barangay o para yung nilapitan ninyo at para yung nag-iimbestiga ngayon?
7: Nirefer po kami pero parehas po namin nilapitan.
4: Okay, sige. Tapos meron na schedule sa barangay?
7: Opo.
4: O, kasi ang barangay, pag-aayusin kayo doon, so okay naman, willing ka naman makipag-ayos sa kanila?
7: Hindi po.
4: Talagang disidido ka na sampahan ng kaso?
7: Opo.
4: Okay, sige. Kaya lang, tatlo pa lang ito. Dapat mahingi mo pa sa PNP kung ilan yung mga pangalan na hindi pa napapasama.
7: Opo.
4: Di ba? Sa tingin mo ba, mga ilan ito sila?
7: So, mga sobra pito siguro po yan.
4: Sobra pito. Sige, yun. Kailangan maano mo yun, makuha yung mga ano, mga pangalan ng pito.
7: Opo.
4: Pito. Sige. Kasi sabi, off duty raw. Anong reaction mo doon sa sabi ni Sir Richard Ligat? Off duty yung taga-anti-crime at saka involved daw pala yung pamilya.
7: Opo.
4: Oo. So, yun ang paliwanag ng anti-crime, ha? Kaya hindi basta-basta matatanggal. Kasi off-duty raw yung taga-anti-crime. Pero kung duty siya, na mangyari yung kaguluhan na yun, lalo pat naka-uniforme, yun, talagang sususpindin daw agad-agad ni Sir Richard. Natutulog na pala ito, yung si Baggy?
7: Hindi po totoo na natulog. May birthday yan din po kasi sa kanila.
4: Ano, nag-iinuman sila?
7: Opo.
4: Okay, sige, iba. Dalawang version tuloy ngayon. Ang version mo ay sila ay nag-iinuman at ang kay CIO naman ay natutulog na, nagpapahinga at nagising gawa ng meron daw gulo at nasangkot pa yung pamilya, bugso ng damdamin dahil nga pamilya niya, talagang napalaban na rin.
7: Kasi lasing po yan siya pumunta ng barangay, bali inamon niya pa yung kapatid ko.
4: Lasing?
7: Opo, inamon niya yung kapatid ko ng sutukan doon sa loob ng barangay yun.
4: Pagkatapos na nangyari?
7: Opo. Matapang po kasi yun talaga, sir.
4: Ah, okay. Pagkatapos...
7: Malakas daw po kasi siya.
4: Oo. Pagkatapos na nangyari ito, ang diretso nyo kaagad barangay.
7: Opo.
4: Pagdating sa barangay, nagharap-harap na rin kayo.
7: Opo.
4: Tapos ang nangyari doon ay?
7: Inamon niya po yung kapatid ko doon. Pati yung bayo ko, pinilyuhan niya po.
4: Wala? Doon mismo?
7: Opo. Sa loob ng barangay. Kaya nga po, hindi ako makapag-ariglo eh.
4: Nakita naman, naawat naman nung mga panahon na yon ng barangay.
7: Opo, opo, naawat din po.
4: Tapos anong sabi doon?
7: Wala din po. Tapos lumabas na po siya.
4: Wala, hindi doon nagtapos, kundi disidido ka na ang kasunod ay nagpa-medical ka.
7: Nasampahan po siya talaga.
4: Nagpa-medical tapos nagpunta ng PNP para mag-file ng kaso.
7: Opo.
4: Okay, sige. Sir, thank you po sa ano ha, sa pag-share at gwapa interview tungkol sa nangyari na ito, sir.
7: Pwede rin po magsalita si Papa, sir.
4: Papa? Okay, sige. Kausapin natin. Sir?
7: Hello po, good morning.
4: Morning, sir. Kayo po pala nga ni Kenneth.
7: Opo.
4: Ano po yung gusto niyo sabihin na bugbog yung pong anak ninyo?
7: Yun nga, sir. Yan ang nanginam dito, mga pamilya ko. Kaya gusto ko rin talaga matanggal si Harry. Tingnan ko malaki nga, malakas siya kay Sir Ligad. Tsaka nakapustador po siya. Kaya lahat ng tao dito nakapalibot sa kanila, takot sa kanila.
4: Yan po.
7: Kaya ako sa ano. Yan ang ano, mga tao rito.
4: Oo. Si Sir Richard naman, hindi pa naman isinasara. Sa ngayon talaga,
7: opo.
4: Nakadepende siya kung ano ang resulta ng investigasyon, pati ng hearing ninyo sa barangay. So doon siya magdedepende. Eh, siyempre, kung may kaso na yan at makukulong, mawawala na sa serbisyo, matik matatanggal na yun.
7: Opo.
4: Kaya nasa kamay niyo pa rin. Nasa kamay niyo pa rin talaga yung pagpupursige na masampahan ng kaso at mapanagot siya. Sa, kung meron man pagkakasala, depende doon sa legal na hakbang, ha?
7: Kasi nagtanong ko yung tapos ng pangyayari niya, kung kinumagana, nagtanong ko sa nakapalibot doon. Talagang ano talaga sa anak ko talaga, buong pamilya, pati mga asawa nila. Pati yung asawa ni Harry, sumulong din. Makapansin niyo po sa video yung nakaitim na babae, yung buwapanas sa ulo.
4: Sino yun?
7: Yung asawa ni Harry.
4: Ayun.
7: Hindi ko po alam ang pangalan yan.
4: Sila ba yung ano, muntik masagi ng anak ninyo, yung mga babae,
7: kababaihan? Hindi po yan. Yung may yung nasa PNT po, yung mga babaeng dumating sa PNT, yun ang nagreklamo.
4: Ano nila? Ano nila yun yung... Kasi di ba nagsimula yan doon sa sabi nga
7: para
4: merong...
7: Yata, ati daw yata yun mga kapatid.
4: Ayun. Oh. So bali, bali magkakamag-anak din talaga. Oh, yung ate nung asawa ni Harry Baggy, nandoon nakapwesto sa tabing kalsada sa may barbecuehan na muntik masagi.
7: Hanggang kasi sa... yung asawa po ni Harry, kararating lang po, makapansin nyo, nakahilmit pa po yung babae, yung nakaigin. Nakahilmit pa po yan. Tapos yung mga, yun ang bakbak ng bakbak sa ulo. Yung kaya, si Harry naman po, bakbak lang ng bakbak niya sa giliran, sa paa, sa hita, puro tadyak ang inapuntangan ako. Tapos yung ibang gamit po nila, may pasok na rin po, nagkatapon po lahat. Nakikita nyo po yung kalat-kalat yung mga gamit sa harap. Pati yung dala nilang pira, nakawalaan po lahat. May... Yung anak ko kasi mag-ati ng pira sa magulang, sa amin.
4: Kano naman po yung pera na nawala?
7: Yung nawala po yung sahod ng anak ko, may 15,000 po. Tapos yung sa isa, yung sa binubugbog naman nila, nasa 5,000 po yun.
4: Oh, laki pa lang madalang pera noong mga panahon na yun. 20,000 lahat-lahat. Inaputol na po yung linya. Kausap natin yung puntatay ni Kenneth Villanueva. Isa sa dalawang nabugbog dyan po sa Barangay Mandaragat.
7: Yung sahod kasi yun, sir. Bagong sahod.
4: Bagong sahod. Oh. Baka, oh. Baka bawas na rin yun. Gawa nang galing sa birthdayan sila. Ay, oh, tama, di ba?
7: Nadagdagan po ko yun. Nagpadala yung mga pamangking ko dahil nangiram ako sa pamangking ko.
4: Oo. Oh, oh.
7: Bukod yung sahod niya, bukod yung sa pamangking ko.
4: Okay.
7: Kaya nasa may 15,000 ang nawawala kay Kinit. Kasi makapansin niyo po sa video, yung naka-shoulder bag siya na itin. Wasak po yung bag na yun. Nagkalat-kalat po yung gamit yun.
4: Okay, 15. Saan na kayo napunta yun? Pera na yun?
7: Mga... yun nga po, kaya kinumaga, nagrundo ko ako doon, tinignan ko doon, nagtanong ako, wala, malinis na po yung krasada ng umaga.
4: Ay, pera yun?
7: Kasi bago lang napansin nung umaga na wala na lang yung bag niya, sira-sira.
4: Na nasama rin yun sa complaint yung pera na nawala.
7: Nasama na oh, wala pa po. Kasi mag-aaral pa lang po kami sa ano eh sa barangay. Tapos yung sa PNT kasi kaya hindi namin nalaman dahil inuna mo namin yung tsura ng anak ko, durdurga mo kay.
4: Oo nga, delikado pa yun, isabi napalo raw siya ng kahoy, ulo at saka sa paa.
7: Ilang araw na rin po namin binabantay ang bata kasi halos laging sumikirit ang ulo.
4: Dapat mapasitiskan nyo yan para masiguro na...
7: Hinihintay pa namin yung medical certification, sir, kung anong resulta po, kung talagang papasitiskan namin kung para malaman na kung anong gagawin sa ulo. Kasi laging din na yung sumasat ang ulo.
4: Oh, yan. Dapat yan. Yung ganyang sakit na ulo na ilang araw na hindi mawawala, dapat mapasitiskan talaga yan. So hintay lang natin. Monday. Sa Monday, bukas. Bukas na yun. Di ba?
7: Ano pa lang yata yung... Ano, linggo ba kayon?
4: Oh,
7: linggo ngayon?
4: Linggo.
7: Oh. Oo, kasi Monday pupunta rin po doon kami sa opisina ng anti-crime pagkatapos magkuha ng medical para mag-complain po sa isang anti-crime na yan.
4: Oo. Pero hindi mo na sila mag-imbestiga kasi parang pangitignan eh. Imbestigahan nila, kapwa nila, parang kung delikadesa siguro para sa kanila yun na kami yung mag-imbestiga sa kasama namin. So ipinagpapaubayan niya sa PNP at sa barangay.
7: Sir, may tanong lang po ako. Hindi ba po, halimbawa, kung magdadirect ako doon sa kanila, kunyari, kasi magkukomplain ako, hindi pa po din magdadirect ako kumplain na sa isang anti-crime sa opisina nila?
4: Welcome o, yan. Welcome yan na pumunta ka doon na makakausap mo si Sir Richard at pwede mong ireklamo doon kay... kay para proper. Kasi di ba yung gusto mo na mapatanggal, pwede naman yan, mag-letter ka doon. Tatanggapin naman nila yan pero yun na yung ano yun statement ni ano ni Sir Richard.
7: Kasi si Sir Ligad di ba nakalipo ngayon medyo may sakit pa si Sir Ligad yata. Nakalipo siya eh. Kaya siguro kung sino po yung makausap niya sa anti-crime po doon ako mag-aagapan ng complaint about sa kay Harry.
4: Sige, meron yan, meron yung ano doon, merong mag-i-entertain yan sa'yo at kakausapin kayo niyan doon. Pero nandoon na kayo sa barangay at nandoon na kayo sa PNP, 'di ba? Nilapitan niyo na 'yon. Yan yung dalawa na 'yan nagtutulungan yan ngayon para matukoy iba pa mga kasama at magkaroon ng pag-uusap sa barangay. Kung magkakaayos kayo o hindi, nakadepende 'yon sa inyo, ha?
7: Apo.
4: Paano pag humingi na sorry tapos kung po pwede bigyan ng second chance, ayusin lang natin sa barangay, payag kayo.
7: May sorry ba nila yung ginawa na sa anak ko, sir? Ay kung napatay nila yung anak ko,
4: Aroy.
7: Sorry na lang ba yun?
4: Yun ang masakit-sakit talaga.
7: O nga po, sir.
4: Oh. Yung tricycle pala, pakisabi ano, na tikitan talaga, na impound, so kailangan mabayaran mo ni mga multa.
7: Yun nga kasi, kaya, tsaka gusto nyo naman, baka, inanan, baka pwede makain nyo ng medyo discount kay Sir Ligad. Sa pagtubos na kasi, medyo malaki po, nasa more than 6,000 po eh. Tanggap na rin po namin talang pali yung bata dahil lang hindi na kayo nomad.
4: Oo.
7: Walang, hindi dalang isin siya.
4: Sa tingin ko naman, pwede kayong lumapit na tungkol doon sa pagingin ng mga discount at may mga apo experience naman na ganun, di ba? Pero yung apo, sasagot niyan, papayag o hindi, yun ang sa kanila na yun. Sa kanila na yun, decision nila yun kung papayag sila na makahingin ng discount.
7: Sige po, sir. Sige po.
4: Okay, sige. Sir, salamat po. Ano po pangalan niyo, sir? Tatay?
7: Alvin Villanueva, sir. Ama ni Kenneth Villanueva.
4: Alvin Villanueva. Okay, sige po. Thank you, Sir Alvin, sa pag-share po nito pong pangyayari na ito. Thank you po.
7: Thank you.
4: Okay. Bullseye! Si Alvin Villanueva, tatay ng kausap din natin ni Kenneth Villanueva, yung pong isa sa tatlo, dalawang naabugbog.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Dito po sa Barangay Mandaragat.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Mag-uusap-usap na sila sa barangay, bibigyan ng pagkakataon na mailatag yung pong reklamo noong pong nabugbog at pagkatapos nung hihingi naman ng paliwanag yung pong kabilang partido para makapagpaliwanag, maidepensa rin at kung talagang kumbinsido, magkakasundo. Pero kung hindi naman at isinido, wala magagawa. Tatakbo yung proseso. Pagkatapos niyan, lupon niyan sila. Pagkatapos niyan, mag-endorse po yung lupon.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Bibigyan na ng certificate to file action laban po doon sa mga inireklamo na sa ngayon ay nasa tatlo pa lang ang pangalan. Pero ang sabi, pito!
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ang involved sa nangyaring kaguluhan.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Sa kabilang side naman ang sinasabi po doon, kaya ho, na-involved ito pong miyembro ng anti-crime dahil pamilya niya, kaanak ng pamilya niya, yung pong dawit dito po sa nangyaring gulo.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ganon ho dito sa XFM, yung kung medyo naguguluhan po kayo, ganon talaga. Side by side talaga inilalabas natin. Diba? Kung ano yung say ng mga nagre-reklamo, lalabas natin yan. Binabanggit ko po yan. Tapos, yung pong sa side naman ng anti-crime, ganon din binabanggit ko. Kasi, nasa gitna lang talaga. Alam nyo, si Ka Gerald, sa gitna lagi yan eh. So, pareho yan na binibigyan po natin dito ng pagkakataon na makapagpaliwanag at mailabas yung kanila pong reaksyon, mensahe, kwento sa laysay dito po sa pangyayari.
3: Okay? Bullseye! Bullseye!
4: Aroy! Grabe! Ang bilis ng oras. Paano kung mabalikan yung mantika?
3: Bullseye! Bullseye!
4: Oo, kasi paalas 9 na ng umaga to.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Mahaba pa itong research ko dito sa mantika eh.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kaya lang yung oras natin nalanganin. Susunod na po yung programa rin ni ano, Konsyal Jerry Aban ng Barangay Mandaragat.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Pero hindi na siya yung pwede nating ma-interview kasi hindi na siya kapitan doon eh. City councilor na natin siya. Buong puwerto na yung sakop.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Iba, si Kapla na yung dapat na ma-interview natin. Pero siguro, hayaan muna natin na tumakbo yung pong proseso sa barangay.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Bago natin hingiin yung pong update sa nangyaring bugbugan.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Marami pa dito mga po pwede pag-usapan. Na basta ang concern natin dito, doon po sa may-ari ng mantika na bumibi. Ay, alam nyo ba kung magkano kitaan dito sa mantika? May kwento ko lang sa inyo ha. Kasi kausap ko yung pong napagbilihan nung pong pulis. Siya yung ahente na sumasama sa biyahe papunta po doon sa Rio Toba, siya rin doon sa El Nido. Ang isang biyahe niya, sabi niya, 300,000. Pag-uwi niyan, bit-bit niyang pera.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Malaking pera, oo. Sa isang biyahe lang yun, ha? Pati sa kabila pa.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Basta doon po sa nagninegosyo, kailangan niyo po ng LTO, FDA approved. Yung pong lisensya para po makapag-operate kayo. License to operate.
3: Bullseye! Bullseye!
4: CPR, hindi yung binubomba. CPR mula ho sa FDA, pagpapatunay na ligtas, particular yung pong mantika.
3: Bullseye! Bullseye!
4: At yung pong pagsusuri ng kaligtasan at kalidad, pangunahin yan sa FDA pa rin.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kasama po ang Business Permits and Licensing Office at yung pong LGU ayon po sa kanilang tungkulin.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Marami pa ba dito? Oh, ito pong mga pinag-re-research natin. Food Safety Act of 2013, RA 10611.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Under ng local government code. Yun nga lang, alas 9 na ho ng umaga!
3: Bullseye! Bullseye!
4: Bilis ng oras, Brad!
3: Bullseye! Bullseye!
4: Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay. Thank you sa inyong panunood. Dito sa palatuntun ang Bullseye, ito pong araw ng Linggo. Axel Bonnobaret, ito ang pong partner sa technical side. Kasama si Bingkoy.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Talagang mahilig kumain ng karne ng baboy.
3: Bullseye! Bullseye!
4: May pwesto sa palengke.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Salamat, thank you sa inyong pong panunood. Sa ngalan po ni Station Manager, Kalo Villarosa. At ng buong puwersa, makasama natin dito po ha. Sa XFM Palawan ka, Gerald Gales. Good morning!
3: Bullseye! Bullseye!
8: Inyong napakita ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
3: Bullseye!
8: Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan.
3: Palawan!
9: XFM.
10: XFM.
9: FM.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ipilis sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Pabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Bibili sa mga butika.
23: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you.
0: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Premium D3.
23: Premium D3.
9: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
23: Premium D3.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
24: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw rin kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
23: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.
26: X.
10: XFM.
26: FM.
11: Sister Pain.
27: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor.
11: Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
29: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
30: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
31: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
32: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
32: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
32: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
34: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili
3: sa mga butika.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan.

0: na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract.
1: XFM. Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Vision X Plus, soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
14: XFM.
15: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
16: Oras po natin, alas 9:19 ng umaga.

Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating palatuntunang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. At tayo po ngayon ang inyong mga kasama sa programang ito sapagkat yung ating pong napakasipag na Konsehal Jerry Abad ay busy ano sila sa... Ayun, nasa ano sila? Meron na. Wala. Ayan, meron na. Mahina. Okay na? Okay. Sige, yung ating kaibigang Konsehal Jerry Abad ay nasa kasama po ngayon ng ating City Mayor na umiikot ngayon sa buong Puerto Princesa dahil po sa isinasagawang care program para sa third quarter. Kaya ang inyo pong makasama ngayon ay ang atin pong Chief of Staff ng tanggapan po ni Konsehal Jerry Abad, si Ma'am Jennifer Rentino, at siyempre ang inyong lingkod, Lyle Coronia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang alas 10 po tayo magkakasama dito po sa ating palatuntunan. Pabatiin po muna natin si Ma'am Jennifer. Good morning po.
1: Okay, magandang umaga po. Mayad na timprano sa ating mga tangay, mga minamahal nating mga tagapakinig. Narito na naman po tayo sa ating kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, dito lamang sa XFM 104.7 Palawan. Ako po si Jennifer Rentino, ang inyong lingkod, Chief of Staff ni Konsehal Jerry Abad, at pansamantala po akong makakasama sa ating programa ngayong umaga. Layunin po ng programang ito na maging tulay ng impormasyon at komunikasyon sa pagitan ng pamahalaang panglungsod at ng ating mga kababayan. Kaya naman, samahan niyo po kami ni Kasamang Lai sa loob ng isang oras para sa ating Sunday Report Balita ni Konsehal Jerry Abad.
0: Ayan, maraming salamat po. At siyempre, sa unang bahagi po nating programa ay ang ating mga balita.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
0: At sa ating mga balita na nakalapo ng ating tanggapan sa loob ng nakalipas na isang linggo, pagpupugay sa Philippine Dragon Boat Team. Pinarangalan ang mga miyembro ng Philippine Dragon Boat National Team na nag-uwi ng 4 na medalya sa 2026 Asian Dragon Boat Championships na ginanap sa Kyoto, Japan noong Agosto 6 hanggang 8 ng taong kasalukuyan. Nasungkit ng kupunan ang gold medal sa men's 500 meters habang nag-uwi naman ng tatlong silver medals sa mixed 500 meters, men's 200 meters at mixed 200 meters. Malaki rin ang naging ambag ng mga coach na gumabay sa kupunan sa kanilang paghahanda na sina OJ Fuentes, John James Pilahio, Romey Jan Junior, Osman Anterola at Ronald Tan. Ayon kay Konsehal Jerry Abad, isang karangalan at inspirasyon ang tagumpay ng ating mga atleta na nagbigay pugay sa bansa sa larangan ng Dragon Boat Racing. At sa iba pang balita, nandito si Jennifer Rintino.
1: Balita mula sa Sangguniang Panglungsod, mga mahalagang talakayan sa nakaraang Monday session, Cherry May Rosas, pinarangalan sa Sangguniang Panlungsod. Kinilala ng Sangguniang Panlungsod si Cherry May Rosas ng Barangay San Pedro matapos ang kanyang tagumpay sa boxing at kickboxing. Nagkampiyon siya sa superweight division ng Ultimate Knockout Challenge sa Sukat, Paranaque at nag-uwi rin ng gold medal sa 2026 National Kickboxing Championships. Nakatakda siyang mabak sa kanyang unang professional boxing fight ngayong Oktobre. Si Rosas ay produkto ng Free Summer Sports Clinic ng pamahalang lungsod. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, ginawaran siya ng parangal ni City Councilor Jerry Abad. Kasamang Lyle.
0: Samantala, committee meeting, tinalakay ang mga panukala para sa PWDs at mental health services. Isinagawa ang committee meeting na pinangunahan ni City Councilor Jerry Abad, chairman ng Committee on Health and Sanitation, ang pagtalakay sa resolusyon na requesting the City Health Office to submit a comprehensive report on the implementation, monitoring, and accomplishments of City Ordinance Number 817 entitled An Ordinance Creating Establishing the Non-Handicapping Diagnostic Practitioners and Rehabilitation Team for Persons with Disabilities and Providing Funds Thereof, na naglalayong masuri ang pagpapatupad ng City Ordinance Number 817 para sa diagnostic at rehabilitation services ng mga PWDs. Inihain ni City Councilor Macho Mendoza ang resolusyon na humihiling sa City Health Office ng komprehensibong ulat tungkol sa implementasyon, monitoring, mga nagawa, mga hamon at mga benepisyaryong naabot ng programa. Layunin ang hakbang na matiyak na maayos, accessible at epektibong na ipatutupad ang mga serbisyong pangkalusugan para sa mga PWD at direktang nakatutugon sa kanilang pangailangan. Napag-usapan din ang kahilingan ni Attorney Arnel Pedrosa, City Administrator, para sa kaukulang legislative action kaugnay ng Board Resolution Number 1, Series of 26 ng City Mental Health Board. Layunin ng nasabing resolusyon na italaga ang City Health Office Mental Health Program Coordinators bilang sekretariat ng City Mental Health Board sa pangunguna ng City Health Officer bilang Head Secretariat. Binigyang diin sa pagpupulong ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon at pagpapatupad ng mga programa para sa kalusugan, PWDs at mental health ng mga mamayan ng Puerto Princesa. Sa iba pang balita,
1: noong Agosto 18 taong kasalukuyan, tinalakay ng Committee on Health and Sanitation sa pangunguna ni City Councilor Jerry Abad ang mga panukalang ordinansa mula kay Mr. Consuelo M. Baaya, OIC ng BGMP Mimaropa. Kabilang dito ang pagsasama ng BGMP facilities sa regular na fogging at vector control activities upang makatulong sa pag-iwas sa dengue, gayon din sa regular na water potability test ng LGU. Layunin ng panukala na matiyak ang malinis, ligtas at maayos na kalagayan ng mga PDL at jail personnel at mapalakas ang pangangalaga sa kalusugan sa mga pasilidad ng BGMP.
0: Samantala, bilang Vice Chairperson ng Committee on Transportation, nakiisa si City Councilor Jerry Abad sa committee meeting na pinangunahan ni Councilor Epitacio D. Lau bilang chairperson ng committee. Tinalakay ang kahilingan para sa tricycle franchise ng mga operators at members ng Rotonda Transport MPC mula sa mga barangay ng Concepcion, San Rafael, Tanabag upang maging legal ang kanilang operasyon. Napag-usapan din ang CTFRB Resolution Number 45 para sa paglikha ng special zone para sa operasyon ng motorized passenger tricycles sa barangay ng Montible, Napsan, Bagong Bayan at Simpukan. Layunin ng mga panukala na maisaayos at mapalakas ang legal, organisado at ligtas na operasyon ng tricycle sa mga nabanggit na lugar.
1: Noong Agosto 18 taong kasalukuyan, bilang membro ng Committee on Market and Slaughterhouse and Other Economic Enterprises, dumalo si City Councilor Jerry Abad sa committee meeting na pinangunahan ni Honorable Victor S. Oliveros. Tinalakay sa pagpupulong ng manifestation ni Honorable Victor S. Oliveros, kaugnay ng mga iminungkahing amendments sa City Market Code of Puerto Princesa, layunin ng panukalang pagbabago na higit na mapaayos ang mga patakaran at operasyon sa City Market para sa kapakanan ng mga vendors, mamimili at iba pang stakeholders.
0: Samantala, City Councilor Jerry Abad dumalo sa 37th founding celebration sa Barangay Mandaragat. Nakiisa si City Councilor Jerry Abad sa pagdiriwang ng 37th founding anniversary ng Barangay Mandaragat na pinangunahan ni Honorable Lagalio ang Barangay Kapitan. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa bilang bahagi ng selebrasyon, kabilang ang libreng medical at dental services para sa mga residente. Layunin ng pagdiriwang na palakasin ang pagkakaisa, kalusugan at kapakanan ng mga komunidad ng Barangay Mandaragat.
1: Noong Agosto 20, kataong kasalukuyan, ganap na alas 2:30 ng hapon, dumalo si City Councilor Jerry Abad sa Local Health Board monthly meeting sa Office of the City Mayor, kasama si Honorable Lucilo R. Bayron, City Mayor at iba pang membro ng board. Tinalakay sa pagpupulong ang lead Gov4Health cascading ng City DILG at ang proposed 2027 budget para sa mga priority health programs, projects at activities sa ilalim ng citywide health system. Layunin ng pagpupulong na mapalakas ang koordinasyon at maayos na pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan para sa mga mamamayan ng Puerto Princesa.
0: Samantala, kinatawan ng tanggapan ni City Councilor Jerry Abad sa pamamagitan ni Chief of Staff Jennifer Intino ang ating City Councilor sa induction and oath-taking ceremony ng mga bagong elected SPTA and SRPTA officers na ginanap sa Mami's Gym, Barangay San Miguel o San Manuel. Isinagawa ang seremonya sa Manuel Austria Memorial Elementary School o Mames bilang pagkilala at formal na pagtatalaga sa mga bagong halal na opisyal ng SPTA at SRPTA. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pakikipagtulungan ng mga guro at paaralan para sa ikabubuti ng mga mag-aaral at ng buong komunidad ng paaralan. At yan ang mga balita na ating nakalap sa loob ng isang linggo mula sa tanggapan ni Konsehal Jerry Abad.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Panahon na upang suriin, unawain at pag-usapan ang mahahalagang issue na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan hanggang sa mga usaping panlipunan at pampubliko. Ating pakinggan ang makabuluhang pananaw at komentaryo ni Konsehal Jerry Abad.
3: Jerry Abad,
2: Commentary and Public Affairs. Mga positibong hakbang, mga konkretong solusyon, mga ideyang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan.
4: Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang impormasyon, bukas na pagtalakay at pagkakaisa ng komunidad.
2: Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Panahon na upang suriin, unawain at pag-usapan.
0: Ayan, diretso po tayo sa ating palatuntunan ngayong umagang ito. At narinig po natin yung mga kaganapan na isinagawa ng tanggapan po ng ating Konsehal Jerry Abad. Talagang Ma'am Jennifer, napakaraming mga activity yung dinaluhan ng ating butihing Konsehal Jerry Abad.
1: Opo, kasamang Lyle, no? Napakasipag po ng ating konsehal, no? Hindi natin naisama sa balita, siya ay pumunta rin ng Barangay Mauyon.
0: Tama.
1: Nag-attend siya ng pageant, no? Foundation Day ng Barangay Mauyon.
0: Nandun nga siya at maraming mga activity na halos hindi niya na kayang puntahan lahat, ano? Kaya mayroon dito na kayo mismo ang pinadala. Anong event ba yun?
1: Yung sa nagkasabay kasi ng committee on sa health board meeting at saka yung oath-taking ceremony ng mamis, no? Yung sa San Manuel Elementary School. Actually, iniba kasi nila yung schedule . Nung morning pumunta si Konsehal doon.
0: Nandun sana siya.
1: Opo, sabi niya walang tao. Na-schedule po pala ng 2 o'clock. So nagkataon na magkasabay. So ako po yung pinadala niya. Kasama ko doon si Konsehal Luis Marcaida at saka si Konsehal Victor Oliveros. Doon din po si si former Vice Mayor na si Socrates. So kami po nandun ng mga oath-taking ceremony.
0: Ayun. At ngayon, nagtataka siguro ating mga kababayan ba't tayong dalawin nakaupo dito. Kasi nga si Konsehal Jerry Abad ay busy sa kanyang mga ginagawa. At kasama niya po yung ating City Mayor Lucilo Byron sa pag-iikot po ngayong araw na to. Siguro, ipaano lang natin to, yung i-shout out natin to, yung kanilang anong tawag dito,
1: schedule.
0: Yung kanilang schedule. Sandali ah.
2: Mga paalaala, anunsyo, schedule ng programa at mahahalagang impormasyon para sa ating lahat. Narito na ang inyong update corner.
3: Jerry Abad
2: Bulletin Board.
0: Yan yung ating bulletin board. Siguro pumayag naman si Konsehal Jerry Abad i-broadcast natin to. Yan, ngayong nung Biyernes, ayun, pumunta sila kasama si Mayor Cecil Byron. Marami po silang pulintahan, Unang-una dito, nung August 28, Biyernes, ay sa Inagawan na Sub, bago pumunta sila ng Kamuning, then sa Inagawan proper na. Pagkatapos po, mga Bandang Hali sa Los Biminda at saka sa Mangingisda. At nung Sabado, nandoon naman sila sa Bakungan nung umaga, Simpukan, Bagumbayan at saka sa Napsan. At ibig sabihin, hiwalay ito, no? Hiwalay yung pamimigay pala ng ayuda sa ating mga PWD. Kasi nung Sabado, mayroon ding activity dyan sa may Balayong Park na dinaluhan ng ating mga kababayan, karamihan sa kanila PWD, na nagkaroon yata sila doon ng payout.
1: Kasamang Lyle, bali po ang schedule po nila kahapon ay August 23. Ano ba ngayon?
0: 23 pala.
1: Ngayon yung schedule nila, yung mga schedule po natin, yung nabanggit mo kanina ay
0: iba pala
1: sa susunod pa po
0: sa
1: yun.
0: Susunod pa,
1: para hindi malito yung
0: sa
1: ating mga kababayan.
0: So ito, Tayo pa lang ngayon ay August 23.
1: Opo, yan po yung schedule.
0: So ngayong araw po na to, kanina ay nagsimula yung sa San Miguel, ano, Barangay San Miguel, yung sa Balayong Basketball Court, at sumunod yung Magkakaibigan Tagumpay, dyan sa Tagumpay Gym. Pagkatapos sa Heritage Park, yung Prinsesa, Kalipay, Masigla, at saka Maligaya. At sa Bagong Pag-asa Gym naman, ito ongoing to ngayon, Mandaragat at saka Tanglaw. Ano, at sa Pilot Elementary School mamayang alas 10 ay yung Bagong Silang, Masikap, Masipag, Model, Manggahan. At sa 10:30 naman Maningning at saka Milagrosa doon sa Maunlad Gym. Ibig sabihin, iba-iba yung ano, no? Iba-iba yung venue nito, at sa isang venue nandoon na minsan yung dalawa hanggang limang barangay na doon sila pupunta. Ano?
1: Oh, kasamang Lyle, yun po, para isahan lang.
0: Kaya pala sila City Councilor Jerry Abad palipat-lipat, ano? Halimbawa ngayon nasa Mandaragat Tanglaw sila na barangay, ang venue ay sa Bagong Pag-asa Gym. Pagdating ng alas 10, lipat agad sila, ano?
1: Sa Pilot
0: Elementary School.
1: Kaya hindi siya makasingit ngayon
0: hindi
1: sa programa.
0: Siya makasama. Dati kayang-kaya niya. Ngayon talagang hectic pala talaga yung schedule ng ating konsihal. At pagkatapos nun, manananghalian. And then alauna ng hapon sa Balayong Basketball Court uli. Babalik sila doon. At ito ay para sa mga teaching and non-teaching ng poblasyon. Pagkatapos nun, sa Balayong Tennis Court na naman, para sa uniform personnel. Dito sa poblasyon pa rin. Sa Lunes ba? Ano bang kanilang ano? Ah, Tuesday na. Lunes, no? Kasi session nila.
1: 25 po ulit. Yun na yung kanilang ugnayan.
0: Yan. Sa Tuesday, August 25, yan naman yung para sa mga barangay ng Mauyon, Lukbuan, Maryugon, Manalo. Ito, masyadong magkakalayo-layo yung mga barangay na ito. Hindi sila pwedeng i-cluster, ano, sa isang lugar lang. Kaya sa lahat ng gym na mayroon yung barangay, nandoon po sila.
1: Opo.
0: Halimbawa, kung kayo po sa Mauyon, alas 9, ang pupuntahan po ninyo ay doon sa gym ng Mauyon. Kung sa Lukbuan naman, 9:30, pupunta rin kayo sa gym. Ayan. So, paghapon po sa Martes, alauna, Salvacion, then 1:30, Santa Cruz. Doon pa rin sa kanilang mga gym. Okay. Sa Wednesday, saan ba sila pupunta, Ma'am Jennifer?
1: Okay, sa August 26, no, day 2 nila, 8 a.m. sa Marufinas po, ano, sila, at 9 a.m. New Pangangan, 10 a.m. Cabayugan, at 10:30 a.m. sa Tagabinit.
0: Yun.
1: At sa hapon naman, 1 p.m. Buena Vista, at 1:30 Makaraskas, at 2 p.m. nasa Barangay Bahili.
0: Ayun. Sa Thursday naman, ay Barangay Langugan, ano, alas 8, 8:30 sa Binduyan, alas 9 sa Concepcion, at 9:30 sa Tanabag. Punta lang po kayo sa mga gym ng inyong barangay, ano, para dito po sa ugnayan sa barangay. Napakabilis ng araw, ano, kasi parang kailan lang galing na sila sa mga lugar na to. Ngayon naman babalik naman sila doon. Kasi nga per quarter po yung pagbibisita po ng ating city government officials sa ating mga barangay. At pagdating po ng alauna ng hapon, sa Thursday pa rin po, August 27, ay San Rafael, 1:30 naman sa Barangay Babuyan.
1: Ayan. So, sa August 28 po, Friday, tuloy-tuloy po ito. So, 8 a.m. Inagawan Sub, 8:30 Kamuning, at 9 a.m. Inagawan. Sa hapon naman, early lunch sila sa Luz Biminda Mini City Hall. And 11 a.m. diretso sila sa Luz Biminda, at 11:30, mangingisda.
0: Ayun, yan po sa Biyernes. At pagdating po naman ng Sabado, alas 8 na umaga, Bakungan. At alas 9 sa Simpukan. Pagkatapos, 9:30, Barangay Bagong Bayan. At alas 10, doon po sa Napsan. So yan po yung magiging schedule ano ng ating ugnayan sa barangay. Amin na pong ibinigayan sa inyo yung mga petsa kung saan po kayo pupunta at kung kailan para po maging maayos yung isasagawang aktibidad ng ugnayan sa barangay dyan po sa inyong mga barangay.
1: Oh, tama, ano po? Ayan, kasamang Lyle.
0: Ayan, salamat sa mga staff po natin na nag-prepare nito. Nandito po silang lahat ngayon, kasama po natin dito sa ating himpilan para magbigay ng suporta kay Ma'am Jennifer kasi first time ni Ma'am Jen ngayon na sumalang sa ano sa mikropono sa radyo. At dapat talagang ano, talagang mahasa ng gusto tayong dalawa, no? Kasi darating yung mga panahon na talagang si Consul Jer Ebad bilang isa sa pinakamasipag na konsyel ngayon sa City Council ng Puerto Princesa ay magiging madalas na po yung kanyang pag-ikot sa ating mga barangay. At marami siguro nagtatanong, bakit po si Mama Jennifer Rintino yung ating kasama dito? At para po matugunan yung inyong katanungan na yan, ay isasalang natin si Mama Jennifer sa isang interview para po makilala natin siya ng lubusan kasi siya po yung pinaka representative palagi pag pumunta kayo din sa opisina ni Consul Jerry Abad, siya yung inyong nakikita doon. Kaya mas maganda makilala natin ng gusto si Ma'am Jennifer dito tayo sa bahagi ng Jerry Abad Moment.

0: Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang Personal Reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad Moment.
1: Para po sa ating Jerry Abad Moment, dahil wala po si ating yung ating Konsehal Jerry Abad, nais po nating tanungin ano yung ating chief of staff ng opisina ni Konsehal Jerry Abad, si Ma'am Jennifer Rintino. Kasi alam niyo po, sa isang opisina, hindi naman po yan na lahat-lahat kayang gampanan ng ating Konsehal Jerry Abad, kasi ang dami niyang ginagawa, no? Meron siyang mga meeting araw-araw. Kasi marami siyang mga committee na kung hindi siya yung chairman, siya naman yung member. O kaya pinapatawag siya ni mayor, siya naman yung pinapapunta ni mayor sa mga activity na hindi kayang puntahan ni mayor, ano, bilang representative ni mayor doon sa mga pagpupulong o kung anumang mga kaganapan dito sa ating lungsod. At minsan kapag talagang bitin sa oras, kailangan pong magpadala rin ni Konsehal Jerry Abad ng kanyang kinatawan doon sa mga pagpupulong, sapagkat ito naman po ay pinapayagan, ano. At siyempre, hindi ka naman basta-basta magpapadala doon ng kung sino. Kailangan unang-una may alam din po, ano, sa tinatakbo ng opisina. Pagkatapos updated siya sa lahat ng mga nangyayari sa city. Kasi iba't ibang usapin po nandyan, eh. Mayroong usapin sa health, may usapin sa palengke, may usapin sa transportation. Siyempre, yung ipapadali niya, kailangan malawak din yung kaalaman sa mga bagay na yan. At yan po'y ginagampanan ni Ma'am Jennifer Rintino. Good morning, Ma'am Jennifer, uli. At ang una kong tanong sa inyo, ano ba yung pinakamahalagang natutunan mo, ano, bilang chief of staff ni Konsehal Jerry Abad?
2: Okay, magandang umaga kasamang Lyle. Hot seat mo ako ngayon, ha? Actually, ito talaga ay first time, no? So, first time kong... Actually, pangarap ko rin talagang maging mascom talagang gusto kong course noon, kaya lang hindi ako napunta doon, eh. So, sa iyong katanungan, so ang pinakamahalagang natutunan ko, no, bilang chief of staff ay ang tunay na kahulugan ng public service. Mm-hmm. No? So, hindi lang ito tungkol sa pagiging abala sa opisina o pagdalo sa mga meeting. Mas malalim ito, kailangan mong intindihin ang mga pangangailangan ng mga tao, mm-hmm, at kung paano mo sila matutulungan, no, sa abot ng iyong kakayanan. So natutunan kong maging mas responsable, maayos sa trabaho, at higit sa lahat, no, maging sensitive sa concern ng ating mga constituents.
1: Halimbawa ako taga Barangay Mauyon, pupunta ko ng tanggapan ni City Councilor Jerry Abad, sino po ba yung mga maaabutan ko doon na mga staff?
2: Sa opisina po namin ay meron kaming limang staff na nandoon. So, mm-hmm, pag wala ako, nandoon si Josuan, no, yung kasama rin namin sa legislative. Si Rina, si opisyanta ga-receive ng mga communications. Mm-hmm. No, kasama rin namin si Franz. No, siya yung aming liaison officer doon, no, pag may mga humihingi ng tulong sa amin na patungkol kung saan pupunta ang opisina, mm-hmm, no, humingi ng tulong mga medical, saan po pwedeng dalhin.
1: Parang nire-refer ninyo.
2: Nire-refer po, mm-hmm, namin, tapos pinasasamahan namin kung saan opisina pupuntahan. No? Minsan kasi, ang iba doon, di nila alam kung saan ang mayor's office, no, mm-hmm, yung CSWD. So, si Franz ang naatasan namin para samahan ng mga, ang ating mga kababayan na humihingi ng tulong doon. At, mm-hmm, si Christine, no, kasama natin dyan. At kasama natin dyan yung masipag nating security, no, ni boss, no, nakikinig daw sila ngayon, batiin ko muna, baka makalimutan, sige, ko, oh, si Kuya Spark, no, tsaka yung kanyang driver, no, dyan kasama, tatlo sila. So si Kinkin, so nakikinig sila ngayon. So yun yung ating mga, may nakalimutan pa ba ako? Siyempre, yung tagagawa ng ating balita, no? Tsaka yung ating taga-layout, no? Yung ating ma'am, Jessica, no? Baka makalimutan ko, hindi niya na ako sundin. So yan po yung ating mga kasama sa opisina na tutulong, no? Sa ating mga kababayan na pumupunta doon dahil hindi nga po minsan ay nasa labas kami, no, ni Konsihal pag may mga activity, sabay-sabay. So, lagi pong bukas ang aming opisina at may tao po doong mag-entertain sa inyo.
1: Ayun. Wala ba kayong ano dyan? Limbawa, nauhaw ako. Pagdating ko sa opisina, talagang kasi pagod na pagod ako eh. Meron bang pakapit dyan o kaya?
2: Ayan, kasamang Lyle, isa yan sa mga ano namin sa opisina. Mayroon kaming libreng kape, libreng tubig, no? May minsan pag ano may mga pa-biskwit, no? At the same time pag yung kinapihan nila binibigay na rin namin pag may mga available kaming mug, no? Yan ay isa sa mga ano namin doon sa opisina, no? Mamupunta doon sa amin. Hindi naman po kasi palagi na laging may nandiyan yung ano, no, pambigay ng ating konsihal, no? Kasi dahil sa sweldo niya lang, hinahati-hati niya po yan. Para mabigyan lang ating mga kababayan na humingi ng tulong. So, pag pumupunta sila, kung may available po kaming mug, no? Pag kape, pinapadala na rin po namin. So, yun po isa sa mga naibibigay namin sa kanila pag nagkataon po na wala si boss, no, sa opisina.
1: Alam mo yung trabaho ng chief of staff pinapangarap talaga na, no, ng marami, lalong-lalo na yung mga kahit nga graduate ng ano ng secretariat o kaya graduate ng Polsai, siyempre iba rin kapag ano, kapag ang iyong pinagsisilbihan ay isang politiko. Sa inyong bahagi naman, mula nung kayo ay magtrabaho diyan sa kaniyang tanggapan bilang chief of staff, anong pinakamalaking challenge po na inyong nakaharap diyan sa opisina?
2: Okay, ang isa sa pinakamalaking challenge, no, na nakaharap natin sa ating opisina ay ang pagbabalanse ng iba't ibang responsibilities, no? Maraming concern na kailangang aksyunan mula sa constituents natin, coordination sa iba't ibang offices, no, meetings, mga documents hanggang sa mga activities, no, ng konsihal. So dito ko natutunan yung importance ng time management, no, prioritization at mabilis ngunit maingat na mga decision making, no, sa ating opisina, no, kasi lahat ng mga desisyon kailangan nating aralin at pag-isipang mabuti, no, para sa kapakanan ng ating opisina at the same time kapakanan ng ating mga kababayan. Ayun to, kasamang Lyle.
1: Ayun. So paano naman po naka-apekto yung sa inyo yung pagtatrabaho kasama ang isang masipag na konsehal katulad ni Konsehal Jerry Abad? Kasi alam mo minsan mabilis yung takbo ng mga schedule. Minsan dito o nandito ka, biglang mamaya doon ka naman sa kabila, mamaya lipat na naman, ano, yung pinapagawa na ganito, hindi pa tapos, may papagawa na naman. Ano ba yung ano, paano ba naka-apekto sa yung pagtatrabaho sa kanya?
2: Oo nga, kasamang Lyle, no? So malaki ang naging epekto sa akin dahil nakita ko mismo kung gaano kahalaga, no, ang pagiging hands-on sa public service, no? So natutunan ko ang isang public service na kailangan ay hindi dapat natin nakikita lamang sa loob ng opisina, no? Kailangan din niyang makita, no, pakipag-coordinate at makita mismo ang sitwasyon sa field, no, halimbawa, yung mahalaga ang aktwal na inspeksyon at pag-alam kung paano nakaka-apekto ang mga proyekto sa komunidad ng Puerto Princesa. So sa ano na to, no, sa bilang isang actually parang marami ako natutunan, no, kasi ang aking profession ay teacher librarian, so bigla akong napunta dito, kaya so napakalaki, no, ng nakakapikto, no, sa trabaho sa kanyang opisina, no, natutunan natin yung pagiging hindi lang ang kasi dati ang aking mga constituents o yung aking mga pinagsasilbahan ay mga estudyante, no? Dati ako sa Palawan National School. Mm-hmm. So mga estudyante, so ngayon malawak na simula preschool, no, hanggang senior citizen, no, yung ating mga pinagka sisilbihan, no, bilang mga estudyante, so lahat, no, ng mamamayan ng Puerto Princesa.
1: Ayun. Wala tayong oras sa ano natin, no. Kaya mandali na natin. Ano po yung pinakahuling tanong ko sa inyo, Ma'am Jennifer? Kung may isang bagay kang gustong iwan bilang reflection sa experience mo, ano, bilang chief of staff, ano po ba yun?
2: So, kung may isang bagay ako na nais kong iwan, no, experience ko bilang chief of staff, no, na natutunan ko, nagturo sa akin na ang leadership ay hindi lamang tungkol sa posisyon. Uh-huh. Mas may mahalaga kung paano mo ginagamit ang posisyon para makatulong sa iba. So sa bawat araw ng trabaho, natutunan kong ang public service ay nangangailangan ng patience, integrity, teamwork at malasakit, no? At kahit maraming challenges, no, fulfilling pa rin kapag alam mo may mga taong natulungan ka at may maliit kang ambag, no, sa pag-unlad ng komunidad. Ayan, so ang pagiging chief of staff ni Councilor Jerry Abad ay naging isang malaking learning experience, no, para sa akin. So hindi lamang nito nahasa ang aking professional skills, kundi binago rin ito ang pananaw ko, no, sa leadership at public service. So natutunan ko na sa serbisyo publiko, hindi sapat ang kakayahan. Kailangan ding may puso, malasakit at tunay na commitment, no, sa pagsilbi sa taong bayan.
1: Ayan. Siguro narinig ng mga staff natin. Tama ba yung sinabi ni ma'am?
2: May puso.
1: Ha? Ano ba siya? Lagi ba niya kayong pinapamerienda? Mukhang masaya naman yung ating mga kasama dyan sa tanggapan po ni Consul Jerry Abad. Alam nyo kasi, ang mga staff po, isa yan sa dahilan, ano, kung bakit napaka ganda ng mga accomplishment po ni Consul Jerry Abad. Kasi sa likod ng kanyang pagtatrabaho ay nandyan po yung mga staff na tumutulong sa kanya. At napapansin naman po yan, Ma'am Jennifer, ano, na ating mga kababayan. Kasi sa lahat po ng mga konsehal, napapansin ng ating mga kababayan na doon lang, ano, sa pagtingin po nila sa Facebook page ni City Councilor Jerry Abad, punong-puno talaga ng mga activity. Ano, sa buong maghapon, buong isang linggo, buong isang buwan, buong isang quarter. Ibig sabihin talagang napakasipag niya at maayos niyang nagagampanin yung mga tungkulin. Hindi naman po sa sarili niyang kakayanan, kung hindi dahil din po sa tulong ng mga kasama niya sa opisina. Katulad po ng nila Ma'am Jennifer at saka kanyang mga staff. Ano? So sa inyong lahat, good luck, ano, at sana ay laging nasa puso natin yung pagmamahal nga sa kapwa at saka pagmamalasakit. Kasi ngayon maraming lumalapit, siyempre nangailangan ng tulong, lalo nang iba na kasi ang pagbibigay ng tulong ngayon, mabilis na, ano? Bibigay ka lang ng GCash number. Mamay nandiyan na yung tulong na darating galing kay Consul Jerry Abad. At isa pa naman si Consul Jerry Abad na hindi nagsasabi ng hindi, ano, basta meron talagang nagbibigay. Kaya maraming salamat po sa mga staff po natin diyan sa opisina ni Consul Jerry Abad. At ngayon po ay dumako naman tayo sa ating mga greeting portion.
0: Shout out with Jerry Abad. Shout out with Jerry Abad.
1: Ayan, para sa ating mga shout out ngayong araw na to sa ating greeting portion ay una sa lahat, nais po nating batiin ang lahat ng ating mga tagapakinig na may na nagdiriwang ng kanilang birthday, mga anniversary at iba pang special na okasyon. Ano ba Ma'am Jennifer naka ano natin diyan nakasala?
2: Okay. Sa ano nice kung batiin ng happy birthday. May music ba tayo diyan ng happy birthday? mamaya may pupunta kaming birthday no, yung aking kababata na sa Langugan, no?

0: may microphone na ba? Naririnig ba ako? Parang hindi. Okay. So, para sa mga nagdiriwang ng kaarawan po sa araw na ito, happy, happy birthday. So, binabati ko po yung aking kaibigan, kababata, no? Diyan sa Barangay Langugan, no? Celebrate ng kanyang birthday, si Linlin de la Serna. Kasama yung kanyang kasabay, no? May dibo kami pupuntahan mamaya kasamang Lyle. Galing natin ng SM. Happy birthday, no? Imbitado kami doon. Binabati ko rin pala yung aking bayaw, no? Tsaka yung asawa niya na happy anniversary, si Kuya Jun at ng Adnes, no? Happy anniversary. At nais ko na rin pong batiin, no? Ang pamilya ko na, pamilya Rintino, no? Sa kanilang mga kaarawan, si Aye, nagpapabati. Ito yung mga apo ko doon sa Magara, Rojas, no? Nakikinig sila ngayon, si Jason Jr., si Ruiz. So, yung aking pamangkin, si Chad Suta. Happy birthday, no? Sa aking in-law, si Kits Dalabahan, Pastor Dikito, at Ronald Rintino. So, sabi nila sa akin, batiin ko sila. So, happy, happy birthday. Naway marami pang kaarawan na dumating sa inyong buhay, no? At lalo na't lahat po ng mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Happy, happy birthday.
1: Ayan, mga nagdiriwang naman ng kanilang fiesta at saka Foundation Day. Belated happy fiesta po sa Barangay Maunlad. Noong August 19 po ito, ano, dyan kay punong barangay Alfredo Mondragon Jr. Sa barangay Makaraskas naman, happy fiesta. Fiesta po ni St. Ezequiel Moreno. At sa barangay Mandaragat naman, eh, nagsagawa po sila dyan ng 37th founding anniversary celebration. Kaya Kapitan La Galio, tsaka sa kanyang mga kasamahan, good morning po dyan sa inyo sa barangay Mandaragat.
0: Ayan, happy Foundation Day din po sa no Barangay Mauyon, no? August 21, no, kay Honorable Earl Edrin Dilia.
1: Ito yung sasabi mo kanina, no, na pumunta si Consul Jerry Abad.
0: May
1: pageant na nangyari doon. Dito naman po kaya Honorable Evangeline Aquino sa Barangay Maningning. Happy Foundation Day po sa inyo, August 24.
0: Ayan.
1: Yun. At binabati rin po natin yung Opa Ride pala. May habol pa tayo, no? May oras pa para po sa ating trivia portion. May dalawa pong mananalo ngayon ng ating patrivia. At abangan po niyo yung ating katanungan. At ang gagawin po ninyo ay pupunta kayo sa Facebook page ni City Councilor Jerry Abad. Mayroon po tayo diyang isinier na live feed ng 104.7 XFM. Doon po kayo magko-comment ng inyong kasagutan. Dahil yung atin pong bisita ng Opa Ride sa pagsisimula po ng kanilang transportation services sa Puerto Princesa bilang legit na transport service ay meron po silang activity diyan ngayon sa SM Palawan, SM Puerto Princesa. Nandiyan po yung may-ari ng Opa Ride si Mr. anong pangalan ng anon? David? Siya ba? Yeah. Si David Likaw ko. Ayan, dumating po siya. Napakatangkad pala nito, no? At siguro tama yung OPA kasi ang word na OPA ay Korean. At itong si David ay napakatangkad at kalamoy Koreano, ano? Isa pala tong artista celebrity. Siya po yung endorser ng Opa Ride. At siya po ngayon ay nandyan sa SM. Kaya pwede niyo po siyang puntahan mamaya. Kaya ngayong oras na to, dyan po sa SM yung kanilang activity. At habang nandyan naman siya sa SM, si David Alicauco, yung atin naman na Consul Jerry Abad, nandoon kasama yung ating city mayor ng ating lungsod para sa isinasagawang programa yung ugnayan sa barangay. Kaya tune in lang po ano para sa ating katanungan mamaya dito po sa ating trivia. At maliban po dyan, Ma'am Jennifer, ano, sa ating mga binate, nais din nating batiin yung mga official po ng ating lungsod na kasama ni City Councilor Cecil Byron na umikot ngayon dyan sa ugnayan sa barangay upang ihatid ang mga mapagkalingang programa ng ating pamahalaan sa pangunang nga po ng ating masipag na action man, hindi bukas, kundi ngayon, Honorable Lucilo R. Byron. Kasama po yung ating Vice Mayor, ano, Attorney Jimbo Maristela, at yung mga bumubuo ng ating sanggunian panungsod, sina Maylisan ka ba dyan, Ma'am Jennifer? Sina unang-una yata dito, si Patrick, Consel Patrick Hagedorn.
0: Ayan. Dahil nauna na po siya nating binati, batiin po natin kasalukuyan po ngayon ay birthday, no? Ni Councilor Patrick Hagedorn. Sir,
1: birthday niya rin
0: happy
1: pala.
0: Happy birthday. Available po kami mamaya.
1: Yeah.
0: Available po ang staff ni Consel Abad mamayang gabi. Nag-aantay lang po kami ng invitation. Yan.
1: Yan, kasama so, rin po natin binabati si Consel Luis Marcaida III. Ano, isa sa masipag din at laging kasama ng ating Consel Jerry Abad sa mga committee.
0: Ayan, yung ating artista na no, nasa konsiho, si Honorable Matthew Mendoza. No, binabati po natin, no, nandiyan sila, magkakasama sila ngayon.
1: Siyempre, si Sir John G. Rodriguez,
0: opo,
1: nandiyan din po. At yung pinakagiya ng sanggunyang panglungsod, si Attorney Bong Dilig. Good morning po sa inyo.
0: Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung ating boss. Baka bukas wala na tayong trabaho. Si Consel Jerry Abad, sir. Good morning at maraming salamat pala. No? Pinasabak mo ako dito.
1: Ayan.
0: Sabi ko, baka pwede siyang mag-ano ng 1 hour. Hindi. Sabi niya, ikaw na doon. Maraming salamat. No? Oh. At lahat naman ng bagay may first time.
1: Ayan. At siyempre, yung ating konsihal na napakasipag din. Kaibigan to ng ating mga estudyante ngayon, ano? Si Konsehal Victor Oliveros Bitoy.
0: Isa ako sa beneficiary, no, ng mga ayuda, no, sa mga clothing allowance na ng mga estudyante. Meron akong dalawa.
1: Talaga, ha?
0: Paldo. Siyempre, no, batiin ko yung aking boss din, no, sa Fulbright College. So, Sir Erwin Idualino. Sir, magpapalakas ako dito, eh. Masipag to. Susunod, sir. Sama na tayo sa banda, no?
1: Sa banda. Ako nagpapalakas din dito. Gusto ko rin sumama sa kanyang mga ano, eh, mga magtuturo, eh. No? Diyan naman sa Fulbright College.
0: Walang problema yan. Apply lang tayo doon.
1: At siyempre, binabati rin po natin yung isa rin to masipag, ano, vlogger na rin to ngayon. Consel G. Lau, ano, na talagang yung kanyang puso para sa mga kabataan.

0: activity para sa mga kabataan. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod at pagsisikap para sa ikabubuti po natin mga kababayan at ng buong Puerto Princesa. At nandito na po tayo ngayon sa ating
1: kasamang line. Ayung ating mga viewers ba?
0: Ayun, o nga pala.
1: Baka mamaya hindi na ito makinig sa susunod. Si Kay Rada.
0: Ayan, lagi-lagi yan. Maaga
1: pa. Morning.
0: Ano, si Baby Darde Rumbaya.
1: Ano ito? Sa Kenjo Gindalaw.
0: Oo. Ayan. Si Maxim Reyes, si Christine Abejo Elvinia.
1: Ayan, kaya kaibigan ko yan.
0: Lalo ayan na to si Golf Alpha, ano?
1: Ayan, o nga pala. Aray, nakalimutan ko. No, yung ate ko, no? Diyan sa Lakugan. Good morning. No? Muntik na kitang makalimutan.
0: Sabi niya, ang ganda daw ng partner ko ngayon. Si Kapitan, ano? Jennifer Dudes, Trinidad. Laging naka-tune in sa atin yan. At araw-araw naman, laging naka-like at saka naka-share itong si Ding Estrella at saka si Boy Alex Villaber. Yeah.
1: Si Kapla, no? Barangay Mandaragat. No? Ayan, laging ano, very supportive yan sa atin, no? Sa programa ng ating
0: napaka-supportive talaga.
1: Konsehal,
0: no? Hindi lang siya, no? Kahit sila at Merna Antaran.
1: Oo, yung mga, batiin mo na doon, yung mga kaibigan natin dyan, no? So, Mandaragat, no?
0: Sila Roy Poncedillon, talagang laging naka-tune in yan
1: Kuya,
0: sa atin.
1: Si Kuya John Baroni.
0: Si Raymond Arsaga.
1: Sino pa ba?
0: Yung laging may dala ng
1: si
0: manok.
1: Si JR, no? Si Jerry Abad Jr.
0: Si Inday Manoksol.
1: Sino pa ba ang kasamang line? Baka may makalimutan.
0: Roy Poncedillon.
1: Lahat ng taga Mandaragat, no? Binabata namin, eh. Binabati
0: Mandaragat.
1: Namin.
0: Magandang umaga po dyan sa inyong lahat.
1: Kasamang live, batiin ko rin yung aking mga kapatid, no? Pamilya nyo sa Barangay Langugan. Lahat yan sila nakikinig. Ayan, si Kuya Ray, Kuya Boy, Kuya Ed, Kuya Bibi, Kuya Nick, no? Si Nicanor Abad, no? Dyan, si asawa niya, si Ate Amy, si Ate Elsa, si Nang Tess. Ayan. Tsaka, syempre, no? Yung aking mga anak, no, baka hindi na ako mamaya buksan ang pintuan. Si Mika, si Tricia, si Aleya, tsaka si Bea. Siyempre yung aking mabait na asawa, no. Nandiyan sa bahay. Good morning, Dad. Happy listener.
0: Yan, kay Alan Innocencio, lagi naka-tune in sa atin yan. Si Dan Bartulay, tsaka si Jennifer Estrella. At saka siyempre yung paborito ni Ma'am Jessica, si Mylene Abdon. At yung ating po mga kababayan na naka-tune in, sila po nag-aabang na dito po sa ating trivia. Sa ating trivia portion.
2: Puerto Princesa Trivia. Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Speaking of trivia po natin,
2: Puerto Princesa Trivia.
0: Ang ating katanungan po ay dalawa. Ano? Dalawa yung ating itatanong sa ating mga listener. Dapat nakatutok agad kayo ngayon doon sa Facebook page ni Consel Jerry Abad. Pagkatapos doon nyo i-comment yung inyong tamang kasagutan. At yung sabi po ni Ma'am Jennifer, yung mga suki natin ano na laging nananalo, pagbigyan naman natin yung mga bago nating mga listeners
1: so
0: na gustong manalo rin ano ng papremyo galing po kay City Councilor Jerry Abad at syempre sa OPA Ride. Ang katanungan po natin para sa oras na to ay unang-unang tanong, first question, sino ang endorser ng OPA Ride? Ito, nabanggit po kanina, no? Sino ang endorser ng OPA Ride at saan siya naroroon ngayon? Ayan.
1: Dalawang sagot.
0: Actually, nandito siya ngayon sa Puerto Princesa, no? Itong endorser ng OPA Ride na dumating po to sa airport nung nakaraang araw. Kasi nakasubaybay ako sa page nila ng OPA Ride nila Ma'am
1: Jeanette.
0: At nakita ko doon na ayun, dumating na nga itong endorser. Talagang puging-pogi, ano? Talagang OPA na OPA yung dating, ano?

0: dumating ngayon sa isang lugar dito sa Puerto Princesa. Actually, pagkatapos nito, pupunta nga daw kami doon. Ano? Ang tanong, sagutin nyo lang, sino ang endorser ng Operide at nasaan siya ngayon? Pangalan at saka yung lugar. Ano? Yung lugar, kahit dalawang letter lang, tatanggapin na natin yan.
1: Okay. Dalawang katanungan.
0: At yung pangalawang tanong, Ma'am Jennifer?
1: Ano ang tawag, no, sa ikalawang tanong natin, no, second question para sa ating trivia portion? Ano ang tawag sa mapagkalingang programa ng ating pamahalaang panlungsod, no, na kasalukuyang isinasagawa? Kasalukuyang isinasagawa ngayon, no? Nabanggit natin kanina, binigay pa nga natin ang mga schedule. Anong tawag doon? At sino ang nangunguna sa programang ito? So, dalawang sagot. Alam na alamin natin, mga kababayan. So, paunahan lang po, no, kung sino. Mamaya, babasahin natin kung sino ang nanalo. Meron na? May nanalo na sa unang katanungan?
0: Meron ang nanalo?
1: Wala pa. Medyo nahihirapan yung ating mga, ano. Sige, meron pa tayong ibang pag-uusapan.
0: Ito, tinitingnan ko lang yung mga comment, ano, ng...
1: Baka mayroon pa tayo yung mga pagbati, no, yung mga comment.
0: Yan, wala pa.
1: Wala pa. Hintayin natin ang resulta sa ating secretariat dito.
0: Parang dalawa yung nag-share na, ano, na live.
1: Ayan, sino pa ba ang mga... dito yung official.
0: Sa pangalawang, sa naunang ano natin, sa naunang engineer na live ng XFM, doon tayo kukuha ng William. Pakiabangan lang dyan, ha? Kasi makikita dito.
1: At, si Jess ang in charge dyan. Bigay nyo na lang sa amin dito, no, yung pangalan.
0: Kung sino po yung nanalo. Pero bago yan, Ma'am Jennifer, magpunta muna tayo dito sa ating
1: health tips.
0: Bago yan, pumunta muna dito tayo sa ating health tips.
2: Aman, health tips. Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good Aman Health Tips.
0: Ayan, dito na tayo sa ating health tips para po sa oras na to. At yung ating mga kababayan ay patuloy po natin, Ma'am Jennifer, ano, na pinapakiusapan, kasi dumadami pa rin talaga yung ano, yung dengue incidents dito sa ating lungsod. Ito po yung mga simpleng paraan po para makaiwas po sa dengue. Una-una po yung paglilinis po ng ating paligid, ano, at alisin yung mga bagay na maaring pag-ipunan ng tubig, tulad ng bote, lata, gulong at saka mga paso. At siyempre, takpan din po yung mga lalagyan ng tubig at regular na palitan at linisin ang mga ito. At pangatlo, iwasan po yung kagat ng lamok. Gumamit po tayo ng mga mosquito repellent at magsuot ng damit na mahaba ang manggas at saka pantalon kung kinakailangan. At panatilihin po nating malinis yung ating bahay at kapaligiran. At tandaan po natin, alisin yung mga pamugaran ng lamok, iwas dengue, ligtas ang pamilya, magkaisa po tayo para sa ligtas, malinis at malusog na Puerto Princesa. Meron na ba tayong winner? Ayun, wala pa, no? Yung mga ano kasi natin, kailangan natin ng bago. Meron nang isa dito. Napakabilis niya. Sana si Ma'am Jessica.
1: Ano, meron na? Habang inaantay natin, meron na ba? Habang inaantay natin kasamang Lel, isingit ko muna itong batiin yung aking mga kaibigan. Mm. Pwede pa ba?
0: Pwede, pwede.
1: Habang inaantay natin ang ating mga winners, no, sa ating trivia portion, binabati ko yung aking mga kaibigan, no, yung aking gagays, no, si Irene, si Daday, si Minchi, Masi, Mike, Phibs, no, si Ems at saka si Grace, no, si Pong. Si Pong, yan po yung nag-ano ng ating music, no?
0: Yan, si Pong Idusora.
1: Si Pong Idusora. Mm. Ayan, thank you, guy. At syempre, binabati ko rin yung president namin, no, sa Bountiful Village Home Owner Association, no, si Pres Lucille Dimig. No, napakasipag nito, no, ng aming presidente dyan. At batingin ko na rin po pala advance happy fiesta, no, sa aming ano chapel diyan sa Purok Masaya. Malapit na po yung aming piyesta diyan, si nakalimutan ko na yung patron. Piyesta sa ano po yun, sa 28 pa naman, no? August 28.
0: Ba kasi ano yan, si
1: yung kasama rin ng Sakuyo, St. Agustin.
0: Yun, St. Agustin.
1: Yun, happy piyesta, no? Mm. Tsaka Sakuyo. No, maraming piyesta sa August 28, no? St. Agustin. Mm. Yan, si Ate Rowin na. Nakikinig. Ibang pa mga kasamahan dyan sa Bountiful Village.
0: Oh.
1: Ayan, meron na ba?
0: Meron na.
1: Okay.
0: Ano?
1: Paki-announce
0: para
1: na
0: po
1: lang
0: sa katanungan natin, para hindi tayo mag-overtime masyado, ano? Sa katanungan natin na sino ang endorser ng Operide at saan siya ngayon na naroon? Sana ba yung ating nanalo dito? Ah, ito pala muna, yung pangalang question. Ano ang tawag sa mapagkalingang programa ng ating pamalungsod na kasalukuyang isinasagawa at sino ang mga ang nanguna sa programang ito? Ayan.
1: Meron na?
0: Meron na. Ang kasagutan ay nanggaling kay Baby Darde Rumbaya. Ayan, Baby Darde Rumbaya. Ang kasagutan niya ay ugnayan sa barangay. Ano? Tama yung kanyang kasagutan. Si Baby Darde Rumbaya, may ano no, may darating na message sa iyo. Antayin mo lang kung paano mo makukuha yung pa-premyo natin na 200 pesos. At para naman po doon sa may winner na ba tayo dito sa unang katanungan na kung sino yung endorser ng Operide at saka kung saan siya ngayon. Ayun. Na Naya. Oh, Naya Scarlett. Ang kanyang kasagutan, David Licauco, nasa SM Mall.
1: Okay, yan. Congratulations.
0: Oh, congratulations ano? Naya Scarlett, nanalo ka ng 200 pesos. Abangan mo yung text ano, yung chat sa iyo ni Ma'am Jessica para malaman po ni Ma'am Jessica kung paano ipapadala sa iyo yung iyong napanalo ng premyo. At yan po mga kaibigan yung ating mga winner sa araw na to sa ating trivia question. Congratulations sa inyong lahat. At mukhang wala na tayong oras ano?
1: Kaya
0: Ma'am
1: po,
0: Jennifer, kailangan na nating
1: magpaalam
0: para po pagbigyan yung mga susunod pang programa dito sa 104.7 XFM. Sa ngalan po ng ating kaibigan na talagang napakasipag, ano? Si Consel Jerry Abad, ako pong inyong nakasama ngayong araw na to, Lyle Coronia.
1: Okay, bago tayo mag closing, no, binabati natin 'no si kasamang Kalowi, no. Maraming salamat po, sir, no.
0: Yun pala, oh.
1: Sa technician natin diyan.
0: Oh, si Ka Gerald yung sinundan natin na programa.
1: Oh, sino pa at ang ating technician, no, na napakasipag talaga ng umalalay sa atin.
0: Oh, kasi kung hindi sila umalalay, kamote talaga kami dito.
1: Ayan, kasi first time eh.
0: Hindi pa namin
1: time,
0: na alam dito yung kung saan yung mic. Minsan nawalan nga ako ng mic pala eh. Minsan eh, sumasapaw yung mga beds natin, ano?
1: Ganun talaga sa mga live pag first time. Di ba, pag second time, maayos na natin.
0: Maayos na natin yan.
1: Okay. Mga minamahal nating tagapakinig, maraming salamat po sa inyong oras at patuloy na pakikinig sa ating programang kaibigan mo, Consihal Jerry Abad. Dito lamang sa XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan. So, patuloy tayong pagiging katuwang ninyo sa pagbibigay ng impormasyon, pakikinig sa inyong mga salubin at paghatid ng mga programa at serbisyong para sa ating mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod at pansamantalang nakasama ninyo ngayong araw, Jen Rintino, na nagpapaalala. Ang mabuting serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa salita, kundi sa pusong handang makinig, kamay at handang tumulong at pagkilos para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at suporta. Magandang umaga po. Mabuhay ang Puerto Princesa, mabuhay ang bawat palawin niyo.
0: Hanggang sa susunod pong linggo, kasama po yung ating Konsyal Jerry Abad sa ngalan po ng ating butihing konsyal, isa sa pinakamasipag na konsyal ngayon sa Puerto Princesa, Jerry Abad. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Mula sa mga balita, dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon, at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi, at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Sister Pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumulog
5: tumig. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
3: XFM.
4: Ibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At din po sa atin yan ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po na ating partner dito sa programa, Dr. Misael Hines, ako po si Dr. Algie Bakla, ang inyong anchor for today. Today is Sunday. Petsa 23 na ho tayo sa buwan ho ng Agosto. Nagmamadali. Kasama rin natin sa ating pong palatuntunan, syempre, ang isa sa ating expert on air, Dr. Ronald Pereira. Magandang morning, partner.
5: Isang magandang morning, isang magandang umaga po, mga katropa at mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secret of Health Sunday Edition. At samahan niyo po kami hanggang alas 12 ngayong tanghali para po sa panibagong talakayan na naman sa ating kalusugan at kung paano mapanatiling malusog ang ating pangangatawan at gaano kaimportante yung hangin po na hinihinga natin minuto-minuto, sigo-sigundo, mga ka-wellness. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
4: At syempre po, tayo ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station, maging sa ating partner station sa Kamaynilaan, ha? Ang DWWW774. Sa mga listeners po natin, mga ka-wellness, at kung kayo nakatutok din sa ating ano pala, sa ating live streaming, sa ating Yes to Health page, ay sabayan din po tayong napapanood, ha? At kung kayo po ay nakasubaybay sa radyo man o sa Facebook, meron po tayong parigalo sa inyo. Itong masaya, Doc Rod, kasi talagang pagregalo ang pag-uusapan, happy-happy ito.
5: Happy yan.
4: Uh-huh. Ayan, so pwede po kayong mag-share ng ating Facebook live streaming. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos ay magkomento ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng dalawang maswerteng mariregaluhan sa ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Itong masarap na kape na ito, Doc Ron, talagang trending na trending ngayon. Oo.
5: Energize you the whole day.
4: Yes, tama ka dyan. And also, welcome to welcome pang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pwede pong ilagay ang pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig para ma-acknowledge po natin dito po sa ating programa. And of course, sa mga nais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po ito mabili sa ating mga partner distributors nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, mga Watson's Pharmacy, ganun din sa mga generic pharmacy or TGP. St. Joseph Drugstore, Generical Drug, South Star Drug, at sa local pharmacy. Ang mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan ay pagtanong po ang produktong Tatak Yes to Health. At ang good news nito, available na rin yung ating pong Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug. Uh-huh. Kasi iba naghahanap ng Santon Gold Coffee Mix sa ano, Doc Ron, sa Mercury.
5: Ngayon meron na.
4: Ngayon meron na. Uh-huh. O kaya try nyo magtanong. Kung wala naman, abang-abangan nyo lang. Kasi actually meron na yan. For nationwide distribution sa Mercury Drug. Ganun din sa mga Fisher Mall supermarket, available po ang ating Santon Gold Coffee Mix. At kung kayo naman, tawag dito, mahilig sa online shopping, at malayo ho kayo sa mga butika, pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store. Official po yan ha, sa Shopee. Pakisearch lang ho yung ating store sa Shopee, ang hahanapin nyo. Yes to Health 2011. Yan yung ating online na shopping store sa Shopee.
5: Mm-hmm. And also, ang atin po mga produkto sa Yes to Health ay pwede din ninyo mabibili sa mga Yes to Health clinics at ang special pagka sa Yes to Health clinics po kayo bibili. Mga ka-wellness, doon po sa mga kababayan natin, mga senior citizens, ay meron po tayong discounts. Mga
4: yun, ka-wellness. Masaya.
5: Yeah, kasi discount, 20% discount po naman. Tapos liban pa dyan, pwede kayong magpakonsulta ng libre sa ating mga Yes to Health clinics kasi meron po tayong mga naturopathic practitioner po dyan. Libre po ang konsulta. Dahil lamang po ninyo ang inyong mga ultrasound, mga laboratory, lab test, pwede po na ayang tingnan ang mga atin pong mga naturopathic consultant. And also sa mga Yes to Health clinics din po natin, ay, mukha bago ko makalimutan, ang gagawin nyo pala para maka-avail kayo sa mga senior citizens, ay dalhin po ninyo inyong senior citizens ID.
4: Oh, ngayon, Doc Ron, bago na, kahit walang senior citizen ID, basta patunayan nyo na senior na kayo.
5: Senior na
4: any,
5: kayo.
4: Any ID, any type of ID na valid ID.
5: Oh, any type valid ID, pakita. Oh. Makita naman doon yung edad.
4: Yung edad,
5: mag-fall na kayo sa senior citizen.
4: Ano sila? Dual citizen sila.
5: Filipino citizen at sa senior citizen. Senior citizen. At saka meron din po tayo meron po tayo mga special services sa atin pong mga Yes to Health clinics na angkop po at depende po sa modalities na kailangan ninyo at i-recommenda na inyo mga naturopathic practitioner dyan po sa ating mga Yes to Health clinics. Meron po tayo cleansing and detoxification program, lalong-lalo na yung may mga degenerative disease at mga chronic constipation at kailangan ng madrain yung mga dumi sa katawan. Yan, cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy by Zapper therapy, Tenherz therapy, and also yung hilugtok ni Wendell.
4: Yung pagsasaayos ng nananakit ng mga kalamnan at kasukasuan. Ayan. Okay, kung nais po masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. dito sa XFM. Sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
6: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, damdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape.
4: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. And gentle.
14: Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy...
4: Napin-got mga ka-wellness. Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Balik po tayo ha. At happy listening pala sa lahat na ating mga bagong taga-subaybay sa programang ito ha. At kung kayo po ay nakikinig sa ating palatuntunan sa online, sa Facebook, eh sana maganda yung signal natin. Pwede niyo pong i-share yung ating pong programa, yung ating live, at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya-maya po eh baka kayo yung maswerteng mapipili na mariregaluhan, ano? Mag-share lang din kayo ng inyong mga healthy and good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Dahil mamaya, dalawa ho yung maswerteng mapipili natin na mabibigyan ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Sa mga nasa ano naman, radyo, nakikinig, meron din kayong chance na mabigyan ng regalo. I-text lang po ang same, ano, yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. At pwede ho kayong mapili. So ito yung ating contact number, 0969 0969-6545. Again, 0969-609-6545. Patiin pala natin, Dr. Ron, ng isang maligayang karawan, ng isa sa ating consultant.
5: Yay! Happy birthday!
4: Happy birthday kay Doc Ned Castro.
5: Uh-huh.
4: Andyan po sa Santiago Isabela Yes to Heart Wellness Clinic. Sana ay pagpalain ka pa ng mahabang buhay. Uh-huh. Para marami ka pang matulungan ng mga kababae natin na naghahanap ng wellness information yung gamay ng isang naturopath.
5: Sigurado mapapapansit niya si Doc Ned sa Santiago branch.
4: Hindi lang pansit, dapat. Anyway, tuloy-tuloy po tayo mga ka-wellness. Ngayong umaga, sisimulan po natin ang isang bagong series. Actually, ito yung tungkol sa laws of health. Ano? Uh-huh. Dati naman, napag-uusapan natin yung mga nang pahapyaw, uh-huh, yung mga paksa na may kinalaman sa laws of health. Kasi ang laws of health, mga ka-wellness, ito yung nag-govern, uh-huh, sa ating katawan. Parang isang unwritten rules, uh-huh, na ating katawan na bawat violation mo, di ba sa batas naman talaga, pag nag-violate ka,
5: may bayad.
4: May penalty.
5: May penalty.
4: May fixed penalty yan. Uh-huh. At ganun din sa batas ng kalusugan, kapag meron tayong na-violate, ay sigurado may consequences.
5: Whether by ignorance or by willing.
4: Totoo
5: so,
4: yun.
5: Kaya sinasabi, ignorance of the law, excuses no one.
4: Oo, kasi kung hindi mo nga alam yung benepisyo, kaya naman ay problema ang hatid ng paglabag,
5: uh-huh,
4: eh, hindi pa rin talaga excuse yun.
5: Yes.
4: Ano yung mga batas ng kalusugan na binabanggit natin? Ito po yung mga sumusunod. Pure air, uh-huh, o sariwang hangin, ganun din yung

0: Importante sa ating kalusugan na laging sapat at sariwa ang hangin na ating nilalanghap.
1: Oh, kasi titingnan natin, pinaka-primary talaga yan, kaya pinakauna nating diniscuss sa ano, sa laws of health. Kasi itong hangin, kung titingnan natin, you can survive for weeks, walang tubig.
0: Tama.
1: Magkakaroon ng epekto sa katawan ng weeks. Pag walang tubig, pag walang pagkain, depende sa hubog ng katawan o sa structure ng katawan, maybe aabot ng isang buwan na walang kain pagka may tubig. Pero pag hangin with just a split of seconds at pinakamahaba minuto, pwera na lang doon sa well-trained na umaabot sila ng hininga nila, kaya nilang pigilin ng 10 minuto, 15 minutos, lalo-lalo na yung mga free diver. Pero sa normal, kumbaga sa average, segundo, pinakamahabang minuto is maghahanap na talaga tayo ng hangin. And sometimes, ito yung libreng bagay na hindi natin na ano. Dahil kung minsan nga, kapag ka libre, hindi nakikita yung value kasi libre. Ano. Pero kapag ka, ito yung libre, pero pag nagkasakit, sobrang mahal. Bayarin niya ito pagka, ano, pagka wala ito, itong hangin. So it's not food, it's not water. Sunlight, libre din ang sunlight. But then, itong air is kalimitan, is taken for granted. At na-appreciate lang natin pag malaki na ang bills pag nandun na sa ospital. Bibili ka, magkano ang tangke, ang kada fuel ng tangke na ano, ng oxygen, parang 2,000 yata o mahigit. Ano? So, yun ang ganyan ka-importante. So, every breath,
2: kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at sweet beans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now
3: available. Ang average adult breath ay roughly 12 to 20 times per minute while resting. Pero kapag ka nag-exercise, mas frequent yung ano, yung paghinga. That means kung bibilangin natin, our body makes somewhere around 17,000 to 29,000 breaths every single day. Ganyan kadami ka frequent yung paghinga natin sa buong araw. Depende sa ating breathing rate at saka sa aktibidades natin sa buong araw. At ang ating nervous system automatically regulates our breathing. Hindi mo na kailangan utusan yung katawan mo na huminga. Kailangan ano na yun, natural na yun sa katawan, no? And air ay a mixture ng gases. Now, mostly doon sa air o sa hangin na hinihinga natin is nitrogen, 78%, and oxygen is about 21%. Ang remaining fraction na yan ay mga gases katulad ng argon, carbon dioxide, and other trace gases. Ngunit kapag pag-usapan natin about sa health, ang importante ng oxygen ay bakit kailangan itong pinaka-highlight? Bakit kailangan na center stage ang tinatawag natin ang purong hangin or ang pure air? Sapagkat ang oxygen is essential sa ating cellular respiration. So, hindi lang pala baga ang humihinga. Pati yung mga cells po natin ay humihinga po yan. At kung titingnan natin ang ating mga baga, mga ka-wellness, mga katropa, ay meron siyang tinatawag na air sacs o parang lagayan ng hangin. Ang tawag doon is alveoli. At these microscopic structures are one of the most important exchanges sa ating katawan. Parang naglalaro ba, naghahawakan tapos magpapalitan? Paano nangyayari yung paglalaro na pagpapalitan? Kapag tayo ay lalanghap ng hangin, papasok yung oxygen. Tapos pagpasok doon sa oxygen sa ating baga, papasok doon sa ating alveoli, doon nagkakaroon ng exchange. Kasi doon sa alimbawa sa metabolic cycle ng ating katawan, merong tinatawag na waste or combustion waste. At isa sa combustion waste na yan is yung tinatawag natin na carbon or carbon dioxide. Pagdating doon, maghahawakan ng kamay. Kung titingnan ninyo, ipipicture out ninyo, maghahawakan ng kamay yung carbon dioxide at saka oxygen, tapos magpapalit, magsi-switch place sila. Magsi-switch place. So paglanghap natin, papasok ang oxygen, tapos magpapalit sila ng carbon dioxide. Pag exhale naman natin is lalabas yung carbon dioxide. And then pagpasok ng oxygen, pupunta doon sa ating bloodstream, merong protein sa ating katawan, especially sa ating dugo, na tinatawag

0: na hemoglobin. At doon sa hemoglobin, makikita 'yon doon sa ano, sa loob ng red blood cells, dumidikit doon ang oxygen. At itong hemoglobin naman ito, ito yung sakayan ng oxygen papunta doon sa buong katawan natin. Kaya mapapansin niyo yung mga taong merong ano, merong insomnia.
1: Mm-mm.
0: At saka merong bababa na hemoglobin. Nahihirapang huminga kasi walang sakayan yung oxygen. Kahit na pumapasok yung oxygen, pag wala siyang sakayan, hindi pa din makakapunta. Kaya ganun kaimportante ang oxygen at ang relation nito sa kung paano nabubuhay tayo araw-araw, mga ka-wellness.
1: Just imagine yung pangyayari ngayon, in a blink of an eye,
0: yes.
1: Nangyayari yun. Kaya hindi siya simpleng proseso. Kung isipin natin, madali lang ipaliwanag, pero napaka-complicated.
0: Complicated, yeah.
1: Oh, ganun yung pagkalikha ng Diyos sa atin, no, sa katawan natin, which is talagang nakakamangha.
0: Uh-huh.
1: At alam nyo ba, ang utak ng tao, ang isa sa pinakamadaling maapektuhan ng pagbaba ng oxygen sa ating katawan.
0: Uh-huh.
1: Kaya nga, sabi nila, ang mga tao na nakaka-experience daw ng cellular death sa kanilang brain ay mas mabilis kung kulang sila sa oxygen. Kasi maraming pwede yung pagkakulangan ng pagkain.
0: Uh-huh.
1: It takes weeks,
0: uh-huh.
1: Days and weeks na makasurvive ka.
0: Makasurvive.
1: Yung tubig, you can survive for at least 3 days.
0: Uh-huh.
1: Pero oxygen is, pwede mamatay ang brain cells mo ng 4 to 6 minutes.
0: Minutes.
1: Within 4 to 6 minutes, kung hindi magkakaroon ng
0: oxygen,
1: pwedeng magkaroon ng permanent brain damage.
0: Brain damage. Ano?
1: Kasi yung mga brain cells natin, yung mga neurons, highly sensitive yan sa oxygen level, at pwede magkaroon ng irreversible injury kapag nagkaroon ng total oxygen loss.
0: Mm-hmm.
1: At yung utak natin just represent only a small percentage ng ating total body weight.
0: Mm-hmm.
1: But it consumes so much of oxygen that we take. Kaya nga, di ba, ramdam mo kaagad kapag ikaw ay kulang sa oxygen, the brain will command the lungs to expand more. Kaya pag kulang ka sa oxygen, natural na para kang
0: hihingalin.
1: Bukod doon, para kang isda na nilagay sa tahik.
0: Pupungas-pungas
1: ka. Because the brain is automatically commanding your lungs to make more oxygen or get more oxygen. Ganun yung nangyayari. So, ang question, Doc Ron, ano naman ang mangyayari? For example, talagang kulang yung oxygen na nakukuha ng katawan natin.
0: Uh-huh.
1: What will happen sa isang tao? Mapahealthy man siya o hindi siya healthy?
0: Uh-huh. Ito is medical condition. Ang term ng medical condition is yung hypoxia.
1: Uh-huh.
0: Ibig sabihin ng hypoxia is yung tinatawag natin insufficient oxygen availability sa ating mga tissue.
1: Uh-huh.
0: At katulad ng sinabi ninyo, pinakaunang naapektuhan is yung brain. Kaya mapapansin ninyo, pagka na-stroke ang isang tao, kailangan emergency cases, kailangan talagang as much as possible, as quick as possible, kung kayang within a split of a second, is maibalik yung oxygen production sa brain. Kasi kung hindi, mamamatay yung mga cells. So, depending yung ano, yung hypoxia sa severity, o so, yung tinatawag natin low oxygen availability. Ito ay nakakaapekto sa ating mga organs sa buong katawan, hindi lang sa brain, kung hindi sa buong katawan. At ito yung mga simptomas kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng hypoxia. Nahihirapang maghinga, o merong tinatawag na shortness of breath. Tapos kasali doon yung rapid breathing. Kailangan ano, kumbaga naghahagilap ng hangin.
1: Hangin.
0: Naghahagilap ng hangin. Kasama dyan yung fatigue. Kasi ang oxygen natin, yung oxygen, isa yun sa essential na ano.
1: For muscle.
0: Yes. Muscle strength and also yung ano, yung energy production.
1: Mm-hmm.
0: Oxygen ang kailangan. So, also, manghihina, nakakaroon ng confusion kasi maapektuhan yung brain function pagkakulang ng oxygen. Yung iba nga, naghahallucinate. Yung iba, nagkakaroon ng ano, kumbaga, lalong-lalo na doon sa death and life situation, nagkakaroon, nagre-recall yung mga memory. Nagpa-function yung ano, yung memory area ng ano.
1: Kaya pala yung mga near-death experiences, sinasabi nila na kung ano-anong nakikita. Yan, nakikita nila yung katawan nila. Because of deprivation of oxygen.
0: Yes, deprivation of oxygen. Yeah, isa ang tawag doon is, ulitin ko mga ka-wellness, that is hypoxia. Nag-experience din sakit ng ulo, nahihilo, and also reduce exercise tolerance. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na kapag ka nagkakaroon ng ganun, lalong-lalo na eh, kapag ka maraming plema sa loob ng baga, mm-hmm. kaunting hakbang lang, naku po, dalawa, limang hakbang, hingal na hingal na.
1: Kahit gusto mag-exercise, pero wala, hindi na kaya.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: So this is a severe oxygen deprivation, medical emergency ang kailangan, and tandaan natin mga ka-wellness, breathing is not optional.
1: Yes,
0: breathing is not optional. It is a fundamental process para ma-sustain po ang ating buhay, mga ka-wellness.
1: Kaya siguro hindi nilagay ng Diyos yung sa ating consciousness, yung breathing.
0: Uh-huh.
1: Kasi baka makalimutan natin.
0: Makalimutan. Pagka nagkaroon ng dementia at saka how wonderful it is na ginawa ng Panginoon na kahit yung isang tao may dementia o di kaya may Alzheimer's
1: nakakahinga
0: disease,
1: pa rin.
0: Nakakahinga pa din.
1: Totoo yan. Naalala ko pagdating sa usapang oxygen nung panahon ng COVID-19 kasi marami na COVID noon at mabenta noon yung mga oxygen tank. Alala mo yun. Tapos ang mga tao noon nakamonitor lagi sa oximeter. Oo, tapos pag bumababa na yung oxygen, ninenervyos na sila. Totoo naman kasi yun. Kasi ang sa oximeter, you need to at least 95 to 100 yung bracket ng healthy oxygen. Pag bumaba na dyan, medyo mag-isip-isip ka na. Bakit nagkukulang yung oxygen level ng katawan natin? Ano? Depende rin yan. Baka yung lugar na kinlalagyan mo, polluted.
0: Yes, tapos kung palaging nasa kwarto lang, low ang oxygen, entry sa kwarto.
1: Oo. So pag-usapan naman natin yung tungkol sa air pollution na isa sa dahilan kung bakit apektado po yung oxygen intake natin, ano? Meron dalawang klase kasi ng air pollution, Doc Ron. At ito sa totoo lang, naalarma ang mga eksperto dahil mas malala pa yung isang uri ng air pollution kesa sa mga common na pollution sa labas ng tahanan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag nating indoor air pollution.
0: Yeah.
1: So pag-usapan natin yung dalawa na yan, Doc Ron. Ano ba itong pagkakaiba ng dalawa? Yung outdoor pollution, which is obviously from the environment. Mm-hmm. At ano naman ang difference doon sa tinatag na indoor air pollution?
0: Iniisip natin pagka nasa loob, di ba katulad nung COVID? COVID, panahon ng COVID, dyan lang kayo sa loob ng bahay ninyo.
1: Walang lalabas.
0: At saka later on, they found out na yung pala na ginawa na yon does really great harm physically and also mentally sa lahat ng mga tao sa panahon ng COVID. Why? Kasi yung indoor pollution is mas worse. Iisip natin pag nasa loob lang ng bahay, mas safe. Ano. At saka yung parang tinuturo nung nakaraan, nung merong objection nun dun sa face mask, na yung kapag naka-face mask ang tao, mas low yung oxygen inspiration sa loob ng katawan kaysa ka hindi ka naka-face mask. And that affects the whole system. Ano. So indoor pollution is much worse according sa US EPA. Pollutant levels indoors can be 2 to 5 times, samahin mo yan, 2,000 to 5,000 times. Much higher kaysa sa levels ng global or ng outdoor levels ng pollution sa global health risk. Kung sabi dito is not necessary, sabi dito, the U.S. Environmental Protection Agency notes that the people spend about 90% of their time indoors and indoor concentration of some pollutants can be higher than outdoor levels.
1: Sa madaling salita, hindi ibig sabihin na nasa loob ng bahay mo, safe na safe ka na. Kala mo, wala kang masyadong risk sa pagdating sa pollutants. Pero baliktad pa lang nangyayari.
0: At saka ang mga punto na nakakaapekto dito, number one is yung pagluluto natin, whether uling man yan o di kaya kahoy o di kaya yung LPG is pareho lang merong ini-exhaust na or may pinoproduce na pollutants. Pero mas worse kapag kahoy. Kaya Kasi yung usok-usok ng kahoy, kung minsan ang ano pa, ang sinisindi pa is yung ano, ang ginagawang pansindi plastic o di kaya yung ano, yung maalala ko sa amin dati yung natirang tsinelas na naputol ng tsinelas, gagayatin
1: yan. Gagayatin, gawin pampadikit.
0: Gagayatin, pampadikit ng ano ng apoy. Oh, so yan ang ano, isa sa nakakaapekto sa ano, or nakaka-cause ng indoor pollutants cooking. And kaya dapat ano, maganda yung ano, yung ventilation kapag meron kayong paggawa siyo yun, sa paggawa sa lutuan ninyo kailangan merong ventilation,
1: well ventilated,
0: well ventilated.
1: Alam mo sa yung ano tinatawag nila microplastic, para doon sa mga hindi pa nito nakakaalam, sa India, kundi ako nagkakamali sa isang article na nabasa ko, ginagamit nilang panggatong para makatipid sila kasi siyempre kahoy expensive ano, yung mga plastic yung mga plastic waste ginagawa nilang panggatong, and they discovered na yung kanilang mga niluluto, especially yung mga street foods nila, ang taas ng microplastic. Kasi pag sinunog mo pala yung plastic, umasama sa hangin yun, yung microparticles noon, ay kung sa loob pa ng bahay mo ginagawa.
0: Nako. Yan ang, ano kasi, kumbaga, kalimitan pagka nasa loob ng bahay, pwede na lang pagka kubo yung bahay ninyo, lusutan yung hangin. Pagka, ano, pagka sarado, lalong-lalo na dun sa mga apartment area, o di kaya condominium, paikot-ikot lang. Lalong-lalo na kapag may naninigarilyo sa loob ng bahay. Kahit nasa labas pa ng bahay, maninigarilyo. Kasi yung tinatawag na third-hand smoke. Didikit yun sa ano, didikit sa balat, didikit sa ano, didikit sa damit. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na hindi naman kami naninigarilyo pero bakit may lung cancer? E paano yung partner niya? O di kaya yung may kasama sa bahay o yung mga anak nila nagkakaroon ng ubo, hindi nila alam kung bakit. Palagi namang ano, inaalaga naman masyado, hindi masyado nilalabas. Paano yung tatay o di kaya yung nanay naninigarilyo, nalalanghap ng bata. Also yung mga cleaning products, ito mahilig maglagay ng mga ano, ng mga
1: pampabango.
0: Pampabango at saka yung mga ano, panglinis sa CR. Yung ano, asido nilalagay o di kaya yung detergent na nilalagay o di kaya yung tawag doon, merong tawag parang pang ano ba, pangtanggal ng stains. Patanggal ng stains sa loob ng CR, tapos doon kudkod ng kudkod sa CR, hindi papasingawin yung ano. Hindi papasingawin. And merong doktor na nagsasabi, alam nyo ba na ang pinaka worst place na kapag ano, indoor place na pupuntahan natin is yung kung saan doon sa mall is yung detergent area. Pinaka ano, pinaka nakakasira sa ating ano, sa ating kalusugan. So also building materials, eto molds, lalong-lalo na pagka ang bahay ninyo palaging dumpy yung ano, palaging may basa ang bahay ninyo, and this causes ano, hindi lamang sa ano, sa kumbaga, isa sa cause niya ay isa sa nagiging ano nito sa ating ano, sa ating katawan is yung sa ating immune system, nagko-cause ng autoimmune disorder, and sa iba nagko-cause ng ano, ng tinatawag natin na celiac disease, yung mga molds na yan, also brain disorders.
1: Kaya dapat pag naglilinis tayo, wag nating kalimutan yung mga ila-ilalim. Kasi yung mga namatay na insekto, napapowderize siya, sumasama sa hangin. Kaya nga, advice ko dyan, Dokron, ang gamitin nyo, ano, instead na walis tambo, which is traditional naman talaga, pag walis tambo kasi, pag walis mo gano'n, lumilipad sa hangin. Especially kung close yung bahay mo, wala, puro kortina, tapos ang kakapal pa, may screen pa, kasi takot ka sa lamok. Yun yung problema. So, ang advice ko, either vacuum cleaner.
0: Vacuum cleaner, yeah.
1: Vacuum cleaner.
0: So these are the points, mga ka-wellness, you know, na kailangan bigyan natin ng pansin yung tinatawag natin ng mga indoor pollutants. At ito ang isa sa napakalaking nakaka-apekto sa ating paglanghap ng hangin araw-araw. Kaya as much as possible, yung mga pwedeng iwasan at pwedeng i-remedy, especially yung paninigarilyo, yung mga paggamit ninyo ng cleaning products, at saka yung mga ano, paglilinis sa bahay, ay as much as possible is malesen yung tinatawag natin na pollutants sa loob po ng ating bahay.
1: Okay, pagpapatuloy po natin yan, mga ka-wellness, sa ating pinag-uusapan. Ano? At doon sa mga nanonood sa Facebook Live, pakishare po yung ating FB Live at i-comment ang inyong magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya, baka ho kayo ang maswerteng mapili at mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift box. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa po tayo sa programang
0: The Secret of Hell.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
3: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Okay lang ba yung ano natin, sound natin sa ating FB Live?
1: Mm-hmm.
0: Comment naman kayo kasi sabi parang
1: para lang sa kuweba. Baka mamaya sa ibang monitor lang para naman maayos.
0: Anyway, tuloy-tuloy po tayo ha, sa ating pinag-uusapan. Mga ka-wellness, balik tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa pure air at oxygen. Doc Ron, paano daw mai-improve ang level ng ating oxygen na papasok sa ating katawan?
1: Mm-hmm. Isa sa bagay na ano kailangan ninyong gawin para maging aware kayo kung sapat ba na hangin ang naano ninyo, nalalanghap, is kailangan magkaroon ng, kung meron po kayong oximeter as much as possible para ma-check ninyo yung ano yung air ano inspiration ninyo. At meron din tinatawag na arterial blood gas, kung saan doon is much more information kung gaano kadaming oxygen level ang pumapasok sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: But anyways, isa sa mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin is paano, ano yung mga pamamaraan para ma-increase ang oxygen level sa ating katawan. So, number one is breathing in fresh air. Kalimitan, Doc Algie, kapag kagabi, sarado lahat ng kasi ano.
0: Siyempre takot sa magnanakaw eh.
1: Takot sa magnanakaw. Yung iba sabi naman, naku, magkakasakit ka niyan kasi mahamog sa labas. Lalong-lalo na yung mga bata, mga baby. Pero meron akong nakitang information sa Facebook na kung saan somewhere sa west, nakalimutan ko anong parte sa Europe, na kung saan yung baby nila pinapatulog nila sa labas na during nag-snow time. Tayo sa Pilipinas, ako,
0: binabalo talaga. Pati yung bunbunat,
1: tinatabunan yung bunbunat, balot na balot ng bata. At ito, palaging nakikita na parang kalimitan pagka nagkakaroon ng interaction sa ano, sa lalong-lalo na yung mga pasyente na merong lung problem, merong asthma. Sinasabi ko sa kanila, pag matulog kayo sa gabi, buksan ninyo ang inyong bintana. Sabi nila, hindi ba masama yung dok? Hindi ba mahamog? Alam nyo ba na pagbukas yung bintana ninyo, lalong-lalo niya. And that is the reason, ito ha, bago ako magpatuloy, kailangan ninyo, pag magtayo kayo ng bahay, you need to, kailangan siya, nakalagay siya na kung saan maraming magandang o malakas na hangin o yung mga kwarto ninyo.
0: Oo, kumbaga, dapat aircon. Air continuous.
1: Hindi yung air conditioning, ha?
0: Oo.
1: Hindi yung air conditioning. And that is why living in a, yung tinatawag natin in a, yung ano space restricted area is not conducive sa health.
0: Tama yan.
1: At pinaka the best, ang merong ano, merong isang writer na kung saan pinaka the best kapag ka kung saan yung bintana ng bahay niyo, kailangan merong kayong itanim na puno. May itanim kayo na puno. At yung puno na yun, hindi naman para tatabon siya, napapasok yung araw sa loob ng kwarto kasi kailangan din yun papasok. But then, kailangan din yun para ma-oxygenate o magkaroon ng oxygen. And this is the reason why ito din, ha, sa mga pet lover, naku po, wag kayong magalit sa akin. Wag po ninyong itabi sa pagtulog ang inyong pong mga pets.
0: Totoo yan. Although mahal na mahal natin. May mga alaga akong malalaking aso pa. Pero tama yung sinasabi mo kasi meron silang something na pwedeng hindi natin alam nakaka-apekto sa atin. Yung laway nila, yung ano nila. So, ito kasi is a matter of health.
1: Yes.
0: Kumbaga yung mga dumi. Pag well-ventilated yung lugar mo, Doc Ron, sa tingin ko lang, kung maayos naman, wala kang magiging problema. Pero pag ang, minsan pagpasok mo sa isang bahay, ang maamoy mo talaga,
1: yung ano na, amoy ng ihi ng aso at saka ng dumi.
0: So, hindi siya healthy para sa inyo. Kaya nga, di ba may mga asthma, sinasabi na bawal mag-alaga ng mga pets. Dahil it can affect, ano. Tsaka yung may mga asthma din. Sa, kung di ako nakakamali sa Europe, meron silang tinatawag na Parkes prescription. Na kung saan they prescribe, yung mga medical doctor, they prescribe na yung patient pumunta sa mga lugar kung saan, diba, parke, puno, may fresh air. Kasi maraming pwedeng ma-benefit nung ganun. Together with the medication. Kaya ibig sabihin talagang ganun ka-importante.
1: Importante yung fresh air. Kaya huwag kayong matakot, ha, mga ka-wellness, na magbukas ng bintana. Lalong-lalo na kapag ka maganda naman yung source ng hangin. Pwera na lang kapag ka ang bintana ninyo katabi ng estero. Naku po, huwag na lang. Yun ang problema kapag ka merong mga area, especially doon sa ano sa syudad, titira. Pagbukas mo, nandun yung estero. Of course, yung singaw ng kanal.
0: Kaya lang, yung mga babae nating iba, wala silang choice.
1: Wala silang choice.
0: Because
1: yes.
0: of their, you know, nakikipagsapalan sila. Mm-hmm. Pero itong pinag-uusapan natin, hindi para kayo eh, anihin, for something, ano? It's a standard, if you want to live longer, mm-hmm. you need more oxygen in your mm-hmm. body. So, if you have the chance mm-hmm. na talagang iangat yung level of oxygen sa inyong tahanan, kasi nga, nakakabahala yung indoor air pollution. Mm-hmm. Kasi hindi mo nakikita yan eh.
1: Yes.
0: Alam mo healthy.
1: Mm-hmm. At saka naman, yung iba na nagtatrabaho, nakikipagsapalaran, lalo-lalo na, of course, meron sila, magkakaroon sila ng idea ngayon mm-hmm. sa pagpaplano kapag bibili sila ng lupa, magpapatayo mm-hmm. sila ng bahay to enhance your health po ninyo pagdating ng panahon. Also, iwasan or itigil ang paninigarilyo ha. Hindi lamang yan nakaka-apekto po sa inyo, pati po sa mga mahal ninyo sa buhay, lalong-lalo na sa asawa at saka sa mga anak ninyo. And also, breathing exercise. Ito yung kalimitan na sumisira sa baga kapag mali yung pamamaraan ng paghinga na inspiration. Dapat ang paghinga, hindi ang hinga sa bunganga. As much as possible, turuan natin yung tinatawag ating katawan na naturally hihinga, mag-i-inspire o maglalanghap ng hangin sa ilong, tapos magbubuga ng ano ng or magbubuga ng hangin palabas is sa bunganga. Kasi Doc Algie, sa mga ka-wellness natin, kapag sa ilong natin, napakalaking factor yung paghinga sa ilong. Mm. Na mapapansin ninyo yung mga taong mayroong sinus problem, mataas or mas prone sila sa pagkakaroon ng hypertension. Mm. Kasi hindi nagkakaroon, kapag sa bunganga kasi, hindi na mo-moisturize yung ano yung hangin at saka hindi nahahaluan ng nitric oxide. Alam nyo gaano kagaling ang Panginoon na kapag hihinga tayo sa ilong, merong chemical na nahahalo na ano, nitric oxide na siyang nagpapabuka sa ating mga ugat para hindi tumaas yung presyon ng ating dugo.
0: Ang problema sa kanila, wala silang option, barado ilong.
1: kaya iwasan no? Sa susunod naman na pag-uusapan natin paano ano yung mga factor na siyang nagkukos ng mucus build up sa inyo pong mga ilong. Mm-hmm. Ano yung mga factor. So kailangan huminga sa ilong tapos bubuga sa bunganga. And also, make your cooking area sa inyong household well-ventilated. Iwasan as much as possible yung ito, mahilig pa naman tayo magsindi ng mosquito repellent, sisindihan. Mas worse pa yun sa paninigarilyo.
0: So, ibig sabihin, hindi naman masamang magsunog ka ng gatong ka ng kahoy. Mm-hmm. Ang point dito kasi, wala tayong option yung iba, no? Uh-huh. Well-ventilated. Kaya alam mo kung mapapansin mo sa mga ibang bansa, like in Vietnam, in China, separate ang kanilang lutuan.
1: Yes, dirty kitchen. Yung tawag sa atin, dirty kitchen.
0: Oo. Nakaseparate yun kasi usually yung mga gatungan ng kahoy, ano yun, mahangin yung lugar nila.
1: Uh-huh. Open space. Kalimitans po, open space.
0: O, saka medyo malawak. Uh-huh. Sa atin kasi, because of scarcity type. sa mga space,
1: yes.
0: Nandun na lahat. Nandun na yung CR sa isang ilang square meter lang yun uh-huh. sa condominium. Nandun na yung CR area, nandun uh-huh. yung tulugan, nandun yung lutuan.
1: Nandun lahat.
0: Oo, tapos sarado pa, naka-aircon pa ang uh-huh. design, hindi pa siya para sa, uh-huh. Kaya ito nga yung pinag-uusapan natin na isa sa malaking risk pagdating mm-hmm. sa kalusugan po natin. Mm-hmm. Kaya hopefully ito ay yung iba pa sinasabi nila Dr. Ron na para daw ma-highly oxygenate mm-hmm. ating katawan pag hinga sa ilong, ibubunga mo sa bibig pero naka-first lip ka yung mm-hmm. parang ganun.
1: Parang kung makikita ninyo yung mga nagsisigarilyo.
0: Ganun yung
1: na pagbagbuga ng usok, ganun yung pagbuga din ng ano.
0: Oo. Yan, yun po yun. Ha? Okay, at ang maayos na level of oxygen ay hindi lang nakakapekto sa isang bahagi ng katawan. It affects all our body parts. Mm-hmm. At kung maayos ang oxygen sa ating katawan, ito ay magbibigay ng mass advantage mm-hmm. sa health natin. Kasi kahit kumakain ka ng healthy diet, Doc Ron, pero kapag bagsak ka dun sa oxygen,
1: yes.
0: Baka magkakaproblema ka pa rin talaga mm-hmm. na malaki.
1: Kaya nga dun sa itong oxygen factor or yung yung oxygen inspiration. Yung mga taong obese na tight space sila is mas prone na magkakaroon ng type 2 diabetes kaysa doon sa obese. Pero hindi ibig sabihin na okay maging obese ha. Obese tapos yung area nila is mahangin or merong magandang oxygenation ng air. Kasi isa din sa ano sa factor na kung saan magiging sensitive yung mga selula natin to absorb glucose mula sa ating blood is yung tama or yung ano madaming amount ng oxygen sa loob ng ating katawan.
0: Okay, maraming salamat Doc Ron sa ating napaka-informative na talakayan. Isang simpleng bagay taken for granted ng karamihan ng ating mga ka-wellness na akala natin hindi masyado mahalaga, pero actually this is the most important next to nutrition. Actually nutrition nga segunda kumpara sa oxygen, ano? Kaya dapat alamin natin kung paano po tayo magkakaroon ng sapat na oxygen para mananatili po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Sa ating pong pagbabalik, sasagutin po natin yung inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline at pag-uusapan din natin yung mga benepisyo ng iba't ibang produkto ng Yes to Health. Pero sa mga nagnanais pong mag-text sa ating pong programa, ay padala lamang yan sa ating hotline. Ulitin ko ha, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kumplituhin ang ating lakas.

0: Alkaline sa Zone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Southzone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southzone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southzone Gold Coffee Mix.
2: Southzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habilis ang gabi ka.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Southzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Southzone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545. At ilagay inyong pangalan at kung saan po kayong lugar nakikinig. At yan po ay ating babasahin mamaya sa ating pong programa. Ang The Secret of Health, hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. And of course, ang Santon Plus Gold po ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina, mga natural na sangkap, natural na mga extra, kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong produkto, eh punta na po sa pinakamalapit na butika, gaya ho ng Mercury Drug Stores, ganun din sa Watson's, The Generic Pharmacy o TGP, South Star Drug, at maging sa Shopee, at sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Okay, Doc Ron, batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Facebook na nanonood po sa ating palatuntunan, si BJ Pastor Haya. Sabi niya, nung una ako po ang gumamit ng Santon Gold Plus. Gumanda ang aking pagtulog. Pag 10 PM na, talagang gusto ko ng
1: matulog.
0: Matulog. At sinasabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino. Gumanda ang pagdumi niya. Shane Ferrer, ganun din po. Gumanda ang pagtulog niya. At sa aking kapatid, John John Pastor, umayos din ang kanyang pagtulog at nabawasan ang kirot ng kanyang gout. Salamat, Yes to Health, Santon Gold. Yun po yung ating
1: Ang ganda naman ng experience. Kasali pa yung kasali yung buong tropa,
0: Buong tropa
1: buong
0: talaga.
1: Tropa.
0: Yan, happy listening and happy viewing kay Sir Solomon Orbon. Ganun din kay Lynn Marie Muanya Lanuza. Ayan, happy viewing ho sa inyo at si Nanay Erlinda Paraguya.
1: Paraguya.
0: Oh, good morning daw. Good morning din po. O sa lahat natin mga taga-subaybay sa DWWW774, kumusta na po kayo? At meron po tayong mga text message. Babasahin natin maya-maya lamang.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, basa tayo ng mga text message at humanda ka, Doc Ron.
1: Sige, Doc.
0: Sa pagsagot sa mga inquiries ng ating mga taga-subaybay. Sabi dito, magandang umaga po. Ano po ang gamot sa vertigo? Si Nobay Bayan... Si Nobay Bayan ko. Sino Bay Bayan ko. Sorry po. Magkakahiwalay kasi. Sorry po ha. Sino Bay Bayan ko? Ang programa nyo, Cristina Impuesto ng Cardona, Rizal. Ako po ay senior citizen na 74 na ako. Yung gamot ng vertigo, pwede ba sa akin? Cristina Nilo Cardona Rizal.
1: Sinasabing vertigo, marami kasing factor kung saan pinanggagalingan. Pwedeng mataas yung blood pressure ninyo that causes vertigo. Pwedeng may problema kayo sa inyong sa inyong sukat ng lente ng inyong mata. Kaya nahihilo kayo. Pwede ding bacterial o di kaya viral infection sa cochlear nerve.
0: Pwede sa tenga talaga.
1: Yes, lalo-lalo na sa tenga, sa cochlear nerve. Pagka ganun, pagka viral or bacterial infection, malaki ang maitutulong ng VITSI po natin at saka ng ating premium D3 para ma-reduce ang inflammation, and also this would help kapag umiinom kayo ng antiviral para mas ma-boost pa yung effect ng antibacterial, antiviral na gamot na iniinom ninyo. Pagka mataas po ang BP ninyo, is yung ultimate trio natin, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at saka yung premium D3 para maganda yung ang blood pressure po ninyo. At ang pagtitake po niyan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Tapos premium D3, 2 soft gel, 2 beses, isang araw, umaga at saka sa gabi. Kapag ang problema ninyo naman sa mata is isa sa ano, isa sa magandang ano, magandang gawin ninyo is magpasukat kayo ng ano, magpasukat kayo ng ng salamin sa
0: yung
1: mata.
0: Talagang tumpak sa mata.
1: Tumpak sa mata po ninyo at saka para ano, para matulungan din na ma-nourish ang mata po ninyo is Vision X Plus. And then, Paris po niyan is premium D3. Tag-isang soft gel, tatlong beses sa isang araw.
0: Ayun. Kasi alam mo, minsan, yung iba nahihilo, pero ang interpretation nila, vertigo.
1: Uh-huh.
0: Ang dizziness kasi is iba.
1: Iba.
0: Doon sa vertigo. Yung vertigo, ang nararamdaman mo, either umiikot yung paligid o ikaw yung umiikot. Parang yung kaibigan ko nagpakuha ng dugo. Sabi niya, nurse, meron akong parang may vertigo na ako. Bakit po, sir? Umiikot kasi yung ceiling fan.
1: Yung nakaharap pala siya sa ceiling.
0: Normal lang po yan, sir. Hindi, wala akong problema sa inyo. Ayan, dino-joke niya yung nurse kasi maganda yung nurse. Yung kaibigan ko kasi medyo pilyo. Anyway, yun po ha. Pag dizziness, commonly yan, oxygen deprivation. Sa mga hypertension talaga nangyayari. Si nanay, 74 years old na.
1: Uh-huh.
0: Much better na din magpa-check up sa isang ENT. Ano?
1: Uh-huh.
0: Pag meron kayong continuous or madalas na episode pag-hilo ng vertigo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron ding tinatawag na Epley maneuver.
1: Mm-hmm.
0: Okay, isang uri ng sa mga positional vertigo. Kaya lang kailangan may katulong kayo mm-hmm. na gagawa sa inyo nung tinatawag na Epley's maneuver. Ano? Okay, so another text, Jean Eprisologo, blessed day sa pag-inom namin ng Santon Plus Coffee. Gumanda pakiramdam at health.
1: Mm-hmm.
0: Thanks po. Napapansin ko yung mga ka-wellness natin, pag umiinom sila ng Santon Plus Gold,
1: uh-huh.
0: laging pinapartner nila yung ano, Santon Gold Coffee Mix.
1: Uh-huh. Lalo-lalo, pag gagawin ninyong pangtulak, pag iinom kayo, iinom ako mamaya, tapos almusal, yun pangtulak ninyo, ang sarap ng pangtulak. Kumbaga na, ano, na multiply ninyo times 2. Yung ano, yung supplementation ninyo sa inyong katawan.
0: Oo, kasi actually yung Santon Gold Coffee Mix natin mga ka-wellness, sa pangalan pa lang gold.
1: Aha.
0: Ibig sabihin, we recommend that especially doon sa mga umiedad na.
1: Uh-huh.
0: Hindi tumatanda.
1: Nagkakaedad.
0: Nagkakaedad na. Uh-huh. Tumataas yung chronological aging.
1: Aha. Uh-huh.
0: At the same time, sumusunod yung biological aging.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ganun yung ating terminology dyan eh. So, kasi meron siya mga sangkap that can help prevent yung mga common disorders associated with aging.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagnipis ng kasukasuan, mm-hmm. pagkulubot ng balat, paghina ng mga hugpungan ng katawan,
1: mm-hmm.
0: paghina ng muscle. Yan. Yung meron siyang collagen kasi meron
1: collagen.
0: Siyang glutathione.
1: Mm-hmm. Pampabata.
0: Oo, sabi nga na rin si Bayan, pampaganda na. Pampabata pa.
1: Pampabata.
0: Ayan. Anyway, maganda ho yun, ano? So, another is, good day po. Open po ba ang clinic today? Bili po ako ng supplement. Thanks po. Open po ang
1: open
0: lahat
1: po
0: ng Yes to Health Wellness Clinic nationwide. Kasi sarado lang kami pag Saturday. Pero pag ganitong Sunday hanggang Friday ay bukas po ang Yes to Health Clinic. Meron po tayong consultation sa ating mga naturopath.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, you can buy your supplement, okay, mm-hmm. with a discount.
1: Mm-hmm. Pag senior citizen, may discount pa.
0: Oh, pero even yung mga regular, mm-hmm. kahit hindi senior,
1: may discount.
0: Likas na mas may discount doon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially doon kayo magpapakonsult. Kasi nga, syempre, direkta kayo.
1: Mm-hmm.
0: At saka dinayo nyo yung clinic, nag-effort po kayo.
1: Uh-huh.
0: Ayan, ganun po yun. Okay. So, dito, hashtag the secret of health. Uy!
1: Nag-hashtag ba sa text? Talaga nakikinig.
0: Noong una, ako po ay gumamit ng Santon Plus Gold. Gumandang aking pagtulog, pag 10 na.
1: Pareho, doon sa
0: pareho
1: ano.
0: Ito.
1: Pareho doon sa...
0: Naniguro.
1: Naniguro, text at saka si BJ Pastor Haya.
0: Naniguro talaga siya. Ayan. So,
1: identical.
0: Sige, hindi ko na babasahin para hindi maubos yung oras, pero ayan, tandaan natin yan. Okay, sabi dito, may collagen ba Santon Plus Gold Capsule G ng Quezon City? Wala po, wala siyang collagen. Nandun sa Santon Gold Coffee Mix yun. Pero, of course, meron siyang ano, spirulina.
1: Spirulina.
0: Ang spirulina is a precursor of yung protein na ano natin sa katawan. Marami yung spirulina. Actually, ano yun, Dokron? Complete essential amino acids. Na kailangan ng katawan natin to create its own collagen. Kasi ang katawan naman natin, capable na gumawa ng collagen.
1: Mm-hmm.
0: Ang kailangan lang niya, kompletong protina.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kaya lang, pag tumatanda na tayo, normal na nag-decline.
1: Nag-decline yung ano, metabolism.
0: Oh, actually, at the age of 21, sabi nga nila, kung hindi ako nagkakamali ng nabasa, every year,
1: mm-hmm.
0: it can decline to 1%.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: 1% reduction.
0: Reduction sa ability to produce
1: collagen.
0: Collagen, natural collagen ng katawan. Mm-hmm. Kaya dadaanin natin sa pagkain. Kumain mm-hmm. kayo ng mga beans, kumain kayo ng mga nuts, mm-hmm. seeds, and of course, mas maganda kung kakain tayo ng ano, ng mga talagang known to be source
1: mm-hmm.
0: of amino acid.
1: Mm-hmm.
0: O doon sa Santon Plus Gold, wala nga siyang collagen per se.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Nandun yung sa Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix. Pero meron siyang mga precursor
1: mm-hmm.
0: of collagen production in the body.
1: Ay di, pares nyo lang, ano, instead na nakahiligan ninyong kape, Santon Gold Coffee Mix. Kasi ayan. Sigurado naman talaga, pagka yung mga kababayan natin, hindi mawawala sa isang araw na hindi iinom ng kape. O doon ka na sa kape na may, ano, may collagen uh-huh. at the same time benefits ng Santon Gold or Santon Plus Gold po natin.
0: Ayan. So, wala na ho tayong oras, pero bago tayo magpaalam, ating munang
1: i-announce. So, baka mamaya makalimutan.
0: Oo, baka makalimutan, mapagalitan na naman tayo. Ayan, ang ating mga mariregaluhan sa Facebook Live viewer natin
1: uh-huh.
0: ay walang iba kundi si BJ Pastor Haya.
1: Pastor Haya.
0: Ayan, at sa texter naman natin, nasa na ba yun? Yung ating 74 years old texter kanina.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, wait lang. Ayun, sabi niya dito si Christina Nilo Cardona Christina Nilo ng Cardona Rizal. Gawin niyo po, i-text niyo po itong ano, mamaya i-text ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Doon naman sa nanalo o na mariregalo natin sa Facebook Live viewer natin.
1: Message po kayo.
0: Message kayo doon sa page.
1: Facebook
0: para
1: page.
0: Yung name, complete address, yes. and contact number
1: mm-hmm.
0: para maipadala sa inyo. Paano yan, Dok Ron? Maraming salamat sa iyo at baka may sasabihin ka pa sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po mga ka-wellness, hiwasan natin as much as possible yung mga pollutants and as much as possible is i-well ventilated yung ano, buksan po ninyo yung mga bintana para po basok po ang hangin. Pwera na lang pagka pollutants din yung supply na galing po sa inyong mga bintana. Of course, araw-araw, take po ninyo ang ating Ultimate 3, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ating Premium D3 para palagi po malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman.
0: Okay, maraming salamat mga katropa at mga ka-wellness, mga kaibigan natin taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa DWWW774. Hanggang sa muli po. Magkarinigan po tayo another sa next week again, 11 to 12 a.m. At pag-usapan natin ang mga bagay na makakatulong sa atin sa ating pagpapalusog. Doc Angie po ito. Mula sa Yes to Health sa pangalan po na ating partner, Doc Misael, and of course, ang ating CEO, Dr. Emilito Oy. At muli pong subaybayan itong programa natin para mas marami tayong matutunan. Ito po ang palatuntunang
1: The Secret of Health.
2: The secret of health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

0: Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang food.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite.
10: Sa Coffee Nurse.
9: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika. Is there

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Siyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM. XFM.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
8: Santone Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
10: Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santone Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
14: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM.
3: Time check, it is now 1:02 in the afternoon.

0: Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Magandang hapon, magandang hapon. Nagmamaganda, charot. Magmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. And welcome na po sa ating programang Throwback Sunday. Welcome na po ang lahat. Maging sino ka man, maging ano ka man sa buhay niya. Welcome na po ang lahat. Welcome po sa ating programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Yes, you're right. You heard it right. You're listening sa 104.7 XFM Palawan para sa programang para sa programang Throwback Sunday. Ayan, ito nga po pala si DJ Mike. Ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Ayan, kaya please bear with me mga katropa. Hanggang 3 PM po tayo sa hapon. At gandang hapon nga po pala sa ating station manager, Kaluy La Rosa. At syempre sa kasama natin sa bahaging technical, katropang Ken. Welcome na po ang lahat para po sa inyong mga mensahe kasi ang ano talaga natin ba, ang purpose talaga na nabuo ang programa na ito ba, ang Throwback Sunday, para ibalik natin yung mga nakaraan na mga tugtugin. Pwede din na ibalik natin yung mga nakaraan na mga ano, na-experience mo at na, naka-learn ka ng lesson, char. Aba, yan yun. Kaya pwede nating balikan. Huwag mo lang balikan yung taong nagpapahirap sa'yo. Pwede balikan yung mga alaala, pero hindi na pwedeng balikan ang taong siya mismo ang dahilan ng iyong paghihirap ngayon. Char! Ayan, so welcome na po ang lahat, mga katropa. Para po sa inyong mga mensahe, ipadala nyo lang po sa ating text line. Sa mga gustong bumati dyan, sa mga gustong mag-request ng kanilang mga throwback songs or yung, let's just say, yung mga jukebox, yan, yung mga love songs na mga, ano, mga 90s, 80s, mga ano dyan, yung mga, ano pa, ano pang ano na song, yung mga throwback nga ni, yung tipong, ano, hindi siya makabago, kundi makaluma siya. Kung sa English pa, old but gold. Old but gold pala, ha? Oo, kasi tanging mga awitin ng mga nakaraan ang yung tipong parang hindi siya naluluma. Diba? Kaya, ayan, pakinggan natin ang inyong mga paboritong mga awitin. I-share nyo naman yan, mga katropa, no? Para alam naman natin, ito pala yung, ano, yung favorite song ni Madam. Ito pala yung theme song nila ni Sir at ni Ma'am. Diba? Kaya magkaroon kami ng idea, ma-inspire din kami ba sa love story? Sa ano nyo, sa theme song. Kaya ipadala nyo na po sa ating text line. 0985-00-22713. At sa ating call line naman, sa mga gustong tumawag, syempre, hindi naman pwede na wala tayong kachikahan ngayong hapon. No? Hindi naman pwede na hindi marinig ang inyong boses sa hapon na ito, mga katropa. Kaya pakinggan natin ang inyong mga golden voice. Tumawag na po kayo sa ating call line, 0953-514-1303. Alright? Sige, live din po tayo sa ating Facebook page, no? 104.7 XFM Palawan. Nasaan na ang ano dito? Sana yung ano dito, katropa? Yung pang cellphone. Okay. Anyways, hello! Gandang hapon!
1: Gandang hapon po.
0: Hello, gandang hapon, sir! Taga saan po si sir? Kumusta pang inyong hapon?
1: Okay lang din po.
0: Yes. Ano pangalan ni sir?
1: Bensoy po.
0: Bensoy?
1: Yes po.
0: Bensoy. Ayan. Taga saan si Bensoy? Sir, Sir Bensoy. Okay, sa Batarasa. Ayan. Kumusta naman po ang ating panahon ngayon dyan sa Batarasa, sir?
1: Okay lang ang okay naman po.
0: Okay, okay na okay. Eh si sir, sa hapon na ito, kumusta ba? Ano bang ginagawa ni sir sa hapon na ito?
1: Nakaupo lang po.
0: Ayan, nakaupo. Mm-hmm. Eh, nakakain naman ba si sir?
1: Yes po, nakakain na rin po.
0: Oh, good. Okay, go ahead na po sa iyong pabati. I'm sure meron kang babatiin.
1: Una sa lahat, binabati ko rin ng gandang hapon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos si Justin Usap po, binabati ko rin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung kaibigan ko rin na si Tyra. Si Tyra po ng Puerto Pisa, binabati ko rin po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos si Katrupang King, King Dancer, tapos si Katrupang Kajirag.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yan ang pwede ko pwede kong song.
0: Anong song yan, sir?
1: Andang Manaya, tapos pwede pong dalawa.
0: Ano po? Andang Manaya.
1: Opo, pwede pong dalawa.
0: Sige po, ano po yung isa, sir?
1: Pinasa mo lang ako.
0: Ayan, okay. Thank you so much, sir, sa iyong pagtawag.
1: Sige po, salamat. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Ingat dyan palagi, sir. Ayan. Okay, our first caller sa hapon na ito, si Sir Bensoy, all the way from Batarasa. Hi! Hello, Heart Angel! Hello! It's good that you're here, Char. Hi! Hello din sa ating mga katropa na nag-watch po sa ating TikTok live. Hi to Mark Corpus. Sabi niya, magkabilang mundo, DJ. Salamat po. Sige po, ipi-play po natin yan. Don't you worry. Okay, another caller. Hello. Hello. Live po tayo sa programang Throwback Sunday. Sir. Ay, sir. Ma'am, sir. Hello. Hello.
2: Magandang hapon po, ma'am.
0: Magandang hapon din po. Sino po sila?
2: Sinin po. Linang Balern.
0: Saan po yan na banda, ma'am?
2: Dito po sa New Agutaya.
0: Okay, New Agutaya. Kumusta po dyan ang ating signal at ang ating panahon, madam?
2: Okay rin po, ma'am. Kaso lang, grabe sa init.
0: Aroy! Anong ginagawa ni madam sa mainit na hapon?
2: Ito po,
0: nagaduyan-duyan. Wow! Gusto ko yan ba, yung duyan? Para kang dinuduya. Anyways, go ahead po sa iyong pabati, madam.
2: Babati po ako sa ating mga kaibig ko sa Balon.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga kabibi at baako, mm-hmm. family. At okay. Sige po pa-repeat, ma'am.
0: Ano po yun request mo, madam?
2: One moment in time.
0: One moment in time. Wow. Okay, salamat po, madam. Ingat po dyan palagi. And enjoy the rest of your hapon po. Okay, bye-bye. Ayan, hello kay Sir Ding Australia. Thank you for watching, Sir Ding. And, ay, happy birthday nga po pala, no? Sa mga may birthday ngayon. It's August 23. Ay, kadali ba sa panahon? Ay, bilis naman ng panahon na ito. Parang may, ano siya ba? Parang may hinahabol ba? It's August na agad. August 23. Patapos na naman yung September? Yung August. Sumisilip na naman si anong pangalan nito? Si Jose Marichan at si Mariah Carey. Ay, maayong hapon, DJ. Hello, maayong hapon din. Good afternoon po, Joffrey. Taga saan si Joffrey? Ayan, and to Princess Grace and Ricks, hi, thank you for watching, and to Vance, Rafita Chua, ayan, at sige, ipiplay po natin ang Magkabilang Mundo by, ano, requested by Mark Corpus. Sige, kanino kaya niya i-dedicate tong kanta na Magkabilang Mundo? Bakit kaya Magkabilang Mundo ang request niya? Chismosa. Anyways, hi, Ma'am Delia. Ma'am Delia Gregorio. Mas maganda ka pa sa hapon, DJ. Anyways, sabi niya, how are you? Pa-shoutout po kami, nanonood sa'yo. Pa-play po ng song. I do love you. Yan talaga yung mga tugtugan talaga ba? Thanks, DJ Mike. You're welcome. I'm okay naman. I'm good. I'm alive and kicking. Kaya dapat na mag-ano pa rin tayo, no? Magpanikad ba? Ano ba yan sa Tagalog? Ay, naka. Sige. Ay, Sir Mark. Ito talaga si Sir Mark Corpus ba? Sabi niya, hindi daw siya pinapansin. Pinapansin man kita. Uy, ito talaga siya. And, Dariel Bird Arwera. Good afternoon, DJ Mike. Yoo-hoo! Uh-huh. 124 days na lang. Pasko na. Isang linggo na lang. Magkakanta na si Mariah Carey at Jose Marichan. That's what I'm saying. Pabati ng advance happy birthday kay Ruby Galicia Kalyanga, this August 28, galing kay Dariel Bird, ang mabait all the way from Tagbilaran City. Paplay ng kantang Hand in Hand by Koreana. Hand in Hand daw, katropang kyan, baka mayroon tayo join. Ayan, sabi ni Sir Joffrey, dakbayan sa Sugbo. Ay, kumusta mga taga-Sugbo? Kumusta niyong hapon din ha, mga taga-Sugbo? And Alejado G, pa-shoutout po kay them, kay Kim Darwes Alberio at Enrico Morial. Hello, Alejado G. And to Mary Jane Tura. Sige, Mary Jane Tura. Sige, sige. Siguro maraming nagre-request sa'yo. Okay, so para po sa hapon na ito. Para sa hapon na ito, pakikinggan po natin ang first ever na ipi-play natin na kanta. Char, first ever talaga ba? Ang first in our playlist, ang Magkabilang Mundo, para ito sa mga LDR John. Yung makapagsabi ka talaga ba na dito ay umaga at dyan ay gabi. Diba? Oy, shout out sa mga LDR John. Ano, kaya pa? Dapat meron kayong goals ha pag LDR kayo. Hindi lang yung lagi lang kayong LDR, walang kita-kita. Anyways, check this out mga katropa. Tayo po ay babalik. But before that, basahin po natin ulit ang ating text line para po sa mga gustong mag-text. Sa mga late tuner join. Para sa ating text line, 0985-0022-713. 0985-0022-713. Sa ating call line, 0953-514-1303. So let's check this out, mga katropa. Tayo po ay babalik. This is DJ Mike sa program.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sanzone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanzone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanzone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sanzone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanzone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanzone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanzone Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: XFM.
14: XFM.
13: Time check, it is now 1:34 in the afternoon.

0: Anyways, welcome back on the track. Ayan. Welcome na po ulit sa ating programa, ang Throwback Sunday. Ayan, dito tayo sa ating mga sa ating text line. Sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe. Ayan, DJ, paki-play awiting Lumang Simbahan, theme song ni Father at Mother JM ng Dangkahan Beach, Barangay Malihod, Bataraza. Sige po, ipi-play po natin yan. Ayan, meron tayong caller. Hello po. Hello.
1: Hello po.
0: Hello po. Sino po sila? Magandang hapon po. Magandang hapon po.
2: Ma'am, pwede mag-request?
0: Sige po. Ano pong request nyo, madam?
2: Like Stranger.
0: Ano po?
2: Like Stranger.
0: Okay. Sige po. Sige po.
2: At saka Fingerprint, ma'am.
0: Fingerprint. Sige po. Sige po. Ipi-play po natin yan. Anyways, baka may pabati ka dyan, madam.
2: Wala na po.
0: Sige po. Salamat po.
2: Salamat din po.
0: Ingat po dyan. Magandang hapon. Thank you po. Bye-bye. Okay, another caller. Sige. Alright, wait lang po. Hello.
3: Hello po.
0: Hello po, magandang hapon. Na sino po sila, sir?
3: Si Binsoy po ulit.
0: Ayan, Binsoy. Nagbabalik si Binsoy.
3: May nakalimutan lang po, babatiin.
0: Okay, sige. Go ahead sa iyong pabati, sir.
3: Binabati ko lang po yung kapatid ko.
0: Mm-hmm. Sino sa kapatid mo?
3: Po?
0: Sino sa kapatid mo ang binabati mo, sir?
3: Saka yung pinsan ko na sa tabi ko, binabati ko rin sa nag-bidlid.
0: Ayan. Baka mayroong pangalan dyan, sir.
3: And, ano po, sila Rusle, sila Ayan, tapos sila... Sila Justin Yusuf, Usop po. Mm-hmm. At sa kanon yung sarili ko.
0: Okay, sige. Yan lang po, sir.
3: Yung request ko po, di pa... Yung request ko po, di mo pa na-play.
0: Sige, ipi-play po natin yan. Sige, sir. Okay.
3: Sige,
0: thank you so much,
3: sige,
0: sir.
3: Salamat. Bye.
0: Bye-bye. And guys po, ingat po.
3: We love you.
0: We love you too. Bye-bye. Okay. Mayong hapon na sa DJ. Lipay na sad ko ani ba? Kay magbati na po ko. Batiyo na po na ako mga kauban sa trabaho. Request kong song, Help Yourself. At That Wonderful Sound. Salamat DJ from Very Hard sa Southern Palawan. Hello po! Very Hard. Hindi pa talaga yan lumalambot. Oh, sorry. Hindi. Yung ano ba? Pinakuluan ba? Ayan, another caller. Sige po. Wait lang po. Okay, hello po. Hello, can you hear me? Hello from the outside. Hello. Hello. Okay, sige po. Tawag na lang po ulit. Oh, baka walang signal. Sige, sige po. Okay. Gandang hapon po. Sino po sila? Gandang hapon.
4: Tony Celis po.
0: Ano po?
4: Tony Celis.
0: Pwede po pa, ano, palakasan konti ng boses mo, sir.
4: Tony Celis po. Request lang po ako ng, ano, hawak mo ang beat.
0: Hawak mo ang beat. Sige. Taga saan po si sir?
4: San Vicente po.
0: San Vicente, kumusta po kayo dyan sa San Vicente? Hello, magandang hapon. Ingat po dyan, sir. Ayan. Yun lang po, sir. Okay, sige. Thank you po. Bye-bye. Ingat. Happy Sunday afternoon po. See you po. Okay, medyo mahina yung boses ba? Pero so far, naririnig naman ni DJ Mike. Di pa gina itantong bungol ba? But anyways, para ano healthy ang inyong mga katawan dyan. Healthy living talaga, as always. Lalong-lalo na kung ikaw ay breadwinner or kakayod ka talaga sa para sa pamilya mo. Or let's just say, para kanino ka bumabangon. Dapat talaga na may supply ka talaga sa iyong pagbangon. Oo, dapat na naka-Santron Vitamin C ka, katropa. Lalong-lalo na sa mga mabilis na madapuan ng mga viruses, mga bad bacteria. Yes. So, mag-Santron Vitamin C na po kayo, mga katropa. Ito po ay nakakatulong sa ating katawan na palakasin ang ating immune system to fight against bad bacteria and viruses. And syempre, may benepisyo din ito when it comes sa aging, kung tumatanda na tayo ng bigla-bigla dahil sa mga problema sa ating stress at problema sa ating buhay. Just make sure na naka-Santron Vitamin C ka para kahit problematic tayo dyan, may mga stress tayong hinaharap. Baliwala lang yan kasi parang hindi naman tayo stress kasi nagsa-Santron Vitamin C tayo. Kasi may beneficial ito when it comes to aging. No? Pinapabagal niya ang ating pagtanda ng looks yan. Kaya kung gusto mong mananatiling younger looking, yung hindi akma ang edad sa pagmumukha. Yung mas younger ka tingnan kesa sa edad mo. Diba, saan ka pa mag-Santron Vitamin C na, mga katropa na. And syempre sa mga sugat na matagal maghilom. No? Matagal ka bang gumaling sa iyong sugat? Matagal maghilom ang iyong sugat? Just make sure na naka-Santron Vitamin C po kayo, mga katropa. And nagre-repair din ito at nag-maintain sa ating bones and teeth na maging stronger than before. Lalong-lalo na sa mga tumatanda na joint, ang ating mga buto is dapat nating alagaan, mga katropa, no? Para hindi tayo mabilis mabalian. Konting galaw-galaw. Wala na, galaguto na. Kaya mag-Santron Vitamin C na po, mga katropa. Especially, i-partner nyo din ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule is may virgin coconut oil, malunggay oil, at vitamin D3. Ayan, nagpapa-help sa pag-utilize sa ating calcium and phosphorus, na nagpapa-help sa pag-reduce ng ating loss of minerals in postmenopausal women. Ayan, isa yan sa benefits ng Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, no? And syempre, nagpapa-improve ng metabolisms and nagpapa-help din sa ating pagpapabawas ng timbang. Sa mga dyan ha, nage-exercise, i-partner nyo tong Premium D3 Soft Gel Capsule. Okay, it's 1:44 na in the afternoon. You're still with me, DJ Mike, sa programa Throwback Sunday. Coffee ba ang hanap mo? Yan. Mag-ano na kayo, no? Ang ating Santon Plus Coffee Mix, no? Kung kung gusto nyo na busog kayo palagi. Itong Santon Plus Coffee Mix is my soya beans. Powder. Soya, mangosteen, at malunggay. Ito po ang ingredients ng Santon Plus Coffee Mix. Ayan! Pang-pagana! Gusto mo talaga pang-pagana, sir? Sige! Meron tayong Turbo Food Supplement for Men. Itong Turbo Food Supplement for Men, capsule ito mga katropa. Pero huwag kayo mag-alala kayo, no side effects man ito, no? Ang Turbo is may maca, no? At may clavowaska. Ayan, no? Sa mga ano dyan, no? Nagsusuporta ito sa male fertility. Ayan. O ano pang kinakailangan ng mga lalaki ba para mag, magbunga ang pagmamahalan? Ayan, Turbo Food Supplement for Men. Okay, gusto mo coffee? Baka soon, meron tayong Turbo Coffee. Ayan, abang-abang lang po tayo, sir. Ayan, sige. Hello, sir. Police Major ba ito? Police Major Caloy. Natawa siya. Gusto niya pala coffee. Sige po. Pero meron din tayong coffee dito, sir. Sa Yes to Health Incorporated. Meron tayong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O, para kay Mrs., di ba? Para ganahan ka naman, ganahan ka nga, magtingin kay Mrs. Kasi glowing and healthy ang kanyang skin. Just by, drinking Santon Gold Coffee Mix. No? Kasi with glutathione and collagen po siya, mga katropa. No? Okay, and dito po tayo sa ating mga live comments sa ating Facebook page. Sa mga Facebook live viewers natin, mga katropa, no? Ayan, and sabi ni Arno, anong gusto ng lalaki? Agay, bakalan. Bakalan talaga ba? Hi, Mrs. Wal Palmares. Sabi niya, pa-play ng song It Must Have Been Love. Thank you po. Sige po, ipi-play po natin yan. It Must Have Been Love. And, sige. Sabi ni Rica Plaza Rodrigo, good afternoon po, DJ. From San Vicente, Palawan. Pa-shout out po kami dito at pa-play po ng song na Baby, I Love You. Ay, hello kay katropang Kuya Tots. Ay, kang Kapitan Kuya Toto. Oo. And sa kanyang girls. And kay katropang Bimbalicious and kay Girlicious. And ay, kumusta ang meet and greet ni David Licalco? Ay, ang macho. Anyways, sige. So sabi niya, baby, I love you para sa asawa kong mabait na si Pernaline. Ay, Pernaline! Sige po, ipe-play po natin yan. Baby, I love you. Mainit na hapon, DJ Mike. Hello, mainit na hapon din po. Good day, DJ Mike. Kapa-play po ng song na Pasaligan? Meron bang ganon? Ang nagpa-play, kapatid ko po na si Don Don. Sige. Magandang hapon po, DJ. Patugtog po ng isang sulyap mo para po sa mga ganong sitwasyon. I mean, from Martin Dalisay. Saang sitwasyon yung tinutukoy mo, sir? Charot. Hello. Ayan. Good afternoon, DJ. Good afternoon po. Kalijan, Ethan, good afternoon. And ka Joseph Bangala, good afternoon, DJ Mike. Pabati po kay Coco Taga. At sa family Bangala. At kay Uncle Emil Lydia say, from El Nido, DJ. Salamat. You're welcome. And Roda Apostol, sabi niya, hello po, DJ. Shout out naman po kami na nakikinig sa iyo dito sa Alimanguan, San Vicente. Pa-request na din po ng song na Laging Tapat tapos Alone na yan. Thanks DJ Mike and happy Sunday. Happy Sunday din po. Hello Mam Roda. Yeah, Laging Tapat at ay. Hindi sapat pero tapat ay iba din yun, no? Itong Laging Tapat ay ano kay Julina. Oh, Laging Tapat at Laging Totoo. Oo, oh, oh, yun pala yun.

0: si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.
0: XFM.

me, baby, I love you. Baby, I love you. Ito ay dedicated sa kanyang asawa. Sino ba, sino nga yung nag-request nito? Anyways, welcome back on the track. It's me, DJ Mike. And welcome na po sa ating, ano, welcome back po. Welcome back po sa ating programang Throwback Sunday. Ayan, hi to Ate Neneng Benyas. Magandang hapon po, DJ. Pabatiin mo naman kami dyan sa sitio. Tomorrow, Barangay Sanduva.

0: Si Romel Espanyola, si Wenny Binyas at pa-request ng awit. Muling binuhay mo. Ayan, sige po, ipi-play po natin yan. And coming from Randy Santisa is listening. Ay, thank you for listening, Sir Randy Santisa. And sa mga nakikinig po ngayon, saan ka man naruroon, naririyan at naririto. Welcome na po sa ating programa. No? Welcome back sa ating programa. Ayan, to be exact. Para po sa mga gusto pong magpahabol ng kanilang mga greetings and request, ipadala nyo lang po sa ating text line 0985-0022713. Anyways, we have our caller. Hello! Hello!
1: Hello!
0: Hello! Hello po!
1: Hello, Didi Ma!
0: Hello po. Good afternoon.
1: Hello, Nanay Maan.
0: Hello, Nanay Maan. Kumusta po ang inyong hapon?
1: Ito, mabuti rin.
0: Wow, good to hear.
1: Mabuti rin. Ikaw, kamusta ka?
0: Okay naman po. Alive and kiki.
1: Oo. Yan.
0: Ayan.
1: Pagigising ko lang sa pagkikinig ko ng ano mo, eh, nakatulog ako. Bago yung pala, yan, pagigising ko ngayon. Ikaw na. Ikaw lang.
0: Okay pa man, meron pa man mga ilang minutes lang din, Nay.
1: Sige, hindi ko na habaan. Mag-request na lang ako, hindi na ako magbati.
0: Ah, bakit naman, Nay? Pwede pa man magbati, Nay.
1: Ah, pwede pa rin. Pwede,
0: oo,
1: okay,
0: pwede pa.
1: Okay. O, binabati ko ikaw, ganun din si, ano, si DJ, DJ Girly, si DJ IC Delicious, pati yung isang katapay yung kurma delicious yan, pati si Pangga Girly, pati si Chicken Dancil, si Ras, Pusui, kamusta sa chat at sa inyo, ano din sa aking mga family, Rosella, Abad Family, and Tico Family, ganun din sa ano, Abay Family, pati si Fabila Family, Cirilo Family, at doon sa kay Apostol Family. Bago request na lang ako pang guide si Mike ng ano, ng paborito kong awit.
0: Anong?
1: Yung ano, Andamanaya.
0: Andamanaya.
1: Andamanaya, at saka yung ano, yung bayan ko.
0: Ayan, bayan.
1: Well, iniinay namin ko yan sa mga ano, sa mga nasundalo.
0: Ayan, wow.
1: Bayan ko. Ayan. Yan lang panggang ano, DJ Mike.
0: Sige po. Salamat po, Nay.
1: Salamat. Ingat kayo palagi dyan. God bless. Salamat.
0: Ayan, ingat din po, Nay.
1: Kayo, kay panggang Jerry.
0: Ayan. Thank you so much po, Nay.
1: Sige, love you.
0: Love you din po, Nay. God bless po. Sige po. Ayan si Nanay Maan. Oo, nakatulog pala siya sa mga awitin natin. Oo, sabi niya buti pa, nakahabol daw siya. May time pa po. Oo, meron pa po tayong mga ilang minutes sa ating pagsasama. Char! Kasi hanggang 3 lang po tayo ng hapon. Anyways, hi to Sir Ronald and to Terrible Marsupi and Gen Z Hope and MacDoin and Morales. Hi! And to Erin. It's Sheen. Hi, it's Sheen! Wow! Thank you for joining our live. And Sir John R. Pineda, sabi niya magandang hapon, aking mahal. Aking mahal. Charot. DJ Mike watching from Nara, Palawan. Nakikinig sa inyong programa, Throwback Sunday. Happy, blessed Sunday. God bless po. Ayan. Love you. Love you din po. We love you. Ayan, and sige. Ingat po palagi. Ingat din po, mga katropa. Sabi ni Nathan Malbon, hi beautiful DJ, happy Sunday, watching and listening from Brooks Point, Palawan, pa-play ng song, Can You Feel the Love Tonight? Can you feel it or no? Ayan, can you feel the love tonight? Kaya ipa-feel mo talaga ba na love mo siya ba? Para ma-feel niya naman at ma-feeling blessed naman siya at ma-feeling loved. Kasi malay mo, feeling down na siya ngayon. Kaya puro feeling down. Hello DJ, good afternoon. Hello, it's Sheen. Kumusta? How are you today? And to Gencho Atanasov and C. Ayan. And to John John. And to Wenwen. Hi, Wenwen. I think I know you, Char. And to, ano, Dan Fashanok. Ano daw? And Cancer of Love. Hi. And to Duels. Aika, hello. Good afternoon. And to Palanga. Sino pa dyan? Magandang hapon sa inyong lahat. And to Len Corpus. Ay, Len Corpus. Kaano-ano mo si Mark Corpus? Sige. Hi to Cassandra and to Mark and to Mama ni Chai Chai. Hi, Mama ni Chai Chai. And to Zen. Ayan. Kumusta po kayong lahat dyan? Paano yung DJ? Pina-feel ko naman sa kanya. Sadyang pinaglihi ata sa bato. Ha, ha, ha. Sino ba... Who are you pertaining to, Char? Sino ba yung tinutukoy mo? Yung mahal mo ba na manhid? Ano, ipi-play na ba natin yung kantang Dahil manhid ka, walang pakiramdam. Ay, siguro naman, it's time for you to confess. Kasi baka hindi pa klaro sa kanya kasi hindi mo pa sinabi ang feelings mo. Ayan, kaya ano lang, not only ano, making them feel that you love them, but ano, making, ano daw, making melody. But also, you have to confess. You have to, ano, clarify your feelings to them by saying, I love you. Please say you love. Please say. Hindi natin pipilitin kung hindi nila tayo mahal. At least na maipa-feel natin na mahal natin sila. Mahal natin sila. Ayan, sabi ni Magdadaro, Ricky. Hi DJ, pa-request po ng song, Minahal Naman Kita. Thanks po DJ. Sige. Ayan, Minahal Naman Kita. Minahal Naman Kita. Sige po. Ayaw ko mag-confess, DJ. Baka ma-reject. Oh. That's the problem if, ano. Kasi meron talaga ang possibility na ma-reject tayo. But, ano, acceptance is the key. At least na, ano, we'll let them know na love natin sila. Oh, bahala na ma-reject. Unahan mo na agad ba pagkasabi mo, mahal kita pero I'm not saying that you love me too, that you have to love me too, or you have to love me back. Parang tumataas ako nito ba? Ayan. I'm not saying na, ano, kailangan mo akong mahalin. I'm just saying, or I just called to say I love you, Char. Yung ganun ba? Itatago na lang ang damdamin ko, Charisse. Oo, pwede din. Lalong-lalo na kapag bawal. Kung bawal, wag mo talagang ipagsabihan kung bawal. Bawal siyang mahalin. Pero kung hindi naman bawal, pwede mo naman ipagsabi, pero it's up to you. Pero alam mo, kapag kapag may feeling siya, mafi-feel man talaga siya, mafi-feel man talaga niya. Kaka-feel talaga siya na may feelings ka towards him or her. Oh. Bakit ano na tayo dito? Ayan, hi to Chidon. Hi Chidon. God. Ayan. Itatago na lang ang damdamin ko. Sige, pwede man din na itago.

Ayan, sige. Di niya ma-feel DJ kay Manhidman ang tao na ito. Aw, kusi abe. Kusi agyon. You have to pinch him or her. Charot. Joke lang. Bawal manakit. It's 2:33 in the afternoon. And you're still with me, DJ Mike. At ang awiting ipiplay po natin sa hapon na ito ay itatago na lang para ito sa mga mahilig magtago ng kanilang feelings. Pero wala pala dito. Sige na lang. Kaba na lang para sa mga kinakabahan kapag meron silang crush or may feeling sila, tapos I know, pag tumitingin, kinakabahan sila. Yan ako, naalala ko talaga yung mga high school days ba? Mga crush-crush ba? Ayan, sige, kaba para sa mga taong kinakabahan. Oo, sige po, ipiplay po natin at tayo po ay babalik later on. So, check this out ang mga katropa, tayo po ay babalik. Ang ating oras, it's 34 minutes past the hour of 2 in the afternoon.

0: para sa mga kinakabahan dyan. Kasi andyan na naman si crush. Pero mas kabahan ka talaga pag hindi ikaw yung pipiliin, diba? Hindi ikaw yung pinili. Yung ano naman, ikaw, you think you're better than them, pero hindi pa rin ikaw ang pinili. Aray mo!
1: Aray
2: ko!
0: Sabang! Sabi nila, maggawa na lang daw tayo, GC, para sa mga, ano, sa mga taong hindi pinili. Uy, gawa kayo ba? Kasi malay nyo, pipiliin nyo ang isa't isa sa araw-araw. And I'm excited! Ayan! Hi to It's Sheen at si, ano, si Lone Wolf. Gatapok sila diri sa, ano, TikTok live natin. Sabi niya, bakit dito ka dumaan? Na alam mo naman ang palang, mahirap ba akong mahalin? Mahirap ba? Oo. Hindi pa ako kamahal-mahal? Charot. Good afternoon, DJ. Pabati po kami dito na nakikinig sa'yo sa El Nido at pa-request ng binaliwala. Ito na nga. No? Hindi na nga pinili, binaliwala pa. Aray mo, ang saklab. No? Ayan, coming from Joseph Bangala. Salamat, DJ. You're welcome. And DJ, pa-request ng hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Oo. So, beat mo lang pala, or beat lang pala niya ang hawak, hindi pala heart niya, Charlie. Paano ba yan? Iba yung pinapahawak ng heart niya. Sige po. Greet ko mga taga Pamana, New Agataya from Balid. Ayan. Hello, dyan sa New Agataya. Good afternoon po. And hello, pa-request po ng song, Ipaglalaban Ko. Ayan ba, It's Sheen. I think na kailangan mo ipaglaban hanggang sa dulo ng mundo. Ang inyong pag-ibig, ah, charot. Ayan. Bakit kaya? Bakit mahira, bakit masarap mahalin ang taong di ka gusto? Sige nga, ipaliwanag mo nga, Lone Wolf. Sige ha. Kayo talaga ha. Gusto nyo palang mahalin yung ano, hindi kayo gusto? Kayo talaga. Minahal pang samantala habang inaantay ang gusto niya. Yun eh. Yan yung masaklap. Yung parang panakitbutas ba? Hinihintay lang niyang bumalik yung ex niya at itsapwera ka na agad kapag ano, bumalik yung ex niya. Yung parang ikaw yung pang-cover up sa butas. Grabe ba? Hoy! Ano ba? And hi, gandang hapon DJ. Lagi kami nakikinig sa iyong programa at pakibati na rin ang aking anak na si Joy Pokya at Kiriko Ustada Misia Yagang Tamaga. Ano ba to? Amagaruak ay kasa tabi ko. Yat yat at paki play ng awit ni Victor Wood. Sorry, ano to? Totoo ba tong ano nyo? Sige. Awit ni Victor Wood na pamagat na sa tao ang gawa sa Diyos ang awa. From Angkit Pokya. Salamat po. Ayan, you're welcome. Ayan, request ako song DJ Habang Buhay, Pansamantala by Maki. Oh! Sakit po niya. Huwag naman. Pwede ka naman mag-switch. Bah, malay mo. Merong nag-aabang-abang lang dyan. Kaya learn to let go. Learn to let go. If hindi man na-appreciate ang feelings mo, hindi niya na-appreciate ang feelings mo, learn to let go. Malay mo, by letting go of that person is merong papalit na magmamahal sa'yo at papahalagahan ka. Na hindi mo na feel sa tao na ni-let go mo, 'di ba? Oo, so loving someone doesn't mean always to hold on. So may ano pa rin, no? Ano ba yan sa Tagalog? Hindi lahat ng mahal mo, kaya mo ipaglaban mo, ganun. Minsan, kahit mahal mo, kailangan mong bitawan.
2: Saray.
0: Aray mo. Ayan. Ako mapapansin, malaman. Maka-thrill kung ikaw magkagusto niya tapos siya walay gusto. Ah, gusto niyo pala rin ano ha, yung thrilling-thrilling. Yung parang ano, chase-chase tapos ano, kung magpapahabol na sa'yo. Or I mean, kung mag-stop na siya sa pagtakbo, hindi ka na din na maghabol. Iiwan mo na rin. Familiar. Aguruhoy. Hi to Miss Minchin. Sana hindi strikta si Miss Minchin, no? It's 2:45 in the afternoon. We have 15 minutes before the hour of, I know, the end of our program. Sige po, at dito tayo sa ating live viewers sa ating Facebook.

Okay. Sige, sige. Huwag niyo pong kalilimutan na, huwag lang po tayo palaging, palaging nagki-care para sa ibang tao. Let's just prioritize our health, mga katropa, no? Kaya dapat kung ikaw dyan, ay may pamaol ka na dyan, muscle pain, nagkaroon ka ng pamaol ba, or nagkaroon ka ng muscle pain, kakahabol sa kanya. Kidding aside. But anyways, kung ikaw dyan is may ano ka dyan, no? May muscle pain, muscle cramps, or ano pang may kabag ka ba dyan? Kinakabagan ka na kakaantay ng reply niya. Much better na mag-Santon Plus Herbal Oil ka muna, mga katropa, no? Ito ay nakakatulong. Ang Hot Plus na Santon Plus Herbal Oil. Kasi may menthol, may vitamin E, moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil, at mineral oil. So, ito is, hindi lang ito nakakaano, no? Ito para sa mga may kabag, nagpapa-moisturize din ito ng ating dry skin. Nagkaka-dry skin ka ba? Kaka-care sa kanya? Sige, itong Santon Plus Herbal Oil, mga katropa, is nakakatulong ito, especially sa mga headaches, muscle aches, joint pain, and itching or pangangati sa skin. Ayan. Siyempre, natural painkiller din itong Santon Plus Herbal Oil. Kaya, kung may pain ka dyan, basta hindi lang pain na galing sa heart, yung pain na malaman mo kaya yung pain na pinagpalit ka, wag lang yan, ha? Basta, all kinds of pain na sa skin, ito talagang Santon Plus Herbal Oil, nakakatulong ito, mga katropa, no? Ayan, and syempre, huwag din natin kalilimutan ang Santon Plus Gold Capsule. Ayan, Santon Plus Gold Capsule para sa mga may hubag-hubag kung sa Bisaya pa. Kung sa Tagalog, ito ay may kung may pamamaga kayo. At syempre, kung may kayo, diabetes, or may high blood ba kayo dyan, ito nag-support din ito, ang Santon Plus Gold, sa ating blood sugar, na kukontrolin niya ang ating blood sugar. So, ayan, nakakatulong ang Santon Plus Gold. Ayan. And nag-fight sa inflammation. Ayan. And nagpapa-boost ng ating immune system. And nagpapa-decrease ng ating risk of cancer. Ayan. Para hindi ka prone sa cancer dyan, mag-Santon Plus Gold na po kayo, mga katropa. Okay. Ayan. At syempre, ito ay nagpapa-prevent din ng weight gain. Kung gusto nyo maintain yung nyo dyan, yung timbang nyo dyan, hindi kayo magtaba. Ayan, itong Santon Plus Gold is nakakatulong ito kasi may mangosteen pill extract po ito, no? Na nagpapa-prevent sa ating weight gain. So, nakakatulong talaga ang Santon Plus Gold. At syempre, kung sasabayan mo siya ng Santon Vitamin C, nag-fight sa ating immune system, no? Or nagpapalakas ng ating immune system, that fight against bad bacteria and viruses. Itong Santon Vitamin C at Santon Plus Gold ay nakakatulong sa ating mga katropa. Especially sa mga at hearts, or sa mga breadwinner, ito nakakatulong ito. Okay, parang stronger as always as we wake up early in the morning.
maging alert agad tayo at hindi tayo mabilis na antukin itong Santon Vitamin C at Santon Plus Gold ang inumin natin araw-araw. At huwag po kayo mag-alala. It's pure herbal. No side effects. Don't panic. It's organic. Mga ganyan na mga ano ganyan. It's 2:51 na mga katropa. Ayan. Sana po ay okay kayo dyan. Kasi kung ako ang tatanungin nyo, okay naman. Sana nakapagkape na kayo na dyan na. Para malaman nyo at hindi kayo maging dilulu. Dilulu. Delusional. Yung akala mo, sweet siya sa'yo. Yun pala, sweet pala siya sa lahat. Kaya ito nga, gumising ka na sa katotohanan. At magpa-glow up ka dyan by drinking Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nakakatulong po sa ating skin, na nagpapa-brighten ang ating skin. Parang younger looking tayo palagi. Santon Plus Gold po mga katropa. Don't you worry, kay ang sweetener po nito is stevia leaves. Kaya safe po ito sa mga diabetic patient. Malaman mo kaya ang aking damdamin, ano ang dapat sabihin ng puso ko may... Ayan, gumuho ang mundo ko dahil sa akala ko na yan. Yung akala mo, ikaw lang, pero hindi pala ikaw lang sa buhay niya. Okay! Time to pack up. Pack up, Jones. Time to say bye-bye, mga katropa. Sana po ay nag-enjoy kayo. Pero wag po kayo mag-alala, yung mga requested songs nyo is ipi-play po natin yan. Okay? Ano nga yung request mo? Sino nga ito? Si It's Sheen. Di ba may request ka? Ano nga yung request mo? Play na ba natin yung request mo?

Okay, habang buhay pansamantala. Sige, ipi-play po natin yan. Okay, okay. Sige, ako na ay request. Ano yung request mo? Lone Wolf. Ito si Lone Wolf. Ano kaya ang request nito? Bakit ba ang kilos ko'y nababago na halos na andyan ka na? Ayan, hi DJ, gandang hapon. Salamat sa pagbasa sa sulat ko at pakibati na rin sa ex ko. Bakbakan mo, ex, para masarap man na. Masarap mahalin. Ano daw? Ay, nako. Sige, kaya talaga ba? Nadulas tuloy ako. Ayan. Binabati ko po DJ yung pinakamatangkad na babae sa pamanalinda ba ako. From Aquarius Boy. Pa-mysterious talaga to si ano ba, Aquarius Boy. Aha. Bitaw na by Kapit Reggae. Kung meron sa system, salamat. Oh, bitaw ka na daw. It's Sheen. Kasi hindi daw lahat ng ano... oras, eh, kailangan nating mag-hold on, charot. Joke lang. Bye-bye, mga katropa. Ayan, ingat po kayo palagi, no? Enjoy the rest of your Sunday. We'll see you next Sunday, same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. It's me, DJ Mike. Enjoy your hapon and God bless po sa inyo, mga katropa. Ayan. At iiwan ko po sa inyo ang kantang Can You Feel the Love Tonight? Ipapa-feel natin na mahal natin sila. Pero kung hindi pa rin ma-feel, oh, bitaw na, oy. Sabi nga ni ano, Lone Wolf, ang request niya, bitaw na. Sige. Go, girl. Bitaw na daw. Thank you so much, everyone! Enjoy the rest of your hapon. At sa pangalan po ng ating station manager, ka Louie La Rosa. At sa ating nakasama sa bahaging technical, Katrobang Ken. Huwag po kayo mag-alala, mapilplay po ang mga requested songs niyo po. Just ano lang po, listen to the radio. Okay. Thank you and enjoy the song, Can You Feel the Love Tonight? Bye-bye and God bless.

0: FM.
1: The Secret of Health.
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system. at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbibili sa mga butika. Samthon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Samthon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Samthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Samthon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Samthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Samthon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Samthon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Samthon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Samthon Plus Coffee Mix. Samthon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Samthon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Samthon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Samthon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Samthon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samthon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Samthon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samthon Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Premium D3.
13: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
18: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata.
19: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santone Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santone Plus Herbal Oil.
23: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Santone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
25: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.
2: XFM.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: XFM.
8: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Shantum Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Shantum Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Shantum Plus Herbal Soap.
5: Shantum Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Shantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Shantum Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Shantum Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Shantum Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
9: Shantum Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Shantum Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Shantum Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Shantum Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Shantum Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Shantum Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
9: Shantum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Shantum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Shantum Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Shantum Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Shantum Plus Gold. Shantum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Shantum Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Shantum Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Shantum Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
16: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang Alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang Alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan sa PharmaMed.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Uno Plus! Uno Plus! Feeds na kalidad! Kabalikat pa sa kita! Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Exciting dito!

0: Hello mga katropa! Good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig at syempre po sa ating mga taga-subaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre po sa lahat ng mga katropa natin na nanonood po ngayon sa ating Facebook Live, welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama niyo po ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, kasama po ang ating wellness consultant sa oras nito, sa mga nais po magpadala ng inyong mga mensahe o mga katanungan na tungkol po sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan or mga mensahe. At syempre, sasagutin po yan kasamang ating wellness consultant. At sa programang ito, sama-sama po nating alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasamang ating wellness consultant. Good evening, Doc!
1: Good evening sa iyo, Katropang Cynthia, at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga karamdaman na inenda ng mga kababayan natin.
0: Ayan, patungkol saan naman, Doc, yung ating tatalakayin ngayon?
1: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, ay itong tungkol sa stiff neck.
0: Stiff neck, yes. Okay. So ano ba ang mga sanhi nito, Doc? May mga kinalaman ba ito sa internal or physical na external lang? Ano yung mga, ang tawag ito, symptoms or mga dahilan?
1: Yes, isa yan sa ating babanggitin dito, no?
0: Yes.
1: Yung stiff neck, Katropang Cynthia, dahil yan sa pagkakaroon ng muscle strain, no? Pagka-stress ng kalamnan, no, sa
0: yes,
1: sa balikat, sa batok, no? Kaya nagkakaroon ng stiff neck.
0: Oh.
1: At ito 'yung mangyari, mga katropa, pag mali 'yung posisyon natin, no? Sa pagtulog, minsan sobrang taas 'yung unan.
0: Yes.
1: Then minsan sobrang baba din.
0: Mm-mm.
1: Isa 'yan sa mga maling posisyon, no? Kaya dapat ilagay natin yung katawan, no? Hihiga tayo sa tamang posisyon.
0: Yung mas comfortable
1: tayo, yung no? Katawan. Oh. No? At isa din sa dahilan ay yung buong araw na nakaupo.
0: Mm-mm.
1: At saka nakayuko lang.
0: Yes. Yung laging nag-encode, ganun din,
1: yes,
0: eh. Sakit sa balikat.
1: Dapat yung computer niyan, pantay. Hindi yung dapat yung pag-upo mo nakaharap sa computer.
0: Mm-mm.
1: Talagang maganda yung posisyon, no? Hindi yung parang ano ka lang lagi nakayuko.
0: Mm-mm.
1: No, kasi yan ay magkakos ng muscle strain, no, sa ating balikat, kaya makaka-experience ng ganitong karamdaman, no, tinatawag na stiff neck.
0: Yes.
1: At minsan din, Katropang Cynthia, yung paglalaba din.
0: Oo. Oh,
1: lalo pag marami ang lalaban.
0: Mm-mm.
1: Kasi pag maglaba ka, lagi ka lang nakayukoon yan, eh.
0: Kapag labang kamay.
1: Yes, pag labang kamay. Eh minsan, hindi naman lahat ng naglalaba is gumagamit ng
0: washing.
1: Yes. May iba na sa akin, mas gugustuhin ko pa yung
0: kusot kamay.
1: Kusot
0: talaga. Mm. Okay.
1: Kaya, isa din yan, Katropang Cynthia, mga katropa, na magkaka-experience ng stiff neck.
0: Mm-hmm.
1: No, magkakos na stiff neck. At ang atin lang gawin, mga katropa, para makaiwasan yan, dapat matulog tayo, dapat komportable yung katawan natin, nasa tamang posisyon. Then pag mag-upo tayo, hindi yung laging nakayuko, no?
0: Mm-hmm.
1: Lalo na pag nakaharap sa computer, dapat balance, eh, yung taas ng computer, na hindi ka nakayuko pag magtingin ka sa computer.
0: Okay.
1: At siyempre, pwede mo yan Nakaganda sa isip ni Katropang Cynthia, mga katropa, ay mga ilang araw nawawala lang din.
0: Oo.
1: Apat na araw, pitong araw, nawawala pag ipahinga. Mm. Mas maganda din.
0: So, kung, pang mabilisan lang siya.
1: Pang mabilisan lang siya.
0: Oo.
1: At mas maganda na mayroong massage na gagawin. No? Mild mm-hmm. massage gamit ng mga panghaplas.
0: Yes.
1: Yung sa atin, mayroon tayong panghaplas sa clinic na available. No? Mm-hmm. Na maganda sa pampa-relax ng muscle. Kasi pag mamassage yung liig, yung balikat, gaganda yung daloy ng dugo.
0: Yes.
1: Kaya yan ay nakaka-relax din sa may mga stiff neck yung pagmamassage.
0: Mm-hmm.
1: At yung hot compress.
0: Hot compress.
1: Yes.
0: Saan banda, Dok, ilalagay yung hot compress?
1: Dito sa naramdaman mo.
0: Kasi
1: na.
0: Kasi ang pagkaalam ko, pwede ba sa dito sa, anong tawag nito? Batok?
1: Pwede hot
0: compress. Pwede bang lagyan?
1: Pwede.
0: Pwede.
1: Hindi man yung masyadong mainit talaga.
0: Okay.
1: Sakto lang na init. Yan ay nakakatulong sa daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: No? Nakaka-relax ng muscle sa batok.
0: Yes.
1: At yung stiff neck din, Katropang Cynthia, ginagaya din yan ng ibang mga medyo malulubang sakit.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya payo ng mga eksperto, kung mayroon tayong mga maramdaman mm-hmm. na stiff neck, lalo na pag aabot na isang buwan, Katropang Cynthia, hindi nawawala.
0: Oo, may ganun cases, oh, no? Na
1: 3 weeks,
0: matagal.
1: Hindi nawawala.
0: Oo.
1: Ayan na yung mga sign, Katropang Cynthia, na kailangan mo magpa-check sa doktor.
0: Mm-mm.
1: Papunta ka sa doktor mo para ma-check up kung alin ba yung, ano ba yung pinakadahilan.
0: Mm-mm.
1: Bakit ka nagkaka-stiff neck?
0: Yes.
1: Kasi itong stiff neck, Katropang Cynthia, mangyari din ito sa mga tao na may na nakaranas na aksidente.
0: Mm-mm.
1: Pag maapektuhan yung cervical spine, yung spine dito sa ating leeg, ay makaranas din ng ganitong sintoma, magkaka stiff neck.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung pabayaan, mas maglala ang kondisyon, pwedeng mauwi sa pagkaparalisa. Kasi ang
0: paralyzed sa main,
1: yes,
0: neck niya,
1: kasi
0: no?
1: Mga lahat na ugat natin dyan dumaan sa spine natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba din makaranas ng pangalay ng paa.
0: Oh.
1: Pangalay ng kamay.
0: So talagang hindi lang siya sa leeg, bumababa
1: pa siya
0: kapag nag-malfunction na.
1: Lalo na pag mayroong naipit na mga nerve, Katropang Cynthia.
0: Oh.
1: Isa na yan sa mga sign. No,
0: ayan, mga katropa, no?
1: Maramdaman yung pangalay sa kamay.
0: Mm-mm.
1: At pwede ding ang dahilan, Katropang Cynthia, mga katropa, ay mayroong namumuong osteoarthritis.
0: Yes.
1: Yung osteoarthritis, pwedeng mamuoyan sa ating cervical spine, no? Kaya hindi dapat talaga pabayaan kung mayroon tayong mga stiff neck, lalo pag matagal gumaling.
0: Mm-hmm.
1: No? Kailangan,
0: so magpakonsulta agad, no?
1: Magpakonsulta ka agad.
0: Sa inyong mga doktor,
1: yes,
0: or mga naturopathic doktor, mga katropa. Huwag na maghintay na manigas ng kusa dyan. So, maaga pa lang. So, magpakonsulta, magpa-check
1: yes.
0: up para mas mabilis yung healing process or hindi na siya magtagal pa, no?
1: Pwede din kasing yung stiff neck, Katropang Cynthia. Pwede din kasing emergency case, no?
0: Hmm.
1: Na kailangan mo na talaga magpunta sa doktor at magpatingin. No, kasi hindi mo alam, lalo na pag sa mga tao nakaranas ng aksidente.
0: Yes.
1: Kailangan talaga magpatingin pag nakaranas ng pananakit sa stiff neck.
0: Oo, tsaka uncomfortable yan kapag gumalaw ka, hindi ka makalingon.
1: Yes,
0: masakit,
1: hindi ka makalingon.
0: Yes.
1: Ay, yung mga mahirap pag may stiff neck ka, para kang robot,
0: yes.
1: No?
0: Oo.
1: Bawat lingon mo, sabay yung katawan.
0: Katawan, yes.
1: Mm. At saka hindi talaga komportable.
0: Mm-mm.
1: Kaya kailangan talaga na magpatingin sa mga health expert.
0: Yan.
1: At pwede ding magkakaroon ng rheumatoid arthritis katropang Cynthia.
0: No,
1: yung ating cervical spine.
0: Mm-mm.
1: Alam natin na yung rheumatoid arthritis, yan yung klaseng arthritis na sisirain yung part ng katawan natin.
0: Okay.
1: Sisirain yung buto, sisirain yung kidney. Eh kung sa ano mo, nabatasan, kaugalian mo is okay-okay lang, talagang hindi mo alam na mas lumala yung problema mo sa katawan kasi binabayaan lang.
0: Yes.
1: Kasi yung rheumatoid arthritis katropang Cynthia, sinisira yung buto, yung kidney, yung baga, yung mata.
0: Mm-mm.
1: Dandang humihina yung mga organ na yan. Yan yung mga organ sa katawan na pag masira yan, ay maraming mga maidulot din ng mga sakit sa katawan.
0: Yeah.
1: At sa may mga nakaranas na stiff neck, lalo pag matagal na, nakakaranas na ng pagkahilo, kailangan talaga din yan na bigyan pansin, no? Wag iwalang bahala.
0: Yes.
1: Kailangan maghanap kagad ng solusyon.
0: Mm-mm. Yung solusyon na, Doc, ano nga ulit yung mga yon?
1: Yung ating binigay kanina, yung
0: Hot compress.
1: Yes, massage. Pero kung mga fracture na katropang Cynthia, hindi na yan.
0: Hindi na madala ng
1: hindi na madala.
0: Haplas at massage.
1: Stiffneck na dahil sa fracture.
0: Mm-mm.
1: Kailangan mo talaga yan magpatingin sa doktor.
0: Ayun.
1: Kasi mayroon sila mga gagamitin, i-check yung condition sa leeg.
0: Yeah,
1: no?
0: Ayan.
1: Kung okay pa ba yung mga buto.
0: Mm-mm.
1: At yung osteoarthritis din katropang Cynthia na sintomas ng stiff neck, maranasan yan sa mga tao sa umaga pag magising.
0: Mm-hmm.
1: Yung pag maglingon, tumutunog yung leg.
0: Delikado yata yun.
1: Kasi yung arthritis, kasi osteoarthritis, nawawalan ng lubricate yung mga
0: bones.
1: Ang problema niya, yung mga hindi natutuyuan yung mga joint. Kaya tumutunog siya, no? Kaya dapat kailangan talaga magpa-check up sa doktor, no? Para mapayuhan sila kung ano yung mga gawin, dapat iwasan. Kasi sa atin, pag meron tayong mga maramdaman katropang Cynthia, mga katropa, na-enjoy pa rin tayo, no? Sa mga pagkain. Kasi nga, wala tayong background sa kondisyon nating katawan. Pero kung alam natin, dahil nagpa-check tayo, ay talagang makaiwas talaga tayo sa mga pagkain na nagpapapalala ng mga karamdaman.
0: Ayan.
1: Yes. At saka, pwede ding infection katropang Cynthia.
0: Oo. Yung dahilan ng ng stiff neck.
1: Yes. Yung tinatawag na meningitis.
0: Yes.
1: Yung bakterya na nagkakos ng TB.
0: Mm-mm.
1: No, mula sa baga, pagpupunta yan sa makapunta yan, makaabot yan sa utak, magkakos yan ng meningitis.
0: Ayun.
1: Merong pamamaga sa loob ng utak.
0: Mm-mm.
1: At or kung sa buto naman siya pupunta, pwede magkakaroon ng TB sa buto.
0: Cancer or
1: TB sa buto?
0: TB?
1: Yes.
0: Tuberculosis. Okay.
1: At yan yung mga red flag katropang Cynthia na kailangan tingnan ng ating mga katropa kung meron silang mga stiff neck, lalo na pag tumatagal yung stiff neck, medyo iba na yan, no?
0: Yes.
1: Para yan na yung mga warning sign na kailangan yung magpunta sa doktor para magpa-check up at hindi madala na sa mga first aid.
0: Yes. So kailangan emergency case.
1: Yes.
0: Pag ganon. So, pumunta sa mga medical doctor o sa inyong mga personal doctor.
1: Yes, para ma-advisean sila.
0: Yes.
1: Sa mga gagawin at yung mga step din na gagawin ng doktor sa kanila.
0: Mm-mm.
1: At
0: ano ba, Doc, yung mga bawal?
1: Ito naman yung mga bawal katropang Cynthia.
0: Mm-mm.
1: No, na mga katropa na dapat natin iwasan kung meron tayong mga medyo mas malalang condition sa stiff neck ay yung mga soft drinks, iwasan yan. Kasi pag iinom tayo ng mga acidic na mga inumin, yung buto natin mas lalo maghina yan.
0: Yes.
1: Oh, kasi yung buto natin magpalabas yan ng calcium para i-neutralize yung epekto ng acid na pinapasok sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga powder juices, yan acidic yan, katurpang sintia. At yung mga red meat, mga seafoods,
0: mm-hmm,
1: dapat iwasan kasi matataas yung uric acid niyan, nakaka lala sa kondisyon sa katawan. At mga tinapay, biscuit,

0: abuto natin. Na hindi tayo nagkakasakit ng mga gaya ng mga arthritis. Yung pagkain ng prutas, malaking tulong yan kasi yan ay alkaline.
1: Yes. So, kailangan i-change yung ating lifestyle, mga katropa, para
0: lifestyle.
1: Meron tayong magandang pangatawan, magandang kalusugan, at syempre, iwas sa mga karamdaman.
0: Yes.
1: Ayan.
0: At kain din tayo ng mga gulay kasi yan ay mga matataas sa alkaline, matataas sa fiber.
1: Yes.
0: Nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya ng buto. Resistensya ng ating immune system.
1: Mm-mm.
0: O, yung prutas ay napakahalaga. Kaya pinapayo natin yung pagkain ng prutas ay 1 hour before meal.
1: Okay.
0: Kasi yung iba kasi
1: bago kumain ng
0: 1 hour before
1: meal. Yes.
0: Yung iba kasi isabay sa kanin. O pagkatapos kumain ng kanin, magkain ng prutas.
1: Ay ginagawang dessert yung
0: yes,
1: iba.
0: Yes, wrong practice.
1: Yes. So mga katropa, no, yung mga prutas pala, mas magandang kainin kapag before meal, bago kumain.
0: Yes,
1: no? Huwag yung kakainin is right after kumain, ginagawang panghimaga. So nagkukos yun ng ano nga, Doc, kapag ganon?
0: Acidity.
1: Ayun, acidity. So iwasan, mga katropa, para meron tayong magandang gut health or kalusugan.
0: At siyempre, katropa Cynthia, kung... minsan sa ating mga katropa, hindi sila sanay sa pagkain ng gulay.
1: Yes.
0: No? Bihira lang din makakain ng prutas. Kaya yung ating produkto, isa yan sa ating mai-recommend.
1: Yes.
0: No? Na mag-supply sa ng mga minerals, vitamins sa kanilang katawan, mga fiber. Unang-una, yung ating Santon Gold, katropang Cynthia.
1: Yes, ang Santon Gold, meron po yung bawang. Merong malunggay.
0: Yes.
1: At merong
0: mangustin.
1: Spirulina at mangosteen.
0: Mm.
1: Mga powerful ingredients.
0: Yan yung mga powerful ingredients.
1: Yes.
0: No, matataas yung mga antioxidant, mga anti-inflammatory properties. Lalo na itong stiff neck. Ang problema nito ay pamamaga sa loob ng katawan. Kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus ay mabisa, no, sa mga pamamaga sa katawan, sa loob at labas ng katawan. At maganda din siya magpababa ng mga cholesterol, katropang Cynthia. Matataas ang sugar. Nakakaganda din siya ng daloy ng dugo dahil sa mga ingredients niya na mga spirulina, garlic.
1: Yes.
0: Yan yung mga powerful herb na mahusay sa paglinis ng mga barado sa ugat.
1: Ayan.
0: Sa mga pamamaga sa katawan. At pangalawa naman, yung ating vitamin C, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Yan naman yung vitamins na napakasikat na klaseng vitamins. Kasi yan ay kailangan talaga ng katawan ng tao araw-araw. At maganda yung hanapin natin na vitamin C, yung alkaline vitamin C.
1: Yes.
0: Huwag yung acidic. Kasi pag alkaline, pag iinom tayo niyan, 100% nagagamit ng ating katawan. At nakabigay ginhawa sa mga organ sa ating katawan, lalo na sa ating immune system. No? Araw-araw yung immune system natin talagang lumalaban yan para sa atin.
1: Yes.
0: Kasi araw-araw yung ating katawan, katropang Cynthia, ay nakaka-encounter ng mga virus, bacteria, mga fungus na maglulot ng ibang-ibang karamdaman. No, kaya para mapanatiling malakas yung ating immune system, ay dapat i-supply natin yung vitamin C araw-araw sa ating katawan. 3 capsules a day. No? Yung vitamin C. At samahan ng Santon Gold ay napaka ganda epekto sa katawan.
1: Ayan.
0: No? Makaiwas sa mga bukol at makaiwas din sa mga iba-ibang karamdaman, lalo na sa infeksyon. At siyempre, ito ay nakakatulong din yung vitamin C, katropang Cynthia, mga katropa, sa ating mga muscle. No?
1: Yes.
0: Yung mga nerve din natin, ang kailangan din yan ng vitamin C. Lahat ng part ng katawan tao, yung vitamin C ay talagang napaka-importante yung role sa ating katawan. No, lalo na pag tayo ay papatong na ng 30, ay para makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit. Kasi yung sakit ngayon, katropang Cynthia, pabata ng pabata na eh.
1: Yes.
0: 20s pa lang, high blood na.

0: practice pa lang stroke na.
1: Delikado. Delikado. Buhay natin ito ah.
0: Oh, bunga din yan katropang Cynthia sa mga maling lifestyle at walang isinoplay ng mga vitamins, minerals sa katawan.
1: Ayun. Kulang na kulang.
0: Kulang na kulang.
1: Vitamins and minerals. Oh,
0: hirap na makapunction yung mga organ, kaya yan ang nangyayari.
1: Yes.
0: Oh, iba-ibang sakit at stroke. Kaya yan yung para makaiwas tayo sa mga sakit at mga iba-iba pang mga karamdaman, supply talaga natin araw-araw yung vitamin C, yung Santon Gold, kasi yan ay subok na ng mga kababayan natin, no, na maganda talaga o nakakabigay ginhawa talaga sa katawan. Merong pagbabago talaga na mangyayari sa katawan, no?
1: Yes. At syempre, yes, ano yun, Doc?
0: Kukondisyon yung katawan, katropang Cynthia.
1: Ayun.
0: At syempre, meron din tayong premium D3. Ayan ay mahalaga din, katropang Cynthia, no? Kasi yung premium D3 natin, mayroong vitamin D na yan na kailangan ng ating mga bones, yes, para magamit yung calcium sa ating katawan. Mm-mm. No? At yung vitamin D, kung pag-aaralan natin yan, hindi lang calcium, yung marami siyang function sa katawan. No? Hindi lang sa pag-absorb ng calcium sa ating buto, pati din yung pag-absorb ng phosphorus, no, sa ating mga buto sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: At mayroon din siyang BCO na tumutulong ma-absorb yung makaka-function o ma-absorb yung vitamin D sa katawan. Kasi yung vitamin D, katropang Cynthia, tinatawag yan na fat-soluble vitamins.
1: Yes.
0: Para 100% siya magamit ng ating katawan, yung vitamin D, nagdepende siya sa fats.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung ating premium D3, talagang yung vitamin D niyan 100% magamit sa katawan, kasi mayroon na siyang fats na kasama, katropang Cynthia, yung BCO. O hindi lang siya tumutulong pag-absorb ng vitamin D para mapasigla yung buto. Kilala din na antimicrobial, no? Mahusay na magpuksa ng mga virus, bakterya sa katawan na dahilan ng mga infeksyon, mga iba-ibang karamdaman.
1: Ayun.
0: Yung premium D3 natin.
1: Yes.
0: At yan ay maganda din sa may mga laging nakaranas ng sakit sa ulo, nahihilo, kasi yan ay isa sa dahilan is mahina yung circulation ng dugo. Isa din yan sa papagandahin ng ating premium D3 soft gel, yung daloy ng dugo. Inaalis na yung mga barado at pinapaganda niya yung daloy ng dugo, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Kaya kung araw-araw yung ating dugo
1: ilang,
0: is...
1: Ano ba? Ilang soft gel ng premium D3 yung kailangan inumin ng ating mga katropa, Dok, kapag may karamdaman sila?
0: Mas maganda, 3 gel a day.
1: 3 soft gel,
0: 3 times a day. 1 soft gel, 3 times a day. Yan ay maganda, maraming maitulong sa katawan.
1: Okay.
0: No? At sa mga high blood din, yan ay nakakatulong din, katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: Yung ating premium D3, kasi pinapadami niya yung good bacteria sa dugo para makaiwas sa mga complication ng high blood at para mapababa din yung pressure ng dugo.
1: Ayan.
0: Kasi inaalis ng good cholesterol yung mga baradong ugat. Pumabara sa ugat, nilinis niya yan at pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At syempre, mayroon din tayong herbal tea, Santon Herbal Tea.
1: Yes.
0: No, diyan sa ating clinic.
1: Mm-mm.
0: At yan ay mahusay na mag-ayos ng pagtunaw. Mostly, lahat ng tao nakaranas ng ganitong kondisyon, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, humihina yung pantunaw, no, makakain lang ng kaunti.
1: Mm-mm.
0: Mag-iba na yung pakiramdam sa tiyan.
1: Yes, nangangasim agad.
0: Nangangasim kaagad. No, isa yan sa dahilan is acidic yung tiyan at humihina yung pantunaw. Isa yan sa maapektuhan yung pantunaw.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung ating mga produkto katropang Cynthia, ayan ay mahalaga.
1: Ayan. No?
0: Yung ating premium D3, Santun.
1: Yes. Lahat Santun po ng Santun, Santun yes. product is available po ano dito sa ating branch sa Puerto. Matatagpuan po ang ating branch dito sa Puerto sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel po yan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, katabi naman siya ng Land Bank. Ayan mga katropa. So napaka-bilis niya lang po hanapin kasi along the highway lang po yan, National Road or National Highway. Yung ating branch dito sa Puerto. At syempre meron po tayong free consultation mga katropa, no? Every Sunday and Friday po yan. Ang simula 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. Meron tayong free consultation every Sunday, Thursday and Friday. Even kahit wala po ang ating wellness consultant, everyday po meron tayong free consultation, which is free po yon. At lahat po ng ating mga customer and clients, meron po yung free dietary guidelines na ibibigay para malalaman nyo po lahat ng mga bawal at pwedeng kainin para mas mabilis po ang inyong pagaling sa panggagamot or sa inyong mga therapy mga katropa. At syempre, everyday po free ang ating free blood pressure monitoring. So pumunta lamang po kayo dyan sa taas ng Nokinox, dyan po sa ating branch na Yes to Health. Meron po tayong free terahertz therapy din mga katropa. Ito ay binibigay din po natin sa lahat nating mga katropa at mga clients and customer. At syempre meron din po tayong BioZapper therapy. Ano nga dok pala ang konting ano, pahapyaw lang dito sa BioZapper therapy?
0: Yung BioZapper therapy natin katropang Cynthia yun ay yes. Maganda na mag-relax o mag 'di ba body detoxifier yan eh.
1: Yes.
0: Mag-detox ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: At pinupuksa din yung mga virus, bacteria, mga fungus no na nagdudulot ng mga karamdaman
1: and mga infections.
0: Mga infection, bacteria. Yes. Yeah. At sa mga may mga skin problem, maganda din siya katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Kaya marami nakasubok niya na dati ay meron silang mga mabalakubak.
1: Mm-hmm.
0: Kahit araw-araw, sila naliligo. Pero naramdaman pa rin nila yung pangatin ng ulo.
1: Ayan.
0: Pero nung nakatry sila ng ating BioZapper, dinetox yung katawan nila.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nila yung balakubak nawala. Kahit tatlong araw daw walang ligo, hindi nila maramdaman yung pangatin ng ulo. Kaya isa yan sa mga benepisyo na maibigay ng ating BioZapper.
1: Okay, salamat. Okay, ano pa dok?
0: Mayroon din tayong terahertz dyan sa ating clinic, katropang Cynthia,
1: yes,
0: mga katropa.
1: Yes, free terahertz lang.
0: Yes, yan yung therapy natin dyan na libre, no? Para sa ating mga katropa na pupunta dyan sa clinic.
1: Yes.
0: At yan ay nakakaganda din sa daloy ng dugo at nakakagaan ng pakiramdam. At energizer din siya katropang Cynthia kasi pag mahina yung katawan mo, masubukan yung ating terahertz.
1: Yes.
0: Maramdaman nila yung lumalakas yung pakiramdam nila.
1: Mm-mm.
0: Mm. At maganda sa mga hindi maganda ang tulog sa gabi, yung terahertz natin ay nakaka-relax talaga sa tulog sa gabi.
1: Yes. At saka sa may mga masasakit na tuhod, balikat
0: yes,
1: at katawan.
0: Maganda siya sa mga
1: pain.
0: Mga pamamaga, ayan. No? Pamamaga sa muscle, sa mga joint. O yung ating terahertz ay mabisa sa ganong problema sa katawan.
1: Ayan. At syempre mga katropa, ito ay free lamang po ano, libre na binibigay namin sa lahat naming clients
0: yes.
1: and customer. So, pagpupunta po kayo sa Yes to Health branch dito po sa Puerto ay pwede po kayo mag-request dito para bibigay po natin sa inyo agad. At syempre, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Open po tayo from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. po. At every Sabado naman po ay close po kami mga katropa. At syempre, ulitin ko yung ating address po. Ano ang location ng Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto? Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Sa buong lalawigan ng Palawan po, meron tayong 5 branch. Ang pangalawa, meron tayo sa Rojas. Matatagpuan naman yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At pangatlo po sa Nara, matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At pang-apat, sa Brooks Point naman po, matatagpuan ng Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last naman po, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At maaari po kayong mag-message or isearch nyo lamang po ang Yes to Health. Magpapakita po lahat sa especially sa ating mga Facebook page. Ayan, i-search nyo lang po ang Yes to Health at lahat po ay magpapakita at depende po kung saan po kayong lokasyon na mas malapit. Ayan, maaari po kayong magpa-appoint or mag-message. Ano po, at ulitin ko din po ang aming text line number kung maaari po, kung gusto nyo po nga magpa-book, okay, yes, magpa-appoint or magpa-konsulta, maaari po kayong mag-text dito sa 0907-332-4367. At yung number din po na naka-flash dito sa ating Facebook Live, maaari nyo rin po yun text. Maaari nyo pong textan at yun din po ang pangalawang number ng ating branch dito sa Puerto. At syempre mga katropa, marami salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. Gemma Rebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikan pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga katupa, exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
4: Santon Coffee Mix.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap.

0: strong, healthy. Santone Cooper Mix is now available in your leading drug stores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: Isa pong magandang gabi muli sa bawat sa atin. At narito po muli ako na inyong lingkod na Evangelist J.B.L. de la Cruz na makakasama ninyo sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po muli ay magkakasakasama ngayong gabi, magkakarinigan sa mga nakikinig sa radyo. Ayan, at meron tayong isang oras na mabubuo na magkakasama. So, nawa, gamitin po ng Panginoon itong pagkakataon na ito para ma-bless at marami po tayong matutunan sa daladala po namin na mabuting balita. Sa dinami-dami ng balita, pero puro bad news. O, dito sa itong trabaho ng XFM na magpadala ng mga balita, pero yun yung karamihan mga hindi magagandang balita na nangyayari sa ating kapaligiran. So, ngayong gabi, isa po ito sa ating mapapakinggan, yung mabuting balita na patuloy nating napag-aralan. Pang ilan na po ba ito? Pang Pito na ba? Ang walo na.
7: Pito na natin.
12: So, ang tema pa rin po natin, yun nga po ay plano ng pagtubos o yung plano ng Diyos para sa ating mga tao para paano tayo iligtas. At yun po, natalakay natin yung madaming mga tema. So, ngayon, patuloy nating pag-aaralan yun. Yan, at syempre, ang magdadala po nun ay ang ating pastor o mangangaral din po na si Brother Marcelo Hines. At meron din po akong isang kasama dito ngayon na yan, sa naka-Facebook Live. Andito siya sa aking tabi. Nakikita siya. Si Brother Louis Bangkasan. Yan, so, loobin ng Panginoon. Gawa ng yan, sa trabaho namin. Palipat-lipat kami kapag naikwan na. Ang tawag na, destino sa ibang lugar. Eh, gano'n na mga sundalo. Sa sundalo, gano'n din po talaga, no? Pero kami sundalo din, pero sa Panginoon. Kaya madidestino po ang inyong lingkod doon naman sa may Brooks Point. Doon naman ako madidestino at sa tulong ng Panginoon, eh, doon naman tayo gagawa ng gawain ng Panginoon. So, sa mga sunod po na mga pagkakataon, ito po si Brother Louis ang ating makakasama. Brother Louis Bangkasan na isa rin pong evangelist o nangangaral ng ebanghelyo o mabuting balita. So sa gabing ito, may dalawang uri nga po tayo ng mensahe. Mensahe ng awit na mapapakinggan po natin mamaya at syempre ang salita ng Panginoon ay babahagi sa atin ni Brother Marcelo. At syempre bago po yun, amin po nga pinapasalamatan ang may-ari ng ating istasyon ng XFM na si Doc Remilito OA. So maraming salamat na patuloy. At naway patuloy pa rin po kayong pagpalain ng Panginoon para syempre marami pang maabutan ng mensahe sa pamagitan po ng inyong istasyon. At syempre sa lahat po ng staff ng ating XFM ay maraming salamat po sa inyo. At syempre sa mga nakikinig din po sa ating radyo, isa pong magandang gabi sa inyong lahat at mangyari po na ipadala po ninyo ang inyong pagbati sa pamagitan po ng ating number na 0975-592-7412. Doon lang po ninyo ipadala at huwag niyo kalimutan kung nailagay doon kung taga saan po kayo para malaman namin kung saan umaabot ang ating na ito, programa na ito. Kanina, nabisitahan po kami na, na nakikinig sa ating radyo. Si Brother Sarmiento, Brother Danny. Ayan, so tuwang-tuwa din siya kanina. Ayan, so ayan, binabati ko nga po si Brother Danny na Sarmiento na dyan sila nakatira sa may Salvacion. Sabi nga niya, pabati daw maski yung mga kasama niya sa katrabaho. So magandang gabi po sa inyo at pagpalain din po kayo ng Panginoon. Ayan, sana ay ayan, isa po itong programa na ito. Kung makikinig po kayo, ay sigurado ay makakakamit po kayo ng pagpapala ng Panginoon at sana'y gabayan kayo ng Panginoon sa inyong pagtatrabaho. Parang may ginagawa po sila doon sa construction o may pinapanday sila. Yan. So, ingatan kayo ng Panginoon at sana'y maging maayos po ang inyong trabaho. At syempre, yun po sa lahat ng mga nakikinig ay huwag po kayo mahiya na ipadalang inyong pagbati o kaya kung sino yung nais ninyong batiin. Siyempre, mantabi din po kayo sa ating programa at mamaya may munting katanungan tayo. Kung sino po yung makakasagot, ay meron po tayong munting pakonsuelo o pasasalamat. Through GCash o kaya load. Depende po sa inyo. So, mantabay lang po kayo. Ayan. So, atin po munang pakinggan yung isang Christian song. Sana isa nga po yan sa inaantabay ninyo at sana'y mabless po kayo sa mensahe po ng awit na ito. Sige po.

0: Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe po ng awit. Sana nagustuhan po ninyo yung mensahe po ng awit na yon. At isa yan sa inaabang-abangan po ninyo sa ating programa na Tinig ng Reformasyon tuwing Linggo ng gabi. So bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, mangyari po na tayo po muna ay manalangin para anyayahan natin yung presensya ng Diyos. At ang mananalangin po ay ang ating kasama na lingkod, si Brother Louis Bangkasan. So sige po, tayo po ay manalangin.
1: Sige. Diyos Ama, ang tahanan po ay nasa katastasan po sa mga langit. Sa mga oras po nito, Panginoon, patuloy po aming lumalapit. Binabalik po sa inyo ang papuri at pasasalamat, lalo tigit sa pagkakataon pong ito na kami po yung makapag-aral ninyong mga salita. Naway ang lahat na maakita at maaarinig po, Panginoon, ay kanilang maunawaan, maitanim silang puso't isipan, may isa kabuhayan at may bahagi rin po sa mga taong nangailangan. Ganun din po, umihiling po kami ng kapatawaran saan man po kami nagkulang at nagkasala. Ito po aming sinasamot, dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
2: Amen.
0: Sige po, maraming
2: eh, magandang gabi pong muli sa lahat ng aming mga minamahal na tagapakinig sa kanilang radyo sa istasyong ito, ang Tinig ng Reformasyon, at ganoon din sa mga nanonood sa live. Sa gabing ito, atin pong ipagpapatuloy ang ating tema, ang plano ng pagtubos. Tayo pa ay papatapos na, Brother Jepel. Bali, pagkatapos nito, may dalawang tema na lang at matatapos na tayo sa paksang ito, ang plano ng pagtubos. So, nasa ikawalong bahagi na po tayo, mga minamahal naming mga tagapakinig at nanonood. So, ang atin pong paksa ngayon ay pagpapatuloy natin yung ang pagsasakatuparan ng plano. No? Ito'y pagpapatuloy, nasa ikalima na tayong hakbang. So, ang bahaging gagampanan ng tao sa kaligtasan, pagpapatuloy pa rin kasi nung nakaraan, di ba, nasimulan natin ito. Yung bahagi na gagampanan ng tao sa kanyang kaligtasan. At natalakay na nga natin yung tungkol sa pananampalataya at tungkol doon sa pagpapakabanal. Ano? Ngayon, maliban doon, mayroon pa bang iba na mga bagay na dapat gampanan ng tao sa kanyang kaligtasan? Yan po yung tanong dito na ating tatalakayin ngayong gabi. So dito kung ating babasahin sa Marcos Kapitulo 16, talatang 16, ganito ang sinasabi. Ang sumasampalataya at mabautismoan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, natalakay na natin itong pananampalataya, di ba, Brother Jebel?
0: Opo.
2: Ngayon, may binanggit dito eh, maliban sa pagsampalataya, sinabi tayo, at mabautismoan ay maliligtas.
0: Mm-hmm.
2: Anong tinutukoy dito? Mabautismoan. Ibig sabihin, kailangan palang isang tao na mananampalataya ay mabautismoan, ano, Brother Jebel, Brother Louis. So, alam niyo nung si Kristo ay pumunta sa Ilog Jordan, di ba, bago magsimula yung kanyang gawaing ministeryo sa lupa, ayaw sana ni Juan na binyagan si Kristo eh. Kaya nga itong tanong dito, noong ayaw sana ni Juan Bautista na binyagan si Jesus, ano ang sinabi sa kanya? So, tingnan natin, basahin natin sa Matthew Kapitulo 3. No? Simulan natin sa talatang 13. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya, datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin? Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat dito sa atin ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayoy, pinayagan niya siya. So ano po yung halimbawan iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus? Siya po ay pumunta doon sa Ilog Jordan kung saan nagbabautismo si Juan Bautista. Pero ayaw sanang binyagan ni Juan Bautista dahil sabi nga ni Juan, dapat ako ang magpabinyag sa iyo. Ngayon, ikaw ang magpapabinyag sa akin. Pero sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ito ang nararapat sa atin. Bahagi ito sa pagganap ng buong katwiran. So, ibig sabihin, bahagi pala yung bautismo sa buong katwiran. Mm-hmm. Kaya, nung mapakinggan ni Juan ang katwiran ng ating Panginoong Jesus, bininyagan niya si Jesus doon sa ilog ng Jordan.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, ano ang mahalagang sinisimboloan ng bautismo kay Kristo? bakit mahalaga sa isang manampalataya na mabautismuhan?
0: Opo.
2: Okay. Basahin natin ha. Kasi ang bautismo actually, hindi naman yun makapagliligtas, kundi yung sinisimbolohan nun. Okay? Kaya nga mahalaga. Na Roma Kapitulo 6, simulan natin sa talatang 3, ganito ang sabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, sabi dito, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang sararin ay magiba at nang sagay huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan.
0: Mm-hmm.
2: So ito pala yung mahalagang kinakatawanan ng bautismo, sapagkat lahat pala ng nanampalataya kay Jesus, ibig sabihin, ibinibilang nila ang kanilang sarili na kalakip ni Kristo na namatay sa krus.
0: Mm-hmm.
2: At ano ba ang gagawin sa isang taong namatay, Brother Jibel? Ililibing, di ba?
0: Oo, baba.
2: Ililibing dahil babaho. Upang ang kanyang, sabi nga, lumang pagkatawa ay hindi na makita,
0: mm-mm,
2: kundi yung libingan na lang. Kaya nga, ang tawag doon sa inililibing ay 6 feet under the ground. Sabi, para hindi na makita kailanman yung kanyang pagkatao. At yun ang sinasabi dito. Kapag tayo ay nanampalataya kay Kristo, dapat kilalanin natin na yung ating lumang pagkatao, lumang pamumuhay ay mamatay na nakalakip ni Kristo doon sa cross.
0: Mm-mm.
2: At kaya kinakailangan na tayo ilibing yung ating lumang pagkatao. At yung tubig na doon tayo ilulubog ay kumakatawan sa isang espiritual na libingan ng isang manampalataya. Upang pag-ahon niya sa tubig ay mabuhay na siya ng bagong buhay kay Kristo. At ang goal na ng isang Kristiyano, yung kanyang lumang pagkatao, lumang pamumuhay ay hindi na makikita sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: Yun ang ibig sabihin, kundi ang makikita na sa kanya, yung buhay na ng isang Kristiyano.
0: Amen.
2: Yan, yan po ang sabi dito. Sabi pa dito sa huling talata ng ating nabasa, sapagkat ang namatay daw ay ligtas na sa kasalanan. Bakit kaya? Alam niyo kahit gaano kabigat ang kasalanan ng isang tao, kahit sa batas din, di ba, Brother Jebel? Pero pag patay na siya, hindi na siya mahahabol ng batas. Ligtas na sa kasalanan. Wala na eh. Hindi na mahahabol ng batas. So, ganun din ang isang manampalataya, kahit gaano katindi nga yung kanyang karami ang kanyang kasalanan. Kung kinikilala niya ang kanyang sarili na namatay na, yung mamamatay na yung kanyang dating pagkatao na kasama nga ng pagkamatay ni Kristo. Pagkatapos, sa kanyang bagong buhay kay Kristo, nung mabinyagan siya, ay ililibing na niya yun doon sa tubig. Ay hindi na siya mahahabol ng kahit kautusan ng Diyos, hindi na mahabol. Kasi sabi nga dito, ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Dahil unang-una, binayaran ni Kristo ang kanyang kasalanan, diba, sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya tayo naman, ating ariin ngayon ang ating dating pagkatao na patay na sa kasalanan at hindi na tayo mabubuhay na patuloy doon.
0: Mm-mm.
2: Kasi itong bautismo actually, ito ay galing doon sa salitang baptizo.
0: Baptizo.
2: O kasi may mga nagbibinyag, di ba, Bar Jebel? Kaya lang iba, wisik-wisik lang. Pero actually, ang ibig sabihin ng bautismo na galing sa Gregong baptizo, andito, ano, ay ibig sabihin to immerse, yung ilubog mo talaga, isubmerge, to make whelm or soak. Yung ibabad mo talaga siya na mailubog at hindi na makikita o mailalubog lahat para hindi na makikita nga. Na kumakatawan nga na yung ating buhay ay maililibing na nga at kahit bahagi doon ay hindi na makikita. Kaya nga, maalala ko noon yung binan ko kasi, binan kong lalaki ba sa Bicol? Kasi dating kilalang flash munding doon eh. Sa local na mga boxer siya ang pinakamahusay doon. Kaya kinilala sa sana. Ngayon, nung manampalataya siya na binyagan, ay minsan ni pag siya ay iniinis o kaya niloloko ay umiiral pa rin yung kanyang pagkamiksero pagkaboksingero, kaya minsan nagbibida sa amin ng kami na masyal doon eh. Sabi niya, eh, loko-loko na yung conductor na yun. Sobrang magsingil, kaya binigyan ko ng isa. Sinundok niya ng isa. Ay, hindi naman siya malabanan. Kilala siya noon, isa lugar na yun na talagang boksero na mahusay.
0: Bug talaga abot.
2: Ay, sabi ng Vienon kong babae, ang papa ninyo, hindi na binyagan ang kamay.
0: Hindi na ilubog.
2: Ay, di tumaw. Tumigil yung Vienon kong lalaki sa pagbibida. So, ibig sabihin kasi, maliwanag dito naman ang sinabi ni Apostol Pablo na nailubog na yung ating pagkatao. Ibig sabihin, nailibig na yung ating lumang pagkatao. Kaya nga, ang sikapin ngayon ng isang Kristiyano na hindi nalilitaw yung kanyang lumang pagkatao sa buhay niya bilang Kristiyano, di ba? Kundi ang buhay ni Kristo, yun na ang makikita sa buhay niya. At sasabihin, uy, ibang-iba na si Brother Jabil, hindi na katulad ng dati. Sabi niya, no? Ibang-iba na si Brother Louis, ah. Wala na yung dating Louis. Sabi ng mga taong nakakita.
0: Namatay na.
2: Oh, bakit? Kasi ibinilang niya na namatay na yung kanyang dating buhay at mabubuhay na siya ng bagong buhay kay Kristo. Yun po ang mahalagang kahulugan ng bautismo. Kung bakit mahalaga ito na maisagawa sa isang manampalataya at si Kristo mismo ang nagbigay ng halimbawa sa atin na ating sundin. Okay? Ngayon, ano pa ang ibang mahalagang bagay na dapat gawin sa, ng isang manampalataya kay Kristo? Ayon dito sa nakasulat, sabi dito, sa Juan 10:16 ay ganito ang sabi, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Anong ibig sabihin nitong talatang ito? Yung kinakausap ni Kristo dito yung kanyang mga alagad. Meron pa daw mga ibang tupa na wala sa kulungan ito. Ano yung alin yung kulungan na tinutukoy dito? Na yung mga ibang tupa na yon na wala sa kulungan na yon ay kinakailangan dalhin. Kaya sabi dito, kinakailangan din naman dalhin ko upang kanilang diringgin yung aking tinig. At sila yung maging isang kawan dahil ang gusto ni Kristo sa kanyang tupa. Ang tupa na tinutukoy dito yung mga manampalataya na may hikayat na manampalataya sa kanya. Ngayon, yung kawan naman na tinutukoy dito kung saan iiponin yung mga tupang ito, yung mga manampalataya. At yung pastor tumutukoy nga kay Kristo, pero may tinatawag na under-shepherd, di ba? Kaya nga may mga pastor din tinatawag. Katulad natin, ay tinatawag na pastor dahil yun nga ang sinabi, binigyan ng Espiritu Santo ng iba't ibang kaloob ang kanyang iglesia at may mga kaloob na maging apostol, maging propeta, maging pastor, maging ebanghelista, sabi nga doon, di ba? Maging tagapagturo ayon sa Colossus. At ngayon dito, gusto ni Kristo na maipon yung kanyang mga tupa at magkaroon ng isang kawan. Actually, ang tinutukoy dito na kawan ay yung kanyang iglesia. Kaya nga, na kung saan niya iipunin yung mga manampalataya. Ngayon, kung ating basahin itong Gawa Kapitulo 2, talatang 47, ganito ang sinasabi, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at ininaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Alin yung, ano yung ibig sabihin ng ininaragdag sa kanila? Maganda siyo basahin natin sa talat sa English, ano, English. Na, Biblia para mas malinaw kasi sa kanila lang tinukoy dito eh, hindi malinaw kung alin yung kanila na tinutukoy. Kaya basahin natin sa talatang Biblia sa English, ano. Ganito ang sabi, Acts chapter 2 verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So, ano ang sabi dito? Sa aming mga ginigiliw na taga-kinig, ang sabi dito, the Lord added to the church daily such as should be saved. Nung nangangaral na yung mga alagad kasi umakyat na si Kristo sa langit, di ba? Tapos yung gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ay pinagkatiwala ni Kristo sa mga alagad niya. At nung nangangaral na yung mga alagad dito nga sa gawa, actually, ito yung gawa ng mga alagad, di ba? Mga apostol. Yung mga nanampalataya na nahikayat sa Ebanghelyo ay naidagdag sa iglesia. Sa kaya nga sabi dito, ang Panginoon ay araw-araw na idinadagdag sa iglesia yung mga maliligtas. So ibig sabihin, yung mga mananampalataya sa Ebanghelyo na maliligtas ay idadagdag sa iglesia.
0: Opo.
2: Kasi ang Panginoon nga nung andito pa lang sa lupa ay nanagtatag siya ng isang iglesia na doon niya ipunin yung mga manampalataya. Kaya sabi dito sa Matthew 16, talatang 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. So maliwanag na ang Panginoon kasi nung andito pa lang sa lupa, hindi pa siya umakyat sa langit. Sinabi na niya kay Pedro at sa mga alagad niya na sa ibabaw ng batong ito, actually ang batong ito na tinutukoy dito, ito ay galing sa salitang rock, di ba? Na galing naman sa Gregong salita na Petra.
3: Petra.
2: Malaking bato.
0: Malaki talaga.
2: Oo, malaking bato. Ang sabi nila, ang tinutukoy daw ni Kristo dito ay si Pedro. Hindi. Kasi ang salitang Pedro galing sa salitang Petros.
0: Mm-mm.
2: Na isang maliit na bato na gumugulong.
0: Maliit.
2: Oo. Pero ang tinutukoy dito na batong ito ay galing sa Gregong salita na Petra. Na ibig sabihin niya, malaking bato talaga na hindi matinag. Hindi, na tumutukoy yun kay Kristo. Na sinasabi doon sa Korinto na ang batong ito ay si Kristo, di ba? Sinabi na yung rock na yun, parehas ang Griego na ginamit dito, yung Petra, hindi yung Petros.
0: Mm-hmm.
2: Kaya hindi si Pedro yung tinutukoy dito na pundasyon ng iglesia, kundi si Kristo mismo na doon itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia na nakatayo mismo sa kanya. Siya yung pundasyon, si Kristo ang pundasyon ng iglesia na kanyang itatayo. At doon maiipon sa iglesia na yan ang lahat ng mga manampalataya.
0: Mm-hmm.
2: Pero ngayon, ang problema ngayon sa nag-aaway-aaway na ngayon mga iba't ibang Christian religion. Eh. Sabi lang, kami yun. Sabi naman isa, kami yun.
0: Lahat naman,
2: nag-aangkin na eh. Pero, bayaan natin ang Biblia ang kikilala.
0: Mm-hmm.
2: Ang Diyos mismo ang kikilala at hindi ang tao mag-aangkin sa kanyang sarili, di ba? At ang sabi dito, ano ang pagkakilala ng tunay na relihiyon o tunay na iglesia?
0: Mm-hmm.
2: Kasi may ibinigay ang Panginoon mismo na pagkakilala eh. Ating tingnan ang sinasabi dito. Punta muna tayo sa Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Ibig sabihin, mapagkawang gawa.
0: Mm-hmm.
2: Eh, kasi yung mga babaeng balo, di ba? Ibig sabihin, mga kawawang tao. Kasi unang-una, yung mga babaeng bao, yung mga ulila, walang namang, di ba? At hindi lang yun. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. O yun pala. Dahil alam natin, tayo ay nabubuhay sa sanlibutan, di ba? Pero ang panalangin ni Kristo, iligtas mo sila sa sanlibutan. Upang yung kanyang mga tagasunod na manampalataya sa kanya ay hindi mabuhay ayon sa buhay ng mga tagasanlibutan. Kaya nga sabi dito, yung tunay na relihiyon, unang-una mo pagkawang gawa. Kasi dalawin nga ang ulila at mga babaeng balo sa kanyang kabigatian, tulungan sila. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Kung ikaw ay manampalataya kay Kristo, huwag mong pahintulutan na madungisan ang iyong sarili sa sanglibutan. Ano ba yung nasa sanglibutan na sinabi ng iba pang mga apostol? Sa pagkasanlibutan, ang pita ng laman, di ba sabi dito? Yung pagpapalalo sa buhay, yung pagpapalalo ng laman, puro makalaman ang nasa isip. Puro kasayawan, di ba? Kalayawan.
0: Mm-hmm.
2: Iyon ang dapat iwasan sa sanlibutan. Kaya nga sabi dito, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Huwag tayong gumaya sa gawa ng sanlibutan na hindi mabuti. Kundi, sumunod tayo sa halimbawa na ipinakita sa atin ni Kristo bilang ating tagapagligtas. At sinabi pa dito sa Juan, Kapitulo 8, talatang 31, ganito ang palatandaan sa tunay ng mga tagasunod ni Kristo.
0: Mm-hmm.
2: Sabi dito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, ano sabi? Kung kayo ay magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Alin daw ang tunay na alagad ni Kristo? Kaya tagasunod, ibig sabihin ng alagad, tagasunod niya. Yung mga nagsisipanatili sa kanyang mga salita. At ano ba yung salita ni Kristo? Itong Biblia, itong sinasabing salita ng Diyos. Yung mga sumusunod sa aral ng Biblia, sumusunod sa salita ni Kristo na nasa Biblia, yun po yung kanyang tunay na mga alagad. Kapag manatili doon, yun po yung palatandaan ng isang tunay na iglesia o kaya tunay na relihiyon. At dito pa sa Apokalipsis, may sinasabi dito, isa pang palatandaan pagkakilanlan sa kanila. 12:17 ng Apokalipsis sabi, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad sa ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Yun pala. May dalawang pagkakilanlan doon sa mga nalabi. Alin bang nalabi? Ang nalabi sa binhi daw ng babae. Itong babae ba na ito ay alin to? Literal ba na babae o may kinakatawanan? Titingnan natin. Basahin natin mamaya. Basta may dalawang pagkakilanlan sa kanila. No? Unang-una, nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Hindi sinasabing wala ng utos ang Diyos, hindi na kailangang sumunod sa utos. Kasi, ibig sabihin, hindi kasama dito sinasabi yung mga ganong tao na nangangaral ng ganon. At mga may patutuo ni Jesus. May papatutuo ni ni Jesus, ha? Sabi dito. Diba sa 1910, kung sundin natin doon, ang patutuo ni Jesus, yung espiritu ng hula.
0: Hula. Okay.
2: Pero parang naipakilala natin ito noon, diba? Brother Jabel, sa ating pag-aaral. Okay. Mm-hmm. Ngayon, ano ang sinisimbolohan ng babae ayon sa Biblia? Yan ang tanong. Ito ba literal na babae? Basahin daw natin sa sinasabi ng Kinasiyang Apostol. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, Talatang 12, ganito ang sabi. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Dalaga, ibig sabihin, babae ito, no?
0: Oo.
2: Si Kristo ang lalaki, tapos yung kanyang manampalataya ay?
0: Dalaga, babae.
2: Isa, babae. Mm. Yung mga manampalataya ito, itong iglesia. Mm. At kung ating babasahin pa itong Epeso 5:31 at 32, ganito pa ang dagdag na paliwanag. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat, sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Mm-hmm. Ayun pala. Itong kalagayan ng mag-asawa, ito ay ginamit ng Kinasiyang Apostol upang ilarawan yung relasyon ni Kristo at sa kanyang iglesia.
0: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, yung babae pala, yung asawang babae ay tumutukoy nga sa iglesia at yung asawang lalaki naman ay si Kristo. So, yung babae na tinutukoy dito ay tumutukoy sa iglesia ng Panginoon na kanyang itinatag.
0: Amen.
2: Na doon nga niya iipunin yung mga manampalataya. At may ibinigay nga na pagkakilanlan ano, doon sa iglesyang ito. Unang-una, ano yung sinabi? Mapagkawang gawa. Pagkatapos, iniingatan ang kanyang sarili na huwag madungi sa nalibutan. At ano pa yon? Nananatili sa kanyang salita.
0: Okay.
2: At nag-iingat sa mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Yun yung mga pagkakilanlan na ibinigay ni Kristo sa isang tunay na
0: iglesia.
2: Lalong-lalong sinasabing nalabi. Ngayon, ano pang mahalagang ordinansa ang iniwan ni Kristo sa mga manampalataya na kailangan nilang gawin bilang alaala ng kanyang pagtubos? Kasi ang pinag-uusapan nga natin dito, pagtubos, di ba? Ngayon, sa unang Korinto 11:23 kay hanggang ano ito hanggang 26 basahin natin ang sinasabi ito ng Kinasiyang Apostol. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So ano ito? Tinutukoy dito? Brother Jamin? Brother Louis? Ang tinutukoy dito ng Kinasiyang Apostol, yung tinatawag na Lord's Supper, kaya nga sabi sa gabing yun na si Kristo ay kumain ng tinapay ni na walang liberador at saka yung kupa, di ba? Yung katas ng ubas na kasama ang kanyang mga alagad. Ay yun pala, alaala ng kanyang pagliligtas nga sa atin na dapat gawin ng mga manampalataya. Kaya kung ating titingnan yun, di ba, sa mga ebanghelyo, andun yun, mababasa natin. Sa Matthew, mabasa natin yun. Kahit sa alin doon sa apat na ebanghelyo andun yon. Ngayon, ito ang binabanggit dito ng kinasiyang apostol, pinapaalala sa mga pananampalataya doon sa Korinto. Pero ngayon, bago sila kumain ng tinapay at uminom ng katas ng ubas, ano yung isinagawa nila na ordinansa?
3: Ayan.
2: Na mahalaga na ibinili ni Kristo sa mga alagad.
3: Gawin din.
2: Nagawin din. Kasi nakikita ko maraming mga iglesia na ginagawa naman nila yung tinatawag na communion service, di ba, Lord's Supper. Kaya lang,
3: yung isa,
2: parang may kulang na hindi ginagawa. Samantalang mahalaga yun na ibinili ni Kristo sa kanyang mga alagad, di ba? Kaya yan ang tanong ngayon dito, bago isagawa ang ordinansang ito ng banal na hapunan o Lord's Supper, anong ibinigay ni Kristo na halimbawa upang sundin ng mga mananampalataya?
3: Mm-mm.
2: Na karamihan ngayon na nagsasabing Kristiyano ay hindi ito sinusunod. Mm-mm. Kaya ito ay isa doon sa pagkakinala ng tunay na iglesia nung lumalakad talaga sa salita ni Kristo, di ba? Na natingin sa kanyang salita dahil salita mismo ng Panginoong Jesus to. Basahin natin ang sabi nito. Simulan natin sa Kapitulo 3 ng Juan, Kapitulo 13, talatang 3, pababa. Basahin natin ang sabi dito. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay ng Nanang Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paruroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigay sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamay at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya ang sa kanya'y nakabigkis.
3: Uh-huh.
2: Na sa kanya'y nakabigkis. Sinabi sa kanya ni Pedro, "Huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guru at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan ng mga paa ng isa't isa sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo.
3: Mm-hmm.
2: So ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad bago sila kumain ng tinapay na yon at uminom ng katas ng ubas sa panahon na yon ng communion service o kaya Lord's Supper, Santa Cena sa wikang Kastila?
3: Mm-hmm.
2: Ano yung ginawa muna ni Kristo na ibinilin pa sa kanyang mga alagad na tinatawag ninyo akong Panginoon at Guru? Ngayon, kung ako na inyong Panginoon at Guru ay hinugasan ang inyong mga paa, kayo naman ay nararapat maghugasan ng paa ng isa't isa sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Maliwanag itong bilin na ito ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod o sa kanyang mga alagad.
3: Amen.
2: Ngayon ang tanong dito, bakit ba ayaw ni Pedro magpahugas? Diba kung balikan natin yung talata? Sabi dito, huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman. Oh. Sabi ni Pedro. Bakit kaya? Ba't ayaw pahugas ni Pedro? Nagpahugas naman yung kanyang mga kasama. Pero pagdating kay Pedro, ayaw talaga eh. Pero anong sagot ni Kristo? Kaya nung sinagot sa ni Kristo eh, pumayag din. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi kita huhugasan, ay hindi magkakaroon ng bahagi sa akin. Ibig sabihin, napakalaga itong paghuhugas na ito dahil si Pedro nga kung ayaw pahugas eh, wala siyang bahagi kay Kristo.
3: Mm-hmm.
2: Kaya sabi nga ni Pedro, hindi lang itong paking papa, buong katawan ko. Hindi, sabi niya. Kaya ang mahalaga lang yung paa mo, dapat hugasan. Ano ba ang mahalagang kahulugan ng paghuhugas ng paa? Kasi,
3: kahulugan po talaga.
2: Unang-una, bakit ayaw ni Pedro na pahugas? Dahil, ang paghuhugas ng paa, ito kasi ay gawain ng isang alipin. Kasi dyan sa East nga, dyan sa Middle East, yan ang ginagawa nila, di ba? Pero ang may gawain yan, yung mga alipin talaga ang gumagawa niyan. Pag may mga bisita, lalo pag marangal na tao, may alipin sila tagahugas ng paa bago papasok sa bahay. Para mahugasan yung kanilang maalikabok na paa. Lalong-lalo nung panahon na yan, di ba? Naglalakad lang, mostly lakad.
3: Mm-hmm.
2: Ang ginagawa ng mga tao. Hindi katulad ngayon na konti na, nakasiminto na nga yung kanilang ano eh, bababaan eh, nakakotse pa, pero nung araw ay uso itong paglalakad, kaya may alipin yung mga mayayaman na taga-hugas. Kaya nung huhugasan ni Kristo yung paa ni Pedro, hindi siya pumayag. Sabi niya, Panginoon, hugasan
0: niya. Alipin pa si Kristo.
2: Oh, naging alipin. So ano ang ibig sabihin sa ginawa ni Kristo? Yun ay nagpapakita ng kapakumbabaan at paglilingkod na ibinigay ni Kristo na halimbawa sa mga alagad, na dapat bago ka makibahagi doon sa kumakatawan ng kanyang laman, di ba? Yung tinapay na yun na kumakatawan sa laman na nasi, na wasak dahil nga sa pagliligtas sa atin, at uminom doon sa katas ng ubos na yun na kumakatawan naman sa kanyang dugo na nabuhos para sa atin, ay matutunan nating magpakumbaba at yung gawain ba ng paglilingkod na ipinakita ng Panginoong Hesus sa atin.
0: Mm-mm.
2: So yun ang mahalaga. At isa pa, yun kasing paghugas ng paa bago nga sila mag-communion service. Ibig sabihin, dapat nagpapakita ng kalinisan yun, di ba? At itong mga alagad, bagamat sila ay nabinyagan, di ba, nahugasan ang kanilang buong katawan eh. Kaya lang sa paglakad nila bilang manampalataya, hindi may iwasan na kahit gaano kaingat, di ba? Kapag lalo pag dumadaan ka sa mga daan na may putik, o kaya sa maalikabok, eh, hindi maiwasan na may mga tilamsik.
0: Mm-mm.
2: Ng putik o kaya alibakabok sa iyong paa na kailangan mong hugasan. Yun ay sumasagisag sa buhay ng isang Kristiyano. Kahit ang isang Kristiyano naman, kahit minsan maingat naman talaga, ayaw niyang magkasala o kaya mabahiran yung kanyang ano, matalamsikan ng dumi ang kanyang kaluluwa, kaya lang hindi pa maiwasan. Minsan may andyan pa rin dahil tayo nabubuhay sa mga kasalanan ng likas. Minsan may mga talatalamsik pa rin ng kasalanan sa ating puso, di ba?
0: Kakasala pa rin.
2: Oo, nagkakasala pa rin. Na kinakailangang patuloy na mahugasan ng dugo at biyaya ni Kristo.
0: Amen.
2: Yun ang kinakatawanan nitong
0: sinisimbolohan
2: paghugasan ng paa. Kaya mahalaga ito na isagawa ng mga manampalataya upang maipaalala sa kanila na bago sila magkumain nga nung ano na yun, tinapay at saka dugo, dapat na malinisan ang kanilang kaluluwa ng mga tilamsik ng kasalanan.
0: Amen.
2: Yun po ang ibig sabihin nito. Kaya mahalaga na isagawa ng mga manampalataya ito bago sila isasagawa naman yung tinatawag na Lord's Supper o kaya Santa Cena. At itong pagsunod na ito sa bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad, yung pagsunod sa halimbawa na iniwan ni Kristo at ibinilin pa niya na gawin ng mga alagad niya o tagasunod niya, isa ito sa pagkakilanlan ng mga tunay na tagasunod ni Kristo.
0: Mm-hmm.
2: Okay, kaya po sa atin ay isinasagawa nga natin ito para masunod natin ang mga sinasabi ni Kristo, habilin niya sa atin.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So yun po yung mga bahagi na mahalagang gampanan ng isang manampalataya, no, kay Kristo. Kasi yun nga, katulad nung nasabi natin nung una, ay porque isinagawa ni Kristo ang pagliligtas sa atin, ay kanya na lahat, wala na tayong bahagi. Manampalataya na tayo, tapos na. Oo, hayahay na lang tayo. Okay lang, manampalataya na. Okay, tapos na ang lahat. Wala nang bahagi na dapat gampanan ang isang manampalataya. Ay hindi po ganun. Ayon sa Biblia, maliwanag naman ang sinasabi ng Biblia na may bahaging gaganampanan ang tao kung gusto niyang maligtas.
0: Mm-hmm.
2: Yun nga lang, marami ang ayaw na gumampan doon sa bahagi na yun. Dahil gusto nilang maligtas, ayaw naman nilang gampanan yung kanilang bahagi.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang hantungan yan, marami pa rin na may impirno. Samantalang ayaw sana ng Panginoon na may impirno, di ba? Kaya lang yun nga, ang tao minsan gusto lang maligtas, gusto lang niya ang grasya, pero ayaw niyang kondisyon.
0: Silang tanggap ng tanggap. Oh,
2: tanggap ng tanggap. Ayaw tumanggap ng... Ayaw niyang gawin yung kondisyon na iniwan ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Na hindi naman actually mahirap na gawin, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Ang ipinapasunod naman ng Panginoon sa atin ay ikabubuti rin natin eh. At hindi naman talaga mahirap na gawin. Mas mahirap pa nga pinapagawa ni Satanas. Di ba?
0: Opo.
2: O sulsulan ka ni Satanas, patayin mo yun. Kaya ripin mo yun. O kaya nakawin mo yun. Mapanganib yung pinapagawa, pero marami ang gumagawa nun. Pero ang Panginoon, puro lahat sa ikabubuti ng tao ang kanyang pinapagawa at walang anumang bagay na nakakasama. Yun po ang mahalaga dito. So sa ating pag-aaral na ito, yun po ang ating tema, no? Yung pagpapatuloy na pag-aaral natin doon sa bahagi ng tao sa kanyang kaligtasan.
0: Mm-hmm.
2: So hanggang dito lang po ang ating pag-aaral sa gabing ito. At muli, magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig sa kanilang radyo at ganoon din sa mga nanood sa kanilang Facebook Live. At muli ay nais kong pasalamatan ang may-ari ng istasyong ito na nagbibigay sa atin ng pagkakataon, ano? At libreng pang-aral dito sa istasyong ito. Si Dr. Remy Tuoy at ganoon din yung tagapamahala nila ngayon, yung manager na si Sir
0: Louis
2: La Rosa. At ganoon din yung mutsaga na technician natin dito, si Sir Kent, na patuloy na sumusubaybay at nag-assist dito sa atin sa istasyong ito. Okay.
0: Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang pagkakataon o oras na sama-sama tayo, nag-usap-usap. At syempre doon po sa mga nakapakinig ay sana po ay naunawaan talaga ng lubusan sa tulong ng Panginoon. At minsan mahirap pong unawain ang salita ng Panginoon, hirap intindihin. Pero yan nga po, isa po yan sa mga naging gawain po ng mga lingkod niya. Gaya po namin na ngayon mare, mas pinapababaw po, no? O kaya mas ipinapaliwanag yung mga bagay na nasa salita ng Panginoon. So, napaganda ng ating naging pag-uusap ngayong gabi. At ano po ba ang inyong munting katanungan, Brother Marcelo?
2: So, ang aking katanungan ngayon, ano yung isa sa mahalagang dapat gawin ng mga manampalataya bilang alaala doon sa pagtubos na ginawa ni Kristo sa kanila.
0: Ayan na, yan yung pinaka-pinag-usapan natin. Madaming yung una, maraming pagkakilanlan.
2: At ano yung bihirang makita ngayon sa mga iglesyang Kristiyano na ginagawa na iniwan ni Kristong halimbawa sa mga alagad na ibinili niya na dapat nilang gawin?
0: Follow-up question. So, yun nga, yung tanong. Ano yon yung naisip paggawa ng Panginoon? Pero maraming gumagawa, pero kulang. At ano nga yung follow-up question, ano yung nagkulang na yon na hindi nagagawa ng mga iba't ibang sekta o samahan? O na, isa yon nga sa pagkakilanlan. Kasi di po ba, marami naman kayo nabanggit kanina na mga pagkakilanlan ng isang iglesia ng Panginoon. Pero ano nga ba yon yung hinihingi nga sa tanong ngayon, ano yung ipinapagawa ng Diyos bilang pag-alala?
2: Sa kanyang pagtubos.
0: Pagtubos sa atin. At, yung follow-up nun, ano naman yung hindi nagagawa ng karamihan talaga kasi.
2: Talaga
0: isa lang yung nagagawa nila. Ayan, so,
2: sabihin, binawasan nila yung gusto ni Kristo na mga gawin.
0: Mahalaga pa naman po talaga yun. Ayon nga sa ating naging pag-aaral. Ayan, so ang oras natin ay alas 8:17. So meron pa tayong 10 minutes. So hintay-hintay natin. Maganda. So nabatiin muna natin itong mga nakikinig po sa ating XFM sa ating Facebook Live. Si kapatid na Jonard Pineda. Nagbabalik pakinigta si Brother Jonard. Sabi niya, mapagpalang paggabi na brother. Diyan si Jabel de la Cruz. Nunood sila from Nara. Nakaantabay sila sa ating programang Tinig ng Reformasyon Sunday Edition. God bless you po. God bless din, Brother Jonard. Lobby ng Panginoon, makita-kita rin natin ito mga natin tagapakinig natin. Kami naman ay willing makipagkita. So, makamusta kayo, makilala ng personal. So, halimbawa si kapatid na Sarmiento, Danny, kanina, muntik na mangyak-ngyak yun naramdaman niya na hindi, akala niya kasi daw, wala siyang kwentang tao. Bakit ba pinagkakaabalahan siya napuntahan ng mga kagaya natin?
2: Kasi dapat niyang alalahanin. Binili siya ni Kristo ng
0: kanyang sariling dugo. Sabi ko sa kanya kanina na
2: isa siya sa pinaghirapan ni Kristo sa cross, bakit walang kwenta?
0: Kaya kami, nagpapasalamat kami sa Panginoon na nandito po kami sa gawain na ito na abutin yung mga anak o tinubos ng Panginoon. Kaya kung may mga makasalamuha pa kami, mas may makilala, kung handa rin nyo kaming imbitahin sa inyong mga tahanan o kung saan man kayo, yan, ay willing po kami. Malaman na lang kung paano at sa paanong paraan. Ayan. So, binabati ko rin si kapatid na Tirso Irabon. Dating taga Brooks, ngayon taga Aborlan na siya, Plaridel. Lolo Tears, magandang gabi sa iyo at pagpalain ka ng Panginoon. Bigyan ng mas malusog na pangangatawan, malakas na pangangatawan para makatrabaho, makapaghanap buhay pa. Siko, and then, Sister Elma Pateño.
4: Nagiging pala si Elma.
0: Best supporting, grabe ang suporta sa gawain ng Panginoon.
4: Supportive talaga siya.
0: Sila po ay taga Batarasa. So kapatiran natin to, Sister Elma. At patuloy din po kayo na pagpalain ng Panginoon, mas malusog na pangangatawan. At syempre, pagpalain din ang inyong mga hanap buhay. Ganyan na rin si Brother Benmar Chris Pateño, Kuya Nunoy. Magandang gabi po sa inyo. At sana rin yun din ang hiling na mas malusog na pangatawan, mga hanap buhay, at ang pagpapala ng Panginoon ang siyang ibuhos. Ayan, so meron pa isang nakikinig dito eh. Wait, nawala yun siya dito. No, Sister Anna May din.
4: Sister Anna May. Baka pati si Gold din dyan.
0: Si Gold, nakikinig din yun. Ayan, ayaw, batiin natin yun si Brother. Brother Goldie. Nakikinig yun ngayon. Mabait yun eh, si Brother Gold. At na-addict yun, makinig na sa radyo kasi binabati-bati daw siya. Ayan, si Baby Ayla. Oh, nagpapabati na rin si Baby Ayla.
4: Pinipigilan nga siya eh. Sabi ko, bakit naman ipigilan? Eh, napakasimple na ang request eh. Yan na nga lang ang kaligayahan ng bata. Ipigilan pa ninyo.
0: So, magandang gabi sa iyo, Brother Gold. Patuloy na magpakabait. So, isa po yun. Yung nakikinig din si Sister Hanabe. Anak na ni Brother Gold. Isa rin ito, nahawa ni Brother Gold eh. God bless sa iyo, Sister Hanabi, Baby Hanabi, sa pakikinig.
4: Active on rin.
0: Sa pagpalaing po kayo ng Panginoon. At yun, ganun din ang syempre mga nagsumusuporta sa ating programa na ito na Tinig ng Reformasyon. So sa ating cellphone number, may mga nakikinig doon. Si Brother Sarmiento,

0: ni Kuya Danny sa kanyang trabaho. God bless po sa inyo. Ingatan sana kayo dyan sa inyong pagtatrabaho sa construction. Dyan, maraming pwedeng maging aksidente. Pero ingatan nawa kayo ng Panginoon. At si Kuya Berto. Lalaking-lalaki ang pangalan nito, Kuya Berto. God bless sa'yo, Kuya. At,
1: kailan ang pangalan ng araw, Berto.
0: Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Yan, ang inyong mga mahal sa buhay, mga hanap buhay, ang inyong mga kalusugan. Darin, si Kuya Danny, patuloy na maglingkod sa Panginoon, kilalanin ang Panginoon, dahil totoo na mayroong Panginoon. Yan, at sana'y patuloy na maglingkod. Wala pa pong sumasagot sa ating katanungan. Ang ating katanungan muli, ano nga yun? Yung, ano po yun, nais ipagawa sa atin. Anong tawag doon sa pinapaalala na dapat daw gawin ng isang bayan ng Diyos lagi. Yan, tapos ay may kadugtong 'yon. Kung nasagot na nila 'yon, eh ano naman kung ginagawa na nila 'yon, meron namang karamihan ng sekta o kaya iglesia na hindi naman nila nagagawa yung isang bahagi na 'yon. Sa gawain na 'yon na mahalaga 'yon kasi 'di po ba isa nga 'yung nagpapakita ng 'yun pagpapakumbaba at pagkilala na ikaw nga ay nagkulang. Oo. At humihingi ka ng kwan sa Panginoon, kapatawaran. Oo, at patuloy na paggabay. Oo. So ang oras natin ay alas 8:24. Sino pa ba wala ng mga papabati dito? Ayun, pero maganda po 'yung mga ako natin ano, pag-aaral natin. Yan na, napakabuti ang Panginoon kasi yan, nais niyang ipaalala sa atin yung mga ganyan na bagay. Ito po ba isang punto nga dyan na pinaalala ng Panginoon na kung lagi daw natin gagawin yan, eh lagi nating maalala na susunod daw darating yung panahon na kasama na natin siya. Oo, kapag gagawin yan.
1: Sabi nga ni Kristo dun sa Ebanghelyo ni Matthew, hindi ako, na ako umuling makikiinom nito hanggang sa makiinom ako muli sa inyo doon na sa aking karyan.
0: Ibig sabihin, yun yan na aasamin na rin ng mga lingkod ng Panginoon na darating na siya para makasama na siya doon na kakain. O kaya gagawin yung bagay na yon.
1: At saka maliwanag naman sabi ng kinasiyang apostol, diba, sa 1 Corinthians 5:26 na sabi niya, tuwing kanin daw natin yung tinapay at inumin yung saro, ay inihahayag natin ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa pagdating dumating siya.
0: Lagi natin gagawin yun
1: patuloy na masariwa ba sa isipan ng mga manampalataya yung ginawa ni Kristong pagliligtas sa kanila.
0: At yung pagbalik niya ulit na makasama natin. Abay, napakagandang pangako po yun, ano? Imagine mo, sa sunod na gano'n na eh, kasama mo na siya. At talagang hindi na simbo-simbolo lang, kundi kuwan na talaga.
1: Makikita mo
0: makikita
1: mismo.
0: Makikita na at makakasama mo na mismo. So, ako rin, isa rin po yan, syempre sa pinapangarap ko na mangyari, na makasama ako doon. Siyempre, nung...
1: Pero ito mga Kristiyano naman ang palataya.
0: Nangyari na naunawaan ko yan, yan na rin talaga yung inisip ko na sana mangyari din sa buhay ko na makasama ko na yung nagligtas sa akin, nagmahal sa akin ng grabing pagmamahal, bagaman ganito ako. Pero handa niya akong tanggapin at binigyan nga niya ng mga paraan. Halos siya nang gumawa lahat ng paraan. Di ba ba yung sabi niyo nga na yung gagawa ng bahay, sana nang libre lahat. Gagawa siya pa nga ang gagawa eh. Ang gusto na lang niya eh, bakit? Ambag-ambag man lang tayo. Wag naman, mga kikoyakoy na lang. Na. Binigay na nga ang lahat, no? Lahat ng materyales, wala ka na po problemahin. Makikitulong ka na lang.
1: Ayaw mo pa.
0: So, ayaw pa, grabe.
1: Gusto, kuya-kuya-kuya ka na, panuorin mo siya gumawa mag-isa.
0: Hindi rin tama yung ganun.
1: Yung bahagi ng tao, ayun yung gampanan eh.
0: Ayan, oras natin ay alas 8:27. Okay, hintay na lang natin kung may mag-chat sa Facebook Live. Yun, sino yun yung mabigyan natin kung tama yung sagot. Ganun na rin sa ating cellphone number. Ayan, so muli. Maraming salamat po sa inyo. Yan, at no, ay patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon. Yan, at syempre, bago natin tapusin ang

0: Ating pag-aaral, manalangin po muna tayo para pasalamat sa Panginoon.
1: Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyong harapan sa gabing ito, sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na muling magbahagi ng iyong mga banal salita. Naway pagpalain din ang lahat ng mga tagapakinig sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, ganoon din ang mga nanonood sa Facebook Live. Ipagkalob sa kanila ang malinaw na pagkaunawa sa mga salita ninyo na aming napag-aralan ngayong gabi. At ipagkalob din nawa sa kanila ang iyong mayamang biyaya, ang iyong dakilang pag-ibig at ay patuloy na pamatnubay upang patuloy din sila nawa na makapaglingkod sa inyo at patuloy sa kanilang pagsasiliksik ng iyong kautuhanan upang sila rin ay makabahagi ng iyong dakilang pagliligtas na isinagawa mo sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Naway patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukuha at pagkakasala alang-alang sa malagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Amen. So muli, ako po ang inyong lingkod na Evangelist, J. Bell de la Cruz, at syempre ang inyo pong naging tagapagsalita na si Brother Marcelo Hines. At syempre yung nananalangin po kanina, si Brother Louis Bangkasan, sumisilip sa monitor. So siya na po yung makakasama nyo sa mga susunod na programa. Pero makakuan pa rin naman ako sa mga sunod. Sa mga sunod na buwan, siya na po. Ayan, so... Salamat po at bago po tayo magtapos ng lubusan, makakapakinig pa muna tayo ng isang mensahe ng awit at sana'y magustuhan po ninyo ito. At muli, paalam at maraming salamat po sa inyo.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang tubig.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sample Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
16: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan naman?
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
9: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtiv.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3
6: makatutulong sa kalusugan
15: na may VCO
6: at moringa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sample Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
15: Santong Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
20: Mga katupa, excited!

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium

0: Paprika, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione, Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix, Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtiv.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Southern Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Southern Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
9: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
14: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sample Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
14: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
21: Mga katupa, excited!

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya
4: tungkol sa Santan Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santan Gold Coffee Mix.
1: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
19: Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
21: Santong Gold Coffee Mix.
23: Mga katrupa, exciting!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix. Inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting! Mga katropa! Exciting!

Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan.

0: kanilang sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Santone Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
24: XFM.
25: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
1: Santone Coffee Mix.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Bibili sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! May agad timprano na lawig ng Palawan. Lungsod ng Petro Princesa, magandang umaga. Another Manic Monday, mga kabayan, mga katropa, ngayon pong Agosto 24 na po. Siyempre, ngayon taong 2026. Ay, welcome na po sa ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Isang alam po ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Rene Boy Federico. Pangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunang ating pong station manager, Calu Villarosa. Tropang Alison Salvatos po, mambubulakaw na. Ay, manggigising na po sa inyo, mga katropa. Good morning, everybody. Good morning. Dahil Lunes. Naku, mga kabayan, makatropa, kailangan. Walang late. Huwag ka malate. Naku, mga kabayan, makatropa, ha? Siyempre, ang ating pong balatuntunang ito ay handog naman po sa inyo. Ah, siyempre, ng premium D3 coffee mix. Oy, sa ating pong mga kabayan, makatropa, na gising na sa mga oras na ito. At nakapagpasalamat na sa ating pong poong may kapal para sa panibagong biyaya ng buhay. At syempre, ang pag-ingi na rin po ng gabay. Ha? Gabay para sa buong maghapon nating mga gawain, syempre. Ha? At magpainit na po ng sikmura. Yung sa ating pong mga kabay, mga tropa, nakapag usal na ng dalangin, ha? Kape. Magpainit na ng sikmura. Siyempre, narito po ang ating pong healthy coffee, ha? Na bagay na bagay sa umagang katulad nito. Medyo malamig-lamig. Ay yung ating pong premium D3 coffee mix. Yung bang lamig na pwede na rin pong magpakilig. Pakilig ng ating kalamnan. Kalamnan na minsan, yung iba naman inaabot hanggang buto. Nako, mahina-hina po ang iyong pong buto dahil kulang ka sa vitamin D3, katropa. Huwag ka na mag-alala dahil yung ating pong premium D3 coffee mix ay meron pong vitamin D3, ha? Vitamin D3 na malaking tulong po para po sa pagpangangalaga ng ating pong buto sa katawan. At meron pa rin po itong ibang sangka. Gaya po ng mangosteen powder na mayaman sa antioxidant, ha? Mga nilalabanin nito yung mga free radicals, yung mga bakterya o mga virus na nasa loob ng ating katawan na nagkukos ng mga sakit. Antioxidant, napaka-importante po yan, mga kabay, mga tropa. Ha? Nasa mangosteen powder na isa sa mga sangkap ng ating premium D3 coffee mix. Nagpapatamis sa kapeng ito, stevia, ha, mga kabay, mga tropa. Para doon sa ating po, mga kabay, mga tropang ayaw na magka-diabetes, eto na yung kapeng nararapat din po sa inyo, ha? Ang premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: At siyempre, nako, mga kabay, mga tropa, sa oras na ito. Oo, good morning muna, ha? Sa Weng Hara Ilibera, siyempre yung thought of the day niya, ha? Saglit lang, ha? Ayan, thought of the day ni Sir Weng Hara Ilibera ngayong umaga na ito, ha? Nang Monday, Manic Monday, every ending is a setup for a new beginning. Close with grace and step into your next chapter with faith and courage. Reflect on how far you've come, celebrate the growth, release what no longer serves you, and walk forward with a heart of full of hope and soul full of dreams. Iyan po ang thought of the day ngayon ng araw na Lunes. Ang mga kabayan, mga katropa, ayun pong ating pong kahinatan sa buong maghapon nito ay set up na po yan para sa panibagong araw. Panibagong bukas. Kaya kung mag-e-ending kami na malungkot, nakaw! Huwag naman po sana. Gawin niyo pong makabuluhan. Makabuluhan, masaya. Nakapagpasaya ka ng kapataong. Diba? Kaya bawat paglipas ng araw, dapat ay maganda po. Ha? At yun daw pong mga hindi magandang mga naganap o magkaganap. Sa po magkapon ito, huwag nyo na pong dalhin kinabukasan. Ha? Negative vibes yan. Negative vibes. Mahal ako naman para mabuo yung iyong magandang bukas. Dapat mong paghandaan yan. Katropa. Higyan ako 25 minutos na makalipas. Ang alas 4 na po ng morning. Sa siyempre yung ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, handog din po sa inyo ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Narito na po ang Santon Gold Coffee Mix. O, diba? Santon Gold Coffee Mix. Ito yung kape. Meron pong glutathione and collagen. Mayaman po sa... O meron pong tinatawag na anti-aging properties. Gusto mo bang manatiling bata? Younger? Doon sa edad mo? Nako naman talaga eh. Huwag kang pa-stress. Huwag ka pa-stress. Kung may stress ka, magkape ka. Pero ang kape mo dapat ay healthy coffee gaya po ng Santon Plus o Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ha? Dahil yan po ang kape na yan, mga kabayan, mga katropa, gawa rin po sa mga natural na sangkap. Andyan po ang moringa powder at mangosteen powder pa rin po, mga kabayan, mga katropa, with glutathione and collagen. At ang kape ito, mga kabayan, mga katropa, o mainam din po sa ating po mga katropa dyan na nagkakaroon ng tinatawag na mental block. Minsan naglo-loading tayo. O, aminin nyo, mga kabayan, mga katropa, ha? O, nakaranas ka na ba niyan? Medyo nasasabihan ka ng, oy, lutang ka ba? Yan, ako mga kabayan, mga katropa, mental block. Wala ka sa mental focus. Dapat daw po, lagi tayong alert, alerto, pati yung ating pong kaisipan, ha? Para po yan ay makamtan, mga kabayan, mga katropa, na hindi ka magkakaroon ng mental block. Kapilang na katulad po ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Yung ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yun rin sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw na ito ng Lunes. Sa ating pong balita ng national muna. $802 million na pondo para doon po sa mga school counselors. Itinutulak na matapos nga daw po ang mga sere ng karasan sa mga paaran. Active threat drill sa mga paaralan sa buong bansa. Sisimulan daw pong irolyo ngayong Agosto 25. Binatilyo sa bansang Sweden. Nakaharap naman sa kasong murder matapos din ang school sword attack. Ibang klase doon sa Sweden, ha?

0: Bureau of Fire Protection. At palay ko, magpapatupad daw po ng 4 na araw na partial power interruption sa ilang barangay. Sa El Nido po yan. Isang motorista naman at angkas nito ang sugatan matapos makabangga ng aso sa bayan ng Nara, Palawan. Healthy aging at improving skills, inilunsad naman ang pamahalaan sa Nara, Palawan. Samantala, dito naman sa bayan ng Brooks Point, 2 bagong proyekto na po para sa sambayanan. Formal lang pinasanayaan ng LGU. At top 1 most wanted person municipal level sa bayan ng Batara sa arestado. Anim na raang pamilya sa Green Island hinatira na po ng tulong. Pagpapailaw sa isla, ibinalita ni Mayor Pedi sa mga residente. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong pong araw ng Lunes. At yun naman po mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated, healthy coffee mga kabayan, mga katropa, gawa sa purong natural sangkap gaya po ng mangosteen powder, soya powder at moringa powder. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, available na rin po yan mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, sa oras na 31 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Saglit lang mag-ano lang tayo, premium D3 coffee mix lang. Ilang saglit lang ito at sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, ang detalye ng ating pong mga balita. Kape, kape, kape! Good morning, Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
11: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
13: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili

0: pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhong Gold Coffee na.
1: Santhong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhong Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santhong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhong Plus Gold.
1: Santhong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: XFM.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: 16 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Balik po tayo mga kabayan, mga katropa, sa ating pong palatuntunan. At narito na ang detalye ng ating pong mga balita ngayong pong umaga ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Agosto, taon 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay hindi po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang maghahatid ng mga balita ngayong pong umagang ito. Katropang Alizon Salvatos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye po ng balita, sa balitang nasyonal, itinutulak daw po ngayon sa Kongreso ang pagdadagdag ng mahigit sa 2,000 karagdagang guidance personnel sa mga pampublikong paaralan para po sa taong 2027. Kasabay yan ang panukalang 802 million pesos na pondo para palakasin ang mental health at child protection services sa mga paaral o sa mga mag-aaral. Ayon po yan kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nakapaloob sa panukalang 7.2 trilyong national budget para sa 2027 ang paglikha. Paglikha daw po ng 1,800 school counselor associate position at 221 school division counselors positions sa ilalim po yan ng Department of Education o DepEd. Giit po ni Libanan, mahalaga ang dagdag na counseling personnel lalo na sa gitna ng mga ulat ng bullying, school violence at iba pang problemang maaaring makaapekto sa emosyonal at mental na kalagayan ng mga estudyante. Napapanahon aniya ang panukalang dagdag pondo kasunod ng mga insidente ng karasan sa mga paaralan, kabilang na ang mga pamamaril at pananaksak sa ilang campus. Para po kay Libanan, hindi sapat ang physical security upang mapanating ligtas ang mga paaralan. Kailangan din aniyang palakasin ang emotional at psychological support para daw po sa mga mag-aaral. Aniya, bahagi daw po ng first line of defense ng mga paaralan ay ang guidance counseling o guidance counselor, dahil nakatutulong silang matukoy yun daw pong mga estudyante na nangangailangan ng suporta at makalika ng mas ligtas at supportive na school environment. Hinimok din ni Libanan ang mga pribadong elementarya at ganun din sa sekundarya o high school na dagdagan ang kanilang counseling services. Dahil ani dito kay Libanan, responsibilidad ng buong komunidad ang kapakanan ng mga kabataan. Mga kababay, mga katropa, ang balitang ino pong napakinggan na handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 41 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Karagdagang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Sa karagdagang balitang nasyonal naman, mga kababayan, susubukan daw po yung pagsasanay kung paano mabilis na marespondihan, mailikas at ma-reunite yun daw po mga estudyante sa kani-kanilang pamilya sa kasagsagan din mo ng human-induced stress o banta na kagagawan ng tao. I-a-apply daw po sa naturang drill ang mga aral mula sa kamakailang insidente ng pamamaril sa mga paaralan, particular po sa Tacloban at Zamboanga City. Ayon po yan kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma. Sa pagdinig ng Senado noong pong araw ng Webes, na kumpleto na raw po ng kagawaran yung daw pong mga tinatawag na protocol na ipatutupad sa pagsasanay katuwang ang Philippine National Police matapos ang initial testing nito sa Manila Science High School. Aniya, malaking bahagi ng naturang drill ang tinatawag na reunification stage, kung saan magtutungo ang mga estudyante, magulang, medical responders at police sa itinalagang mga lugar sa halip na magsama-sama ng magulo sa paligid ng paaralan. Ang natura din mo ng protocol ay bunga ng assessment ng DepEd sa Tacloban school shooting. Ayon pa kay Garma, mahalaga ang paghahanda, kahandaan at kamalayan upang agad na makatugon sakaling mayroong karahasan. Inihayag naman ng DepEd na ang magiging pagsasanay ngayong araw na ito, Agosto 25, o sa araw pa ng bukas, Agosto 25 ay magbibigay daan sa mga opisyal ng paaralan para i-assess kung paano gagana ang mga protocol sa school level at matukoy ang mga puwang na kailangang matugunan bago pa man ipatubad ang naturang sistema.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: School simulations. Yan po yung mga takatakda raw pong isagawa. Ito sa mga paaralan, hindi lang po sa kamay nila. Maging sa mga probinsya, mga kabayan, mga tropa. Inaabangan na ito. Dapat na isagawa ito. Kung sakasakali kasi, alam naman po natin, ang panahon ngayon, hindi na po ganun kadali, kaayos. Pagdating po sa mga ganitong uri po ng karahasan na nai-involve ay mga estudyante sa loob pa mismo ng mga paaralan. Paano nga ba? Ano nga bang gagawin ng mga estudyante kapag, halimbawa, mga ganitong senaryo? Huwag naman po sana rin po sa Lawigan ng Palawan. Naku. Pero ito yung kahandaan, yung preventive measures. Isa sa mga preventive measures nais na ipaalam, ituro ng ating mga otoridad dun, siyempre sa mga estudyante. Mga kabayan, mga katropa, maging doon yung mga school staff. Dun sa una nating balita, mga kabayan, mga katropa, yung pagdaragdag naman ng mga school counselors. Tagal na itong hinihiling ng mga paaralan eh. Kasi nga, kulang sa budget. Ano lang abutin yun lang. Ito, sana nga ay magkatotoo, ha? 2,000 karagdagang guidance personnel sa mga pampublikong paaralan para sa susunod na taong 2027. Ay, nako naman. Kasi nga, minsan yung pong mga kabataan na sabi nga ay medyo may problema, pamilya, wala ibang mapagsumbungan. Ang tanging outlet, kaklase, kaibigan. Minsan, alam mo naman yung mga kabataan, akala nila hindi seryoso yung usapin. Yung kaibigan, siyempre, hayaan mo lang. Iba naman nagsasuggest, ganito kayo mo. Nagiging marhas. Mas mainam na po mga professional ang mag-handle, di ba? Dahil yung mga magiging guidance counselor, may mga seminar o training na pinagdadaanan yan para ma-identify yung mga may problema mga estudyante. Mga kabayan, mga katropa, alam nila yung estudyante mayroon problema. Alam din nila yung mga estudyante medyo napapariwara. Sa mga kilos at mga salita niya, sigurado yan. Kaya mga nag-aaral yan eh. Tawag doon mga psychologists. ha? Yan ang kalimitang nagiging mga school guidance counselor. May mga background. Paano i-assess ang kaisipan ng isang tao. Yan itong mga hakbang na ito, mga kabayan, mga katropa. Yung pong school simulation o drill at yung pagdadagdag ng mga guidance counselor. Ito yung mga hakbang na nakikita ng ating pong pamahalaan upang di man kung hindi man tuloy ang mawala ay mabawasan yung mga ganitong insidente ng karasan sa loob ng mga paaralan, partikular sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Napapanood na ba o dapat na talaga?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ay, samantala sa oras na 47 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Balita mula sa labas ng ating pong bansa. O ito, naku mga kabayan, mga katropa, karahasan din. Sa loob din ito ng eskwelahan, pero sa bansang Sweden naman ito. Isang 18 anyos na lalaki ang nakaharap sa kaso namang murder at attempted murder matapos daw po ang fatal sword attack. Fatal sword attack. O ang gamit naman dito, espada. Sa isa pong high school sa Fagersta, Sweden, na ikinasawin ng isang estudyante at ikinasugat ng 3 pa katao. Nangyari daw po yung mga kabayan, mga katropa, Biyernes, Agosto 21, nang arestuhin ang binata sa loob ng Brinell School. Binaril pa umano ito matapos manlaban. Ayon po sa Swedish prosecutors, nabaril pa umano ang suspeka matapos itong manlaban sa mga otoridad habang siya ay inaaresto. Nabatid na nakasuot daw po ang lalaki ng helmet at may dalang espada nang isagawa din mo ang pag-atake. Kinilala naman ng pulisya ang nasawi bilang isang 17 anyos na babae at 3 lalaki naman ang nasugatan. 2 sa mga ito ang malupa ngayon ang kondisyon na nasa pagamutan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang naging motibo sa pag-atake. Iniulat din na may dati ng kaso ang suspek dahil naman sa assault. Sinusuri rin ng mga investigador sa naturang bansa ang TikTok account na iniuugnay sa suspek. Bago ito maalis, nakita umano rito ang ilang video na may kaugnayan sa mga school attack at isang larawan ng espada. Samantala, nananatiling suspendido rin po ang klase sa naturang paaralan. At bantay sarado rin po ng mga otoridad. Ayon pa sa police chief na si Tommy Alrickson, nakapagsagawa na ang mga otoridad ng humigit kumulang 80 interviews at planong kausapin ang halos lahat ng staff at estudyante ng naturang paaralan at tinataya nasa 450 katao. Hinalugkog din ng mga polis ang 2 address ni Fagersta na iniuugnay. 2 address sa Fagersta na iniuugnay sa naturang suspeka.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, ugaliin mong palakasin. Palakasin ang iyong immune system araw-araw. Araw-arawin mo ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mabibili na po ninyo ang mga yan o ang yan sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at rin sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karahasan din pero sa ibang bansa at ang gamit naman ay espada. Kaloka talaga ito mga kabayan, mga katropa, ha? What is happening to our world? 9 na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Samantala,
1: balitang bukas.
0: Dakuhin na po natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters para naman po sa ating pong mga balita, balitang lokal. Unahin natin ang balita ni Katropan Dennis Chua kung saan dalawang bagong proyektor po na para sa mga mamamayan. Ang formal na pong pinasinayaan ng local government unit sa bayan ng Brooks Point. Katropan natin sa balita niya, Dennis Chua. Live report.
2: Dalawang bagong proyekto para sa sambayanan ang formal ng pinasinayaan ng LGU Brooks Point nitong August 1926 sa Wenceslao Villapa High School sa Barangay Mainit at Mambalot Elementary School. Pinangunahan aktibidad ni Mayor Cesario Benedito Jr. kasamang ibang mababatas. Una na rito ang bagong school stage sa Wenceslao Villapa High School sa Barangay Mainit. Sangkop na pasilidad para sa mga programa, seremonya at iba pang aktibidad ng paaralan na nagpapalakas sa pakikilahok at talento ng mga mag-aaral. Pangalawa ang bagong pantu ng Mambalot Elementary School. Layo nito na mapabuti ang daan sa loob ng paaral at makapagbigay ng maayos at ligtas na akses para sa mga mag-aaral, guro at mga school personnel. Kasabay nito ay sinagawang outing ceremony sa mga halal na opisyal kung saan formal silang nanumpa sa kanilang tungkulin. Binigyan din ng mga programa na patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan para sa mga paaral at pagpapaunlad ng pasilidad na makakatulong sa mga mag-aaral at guro. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Copemix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Ito ang Exciting
0: Days. Maraming salamat po, katropan Dennis. Sinasabayan na. Mga kapat, uy. Ano ba yan, ha? Sumisingit. Good morning muna kay Ma'am Lynn Ortega Sumandal na nanonood daw po dyan sa Boracay. Good morning po Ma'am Lynn Ortega Sumandal. Ingat po kayo dyan sa Boracay, ha? At ganoon din kay Ma'am Mina Panday Kalikdan. Good morning. Ma'am Alona Dagaraga Santino, Santino family dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Kay Sir Michael Makasibang na nanonood sa Antipuluan, Nara, Palawan. Good morning, Ma'am Nenay Magsipog. Good morning din. Kay katropan Jonard Pineda. Good morning. At kay Ma'am Esneria Omis Alpa. Ha? Sa ating pong mga kabayan, mga katropa, lahat na nanonood, nakasubaybay sa ating pong Facebook Live. Good morning po sa inyo. Ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, karagdagang balitang lokal pa rin. Para naman kay katropang Ray Elgaran. Healthy aging at improving skills, inilunsad po ng pamahalaan ng NARA. Para kanino ba ito? Alamin nga po natin ang detalye ng balita niyan mula kay katropang Ray Elgaran.
3: Live report. Kamakailan ng LGU Sonora Palawan ang programang Healthy Aging at Improving Skill sa Municipal Laguon. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office Social Worker mula sa Thailand at South Korea, kasama ang mga elected official ng munisipyo kung saan tinalakay rito kung paanong bigyang halaga ang kapakanan ng mga nakatatanda, pagpapataas ang antas ng serbisyong panlipunan at ang makabagong pamamaraan sa pangangalaga. Samantala, inaasahan umanong magsisilbing pundasyon ang nasabing pakikipagtulungan para sa mas malawak at mas epektibo mga programa para sa kapakanan ng mga mamamayan ng NARA. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Joint Greyhound Operation isinagawa daw po sa Taytay District Jail. Katuwang ang mga taga Bureau of Fire Protection. Katropa natin sa balita niyan, Bel Yamuch.
1: Live report.
4: Pinaiigting ng Bureau of Jail Management and Penology, Taytay District Jail, ang seguridad sa pasilidad matapos magsagawa ng Joint Greyhound Operation. Katuwang ang Bureau of Fire Protection, layunin ng operasyon na magsagawa ng masusing inspection sa loob ng piitan upang matiyak ang kaligtasan, kayusan at seguridad ng pasilidad. Gayun din ang pagpigil sa pagpasok at pagkakaroon ng mga ipinagbabawal na bagay, kabilang ang illegal na droga. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, Taytay District Jail, bahagi ang naturang operasyon ng patuloy na mga hakbang upang mapanatili ang integridad ng pasilidad at matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng persons deprived of liberty o PDL at mga kawani ng pilitan. Pinakita rin ang operasyon ng patuloy na pagtutulungan ng BJMP at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang pangsiguridad sa mga correctional facility. Pinangunahan ang Taytay District Jail ni SJO4 Barbara Lim, hepe ng Piitan, sa ilalim ng patnubay ni GS Superintendent Hugh Gracias D. Castillo, Regional Director ng Jail Bureau, at GC Inspector Santiago Bumoyla Jr., Provincial Administrator ng Palawan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, lalaking binugbog sa Barangay Mandaragat, DCD Duraw, ana magsampa ng kaso. Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
5: Live report. Decidido na magsampa ng kaso ang lalaking nabugbog sa Barangay Mandaragat kamakailan. Ayon kay Kenneth Villanueva, tatlo na ang nakilala pero nasa pito ang tansya niya na bumugbog sa kanila ng kanyang kaibigan. Kabilang sa plano niyang kasuhan ay ang kawani ng Anti-Crime Task Force na sinasabing sumuntok sa kanya, pati na ang asawa nito. Ngayong araw o bukas, inaasahan na pagharap na magkabila ang panig sa Barangay Hall ng Barangay Mandaragat bilang parte ng pagsasampa ng reklamo. Matatandang nabugbog ang dalawang magkaibigan nang mapadaan ito sa kalsada gamit ang tricycle at ng paghinto at pagbaba ni Kenneth, dito na ito pinagsusuntok ng mga kalalakihan. Iyan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, manghihibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald! Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang ating puntamang oras, ganap na po ang ikalima ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas ng po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: XFM.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Payne. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
13: Sister Payne, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
16: Premium D3.
17: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may vitamin.
6: GCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus
16: Herbal Oil.
20: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Malabong mata dahil 24/7 ang paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
25: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
27: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
28: XFM.
29: XFM.
28: Mga katropa! Exciting dito!

0: Premium D3 Coffee Mix para sa ating pumakabay mga katropang mga ayaw magka-diabetes or meron pong diabetes pero hindi mapigilan magkape. Yan po yung kapeng nararapat sa inyo, ha? Tandaan po ninyo, Premium D3 Coffee Mix. At doon naman sa ating pumakabay mga katropa na gusto namang medyo bumata-bata ang ating kanila pong mga balat. Younger looking skin, Santon Gold Coffee Mix naman ang para sa inyo, ha? Mga kababayan, mga katropa. O ganun din yung mga medyo naglo-loading, ha? Nawawala sa mental focus. O yan po yung kapeng nararapat sa inyo, ha? Santon Gold Coffee Mix. Samantala, para naman sa ating po, mga kababayan, mga katropa, na yung medyo may mataas sa uric acid level sa katawan, nangangasim yung sikmura, nagkakaroon ng palpitation kapag nagkakape, lalo na po yung mga non-healthy coffee. Ito naman ang kaping para sa inyo, Santon Plus Coffee Mix. Yan po mga healthy coffee na yan ang produkto, epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay available o mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, balitang lokal pa rin.
1: Balitang lokal.
0: Balikan natin, o punta muna natin si katropang Kuya Toto Roni mula naman sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Ano kaya mga naging ganap? Alamin po natin yan mula kay katropang Kuya Toto Roni. Good morning!
2: Live report! Yes, good morning! Happy Monday, Manic Monday, katropang Ali. Siyempre, good morning. Good morning sa ating mga katropang at nagising na sa mga oras na ito. At update natin ang ospital ng Palawan, katropang Ali. Medyo marami itong vehicle accident ngayon, katropang Ali.
0: Vehicle accident?
2: Unahin natin dito sa may bahagi ng Barangay Napsan. Pasado alas 11, isang estudyante, edad 18, galing daw umano ito, katropang Ali, sa outing dyan sa bahaging na yan. At pauwi na nga sana ito nang maaksidente itong 18 anyos na

0: Itong binalita ni Katropang Mike kanina, dalawang motorsiklo nagabanggaan na isang lalaki, no, taga Barangay Irawan, kaninang pasado alas dos ay nangyari ang aksidente. Nagtamo ito ng sugat sa noo at sa bibig, Katropang Ali, nung dalhin sa ospital ng Palawan ay inilipat naman ito sa isang pribadong ospital nga naka-oxygen ngayon itong rider, Katropang Ali. Sa ibang balita naman, nangyari naman ito sa ibahagi naman ng BM Road, pasado alas 11, mag-asawa, Katropang Ali, ang lula ng isang motorsiklo. At galing nga dyan sa isang, yung beach dyan. At napawi na ito sa kanila, doon sa Barangay Road, San Jose, sa New Market, Katropang Ali, ay na-aksidente itong lalaking itong si 22 anyos. At nagtamo ito ng mga sugat, iba't ibang bahagi ng katawan, Katropang Ali, at ito ay inilipat din sa isang pribadong ospital, Katropang Ali. Sa ibang balita naman, isang lesbian ang binugbog umano ng kanyang kabordmate. Ito naman sa may bahagi ng Barangay Bangkaw-Bangkaw kagabi, Katropang Ali. Base sa medical record ng ospital, nag-inuman umano yung kanyang kabordmate. Nang ito'y malasing itong isang lesbian na Katropang Ali ay dito na binugbog ito at nagtamo ito ng mga bukol sa ulo at pasa sa kanyang katawan, Katropang Ali. Sa huling balita, pasado alas 6 kagabi sa Barangay San Jose, isang 35 anyos na lalaki ang sinaksak sa bahagi ng likod na tumagos naman sa may bahagi ng braso, Katropang Ali. Hindi lang naitala ang kanilang pinagbulan sa kanilang away, Katropang Ali, na sa ngayon ay naka-admit sa ospital ng Palawan. At sa inabangan natin ngayong araw ng Lunes ay nasa 3. At tayo naman ay dumiretso dito sa Police Station 1. Isang lalaki naman ang binakustudya ng Police Station dahil sa nagmaoy. Nagmaoy, Katropang Ali, sa may bahagi ng Barangay San Miguel. At yung dalawang suspek ay nanatili pa rin sa Police Station 1 ayon kay Police Lieutenant Arsiguno, Katropang Ali. Yan muna ating balita atin sa atin yan ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyang Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Kuya Toto Ronnie. Katid sa ating orasan na 12 minutos. Makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, hindi ka rin makunta, Katropang Mike. Pero dito nag-chat. Yung isang number niya. Okay, balikan muna natin si Katropang Mike mamaya na. Okay na? Tama na natin yung balita ni Katropang Mike na itong si Mayor Byron ay nagsagawa daw po ng inspeksyon sa ilang mga proyekto ng pamalaang lunsod. Saan ba ito, Katropang Mike?
2: Live report! Live report!
3: Katropang Alison, pasensya ka na. Madaling araw na tayo ng away galing doon sa meron na diskrasya nangyari ito sa Barangay Siksikan. Samantala, sa ibang balita, personal na ininspeksyon ng Puerto Princesa City Marcelo Perron kasama ang Office of the City Architects, panguna ni Architect Toristo Temes, ang ilang vertical project ng pamalang lungsod Kamakalawa. Sinuri ng alkalde ang progreso at estado ng mga proyekto kabilang ng mga inaasawa na tapos ngayong taon. Kabilang dito ang Irawan Public Market, Irawan Standard Daycare, Tinikiban Standard Daycare Center, 3-story 9 classroom school building sa Tinikiban Elementary School, 3-story 9 classroom school building sa Mames, San Jose Public Market, City Coliseum, Freedom Park, at sa Biwok Public Market. Sa pag-inspeksyon ng mga school building, nagbigay ng direktiba si Mayor Byron na isama na sa standard ng mga susunod na itatayong paaralan ang solar power system. Layunin itong makatulong daw na matiyak ang tuloy-tuloy ng paggamit ng pusilidad at pag-aaral ng mga estudyante kasabay ng direksyon ng lungsod tungo sa paggamit ng renewable energy. Samantala, sa mga pampublikong palengke, binigyan din alkalde ang pangailangang mapanatili ang kalinisan at kayusan kapag nagsimula na ang operasyon ng mga ito.

0: money mayroon at yakin ang pagkakaroon ng accessibility features para sa mga maibili, kabilang na mga paglalagay ng mga ramp para sa mas maginhawang pag-access sa mga pasilidad. Kabilang din sa mga sitor ang City Coliseum Renovation, Balayong Park, Skate Park at Plaza Quartel. Para naman sa Plaza Quartel, itasagwa ang restoration patay sa aprobadong architecture design ng National Commission for Culture and the Arts or NCCA na naging output ng USAID project. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, 15 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan muna natin si Katropang Dennis, dalawang bagong proyekto raw po. Oh, teka lang, oo. Top 1 most wanted person, municipal level. Arestado po sa bayan ng Bataraza. Detalye ng balita niyan, Katropang Dennis Achua.
3: Live report! Live report!
4: Arestado ng Bataraza Municipal Police Station ang top 1 most wanted person municipal level sa bisyo ng Warno Bares noong August 23, 2026, ganap na alas 8 ng umaga sa Barangay Marangas sa bayan ng Bataraza, Palawan. Pinagunahan ng operasyon ng FENPI Bataraza katuwang ang matauhan mula sa Provincial Intelligence Unit, FMFC 3rd Platoon at 41st B Maneuver Company at Regional Force Battalion. Ang naarestong individual ay wanted sa kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong August 17, 2026 ng Regional Trial Court ng 4th Judicial Region Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan sa ilalim ng Criminal Case Number 26-02773 na walang piyansang inisyo. Samantala sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposition. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus, Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, isang motorista at ang angkas nito, sugatan. Matapos mo nang makabangga ng aso sa bayan naman ng Nara, Palawan. Nang dahil sa Chua. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
5: Sugatan kamakailan ang isang motorista, kabilang ang dalawang mayandro de edad sa kahabaan ng Barangay Princess Urdua, Nara, Palawan, matapos umanong magabangga ng aso kung saan ayon sa ulat tinutumbok ng naturang motorista ang bahagi ng bayan. Subalit pagdating nito sa pinangyarihan ng insidente ay may aso raw na biglang tumawid. Kaya ang resulta nang walang ito ng kontrol sa manobela hanggang sa maaksidente. Samantala, nagtamo ng ilang pinsala sa katawan ang mga biktima na agad rin namang sinugod sa paggamutan at nilapatan ng kahulang medikasyon. Yan ang balita natin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Paleko! El Nido, magpapatupad daw po ng 4 na araw na partial power interruption sa ilang barangay daw dyan sa El Nido. Kailan? Alamin po natin ang balita niya mula naman kay Katropang Belyamucha.
3: Live report! Live report!
6: Magpapatupad ang Palawan Electric Cooperative ng 4 na araw na partial power interruption sa ilang bahagi ng El Nido, Palawan, kaugnay ng isasagawang line upgrading activity. Nakatagda ang power interruption sa Agosto 24, Agosto 26, Agosto 28 at Agosto 31, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa Paleco, kabilang sa mga maapektuhan, ang mga lugar na sakop ng Nasigdan Recloser, particular ang bahagi ng Sitio Nasigdan at mga barangay ng Villa Libertad, Pasadena, Barutuan, Bucana at Tenigiban. Apektado rin ang mga lugar na sakop ng Globe Recloser, kabilang ang bahagi ng mga barangay ng Maligaya, Masagana, Buenasuerte, Villa Libertad, Pasadena, Barutuan, Bucana at Tenigiban. isinasagawa ang naturang aktibidad para sa kaligtasan ng mga personnel habang isinasagawa ang construction ng double circuit line. Gayon din para sa pagpapalit ng switch gear ng nasigdan recloser. Pinapayuhan ang mga residente at establishmento sa mga apektadong lugar na maghanda para sa pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente at isaalang-alang ang kinakailang pag-iingat upang maiwasan ang abala sa kanilang mga gawain. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Santon Plus Gold para sa mas protektadong kalusugan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilidio, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Bella. Alternate naman pala. 24, 26 at 31. Isa pa nga, isa pang araw pa pala. Apat, congrats. Samantala mga kapay, mga katropa, 20 minutos makalibas na po ang alas 5 ng umaga. Balikan natin si katropang Mike. O, yung dalawang magkasunod na disgrasya o kognes sa ulat ni katropang Kuya Toto. Disgrasya sa motorisiklo ang naitala ngayong madaling araw lang sa Barangay Siksikan. Dali ng balita niyan, katropa natin, Mike Iscote.
7: Live report. Live report.
0: Magandang umaga ulit, katropang Ali. Dalawang disgrasya ka sa motorsiklo ang naitala kaninang madaling araw. Unang naitala itong bandang mag-alas dos, no? Naitawag sa atin dito kanina bandang 1:56. Yung unang disgrasya dito lamang yan sa may kanto, halos kanto ng Parangke Road dito sa Barangay Siksikan, yung panggaan nitong XRM 125 at saka yung isang NMAX 155, kapwa nagtamo ng sugat sa kanilang katawan itong driver ng XRM 125 na nakilala si Herbie Sumibkay ng Barangay San Manuel dito sa Lungsod ng Puerto Princesa, at ang driver naman ng NMAX na si Kevin Palma na mula sa Barangay Irwan. Ano ito, katropang Ali, mukhang sabi ng mga pulis ay kanilang kasama sa trabaho. Sa panayam natin doon sa isang testigo na nagpapantay ng kanilang tindahan dyan sa kanto ng Parangke Road, itong driver ng XRM 125, galing ito dito sa may Phoenix, no? Mukhang nag-exhibition pa, nagpapaangat-angat ng kanyang motor. At mabilis, bigla daw nagpaharurot, at ito nga, no, pagdating dito, itong XRM 125, ang direksyon nito ay going to Bayan, yung NMAX naman ay going sa south. So, mabilis itong patakbo ng XRM 125, ayon sa testigo, patapos ka nagpangat-pangat ng motor, at ito nga, pagpunta niya dito sa may kanto ng Parangke Road, ito na nga, nagpanggaan na nga silang dalawa. So nakuha naman ng ating mga hero yung dalawang biktima at isinugod nga sa pagamutan. Yung kanilang mga motorsiklo, durog-durog ito, katropang Ali. Halos sa yung sa XR125, tanggal talaga yung gulong. Yung NMAX 155, durog din yung harapan nito sa lakas ng impact. Kalain mo nga talaga nagkalat yung mga basag-basag na mga bagay na mula sa motorsiklo, at halos na covered niya yung dalawang lane ng kalsada. At pagkatapos nito, katropang Ali, mayroong isang motorsiklo na doon mismo dumaan din doon, mukhang galing ng Irawan na ito, pinapayuhan na nga siya ng mga otoridad dahil nga dumaan doon sa may unang banggaan na dahan-dahan lang, lasing din ito. Nako, at pagdating dito sa may Welcon, bago dumating paakyat ng Welcon, nag-self-crush na ito. At nakilala naman ang driver ito, si Aloy Moreno, na membro din ng Hero, nurse pala ito. So, kaya medyo may tama ito sa may bandang mukha niya naman, no? So hindi na nakarating sa paakyat ng Welcon, ay nag-self-crush na ito. Pero napansin na ito ng mga otoridad natin na medyo pag-iwang-iwang, kaya nga pinayuhan na sana na magdahan-dahan. Pero yun nga, mukhang pawi na ito, kaya na-disgrasya. Kinuha din ang kanyang magkasamahan, may duty raw sa rito ngayong umaga, kaya nga lang ay yun, ay hindi na makakasuri dahil nga dinala na sa ospital. So pinapayuhan na lang natin yung ating mga motorista na magtahan-tahan sa mga pagmamaneho, lalo na kung nakainom na ng Agua di Pataranta. Yan ating report mula sa Barangay Siksikan, mula sa 104.7 XFM Puerto Plata City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
2: Maraming salamat at katropang Mike. Samantala, oras natin 24 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Morning muna Sir Alan Lamera, Mama Ribica Calcabate Cesar, Mama Rizil Curip Tampos, at Ma'am Merlin Billiones, mayat nga timprano kanin daw. Samantala sa iba pang balita, abon natin. Mantika na ibinebenta mula sa bakungan, hindi raw rehistrado sa FDA. Ayun yan, sa PNP. Katrabal natin sa balita niyan, Gerald Gales.
7: Live report. Live report.
8: Hindi nakarehistro ang produktong mantika na ibinebenta mula sa isang compound sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa. Ayon sa PNP, wala ring lisensya o license to operate mula sa FDA, kaya malinaw na ito'y merong paglabag sa takbo ng kanilang negosyo. Kaya naman, nagkasanambaybas operation ng Special Operations Unit ng PPCPO sa lugar, at doon nakumpiska ang higit 6 million pesos kasama na ang nasa 6 na oil tanker at 2 truck. Sabado nang ma-file sa Fiscal's Office ang kaso, at isa sa mga tauhan nila ang kinasuhan na siyang nabilihan ng baybas item na mantika, at kasama rin na kinasuhan ang mismong may-ari na taga Iloilo. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidan, likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: At sa uling bugso ng ating pong mga balitang lokal ngayong pong umaga ng Lunes, 600 pamilya sa Green Island sa munisipi ng Rojas nahatiran daw po ng tulong. Pagpapailaw sa naturang isla, ibinalita naman mismo ni Mayor Pedi Sabando sa mga residente. Katropa natin sa balitang yan, Girly Cadasio.
7: Live report. Live report.
9: Umabot sa 600 na pamilya sa Green Island ang nahatiran ng food packs ng lokal na pamahalaan ng Rojas bilang ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng sunod-sunod na sama ng panahon at malalakas na hanging habagat. Personal na pinangunahan ni Mayor Pedi Sabando ang pamamahagi ng tulong at tinayak na bawat pamilya ay mabibigyan ng food packs. Kasabay nito, ibinalita rin ng alkalde ang inaasahang pagsisimula ng pagpapailaw sa Green Island tapos lagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Rojas at Palawan Electric Cooperative o PALECO. Inaasa ang pagsapit ng Desyembre ngayong taon ay magkakaroon na ng linya ng kuryente sa isla na matagal nang hinihintay ng mga residente. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. 27 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balita at mga impormasyon dito sa ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong pong umaga ng Lunes, Agosto 24, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, na napapakinggan din po sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan, at napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw at tagagising kada umaga, katropang Alison Salvatus. Nagmamagandang umaga na po at maraming salamat. Pilipinas! Pilipinas.
10: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag

0: Bakit ng katawan?
1: Samsung Plus
0: Herbal Oil.
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan at kung paano po natin lulunasan ang samot-saring mga karamdaman at pinaka-importante sa lahat, kung paano natin maiiwasan ang napakaraming karamdaman na iyan na makapaminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan naman po kami dito sa atin pong palatuntunan sa kanilang po ni Doc Remily Tukuy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po ulit sa atin pong The Secret of Health.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta po mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, ha? Especially kapag ka nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ayan, maraming katanong, Doc. Ano bang kahalagahan ng mga suplemento na ito na iniinom natin, ayan, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay?
1: Actually, napakahalaga ng mga food supplement. Kung titingnan natin yung current situation ng nutritional status natin, ano? Kasi ngayon, dumarami na dumarami yung merong problema sa balance ng tamang nutrisyon. Kasi yung nutrients ng kinakain natin, originally, ang source niyan talaga dapat sa pagkain.
0: Yung
1: regular diet natin. Hindi mo siya pwedeng palitan ng kahit na ano eh. Ang problema lang, maraming reason kung bakit yung diet natin, hindi natin nakukuha yung talagang kailangan ng katawan. Kasi merong ano eh, may certain level of nutrients na kailangan ng katawan para manatili siyang nasa maayos na operational status. So yung mga yon na hindi natin nakukuha ng regular kasi maraming reason, pwedeng kulang tayo sa supply, kulang yung quantity, mali yung pinili nating diet. Ang supplement kasi nagpi-fill in sa lahat ng mga gaps, kumbaga. Yung nutritional gap na pwedeng maging dahilan ng karamdaman.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi sa paniniwala natin, sa naturopathy, ang basic reason bakit nagkakasakit ang tao, meron yan yung hindi yan agad-agad, nandiyan yung sakit.
0: Tama doko.
1: Nag-uumpisa muna yan sa posibleng kakulangan ng isang sustansya na nagiging resulta naman ng panghihina ng isang parte ng katawan. At pag ang katawan nang hina, dahan-dahan na ito magde-deteriorate hanggang sa magkaroon ka na ng sakit.
0: Mm-hmm.
1: Pag nagkaroon ka na ng sakit, wala ka na magagawa.
0: Yeah,
1: you need to take prescription. At kung hindi mo

0: naman gagawin yon, delikado ka.
1: Mm-hmm.
0: O ngayon, para maputol mo yung ganong sequence ng sakit, mag-start ka doon sa simula.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang ginagawa po ng naturopathy at saka ng ating company, Yes to Health. We provide food supplement na ang pangunahing purpose talaga is primarily prevention ng mga karamdaman.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin, we are on a proactive side ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Yung pagiging maagap, bago pa tayo tablan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na yan, eh pinakamainam na maiwasan na kaagad yung iba't ibang uri po ng mga karamdaman po na ito, mga katropa, ha? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, nandyan ang atin pong mga powerful supplementation, combination ng mga produkto na pwede po ninyong intake na makakapag-impart po sa atin ng napakarami na sustansya at nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, ha? Kaya sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Pwede rin ma-order ito sa atin pong official Shopee page. O, search lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil available po lahat ng produkto ng Yes to Health, ay pwede nyong ma-avail dyan sa atin pong mga wellness clinic. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha? At mga modalities natin, mga services na in-offer ng Yes to Health. Kung gusto nyo masubukan, ay puntahan po ang atin pong mga location. So mga kababayan natin, na gusto makapunta, makabisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The Secret of Health.
6: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, mga katropa. At ang health information po nito ay hired sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na nagtataglay ng Vitamin D3 or Cholecalciferol, VCO or Virgin Coconut Oil at Moringa Seed Oil Extract na napakalakas po yan. Mga antioxidants, mga powerful anti-inflammatory at nakapagbigay sa atin pong pangangatawan ng samot-saring mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Hindi lahat ng fats, Doc, harmful sa katawan natin. Mm-hmm. Actually, ang fats, napakahalaga ng role nito na ginagampanan sa atin pong kalusugan. Yun nga lamang, ipipili natin kung anong klaseng mga fats ang dumarami o pinaparami natin sa loob ng atin pong pangangatawan.
0: Kaya kinakailangan talaga balanse ang lahat ng mga tinitik natin pagdating sa fats. Meron tayong mga healthy fats na pwede i-consume sa sa nature.
1: Oo.
0: O kaya kumbaga sa diet consideration, kinakailangan titingnan mo rin kung alin yung missing link.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kasi ang nagiging ano kasi natin ngayon, yung nakasanayan ba natin, mm-hmm, kung ano meron lang pagtsatsagaan na natin
1: yun.
0: Oh, pero yun din na nagiging mitsa kung bakit mas nagiging mahina tayo ano pagdating sa mga common diseases.
1: Ayun na nga, ha. Kaya sa mga katropa natin diyan, ha, sikapin natin na hanapin at piliin yung mga pagkain o mga ipapasok natin sa ating pangangatawan na yun po ang magsisilbing lakas tatag ng atin pong kalusugan. Okay? Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, ito pong may kinalaman, no? Sa tinatawag nila na superfood. Ayan. Ano kaya itong superfood na ito? Ito kaya, Dok, ay pagkainain mo nito, hindi ka na magugutom. Ano? Superfood. O, itong tinatawag po na spirulina. Bakit nga ba, Dok, tinagurian nila na superfood itong spirulina?
0: Ang term kasi na superfood, ito yung taguri, kumbaga.
1: Mm-hmm.
0: O bansag sa mga pagkain na may mataas na yung density, no, ng mm-hmm nutritional concentration. At ang spirulina, kaya tinawag siya na superfood, kasi napaka, sabi nga nila, extremely rich.
1: Mm-hmm.
0: Ang kanyang protein content, yung kanyang vitamins, yung minerals, yung mga antioxidants, at ganun din na yung mga bioactive compounds na meron doon sa spirulina.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Take note na ang spirulina, isa sa ating sangkap sa Santon Blas Gold. O kaya ito ay tinatalakay natin.
1: Mm-hmm.
0: Kung titingnan mo microscopically, yung spirulina, blue-green ang kanyang kulay. Mm-hmm. Hindi lang siya basta green.
1: Hindi lang green, oo.
0: Oo. At ito ay pagkain for many, many centuries na kilala bilang isang uri na nutritional food.
1: Mm-hmm.
0: Na sa ibang lugar sa mundo, ito ay pinakakain nila in extreme weakness, yung mga taong talaga sobrang hinang-hina at tinuturing nilang food of God. Yan, isa. Marami kasing tinatawag nilang food of God, yung tsokolate, food of God. Yan. Ngayon, bakit sinasabi nilang exceptional yung nutrient density ng spirulina?
1: Mm-hmm.
0: Typically kasi yung dried spirulina, yung meron itong protein, may iron, magnesium, potassium, mga B vitamins, B1, B2, B3, B12, meron din siya. And also yung mga essential electrolytes and antioxidants. Kung titingnan natin yung antioxidant ng spirulina, una, ito'y napakataas. Ano? Ang reason kung bakit ang taas ng ORAC value ng spirulina, meron siyang isang phytochemical na tinatawag na picocyanin.
1: Mm-hmm.
0: Itong picocyanin, kung i-research mo yung pinakang matinding quality o phytonutrients ng spirulina, makikita mo yung picocyanin. Kasi ang picocyanin, based on study, nakakatulong ito para ma-neutralize yung mga free radicals sa ating katawan. Ano ba yung mga free radicals? Ito yung nagko-cause ng oxidation.
1: Mm-hmm.
0: Kasi para mga ano to mga unstable atoms in the body o unstable molecules na kung saan nagnanakaw sila ng electron sa cells. Which is, yung electron is very important sa cells kasi pag bumaba yung content ng electron ng cells, mamamatay siya ng dahan-dahan. Okay? So, based on study, na neutralize ng picocyanin ng spirulina yung mga free radicals para mabawasan yung oxidative stress na nagiging dahilan ng mabilis na panghihina at pagtanda. At ganun din, nakakatulong din sa inflammatory condition.
1: Mm-hmm.
0: And next is the immune system. Isa pa sa maganda dito, ang taas ng protein quality niya.
1: Mm-hmm.
0: Kung i-compare mo sa mga regular na mga pagkain, yung compare natin yung spirulina, yung beef,
1: mm-hmm,
0: yung soya, saka yung itlog. Yan naman yung basic na common na source of protein. Alam mo ba na in same weight, spirulina contains 60 to 70% protein. Ang beef is 26% or less. Soybean is 36% at yung itlog ay 13%. So ibig sabihin in terms of protein capacity, mataas ang protina ng spirulina.
1: Mm. At halos lahat ng mga essential amino acids doon, pwede mong makita doon sa spirulina.
0: Tama, kasi saka yung mga especially sa mga B-vitamins, yung B12, hindi mo siya basta-basta makukuha yung B12 sa ibang mga plant-based source. Kaya nga sa mga vegetarian, isa ito sa problema, ano?
1: Mm-hmm.
0: So yung B12, meron siyang makukuha sa spirulina. So, kailangan to ng mga vegetarian, ng mga vegans, yung mga nagsasubstitute ng protina galing sa karne papunta sa protein ng halaman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan kasi may mga disadvantages yung protein from meat. Eh.
1: Tama daw ko.
0: Oo. May mga matitibay na ebidensya sa pag-aaral na nagsasabi na ang spirulina ay mayroong abilidad na matulungan yung ating cholesterol level.
1: Mm-hmm.
0: Especially yung balance ng bad cholesterol, triglyceride, while ini-increase niya naman yung good cholesterol o tinatawag na HDL. At ito rin ay isa sa pinakamagandang pagkain na kinakain natin para maging maayos yung abilidad ng immune system. Kasi yung immune system natin, partner, ito ay dapat nakakondisyon.
1: Tama daw.
0: Para itong isang sandatahan na bawat parte ng ating immune system ay may kanya-kanyang tungkulin. Mayroong parte ng immune system na umaatake sa kalaban, pinakang first hand o first line of defense natin, ano?
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong part na dyan, yung mga natural killer cell na tinatawag, na kung saan iniikot niya yung sistema natin pag may nakita siyang mga cells na pwede maging cancer o pwede mag-mutate, so pinapatay niya yon. So that's one of the function of the immune system.
1: Mm-hmm.
0: And yung pag-create ng mga antibodies para ma-immune tayo sa isang particular infection, at yung pagiging intelligent ng immune system natin. Kasi yung immune system natin, bukod sa yung lakas niya, kaya di ba may mga tinatawag immune booster, meron ding abilidad ang immune system na kilalanin o ang tawag doon is differentiation.
1: Mm-hmm.
0: Kung sino yung parte ng katawan at sino yung hindi parte ng katawan. So yun ay abilidad ng immune system. Parang sa ating sandatahang lakas, di ba sa armed forces, meron tayong radar na pwedeng ma-scan kung ito ba'y kalaban o hindi.
1: Oo.
0: Yun yung ginagawa ng immune system. At yung spirulina, meron siyang natural ability, yung kanyang mga phytonutrients na tulungan yung immune system natin na maging mas matalas yung kanyang pagkilala kung sinong kalaban ng katawan. So, pwede mo siyang gamitin doon sa mga may autoimmune disorder. Katulad ng mga
1: allergies.
0: Yung mga, pwedeng allergy, pwedeng yung mga lupus, okay? Yeah. Yung rheumatoid arthritis. Yan yung mga common na tinatawag na
1: autoimmune
0: disorder. So ang sangkap din ng spirulina, ayon sa kanilang studies, may clinical studies na nagpapakita na nakakatulong ito na magpababa ng fasting blood sugar at ma-improve yung ating insulin sensitivity na napaka-importante sa mga taong may type 2 diabetes. Dahil sa kanyang phytochemical na nakakatulong to reduce inflammatory marker ng ating katawan, nabebenepisyuhan niya yung mga sakit na may kinalaman sa inflammation, katulad ng sakit sa puso, yung mga arthritis, yung mga metabolic syndrome. Lahat ng sakit na yun na binabanggit natin ay link sa tinatawag na inflammatory condition. So yung marker ng inflammation, tinutulungan niya na ma-reduce para hindi lalala yung mga sakit na yun. Kaya nga tinatawag ito na, na very unique and dense in nutrients na pagkain.
1: Siksik talaga.
0: Oo, historically talagang yan. Actually, yung organization, alam kung alam natin yung NASA sa US, saka yung European Space Agency, pinag-aralan nila yung spirulina. And napag-aralan nila na yung spirulina, isang potential space food dahil una, nangangailangan lang daw ito ng konting lupa para tumubo. Usually, aquatic culture nga lang ginagamit nila. Ang kagandahan sa spirulina, nabubuhay siya sa malinis sa tubig.
1: Oh.
0: So, yun ang kagandahan niya. And napakataas ng kanyang nutrients, tapos pwede siyang i-produce sustainably. Kaya ginagamit nila ito sa, alam mo yung mga pumupunta sa space. Hindi naman sila pwede magdala ng mga gulay doon. hindi rin sila magluluto sa space. So, one of the food that is studied by NASA and European Space Agency is spirulina. Nadadalhin doon in forms of tablets, in forms of capsule, in forms of tube para makatulong sa mga astronauts na nag-work sa space para hindi siya mamalnourish. Hindi naman sila pwedeng kumain lang ng walang nutrients eh. Di ba? So, that's why tinawag siya na superfood.
1: Mm-hmm.
0: Ang taas ng kanyang protein, nutritional content, yung kanyang phytochemical like phycocyanin, maraming pag-aaral na nagsasabi kung anong nagagawa nito sa ating kalusugan. At ang kagandahan nitong spirulina is available ito sa ating suplemento.
1: Yun.
0: Ang ating food supplement na meron dito, yung Santon Plus Gold, mm-hmm. meron siyang in every capsule, meron siyang sapat na spirulina ka extract and also yung coffee natin. Mm-hmm. Yung ating Santon Gold Coffee Mix, may spirulina din yan. Na bawat higop mo ng coffee at bawat inom mo ng soft gel capsule or kapsula ng Santon Plus Gold, meron kang maiinom na katas ng spirulina na nandun. So hindi natin yun nilagay doon dahil para lang mailagay. Mm-hmm. Ang purpose nun, isabang iniinom mo yung Santon Plus Gold, meron kang nourishment. Just imagine, may protein ka, mm-hmm. meron kang mga B vitamins mm-hmm. and other nutrients na commonly nakukuha mo lang dati sa diet mo. Ay, ang problema, hindi mo nga makuha sa diet kasi una, hindi naman kumbaga hindi naman varieties of vegetables yung kinakain mo. Minsan paulit-ulit lang.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang purpose kung bakit nilagay natin ito sa Santon Plus Gold. Kaya kung kayo nanghihina, ang dami yung health issue, bilang isang tulong as for your general nutrition, highly recommended natin ang Santon Plus Gold dahil meron siyang katas na ng spirulina.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo na kailangang humanap pa ng ibang
1: sources.
0: Pwede na doon sa Santon Plus Gold. Meron na siya doon, spirulina.
1: Yun, ha? So, mga kababayan natin siya, mga kaibigan natin na gustong makakuha ng siksik na siksik na sustansya mula sa mga extract po na ito, ay pwede nyo matagpuan yan, masumpungan sa pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? So alam naman natin, hindi natin matatawaran ano, ang nutrisyon na daladala ng spirulina, mga kaibigan. And fun fact uli tayo para sa mga kababayan natin. Alam nyo ba na ang spirulina ay tinagurian na one of the oldest foods on earth, mga katropa, ha? Ang spirulina ay ito ay kinukonsumo na no over 1000 years ago, especially ng mga Aztecs ano, ina-harvest nila yung spirulina doon sa Lake of Texcoco. Isang lugar yan sa Mexico at ginagamit nila to as a nutrient-rich food, tinatawag nilang tikitlatil. Yan, ha? O, sa mga kababayan natin, for over 1,000 years ago, Doc, mm-hmm. itong spirulina, kumbaga kilalang kilala na, na napakasustansya talaga at punong-puno ng nutrition, mga micronutrients na kapakipakinabang sa atin pong pangangatawan, oh. mga katropa.
0: Para doon sa hindi kilala to, ano nga ba itong spirulina? Ito isang uri ng lumot, sa English,
1: mm-hmm.
0: algae.
1: Mm-hmm. Yan.
0: Pero hindi yung spelling hindi ng pangalan ko. Masustansya ako eh. algae. So, ibig sabihin, ito ay isang napaka... kumbaga napakalawak ng kanyang kayang ibigay sa atin.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: O kaya isa ito sa napili ng Yes to Health na maging parte ng ating food supplement.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi just imagine, ang dami natin mga kababayan, iron deficient.
1: Mm-hmm.
0: Eh, sa kanilang study, ang spirulina ay mayaman sa natural and organic iron.
1: Iron.
0: Oo, na nakakatulong para sa pag papanormal ng ating mekanismo ng paggawa ng pulang dugo.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: O kaya marami pag mga anemic, talagang minsan parang hinang-hina sila, hindi masigla ang katawan,
1: mm-hmm.
0: hindi nila napapansin na bumabagsak na pala yung hemoglobin. So, hindi kasi kumakain ng gulay. Ano?
1: Mm-hmm, yun na nga.
0: Yung gulay pa naman, lalo na yung malunggay, hindi lang pampagatas yan, pampaganda pa ng daloy ng dugo, pampaganda mm-hmm. pa ng hemoglobin. O, kumbaga yung mga anong yun, mga traditional secrets ng ating mga sinaunang yung mga ninuno natin, although ang spirulina hindi native sa atin yan,
1: mm-hmm.
0: pero since ito ay isang kilalang source ng nutrition, isa na ito sa pinakapopular na pwedeng gamitin sa mga produktong nakapagpapalakas. Kaya nga ito ay very famous pagdating sa nutritional therapy na ginagamit ng mga naturopath and also sa common supplementation. O kaya lagi natin sinasabi na yung spirulina, part ng ating suplemento kasi para malaman nyo na, uy, habang umiinom pala ako ng Santon Plus Gold, at tumihigop ng Santon Gold Coffee Mix, ay meron pala akong additional benefit na pwedeng makuha. Kasi minsan, sabi ko nga kanina, yung pagkain natin, kung titignan mo lang yung typical Filipino diet, di ba? Kung ano lang meron dyan, yun na lang.
1: Tama.
0: Magaling tayo sa kumain ng mga ano, pacham at saka pinangat. Pinangat ng init. Hanggat hindi, hanggat pwedeng
1: hindi
0: kainin,
1: kakainin talaga. Hindi pa nasisira talaga. Ano? Rehit ng rehit eh.
0: Eh yun ang reality kasi. Una, hindi naman lahat ay may sapat na pera na bumili ng mga iba't ibang klase ng gulay. Kaya nga sabi ko sa mga ano pasyenteng lumalapit sa atin na kung kayo ay mayroong opportunity na makapagtanim, magtanim talaga kayo. Kasi dapat, everyday, hindi ka pwede mawala ng gulay eh.
1: Tama daw ko.
0: Eh kung hihigpitan nga natin yung standard eh, dapat nga mayroong kang vegetable salad or prutas man lang everyday. Eh bihira lang yung ano eh, nakikita ko na ang prutas, parte talaga ng kanilang
1: diet.
0: Parte ng ano yun, New Year. Pag nangungalikta ng mga bilog-bilog na prutas, doon lang lumalabas yung prutas sa mga bahay-bahay. Pero sa regular na pamumuhay, bihirang-bihira akong makakita ng... pwera sa mga ano ha, kung titignan mo yung ibang bansa, gaya ng Japan, Korea,
1: Australia.
0: Yeah, yung Western countries. O, katulad nung ano, pumunta kami ng sa Europe and sa France. Makikita mo yung diet pattern nila. Meron talaga silang bread, meron silang vegetable na hilaw, salad, tapos meron silang fruits. Then meron silang other fermented na mga pagkain. Katulad ng mga, in Korea, kimchi. Sa atin, dapat ma-educate talaga mga Pilipino na kung ano yung pinakang available sa atin na mga
1: locally.
0: Gulay. Locally. Pagyamanin natin yung paggamit doon.
1: Yung
0: problema naman, ang mahal din ang gulay sa atin.
1: Yun na nga.
0: O, lalo na ngayon, ano, may Middle East conflict. Ewan ko kung ano magiging impact nito sa mga manufactured products. Kaya alam mo, di ba, lagi kong ini-encourage yung mga follower ko sa social media na magtanim tayo kasi ngayong panahon na taghirap ang panahon, sigurado yan, may impact yung gera sa Middle East. Kinakailangan maging wise tayo pagdating sa health kasi hindi naman pwede magtsaga na lang tayo dun sa mga kung ano meron dyan. Di ba? Eh sabi nila, magtuyo na lang kami, Dok. Eh katutuyo mo naman, matutuyo ka na yan.
1: Yan na nga.
0: O, kaya mahalaga din ang supplement kasi nga, minsan, yung mga unfortunate situation na ganyan, wala tayong choice. Pero kung meron tayong Santon Plus Gold, hindi naman mahal ang Santon Plus Gold.
1: Tama, Dok. Oo.
0: Mahal pa nga yung, ano, yung mga load natin. Di ba? Eh meron tayong kahit papaano na suporta sa ating nutrition. Lalo't nang dyan ang spirulina as bahagi ho na ating ingredients o sangkap sa Santon Plus Gold.
1: Yun, ha? Okay, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong mapapawala ng Santon Gold Herbal Capsule po natin na makukuhanan ng napakaraming sustansya ano, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yan po yung mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
7: The secret of health.
1: Ano po mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin, Dok. Baka may pahabol ka pang mensahe.
0: Siyempre, thank you very much sa lahat ng ating mga katropa nationwide ano, na kasama natin sa ating palatuntunan. At sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo ng mga kaalaman na pwedeng magamit sa ating pong pagpapalusog. Samahan po muli kami sa susunod na pagsasahing papawid. Maraming salamat, mga katropa. Ako po si Doc Adjo mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat po ng nakihalubilo ha, dito sa ating pong programa ngayong araw. At ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, ating pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
7: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes.
8: Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habibili sa mga butika. Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Habibili sa mga butika.
16: XFM.
17: Mga katropa, excited!

exciting time, mga katropa. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Oras, handog sa atin ang 1 Plus Feeds. Numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, lalaking binugbog sa Barangay Mandaragat nais matanggal ang miyembro ng anti-crime na bumugbog sa kanya upang hindi na raw pamarisan.
3: Na matanggal po si Ari dyan, yung mga ng iba po, mapamarisan.
4: Miyembro ng anti-crime na sangkot sa kaguluhan, hindi basta-basta tatanggalin sa trabaho ayon kay Richard Ligas.
5: Hindi tayo basta-basta magtatanggal sa trabaho kasi wala pa tayong investigasyon na ikita dahil nagsampa na rin sila ng kaso sa PNP at sa barangay.
2: Mayor Byron kinumpirmang magiging 6,000 piso na raw po ang allowance ng mga senior citizens sa susunod na taon. Pamamahagi naman ng fourth quarter allowance, gagawin na raw pong digital.
6: Ang 6,000 kasi sa darating na 2027. Kasado na yan dahil lahat ng magsasabi na suportado.
4: Sa balitang nasyonal, tunneling method sa paggawa ng mga kalsada sa Pilipinas ay kinukonsidera dahil sa mga kalamidad.
2: Sa atin naman pong balitang international, Amerika pinatawan ng 50% ng taripa ang maraming produkto ng bansang Canada.
4: At sa ating balitang sports, pulis mula sa PNP Anti-Cybercrime Group na gawin ang 2 medalya sa Muay Thai Competition.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa! Ngayon pong umaga ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Agosto, taong 2026!
4: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan. At ganoon din sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Express Balita sa umaga.
2: Samantala mga kabayan, mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang lokal. Nanindigan itong si Ginoong Kenneth Villanueva na isa sa mga bumugbog sa kanila ng kanyang kaibigan ay membro di mano ng Anti-Crime Task Force na pinangalanan niyang si Ginoong Harry John. Pawang mga residente naman ng Barangay Mandaragat. Ikinwento ni Kenneth kung paano siya nabugbog na nang nasa 7 katao. Yan nga po sa naturang barangay nito nakalipas sa Agosto 19 taong kasalukuyan. Ayon sa kanya, Galing din muna sila sa birthday celebration ng kanyang anak at ihahatid niya na ang kanyang kaibigan sakay ng kanyang tricycle at nang mapatapat din muna sa nagbabarbecue ay meron din muna ng grupo ng mga kababaihan ang sumigaw. Huminto siya at bumaba para tingnan kung meron siyang nasagi hanggang sa nagkaroon na rin po ng kaguluhan. Nalaman niya na ang isa sa mga nambugbog sa kanila ay kawanira po ng Anti-Crime Task Force. Dismayado siya dahil sa halip daw na umawat, tumulong pa raw ito sa pambubugbog sa kanilang magkaibigan. Lumapit na raw sa PNP at barangay itong si Kenneth para magsampa ng kaso. Samantala, nais rin daw po ni Kenneth na maimbestigahan ang nangyari sa kanya at matanggal bilang kawani ng Anti-Crime Task Force itong si Harry John.
3: Bawi na po kami. Ihatid ko sana yung kasama ko po. Daan namin dun sir, may nakita po, may nadaanan po kami mga kabayan na bumibili ng barbecue. Iniwasan ko po, tapos suminto ako. Binaba ako kasi may sumigaw po. Binaba ako po, chinik ko kung ano, nagtanong ako sa nila kung ano nangyari. Tapos maya-maya po, may humila na po sa akin. Parang ilang ano pa lang po yung nasabi ko, tapos bigla akong may humablot na sa akin. Mga bumugbugbog na po sa akin. Binubugbog na po kasi ako nung kaya hindi ko na maano yung pangyari. Pero natanda ko po, may bumato sa akin na hindi tumama, tapos pinagpapalo po ako ng kahoy. Yung una po, tumama sa ulo, napuruan na po ako sa hita, sa pa.
8: Kilala mo yung mga nambugbog?
3: Yung magkakapatid po na bagay po. Hindi ko na po matandaan lahat yun. Si, ano po, si Jun, yung kuya po nila. Tapos si Harry Jan, yung anti-crime po. Nasisa si Pipot po, yung John Paul. Isa rin po sa bumugbog sa kanya.
8: Sigurado, kompirmado ito. Miyembro ng anti-crime.
3: Opo.
8: Bakit pa, paano napunta siya at nabugbog ka?
3: Nandun rin po kasi siya. Bali, may ano rin po kasi doon sa kanila. Ay, birthday yan. Hindi po kasi, kitang-kita ko rin po yung mga suntok na sinalo ko sa galing sa kanya. Na matanggal po si, ano, si Harry Jan. Yung mga ano-ano ng iba po, mapamarisan.
2: Ang tinig po ni Kenneth Villanueva ang nagre-reklamo. Laban dito daw sa kaanib ng Anti-Crime Task Force.
7: Express Balita sa Umaga.
4: Daily now po ni Anti-Crime Task Force Head Richard Liga dahil hindi basta-basta tatanggalin sa trabaho si Harry John na nasangkot di umano sa kaguluhan sa barangay Bandaragat kamakailan dahil wala pa umano yung lumalabas na resulta sa kaso insinampa ni Kenneth Villanueva. Hindi umano maring maging one-sided si Liga kaya naman hihintay nilang resulta ng PNP at barangay. Paliwanag sa kanya, sangkot kasi ang pamilya ng kawarina anti-crime at kay gising lang kaya bugso ng damdamin ay napasama na rin ito sa gulo. Hindi na rin magsasagawa ng investigasyon ang anti-crime dahil kasamahan nila ang sangkota at sa halip ay hihintay na lamang ang investigasyon ng mga kinaukulan. Magtutuloy-tuloy rin sa pagkatrabaho ang sangkot na anti-crime habang nagpapatuloy ang kanyang kaso. Samantala, totoo rin na na-impound ang tricycle ni Kenneth dahil sa violation na nakainom at walang lisensya pero mara itong mabawi agad kung mababayaran ang multa sa violation.
5: Oh, mayroong involved na anti-crime, ano, pero siya ay off duty. Kasi nung una, yung nag-post, ang sabi, head ng anti-crime, ako yun eh. Kaya nangulat ako.
8: Opo.
5: Diba? Yung unang post doon eh, wala naman ako doon. Hindi na rin tayo na gano'n kasi nakita natin, nandun na sa police station, tapos pangalawa, barangay na rin sila, may schedule na rin sila ng pag-aarap, ano?
8: Opo.
5: Kasi doon ginawa natin pagtatanong, ang involved din sa gulo,
8: opo,
5: yung asawa, saka pamangkin ni Harry Bagge, saka yung isang sagutan nila na lasing ba yun, biktima. Inaano na natin yung investigasyon, inaano na lang natin kung ano ang magiging resulta sa barangay at saka sa station. Kasi siyempre, pangit naman na kami mag-iimbestiga ng sa part namin. Kasi ang nangyari naman yun, off duty naman siya. Tapos involved kasi doon yung mga pamilya niya. So hindi natin mami yung bugso ng damdamin doon or what. Ano yung kalalabasan ng investigasyon ng PNP at saka ng barangay? Maliban na lang kung on duty siya ng panahon yun, you know, off duty naman siya.
8: Sir, merong hiling eh. Sabi gusto matanggal sa trabaho?
5: Hindi tayo basta-basta magtatanggal sa trabaho kasi wala pa tayong investigasyon na nakikita dahil nagsampa na rin sila ng kaso sa PNP at sa barangay. Hindi naman pwedeng one-sided lang ang papakinggan natin. Ano? Hindi naman kami pwedeng mag-initiate ng investigation doon dahil siyempre anti-crime din yun.
4: Yan po ang tinig ni Anti-Crime Head Richard Ligad. Yan ang balita atin sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa, kinumpirma po ni Mayor Lucilo Bayron na magiging 6,000 piso na ang allowance ng mga senior citizens, PWDs, at ang mga solo parents dito po sa lungsod ng Puerto Princesa sa susunod na taon. Aniya, kinakailangan madoble ang pondo para maisakatuparan ang dagdag ayuda na mapapakinabangan din mo ng mga senior citizens at iba pang vulnerable sectors na mayroon pong buwan ng mga pangangailang katulad na lamang ng kanilang maintenance na gamot. Samantala, paghahandaan din ang paglipat sa digital payout lalo na para sa mga senior citizens sa pamamagitan ng orientation at pagtulong sa pagbubukas ng banking o digital accounts. Isinusulong din ang mas accessible na ATM stations sa mga barangay na malalayo dito sa poblasyon area.
6: Ang 6,000 kasi sa darating na 2027. Kasano na yan? Dahil ako kung siya nagsasabi na suportado. Suportado namin. Suportado po yan. Ang panukalan na yan. Pag nakarating dito yan, eh sigurado ipapasa namin yan. Sa susunod na taon, nasabi ko sa inyo, magiging 6,000 na. Ano ang mga implikasyon na ang allowance mula 3,000 maging 6,000? So hindi biro ang pondo na nilalaan para sa mga vulnerable na sektor ng ating pamayaran. Kinikilala ang pangangailangan ng bawat isa, senior citizen, minta community, solo parent, tao, teacher, law enforcement, na kailangan masuportahan sila sa pamamagitan ng programa ng pamamagitan. I-release namin ang allowance ninyo November 7 at saka November 8. Ikapadulinggo yan. Digital ang payment. So, kailangan aayusin natin yung pamamaraan kasi nagawa din ng mga estudyante, mga magulang. Kaya namang gawain nito.
2: Ang tinig po ni Mayor Lucilo Bayron sa mga isinagawa pong payout yan itong nakalipas sa araw ng Sabado at Linggo dito sa Poblacion area. At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ang Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik na samaayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Express, Express, balitas umaga. Sana all.
2: Ay, digital na.
4: 6,000.
2: Next year pa naman.
4: Oh, next year pa.
2: Doon sa pag-iikot po o pamamahagi nga po ng payout itong nakalipas sa araw ng Sabado at Linggo, ilan sa mga konsehal yung kasama ni Mayor, especially si konsehal John G,
4: si konsehal Abad, si konsehal Mendoza, si konsehal Olivero, si konsehal
2: Edualino.
4: Nagulat ako, nag-iba yung speech ni Edualino, biglang paano na eh. May pagulat-gulat eh.
2: Pero yung importante rin...
4: Nag-thank you na sila, nag-thank you.
2: Ang importante rin ito, si Consihal John G. Rodriguez.
4: Oo, kasi appropriation eh.
2: Sabi niya.
4: Si Matt Mendoza pala, nandun din.
2: Si Kakabat Mendoza nandun
4: si din. Si Ma'am Rain Bayero, nandun din. Si former congressman, Governor Bahamitra, nandun din.
2: Pero yung importante rito, yung mga binanggit po ni Consihal Rodriguez na although wala pa yung formal, yung letter na kahilingan mula kay Mayor Bayron, na dagdagan na nga yung magiging allowance ng PWD, senior, solo parent. Kasama rito yung tanod tsaka yung mga guro. Sama-sama na yan eh. Pero yung dadagdagan daw ata hanggang PWD tsaka solo parents. Next year, 6,000. Mga kabay, mga tropa. Kasi kinakailangan yung existing na ordinansa eh. Kailangan i-revisan ng konti, katropang Maiga.
4: Kaya nga, hinahanap ko itong speech ni, ano, eh, ni board member Junji.
2: Nakalaan. Pero sabi ni board, bakit board?
4: Ay, ni board ni City Councilor pala.
2: City Councilor Junji Rodriguez. Ngayong araw na ito, maaari mapag-usapan na yan sa sesyon. Malaman natin nga, pero sabi nga, wala naman daw tututol. Sino ba tututol dyan? Subukan nyo.
4: Wala naman tututol
2: dyan. Pero, dagdag ni Mayor, mga kabay, mga katropa, may paalala naman siya. Oo, lalo na sa mga opisyales ng senior, ng PWD, ng solo, maging mahigpit.
4: Yun.
2: Lalo na yung barangay.
4: Ang signatory ay yung presidente,
2: yeah,
4: yung secretary ng ano,
2: asosasyon.
4: Tapos meron pang resolusyon galing sa barangay.
2: May resolusyon.
4: Resolusyon sabay yung nandoon yung mga pangalan. Ito talaga pinapatunayan
2: na mga residente mga beneficiaryo ng assistance na yan. Every magre-release, ganun ang gagawin. Mga kabay, mga katropa. So may mga pagbabago at meron pong mga dagdag requirements. Bakit kumurap na naman ang ating kuryente?
4: Kumurap na naman. Mukhang nagbabadya ang pali ko.
2: May nagpaparamdam na naman siya.
4: Ako parang hindi ko na video si Consul Junji.
2: Hindi ko na video. Ako hindi makapag-video. Naipit ako eh.
4: Naipit ka doon sa...
2: Doon kami sa balayong eh.
4: Di ba ni ganun din naman yung sabi ni...
2: Pare-pareho naman yung kanilang...
4: Sabi ni Junji eh... Nakausap niyo na yung mga konsihal.
2: Nakausap na rin naman. Nag-usap-usap na rin naman.
4: Nag-usap-usap na.
2: Adagdag ko pala si Lau, nandun din.
4: Nandun.
2: So, yan po mga kabayan, mga katropa. No? So, next year yan. Pero ngayong last quarter na allowance, ay digital na raw kami.
4: Aba, talaga naman ha?
2: A-assist daw po yung land bank para sa pagbibigay ng mga parang ATM card niya ito.
4: Pakinggan natin si Sir Drew. Mayroon pa si Sir Drew, siya yung head eh.
9: Kailangan lang po natin sa senior ay ID lang po ninyo ng senior citizen. Sa Pitaw naman ay yung ID nila sa Pitaw. At ang solo parent naman po ay kahit anong government issued ID. So ngayon po, nabanggit na rin po ni Consihan Jerry Abad na nagkausap po tayo ng mga bangko para magtayo po ng mga ATM sa inyong lugar para hindi na rin po kayo mahirapan sa pag-withdraw. Pero ang maganda po dito sa inyong ATM ay po pwede niyo pong gawing GCash. I mean, parang GCash po. Sino po bang gumagamit ng GCash na dito? Marami din. So, kailangan niyo lang pong i-download yung application ng DPP para po kung nyari kailangan niyo ng cash o pambili ng gamot sa tindahan, pwede niyo pong ipag-in-cash sa mga tindahan gamit yung application po na yun. So kami po ay babalik sa inyong barangay, kami lang po ang magbibigay ng schedule para hindi po tayo maguluhan. So magagaling po sa mayor's office kung anong araw po namin kayo kikitain para po kayo ay irehistro. Bakit po kailangan face-to-face? Kasi po, requirement po ng Bangko Sentral na kayo ay picturan dahil proseso po yon ng tinatawag nilang KYC or Know Your Customer. So kailangan po ninyo magpakita talaga. So mamabaho kami. Then, ang ATM po ninyo ay magiging ID na rin sa mga senior citizen natin. Para isang ID lang, isang card na lang ang bit-bit ninyo, hindi na magulo. Yung ATM ninyo, yun na rin po ang magiging ID ninyo. So di ba, medyo high-tech na po. Para po sa ulitin ko po, yung schedule ay magagaling po sa mayor's office para hindi po tayo maguluhan. Antabayanan nyo lang po, tatapusin lang po namin ang ikot namin sa mga barangay hanggang next week. So antabayanan po ninyo yung announcement namin para pagbalik po namin dito. Okay po?
4: Yan, si Sir Drew.
2: Siya yung program manager eh.
4: Kaya nga.
2: Naka-ano sa kanya yan.
4: So, astig ha, yung ATM, yun na rin yung ID.
2: Yun ang ID.
4: Aba, talaga naman ha. Tapos maglalagay ng mga ATM sa mga barangay sa strategic location.
2: Ang nabanggit nga doon, baka doon sa mga satellite, mga mini city hall.
4: Pag doon sa mga malalayo.
2: Ikaw naman kasi sa poblasyon, sa kailang dalawang branch naman eh. Yan, ako, mga
4: kami may request eh. May request kami sa siksikan.
2: Pwede, dahil medyo malayo-layo.
4: Kaya ka.
2: At saka marami na rin tao doon. Pwede.
4: Kaya ka. So, social na kayo ha.
2: Social.
4: Social na kayo ha. Kaya lang, baka po baka po pwedeng makiusap.
10: Ano raw?
4: Ha? Huwag nyo isanla.
10: Oh, yun lang
4: yung pakiusap.
10: Yun lang
4: yung pakiusap. Huwag nyo isasangla. Oh, baka ano, pag malapit, isanla eh.
10: Pang-collateral
4: eh. Uy, talaga naman. Oh. Ay, sabi, hindi meron 6,000. Alam mo, kung 6,000? Nako, ito ay sanda na.
10: Eh, paano kung senior ka na, PWD ka pa?
4: Oo, ay, dalawa ba yun?
10: Oh.
4: Ay, dako.
10: May senior na, may PWD may, pa.
4: Ano pa, di...
10: Paldo ka.
4: Paldo ka.
10: Oo.
4: Oh. Papamirinda na. Yung mga senior dyan sa kada, no?
10: Ako matagal-tagal pa eh.
4: Matagal pa. Gusto mo ba maging senior ka agad?
10: PWD lang.
4: Gusto mo ba maging senior ka agad ngayon?
10: Huwag naman. Pero ito, mga kabayan, mga katropa, hindi rin po biro yung pondong inilalabas ng ating pampamalaang
4: pandito. Halos na isang bilyon.
10: Bilyon, bilyon.
4: Isa, 900 sa, million plus eh.
10: O, dun sa...
4: Ay, kung magiging bagong madodoble.
10: Dodoblehin yun.
4: O, di, halos doble. 2 billion.
10: Kaya nga, sa ngayon pa lang, namomonitor na rin ng ating city government. Na sa programang niya ng ating pong pamalang palunsod na medyo unti-unti tumataas.
4: Oh, kasi...
10: O, yung senior talaga, siyempre, araw-araw may nag...
4: Di, tsaka...
10: Nagsisenior talaga.
4: Kinaiingitan daw ito yun. Ng mga ano, ng munisipyo. Parang ginaya na ito sa El Nido.
10: El Nido
4: parang gagayahin na, parang ano na sa El Nido.
10: Eh, kung
4: parang,
10: kaya, kung kaya ba naman, eh, walang problema.
4: Yung mga taga-munisipyong minsan na, yan, papunta na dito.
10: Yan!
4: Yan. Kaya sabi, kailangan higpitan, dapat taga-puerto talaga.
10: Yan. Yung mga naglilipat na ng address. Pero hindi naman po existing dito sa Lungsod ng Puerto Princesa. Medyo magiging mahigpit po yung barangay.
4: Kasi ngayon may resolution yung barangay. Papatunayan talaga ikaw ay dyan.
10: Dyan ka nakatira at ikaw. Basta kahit hindi ba sa isang barangay.
4: Ang isang requirements kasi ng city government, dapat butante ka ng city.
10: Butante ka, registrado ka dito sa Lungsod ng Puerto Princesa. Kahit
4: sa
10: barangay, basta dito ka sa Lungsod, walang problema.
4: Kaya nga.
10: Pero kung kayo po galing sa munisipyo at maglilipat lang kayo sa inyong kamag-anak dito, mukhang mahigpit po ang barangay. Ang maghihigpit ang barangay.
4: Ang natasan kasi dahil baba na naman sa barangay tsaka sa opisina ng senior citizen.
10: Sa barangay, so, ganun pa rin.
4: Ganun pa rin eh. Papatunayan eh.
10: Papatunayan. Kaya yung mga hindi umaati ng meeting, nakadelikado kayo.
4: Yun ang ano eh. Minsan may nagre-reklamo. Bakit kasi bakit daw may natatanggal. Ay, uy, ganun
10: may patakaran.
4: May patakaran sila
10: eh. May patakaran po ang bawat barangay, alam ba, barangay affairs ng senior at PWD. Kapag hindi ka umahati ng meeting, three consecutive, ay tanggal ka listahan.
4: Umating
10: ka muna bago kita babalik.
4: Kaya nga. Pagka hindi ka aktibo,
10: wala.
4: Kasi limited lang din yung fans.
10: Pag meeting daw, kukunti naman natin.
4: Kapag
10: pay out na, magugulat ka. Hindi nga, membro kita. Hindi nga, PWD ka na, ano?
4: Pero awa ng Diyos sa siksikan na madaming umatid pa nagpa-meeting ngayon. Dami.
10: Sa amin, makukulit.
4: Siguro sana na yan, sa leadership.
10: Pare-pare yan, senior tsaka ano, PWD. Sa solo pero walang problema sa amin. Wala ko naman. Well, anyway,
4: so marami ba yung sulo sa inyo?
10: Hindi ko naman monitor kung ilan na yung membro nila.
4: Magawa dapat sila ng ordinansa dyan. Libreng boyfriend.
10: Ay, bawal yun.
4: Para sa mga solo parent.
10: Bawal yun. Pag nagkaroon ka ng relasyon, tanggal sa listahan.
4: Yung
10: isa-isa patakaran.
4: Gusto ko tingnan yung batas sa solo parent.
10: Meron
4: kasi
10: yan.
4: Yung kaligayahan hindi na babayaran. Bakit ipinagpunta kahit sa mga solo parent? Diba?
10: Isa 'yan sa mga ano, mga requirement. Pag nagkaroon ka ng
4: relasyon. Jowa-jowa naman eh. Bakit pa ayaw payagan eh? Hindi, ano naman eh, wala naman siyang alam mo, sabi ng Korte Suprema. Human rights na raw yung pagpili kung sino ang mamahalin mo.
10: Oh, siyempre eh.
4: Isa raw yung karapatan ng pagtao.
10: Wala.
4: Diba?
10: Wala lang batas ang pwedeng gawin para sa
4: kanta. Okay, bakit meron, bakit bawal magbahal ang solo parent?
10: Ay, kasi nga mawawala ka dun sa ano, sa benepisyo.
4: Ay, dapat din.
10: Mawawalan ka ng benepisyo. Kasi nga, pag nagkaroon ka na ng karelasyon na maaari mo makatuwang sa pagtaguyod ng pamilya nyo, ayun na.
4: Ay, kung boyfriend, ikaw pa minsan nga, yung solo parent pa yung nagsustento dun sa boyfriend.
10: May kilala ka, ha?
4: Ah? Okay, yung solo parent
10: ka
4: lang.
10: Ay, nako.
4: Yung mga ganun ba? Ano naman yun eh?
10: Isa yun sa mga panuntunan na nagawa, ginawa, Kaya kailangan sundin. Kung gusto mong...
4: Paano mo naman magiging katuwang yun? Eh, boyfriend mo pa lang naman.
10: Uy,
4: eh, di naman siya mag-aaral ng anak mo.
10: Ah,
4: o, diba?
10: Di ka sure.
4: Hingi-hingi lang naman yan na... pang ano?
10: O, yun pa. Katulad nun, kung halimbawa na imbis na ikaw suportan, ikaw pa sumusuporta, eh, wag na lang!
4: Ay, mahal diba? Mo nga eh!
10: Kahit na, wag na!
4: Iyong kaligayahan ang hindi mapabayaran eh, na ibibigay sa'yo.
10: Doon sa mga, doon sa mga solo parents, pasintabi na lang po ha. Alam mo po kami masamang tinapay sa inyo. Napag-uusapan lang, tinatalong na po kasi ni Kagawad.
4: Oh, hindi, tutulong doon sa patakaran na yun kasi.
10: Pero,
4: seriously speaking.
10: Doon sa barangay, pwede mo naman silipin yun.
4: Bakit?
10: Itanong mo sa kanila.
4: Oh, yun nga yung reason nga nila kasi ganun-ganun, ganyan-ganyan. Pero parang para sa akin, hindi makatwira. Pipigilan mong magmahal ang solo parent dahil lang sa allowance.
10: Diba? Sila lang yung...
4: Ay, paano? Mahal na mahal niya talaga?
10: O, di tuloy-tuloy nga lang.
4: Huwag papahuli.
10: Pag nagkatuloyan sila, o, di...
4: Yun na, pag magsama na talaga na. Sila.
10: Panahon na para kayo po ay lumisan sa pagiging solo.
4: Halimbawa, magsama na sila sa isang bubong, ayun na yun, hindi na yun solo parent.
10: Doon na lang, doon na
4: ay,
10: lang.
4: Ay, pero kayong magkita lang kayo dyan sa... Mendoza Park. Oh, meron lang eh.
10: Sa kanila na 'yon. Oh, kung gano'n lang gusto nila, walang tinatawag na no string attached.
4: Hindi may string attached din pero
10: pag nagkaroon ng string attached, di ka na
4: pero solo. Hindi nga sila magsasama sa isang bubong.
10: Pero hindi mo makukonsider ang solo ka.
4: Oh,
10: kasi alam mo sa sarili mo na may karelasyon ka.
4: Okay.
10: Makukonsider mo lang ang sarili mo kung solo ka kung wala kang karelasyon.
4: Ganun ba 'yon? Oh. Ay paano naman yung kaligayahan hindi na babayaran?
10: Eh, piliin mo. Ang ang allowance o ang kaligayahan mo. Iyon lang 'yon. Once na magkaroon ka ng karelasyon, hindi ka na solo.
4: Kaya
10: you are double.
4: So, ano lang naman na yun
10: eh. Ang kaligayahan mong pinili mo, panahon na para umalis ka sa pagiging solo.
4: Ganun pa yun?
10: Ganun yun.
4: Kawawa naman yung mga saluperet, bawal mong mahal.
10: Wala man nagbabawal magmahal. Magmahal ka, walang problema, pero aalis ka.
4: Yun kayo ano doon. Ayan, sabi ng Korte Suprema, ang pumili ng mamahalin ay isa ng human rights.
10: Kalayaan, karapatan.
4: Karapatang pantao. May
10: karapatang
4: pantao magmahal ang mga solo parent. Bakit pinipigilan natin sa pamagitan ng allowance?
10: Walang problema.

0: All children due to death of spouse, abandonment, legal separation, being unmarried, parent or other specific hardship under the expanded solo parent welfare act. So, individual who provide sole parental care and support for a child. Ay, paano kung hindi naman nagsusupport ka sa child yung boyfriend mo?
1: Ay, ikaw pa lang kasuporta. Oh,
0: ikaw pa rin naman na nag-ano, boyfriend mo na naman yun eh.
1: Huwag ka nang makipagrelasyon kung ganyan din lang. Diba, manong Manglino Ladera.
0: Manglino.
1: Na nagdiriwan ang kanyang karaman.
0: Ay, birthday ni Manglino.
1: Happy birthday, Sir Lino ha. Ay. Bakit yun? May kasabay ako.
0: May tungtul pa. Good morning, Manglino. Good morning kay Kagawa Jonathan Soto. Ang kilabot ng mga solo parent.
1: Diba, Manglino, diba? Pag sinabing solo, walang karelasyon. Kaya nga solo ka eh.
0: Kasi individual na nagbibigay ng parental care at support sa mga bata, sa anak mo, ay yung boyfriend mo hindi naman nagbibigay ng parental care at ng support. Hindi yun ano, solo parent ka pa rin.
1: Basta solo.
0: Sige na nga.
1: Good morning muna kay Mama.
0: I rest my case, Your Honor.
1: You rest your case. Mama Gamosa Rona, good morning dyan sa Inagawan Sabah.
0: Samantala sa iba pang balitaan, 5 kabataan po nasangkot sa pambubugbog sa isang estudyanteng naglalakad sa kanto ng Malvar Estate at its Mendoza ang nakuhanan ng CCTV. Kuha po ito ng CCTV mula sa barangay Hulang Matahimika. Dito may kita na may 5 kabataan ang mabilis na naglalakad patungong Baywalk. Ang daang ito ay mula sa kanto ng Malvar Street at its Mendoza. May isang alin na nakarinig na pag-uusap na ang 5 kabataan ay at sinasabing may nabugbog sila kaya napatayo ang ali. Nanawagan ang PNP sa sinuman na kilala sa mga ito ay makipag-ugnayan sa kanila dahil umuusad na ang investigasyon. Samantala, nakatakdang operahan ang biktima dahil lubos na napiktuhan ang panga ng estudyante matapos pasuntok gamit ang pichakorno. Ito ba yung ano? CCTV?
1: Oh, yan.
0: Ito? Ayan yung ali, yung napatayo.
1: Napatayo, oo. Yan yung sa may matahimik na yun eh, sa barangay sa Looban.
0: Sa Looban na yan.
1: Di ba may skinita yan dito sa may gilid?
0: Oh, di ba sa may Palawan po siya?
1: Yan, yung tabi dyan. Tabi na.
0: Pababa.
1: Pababa yan.
0: Pababa yan.
1: Ayan, nakababa na yung mga estudyante eh. Nagtatawanan, nagkukwentuhan. Meron na silang sinapak. Wow.
0: Ay, ganun.
1: Proud pa. Ay, kung yan ay dyan dumaan, sa barangay Matahimik, lulusutan yan ng bungkag. Doon sa may bagong palengke.
0: Oh, may lusutan
1: yan. Yan ang lusutan.
0: Ayan, yung mga yan.
1: Mga magulang, baka namumukhaan ninyo kung kanikin itong mga anak yan, ha? Lima yan, oh. Yan.
0: Lima,
1: oh. Diba, mga Asteg.
0: Malagang walulupit,
1: oh. Tatapang.
0: Yung pinakamalit yung starter yan dyan, eh.
1: Paano mo nasabing starter
0: yung ganun lahat ang malilit, starter yan, eh. Tapos pagka, bang! Takbo na, yung malalaki na yung pasukod.
1: Parang gawain mo yan.
0: Wala. Itano ko lang yun. Nasagap ko lang.
1: Pero ito, mga magulang, mga kapa natin magulang, ano, yung ating pong mga anak, sa mga panahon dito, itong adolescent period, yan yung panahon na kung saan-saan nga, kung ano-ano mga adventure ang pinapasok. Mga ito yung panahon na kinakailangan talaga ng masusing pagsubaybay.
0: Pantayan.
1: Paggabay. At yung iba nga, yung parang nahihiya kasi yung mga anak ba magsabi.
0: Meron ako nakitang post ni Kaluwi. Sabi daw doon sa oral argument sa Supreme Court, yung magulang yung mananagot kapag
1: may ginawang...
0: Ito yung post ni Kaluwi. Sabi daw sa Supreme Court in bank, magulang ang may pananagutan sa gun-related crime ng minor di edad na anak. So
1: sa gun-related?
0: Pero kung...
1: In general,
0: kung i-relate mo, yun pa rin sa mga crimes na minor di edad ang sakot, magulang ang mananagot.
1: Dahil nga, ang pagdidisiplina ay sa magulang.
0: Tsaka kasi may batas nga tayo na kapag 15 years old pababa, walang
1: pananagutan.
0: Yung
1: pag ganon, nasa ganyang edad, yung mga bata.
0: Magulang managot dyan.
1: Na nakagawa ng mga krimen, magulang ang mananagot.
0: Magulang.
1: Kapatas yan.
0: Yun. Sabi ng Supreme Court, in bank daw.
1: Sabi ng Supreme Court.
0: Sabi daw sa post ni Kaluwi, nakita ko yun eh. Yun ang...
1: Pag ganito, mga kabay, mga katropa, hindi mo naman namamalayan na darating ang araw, meron ka ng warrant of arrest.
0: Oo, pag may nag-file. Pag may...

0: file ng kaso.
1: Bilang magulang.
0: Ayan o, itong mga limang mga kulukoy na ito.
1: Astig, o. Di ba? Yung mga lakad pa lang, ano na,
0: takaw. Baka kilala ng, ano na ito. Pagkagaling mo dito sa ano, sa malayo-layo na ito.
1: Malayo na yan.
0: Pagkagaling mo dito sa may Palawan Pawn Shop, sa Eskirita. H. Mendoza, sa Malbar.
1: Bababa ka pa niyan.
0: Bababa ka niyan. Kakaliwa ka.
1: Oo.
0: Bago ka makarating dito sa basketball court. Kasi yung kanan yan, may bomba yan dyan.
1: Ah, meron.
0: May bomba sa kanan.
1: Oo.
0: So, kakaliwa ka. Malayo pa yung basketball court eh. So, yan. Ang kanan, pagdiretso mo, doon sa classmate ko. So, may bomba.
1: Parang, ano ah.
0: Mga classmate ko yan dyan. Pagkaliwa mo, malayo na yung basketball court niyan.
1: Malayo
0: lalakad
1: na
0: ka pa.
1: Oo.
0: Lalakad ka pa ng, ano yan, ang mga ilang, ano, bago ka makarating dyan sa basketball court na yan.
1: Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, ha? O baka nakikilala nyo yung mga nasa video na yan. Kuha po yan ng barangay hall ng Matahimik.
0: Kaya nga.
1: Kasi yung ali po...
0: Baka dun, kilala na yan ni barangay Captain Ryan Abueme.
1: Ay, kasi yung iba kasi dumadaan lang yan.
0: Dumadaan lang, no?
1: Oo, yung mga taga-bungkag, dyan pa rin dumadaan. Kung taga-barangay nila yan, mas kilala. Sa pormahan pa lang.
0: Pero kasi kung pag ganun siya, pakaliwa siya eh. Hindi siya sa bungkag lulusot.
1: Tatawid yan. Mayroon yan daan sa gilid dito.
0: Yung pagkanan mo, yun ang papunta doon sa bungkag dati. Dalawa yan eh. Pagbaba mo na ang Palawan Pawn Shop, di ba?
1: Ay, oo.
0: Pagbaba mo na ang Palawan Pawn Shop.
1: Yung aking iniisip pala yung dito sa may Akasya.
0: Ay, sa may Akasya. Okay. Pagbaba mo na ang Palawan Pawn Shop, yung pakanan, yung going to bungkag yun. Yo, kasi yan ang lusutan ko
1: ito,
0: dati.
1: Pagbaba ito sa...
0: Pagkaliwa ka, yan ang papunta doon sa... yun na nga, dyan sa basketball court na yan. Ang ano nun, doon sa kinakapihan natin.
1: Yun.
0: Doon sa may Peace Port. Kay...
1: Tita Linda Kapinig.
0: Yun.
1: Pero wala na kasi sila, Tita Linda.
0: Wala na sila doon, di ba? Yun doon sa may...
1: Yun ang lusot niyan.
0: Doon ang lusot niyan.
1: Residente ka na matahimik.
0: Oo, matahimik kaya.
1: Residente na matahimik. Nako naman, oo. Yan na.
0: Paki timbre.
1: Paki timbre lang po ninyo. Yung mga... Nakakilala, oy, sikat na kayo. Gumawa na kayo ng kabulusog ko, nagkwentuhan pa kayo.
0: Itanong ko nga yan kay Renato, yung kaklasiko na tumakbong kagawa dyan.
1: Di narinig kayo ng mga, alam niyo naman po yung ating mga kababayan dyan. Makarinig ng mga ganyang may nabugbog. Siyempre, magiging curious yan.
0: Oo, kaya. Ayan, si Marang, napatayo si Marang.
1: Napatayo, So, nagmayabang pa kayo.
0: Tuwan-tuwa daw eh.
1: Tuwan-tuwa pa, nakasa pa kayo. Ngayon, nasa ospital yung binugbog nyo. Pirahan pa. Diba, nakapamirisyo kayo ng isang pamilya. Diyos kong mahabagay na.
0: Malagay ko, dyan lang yan sa may nakatira sa may basketball court na yan eh.
1: Dyan lang yan. O baka isa dyan ang residente o dalawa dyan. Express. Ay, mga magulang, pakacheck ng mga anak nyo, ha? Express. Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, alas 6:40 na po ng umaga. Punta muna natin ang atin naman pong mga kasamahang mga field reporters para sa karagdagang balitang lokal pa rin. Kaya natin si katropang Belia Mucha, top number one, municipal most wanted person sa Taytay. Ang arestado na po ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Arestado ang top 1 municipal level most wanted person sa isang magkasanib na operasyon ng kapulisan nitong Agosto 22, 2026 sa Sitio Arado 2, Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan. Kinilalang suspect sa alias na Toto, 42 taong gulang, may asawa at isang magsasaka. Pinangunahan ng Taytay Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Marvin Istigoy, Chief of Police, ang operasyon katuwang ang 401st BMC RMFB, RID Palawan, RID 4B, 2nd PMFC, PIU PNP Maritime Group, 2nd SOU, Philippine Coast Guard Taytay Substation at CIU Palawan PCG. Naaresto si alias Toto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Emmanuel Artaso, Presiding Judge ng Family Court 4th Judicial Region Branch 14 ng Taytay, Palawan. Ang warrant ay kaugnay ng 7 counts ng acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansa na 36,000 pesos para sa bawat count. Isang hiwalay na warrant na inisyo rin ng parehong korte noong June 11, 2026 ang isinilbi laban sa suspek. Ito ay kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act na may inrekomendang piyansa na 36,000 pesos. Ayon kay Police Major Istigoy, patunay ang pagkakaresto sa patuloy na pagsisikap ng kapulisan na matiyak ang seguridad at kapayapaan sa komunidad at mapanagot sa batas ang mga individual na may kinaharap na kaso. Samantala, nasa kustudya na ng Taytay Municipal Police Station ang suspek para sa kaukulang disposisyon at karagdagang legal na proseso. Paalala ng kapulisan, mananatili silang makipagtulungan sa iba't ibang ahensya at komunidad upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng Taytay Palawan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Sandro Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Sandro Plus Gold, mga katropa, mula rito sa bayan ng Ilindo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Bigyan ko lang dali to. Mayroong post kasi si Harry John Baggy. Sa side niya, nagpapaliwanag siya. Mm-hmm. Kanina sa balita natin. So para
1: yung sa anti-crime.
0: Basahin lang natin ang kundi ito. Sabi niya, magandang araw sa lahat. Nais ko lang pong ipaalam ang side ko tungkol sa aligasyon na yan sa akin. Unang-una ay humingi ako lang po amanhin sa program director ng anti-crime na si Sir Richard Ligad dahil nakaladkad sa insidente na ito ang pangalan ng anti-crime at pati na rin ang aking makasama sa trabaho. Bagamat nasa barangay na usapin ay ipapahayag ko ang aking naging partisipasyon ko sa insidente. Noong August 19, 2026, garap na ika-11 ng gabi, ako ay natutulog na ng oras na yon at ginising ako ng aking hipag dahil daw nagkakagulo sa labas ng iskirita namin sa May Lapu-Lapu Street. Dagdag pa niya na ang asawa ko, dalawang pamangking ko na babae, dalawang schoolmate ng pamangking ko na mga babae rin ay sinadyang banggain ng lasing na tricycle na driver. Ito nga yung si
1: nagreklamo.
0: Kahit nasa gilid na sila ng kalsada habang bumibili ng barbecue, hindi pa ito na kontento ay huminto pang nasabing tricycle sa gitna ng kalsada at agad silang binalikan at hinaras, pinagumura at silaktan. Kaya mabilis din akong lumabas sa kalsada at nakita ko na nagkakagulo na mayroon na rin tanod sa lugar. Agad akong umawat sa at sinabing dalhin na lang sa barangay ang nasabing driver, ngunit tuloy pa rin ang itong umatake. Kaya hinawakan ko na rin. Habang hinawakan namin ay siya ay pilit ito nagpupumiglas at nagmumura hanggang may nakapitan na naman siya isang babae at pilit niyang hinihila dahil hindi na ito magpapigil ay naubos na rin ang aking pasensya dahil kapamilya ko ang kanyang inaatake kaya sa bugso ng aking damdamin ay nasaktan ko siya upang matigil siya. Pagkatapos ay umuwi na rin ako ng aking bahay dahil may talo na rin sa lugar. Sumunod na lang ako sa barangay hall upang suportahan ang aking pamilya sa kanilang reklamo isasampa. Ngunit wala pala ang inireklamo. Pero dumating din naman ito at may kasamang maraming kalalakihan makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay umuwi na ako ng aking tahanan. FYI, bago pa mangyari ang insidente sa labas ng iskinita namin ay may nauna nang nasadyang pambabangga ng tricycle ng driver. Yun pa rin yung si... sa mga kabataan na naglalakad lang pa sa gilid ng kalsada malapit sa kanto ng New Bungkag. Maliban pa dyan ay pinagumura at hinamon pa sila ng suntukan at dahil sa takot ng mga kabataan sila pang humingi ng pasensya sa kapareyong driver na nakaaway din ang aking pamilya. Ang mga individual na yan ay magre-reklamo din daw sa nasabing tricycle driver. PS, ang sinasabing pananakit sa mga babae na aking kapamilya ay suportado rin ng mga dokumento tulad ng medical legal certificate at battery sa barangay. So yun ang side niya. Binigyan tayo lang natin kasi kanina balita natin walang side. Ngayon at least meron siyang side. Express balita sa umaga. Sa iba pang balita, sasakyang kargahan ng mga parcel na aksidente sa Nara, Palawan. Pahiranti nito, sugatan. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
3: Report. Nagtamo ng sugata sa ilang bahagi ng katawan na ang pahinante ng container van na kargahan ng mga parcel matapos ang mga itong maaksidente sa kahabaan ng barangay Francis Orduan, Nara, Palawan noong Agosto 23, 2026, pasyon ulas 4 ng madaling araw kung saan ayon sa ulat galing south ang nasabing van na sanay patungo ng lungsod ng Puerto Princesa. Subalit pagdating ng mga ito sa pinangyarihan ng insidente ay bigla daw tumigas ang Manubila dahilan na para mawala na ng control ang driver. Ngunit ayon naman na sa ilang residenteng sumaklulo, posibleng nakatulog umano ito. Samantala, mabilis namang sinugod sa paggamutan na ang pahinanting sugatan at nilapatan na ng kaupulang medikasyon habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho at kung hindi kaya ng katawan ay huwag ng pilitin upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kabing masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Ray El Garan, XFM News. Express
1: Balita sa Umaga. Samantala, suspek sa robbery incident sa Barangay Punta Baja, Rizal. Arestado na ng mga otoridad matapos naman ang intensive hot pursuit. Detalye ng balita niyan, mula naman kay katropang Dennis Chua.
4: Report. Arestado na ang suspek sa robbery incident na naganap nitong August 21, 2026, ganap na alas 8 ng gabi sa Barangay Punta Baja sa Rizal, Palawan. Kinilala ang suspect na si alias Ben na residente ng Barangay Punta Baja, habang kinilala naman ang biktima na si alias Naya, 64 years old, retired teacher, balo at residente rin sa nasabing barangay. Dahil sa pangyayari ay agad naglunsad ang Rizal Municipal Police Station ng tuloy-tuloy na hot pursuit at intelligence driving operation matapos ang insidente. Nagbunga ito sa pagkakaresto kay alias Ben sa kanyang tirahan sa Barangay Punta Baja nitong August 22, 2026, ganap na alas 3 ng hapon. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Rizal Municipal Police Station ang suspect para sa proper documentation at upang ihain ang kasong robbery sa Office of the Provincial Prosecutor para sa inquest proceedings. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Express Balita sa Umaga. Third quarter allowance sa mga teaching non-teaching personnel at PNP binawasan daw ng 300 na withholding tax. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
5: Report. Nabawasan ng 300 pesos bilang withholding tax ang 6,000 pesos quarterly allowance ng ilang benepisyaryo na mapagkalingang programa ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa. Dahil dito, 5,700 pesos na lamang ang aktwal na natatanggap ng bawat kwalipikadong benepisyaryo, kabilang na ang mga teaching at non-teaching personnel, PNP at iba pang mga personnel sa mga poblasyon barangays. Samantala, natapos na kahapon August 23, 2026 ang pamamahagi ng third quarter allowance para sa mga senior citizen, PWD, solo parent at barangay tanod sa 14 na poblasyon sa barangay. Mag-aanunsyo rin sa mga official Facebook pages ang pamahalang panusod ng mga schedule para sa pagkuha ng mga unclaimed allowance. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka, nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Express Balita sa Umaga. Ano ba bang withholding tax, Ben? Ha? Yung nabanggit ni Mayor doon sa abi sa siksikan, yung pag naging 6,000, wala daw yung ano, wala daw walang bawas. Sa inyo ba may bawas?
6: Hindi, bago ko rin lang ano to eh.
0: Walang bawas,
6: diba? Hindi ko natanong yung mga teaching ano eh.
0: Oh, di, pero yung amin ba, yung sa inyo, wala, diba? Hindi rin tinatanong kasi hiwala yung ano nito eh.
6: Hiwala yung...
0: Wala pa doon, walang yung Sabado, wala, diba? Walang kasamang
6: kasama,
0: teaching.
6: Kasama, meron.
0: Kasama ba? Hindi ko napansin. Hindi ko napansin eh. Pero ilinawin natin kay ano kasi parang ano eh.
6: Parang mo lang kay Sir Bert daw.
0: Parang...
6: Kailangan ka ba? Kasi alam ko pag alamos, walang
0: bakit may, bakit may bawas? Walang, yun nga, yun ang...
6: Ay, linawin nga natin yan.
0: Ayan, parang wala namang bakit may bawas.
1: Oh, nako, 10 minuto, mga kabayan, mga tropa, bago po sumapit ang ikapito ng umaga. Oy, good morning muna kay Ma'am Gamosa Rona. Magandang morning po sa inyo, Ma'am. At gano'n na yan. Kay Katropan Den Sanderson, Yum Yum, good morning. At kay Ma'am Merlin Billiones, mayad nga timprano, Sir Wad Mike.
6: Oy. And Sir Ali.
0: Mayad na timpano ta.
6: Mayad na timpano na yung Ma'am Marlene dyan sa Purok, New Princesa, Tinigiban siya.
0: Yan. Happy birthday din kay Sir John Gonzales.
6: Ay, happy
0: yung
6: birthday.
0: Dati namin tanod.
6: Ay, happy birthday.
0: Oo, kasabay na yung Mang Lino Ladera.
6: Aba talaga.
0: Kaya, oy, kay Maring Michihitoses. Mineses. Happy birthday, Mars. Dyan sa City Tourism's Office.
6: Happy birthday po.
0: Yan, ha. Maring Michi. Okay, Sir Vince Garcia, happy birthday rin dyan sa Princeville. Siyempre kay Enoch Duck. Yan, ha.
6: Ano?
0: Enoch Duck yung pangalan sa ano, eh.
6: Profile.
0: Oh, sa profile, eh. Happy birthday, Enoch happy Duck. Birthday.
6: Siyempre, sa lahat po ng nagdiriwang ng kadalampong karawan ngayong araw na ito, yan, happy happy birthday na lang. Nagbati na rin lang tayo. Lahat na ng mga katropang nagdiriwang ng kanilang karawan, happy, happy birthday po sa inyo. Ha?
0: Hoy, sa Quezon pala, malakas tayong ano dyan, ha? Papakinggan. Oo, sa Quezon kasi yung mga nagpagawa ng kasunduan sa aking kahapon na nasangkot sa Banggaan. Ayan, taga Quezon.
6: Quezon.
0: Oo, at nung pagpakilala natin, ay sabi, oy, sir, nakikinig kami sa inyo.
6: Aba talaga.
0: Dyan sa Quezon yan, ha? Good morning sa inyo dyan sa mga taga Quezon, yung kahapong kliyente ko sa Barangay Siksika.
6: Yeah. Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning, boys.
0: Ang dami palang bicular accident kahapon ang nangyari.
6: Alay, bicular?
0: Di ba, pagalis ko na yung stasyon, pagdating ko ng Siksika, pagdating ko doon, meron pa agad bicular accident.
6: Magang-maga yun.
0: Magang-maga. Tapos may sumunod dito ngayon, taga Quezon tsaka yung taga Nara.
6: Doon nagpangabot sa inyo.
0: Oo, yung una, taga Quezon tsaka taga ano din. Taga ibang lugar din.
6: Nasundan pa ito.
0: Nasundan. Hanggang gabi, hanggang madaling araw kanina.
6: Humabol pa.
0: Puro vehicular accident pala yung kliyente ko.
6: Ingat po kayo, mga kabayo, mga tropa, sa mga nagmamit. Lalo na motorsiklo. Malimit motorsiklo eh.
0: Kaya nga. Yun, nung una, four wheels, saka motorsiklo.
6: Sagi.
0: Nabangga niya sa, may duma na tricycle. Na magpreno, nabangga ng motor.
6: Mm-hmm.
0: 30 mil.
6: Damage.
0: Pangalawa, yung sa may tulay, nasagi ng Hilux yung
6: aray.
0: Yung nakamotor. Nakawawa yung bata, may sugat. Tapos, ito na nga, yung gap, kanilang madaling araw na, yun na talaga, durug-durug talaga yung motor.
6: Sabi ni Sir Richard Pacanyot Ferrer, may bawas po ang allowance kaya ngayong araw aamyendahan ng City Council ang ordinansa para gawing financial assistance gaya ng sa PDAW at senior.
0: Ayun, salamat naman Deputy Mayor, ha. Deputy Mayor na magiging kapitan ng Barangay Masikap.
6: Oy. Sir Richard Pacanyot Ferrer.
0: Oh, bigati yan si Deputy Mayor ito sa Norte.
6: Sa Norte.
0: May gusto ba maging Deputy Mayor o magiging kapitan na?
6: Good morning, Sir Richard Pacanyot Ferrer.
0: Namimiss ko na ito kasi dati siya ni Sir Roy ang MC doon sa mga bigay ng allowance.
6: May bawas para talaga ang
0: allowance. Meron pala yun.
6: Kaya ngayon daw, aamyendahan ng City Council.
0: Ayun.
6: Para financial assistance.
0: Kasi pag financial assistance,
6: wala talagang kaltas.
0: Walang kaltas yun. Buong-buo. Paldong-paldo.
6: Kaya nga financial assistance. Eh.
0: Kaya nga.
6: Thank you very much,
0: Deputy Mayor. Soon to be Kapitan.
6: Richard Pacanyot Ferrer.
0: Uy, kumusta din? Ano yung dati, yung ano nila, na-invite ko yun sila yung ano na ngayon, Sir Richard, yung ano ni Ma'am Rain Byron, yung mobile ano niya, library.
6: Ah, library.
0: Maganda yung tuloy yun. Sa mga bata, sana ma-ano yun, ha? Matuloy pa rin, ha?
6: Iyon.
0: Mr. President Nick Mundal Cardano, good morning.
6: Good morning.
0: Yan,
6: hoy, Paleco Info.
0: Ha?
6: Paleco Info.
0: Paleco Info.
6: Yung pagkurap kanina.
0: Ano daw?
6: Power interruption update ang Paleco. Apektado yung lugar under Kalikasan Recloser, Kalikasan Homes hanggang Westcom, Double Road, 570.
0: Sa kabila
6: lang.
0: Sa kabila lang natin.
6: Ang detalye, kasalukuyan nagpapatrol daw yung mga line personnel, ha? Para agad ang pagbalik ng daloy ng kurente.
0: Kaya siyempre, pala na pumurap.
6: Paumanhin sa lahat.
0: Ayun.
6: Ng apektado.
0: Always. El Nido Batota.
6: Ay,
0: mga tricycle drivers. Yan, good morning. Sana'y bawanan.
6: Masasani, good morning, ha?
0: Yeah.
6: Sige, nako, katropang Mike, 5 minuto bago ang ikapito ng umaga. Mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalat ng buong persa ng XFM Palawan.
0: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
6: Nasabay niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan.
0: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
6: At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
6: Mga katropa, maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas!
7: XFM.
8: Sister Pain.
9: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
16: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Sakit ng katawan?
24: Mag Santon Plus
23: Herbal Oil.
25: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Talagang maaasahan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ang kape ko,
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
10: System Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
19: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Santhon Gold Coffee Mix.
28: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
27: Santhon Gold Coffee Mix.
28: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen
27: at glutathione pa.
28: At sa lasa, kapeng kape.
27: Panalo ka dito.
28: Ayan, subukan nyo.
27: Santhon Gold Coffee Mix.
28: Gawa sa pinaghalong mangosteen,
27: moringa,
28: spirulina,
27: garlic,
28: plus
27: collagen
28: and glutathione.
27: Santhon Gold Coffee Mix.
28: Nagkape ka na,
27: lalakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
29: XFM.
30: XFM.
31: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
32: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
33: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
35: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
34: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
36: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
38: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
23: Sakit ng katawan?
39: Mag-Santhon Plus
23: Herbal Oil.
25: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santhon Plus Herbal Oil.
39: Talagang maaasahan.
23: Santhon Plus Herbal Oil.
34: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
29: XFM.
30: XFM.
40: Mga katropa,
0: Exa.

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM. Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!
7: XFM Time! 7:07 ng umaga! Oras! Atid sa inyo ng 1 Plus, numero 1 alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: umaga sa inyo lahat. Alaga naman, Lunes na. Lunes, Sunday. Sunday, Lunes na ngayon. Ang ibig kong sabihin, Monday. Masa inyo po ang palatuntunan ng Bullseye dito ho sa XFM Palawan. Uy, grabe ha. 323,000 followers. Parang kahapon lang, 321. 2,000 kagad, isang araw lang. Grabe naman yan. Salamat sa inyo ha, yung mga followers natin sa Palawan. Puerto Princesa. Natulog lang tayo, pagising natin, 323 na. And thank you ha sa mga bagong followers ng XFM Palawan. Gusto pa at hindi pa naka-follow, i-type nyo lang XFM Palawan. Yan, pag pinalo ninyo, malalaman ninyo kung bakit tinahanap ng marami at bakit naka-follow sila. Oo, pero yung dami mga balita. Hindi ka mahuhuli basta naka-follow ka sa XFM Palawan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Natuntunan Bullseye, kasama po ka Gerald Gales. Under medication po ang ating station manager, ka Louie La Rosa. Medyo papagaling pa, sakit pa yung lalamunan eh. Pero kunting panahon na lang, makakasama nyo na uli dito ho sa Bullseye. Ang talagang pinagkakatiwalaan taga Palawan. Diba? Ka Louie La Rosa. 7-11 ng umaga. Naka-live na ho sa page ng XFM Palawan. Pwede na ho kayo mag-comment. Pwede na ho kayo magpa-shoutout. Nabasa natin habang i-intro ho tayo. Tulad niya, nandiyan ka agad oh. Thank you kaagad sa mga nagko-comment. Paki-share nyo lang ha. Si Den Senderson kaagad. Morning po mga katropa. Good morning, Den. Si Den Senderson. Si Tristan Gulay. Ganun din. Good morning ka, Gerard. Good morning, Tristan. Pero yan, dami pala kaagad ng mga nagko-comment. Oh. Intro pa lang tayo. Nandiyan na kaagad kayo. Salamat ha. Jonard Lemos Pineda. Good morning po. Katropa ang kagawa Gerald Gales. Watching from Nara, Palawan. Na nakaantabay na sa inyong programang Bullseye ang katropa mo. Magandang umaga ha. Okay, ayos yan na yun. Donard, good morning. Thank you sa inyong pag-comment sa live natin. Samuel Pentason. Good morning, Gerard. Thank you, Jonard, sa pag-share. Share nyo lang para mas marami pa yung makapansin dito ho sa Bullseye ng XFM Palawan. August 24 hanggang alas 9 tayo na umaga. Ike Zugs, good morning po. Good morning, Ike. Siyempre, ang ating pong palatuntunan. Ito hong Bullseye ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic. Meron po kayong mga karamdaman, kung meron po kayong sakit, yung bang duda kayo sa inyo po, kondisyon. Para bang laging nanghihina pagdating ng hapon, parang gusto mo matulog at magpahinga na. Diya, ang katawan natin dapat malakas hanggang gabi, hanggang sa labing-labing. Pero pwede yan, ipa-check up ninyo para malaman kung ano talaga ang sakit na meron ng ating katawan. Kailangan alagaan ang ating katawan dahil yan po ang puhunan sa araw-araw, lalo na kung ikaw ay talagang bugbog sa trabaho. At syempre, hatid sa inyo ng Yes to Health Brooks Point.
1: Pagod ka na ba at may nararamdaman ka na bang hindi maipaliwanag? Huwag mag-alala. Nandito ang Yes to Health Clinic Brooks Point para sa'yo. Magpa-check up ng libre. May kasama pang dietary guidelines at high-tech magnetic analyzer para mas maintindihan ang kalagayan ng iyong katawan. At masubukan ang Terahertz Therapy para sa mas magaan at masiglang pakiramdam araw-araw. Subukan ang mga epektibong produkto na Yes to Health Incorporated. Gaya ng Santon Herbal Oil, Premium D3, Vision X, hanggang sa mga herbal soaps at coffee mix na pampalakas ng katawan. May special discount para sa mga minamahal nating senior citizens at PWDs.
2: Ang mga in-offer po dito na service ay may free health consultation po at free high-tech magnetic analyzer po and the free terahertz therapy po and free dietary guidelines po galing kay yung high-tech magnetic analyzer na yan, dyan makikita, malalaman kung ano yung mga weak organs na po sa inyong mga katawan. Schedule po dito ni Doc ay tuwing Merkules at Webes po, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po na katawan. Sa ating mga senior citizen at PWD, dahil lang po ang ID lang po ang kailangan para maka-avail po tayo ng ating discount. Kung may karamdaman dyan na hindi pa po nakasubok ng sa ating Yes to Health Clinic, huwag po kayong magkatubiling pumunta, lalo na po dito sa malapit po sa Brooks Point, Palawan. Pumunta lang po kayo ng Merkules at Webes. Yun po yung schedule po ni Doc dito sa ating bayan ng Brooks Point po.
1: Huwag nang maghintay. Alagaan ang ating mga sarili. Punta na sa Yes to Health Clinic Brooks Point. Kasama mo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog at masiglang buhay.

0: pwede ho kayong pumunta dahil nandyan po yung si Rigi Gasendo. Yung pong sekretary po ng clinic para ho doon sa mga naghahanap ng Santon product. So kahit anong uri ng Santon, nandyan po sa Yes to Health Clinic sa prinsipyo po ng Roxboy. Nandyan si Rigi Gasendo. Yung schedule naman ni Doc dyan po sa clinic sa Brooks Point ha, tuwing Wednesday at Thursday. Dalawang araw yan ha. Miyerkules at Huwebes, alas 9 ng umaga, magbubukas ang clinic, tapos hanggang alas 5 naman ang hapon. Meron silang meron silang gamit na lahat ng organ o ng ating katawan check nila. Tapos titignan kung ano yung mahinang organ natin doon. At least pagkatapos nun, maaagapan na kung ano mga dapat na gawin, kung ano yung mga dapat na palakasin. Hindi yung magugulat na lang tayo, mahina na pala yung organ na ito, tapos magkakaroon na ng cancer, yan ang mahirap. Ngayon, yung mga clinic, mayroon ng mga gamit para ma-check at malaman yung pong mga organ na kinakailangan i-boost. Gamit po ito mga Santon Prada. Pa-check nyo lang, basta dyan po sa Yes to Health Clinic, Brooks Point. Schedule ni Doc Wednesday at Thursday, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. 7:17 ng umaga. Morning ha kay Weng Hara Libera. Good morning kagawa Gerald. Good morning. Magandang umaga sa inyo. 7:17 ng umaga to sa mga nagbabirthday. Diriwan ng kanilang karawan ngayon pong araw na ito. August 24, 2026. Bullseye! Happy birthday! Ala kay Michi! Michi Meneses, oh, birthday niya ngayon. Talaga naman. Sana ba yung ano natin dito para ma-ano natin? Che! Kilala niyo si Michi Meneses, yung nandyan sa... Ito yung birthday, oh! Napakasipag!
1: Maligayang bati sa iyong karawan.
0: Na empleyado ho ng City Tourism Office.
1: Maligayang bati.
0: Certo! Birthday pala ni Michi, oh. Ang taon na kaya si Maring Michi Meneses. Mga nasa 30 plus pa lang ito, eh. Michi! Michi, happy birthday, ha?
1: Happy birthday
0: niya ngayon. Ito lang kami ni manager. Nasa XFM lang kami.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Ayan, kay Toto. Miranda, happy birthday rin. Kay Connie Mariano Salazar, Ma'am Connie Salazar, happy birthday. Kay Tanet, yan ha. Timothy Prince, happy birthday. Kay Ruela Solis, happy birthday. Si Julieta Cristubas, dyan sa Dagumboy. Talaga naman birthday mo pala ha. Happy birthday to Juliet. Sasabi ha. Sarado ang Dagumboy mamaya. Mama Melissa Siboke, happy birthday. Lindon Plantilla, happy birthday. Okay, yung mga nagbabirthday ho ngayong araw na ito. Mga hindi natin nabanggit, hindi natin nabati ha, pero birthday ngayon, kasama ni Mami Chi. Lahat kayo, happy birthday. Naway marami kayong handa para may pakain sa mga bisita. Lalo na pansit.
2: May kape at soft drinks.
0: Kapag Pilipino eh, pagka talagang birthday, talagang handaan yan. Sa mga kapitbahay, para sa mga kabag-anak.
2: May birthday. Diba?
0: Pansit number one handa.
2: Birthday.
0: May
1: baon. Aray na po.
0: 7:20 ng umaga. Okay, dito tayo ha. 7:20 ho ng umaga.
3: Bullseye!
0: Usapan natin una, nako, merong mga batang pasawan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Morning sa mga solo parent, mga senior citizen, PWD, Barangay Tanod. Good morning.
3: Bullseye! Bullseye.
0: Tanggap ba ng inyo pong mga alawas noong nakarang araw?
3: Bullseye. Bullseye.
0: Saan na naibigay ba kay Mrs.?
3: Bullseye. Bullseye.
0: Nabili niya ba ng mga pangangailangan sa bahay?
3: Bullseye. Bullseye.
0: May natira pa ba?
3: Bullseye. Bullseye.
0: Pambili ng bigas.
3: Bullseye. Bullseye.
0: May magandang balita para sa susunod na taon para sa mga tumatanggap ng 3,000 allowance galing po ng city government.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero bago yan, mayroon lang kami play na video para lang po malaman, makita yung mga kabataan na ito. Ha. Gusto lang namin ipaalam na huwag paglalaruan yung mga code.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero imo mo natutuwa at saka nakahubad pa o walang damit.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ba ay na ano na, naipatawag na?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yung traffic cone, huwag niyong kukunin ha. Napakahalaga, importante yan. Kaya may ganyan yan, big sabihin mayroong babala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kalsada, palagi natin na sa San Pedro ito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: San Pedro? Sa San Pedro ito, di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi malapad yung kalsada. Di kaya doon ito sa ginagawa ng city government sa barangay San Pedro, San De Los Reyes.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na-i-post na po ito. Sila rin mismo yung mga nagbibideo. Sila rin magkakasama.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di pa nga tayo tapos doon sa mga bata. Kabataan na ng bugbog eh. Doon sa estudyante. Sa may kanto ng Malbar.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hinahanap pa nga natin yung lima na sangkot sa pambubugbog sa estudyante.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na hanggang sa ngayon ay nasa ospital pa yung nabugbog, tinamaan ng pitsakorno.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit kinakailangan pang operahan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hinahanap pa yung lima na kuna ng CCTV, kaya lang malabo yung CCTV.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, yung lima na yun ay hinahanap pa ng PNP. Okay, hinahanap pa yon at gusto hong maipatawag sa school kasama po yung mga magulang, gustong makausap. Wala pang ano eh, wala pang dagdag na impormasyon tungkol doon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dito, kabataan na naman ng sangkot.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kabataan na naman, aruy, nagmumotor pa na walang damit.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, mga ano, di ba? Tingnan nyo, i-play natin yung video, mapapakinggan ninyo, talagang tuwang-tuwa pa sila.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, play natin bon yung video. Tatawa po, oh. Kita nyo naman, simula ng simula, talagang tumatawa sila hanggang sa matapos yung video.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ba naman mga kabataan, sunod-sunod din pagkakasangkot niyo sa mga pasaway? Dito makikita, mayroong plate number, yung pong motor, scooter.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, tapos hawak-hawak nung pong angkas na nasa harapan ng motor, yung pong code.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yung driver, naka-helmet. Walang problema sa helmet, ha? Pero walang damit.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alang, mayroon tawag sa...

0: kausapin lang ako, meron daw bata eh na nakita. Ma'am, magandang umaga po.
1: Good morning, Sir Gerald. Si Kagawad Bumanlag po, tanong barangay Mandaragat.
0: Oh, Kagawad, ano nangyari? May nakita kang bata?
1: Oh, may tumawag kasi sa akin na may bata doon sa ibabaw ng septic tank.
0: Maroy, okay, sige. Nandiyan si ano, si Katropang to. Nandiyan. Pakipasunod na lang natin doon to. Baka napapakinggan mo ha. Okay. Merong bata na nakita. Saan banda yan?
1: May Purok Sampaguita, barangay Mandaragat.
0: Anong kondisyon ng bata?
1: Okay naman po. Malakas yung bata, babae.
0: Ilang taon na yan?
1: Ano, baby, bagong panganak. Tinapo na may pusod pa.
0: Nala? Buhay?
1: Buhay. Nandito po buhay. Malakas.
0: Ibig sabihin, bago lang yan.
1: Bago lang, nakakabit pa yung puso. Siguro, ipinanganak ang estimate ko, pinanganak to kagabi, madaling araw, ipinatong niya sa ibabaw ng septic tank, nakabalot ng tuwalya.
0: Eh, mabuti, hindi kinalkal ng aso, kinain, kasi, di ba, malangsap pa yan, may dugo pa, buti hindi pinuntahan ng mga daga, mga ganun?
1: Oo, balot na balot siya ng tuwalya. Nung siguro makagising na siya ng umaga, gumalaw, nakita na ng tao. Nakita na ng mga kapalibot doon, sinundo kami ni Sir Pampian doon sa barangay. Dali-dali ko pinuntahan yung bata. Yun, nakuha ko sa ibabaw ng septic tank. Dinala ko sa pinalag ng makeup lagalyo na may batang napulot. Tapos sabi ko, Kap, dadalahin ko sa provincial para maputol po itong pusod.
0: Oo, teka. Lalaki, babae?
1: Babae, Kagawad.
0: Nandiyan si Toto, nandiyan? Ah, si manager. Okay, sige. Saan banda? Eksaktong lugar yan, Kagawad?
1: Dito kami sa Provincial Hospital.
0: Ah, nandiyan na sa emergency?
1: Emergency.
0: Okay, sige. Papunta po dyan si manager ha. Pupuntahan po kayo ha.
1: Sige.
0: Oo. Ano yan? Batang ano po? Lalaki, babae?
1: Babae, Sir Gerald, babae.
0: Sinong una nakakita? Nandiyan din, kasama mo?
1: Wala po. Yung mga residente doon, naabutan ko sila. Isa ang tumawag doon. Ako ang nabungaran kasi sa barangay, sa may pinto.
0: Oo.
1: Ngayon, pumunta kami kagad ni Kagawad Navarro doon sa area. Yung nga, hindi rin ginagalaw sa ibabaw ng septic tank. Ako na nagkuha sa ibabaw ng septic tank.
0: Tapos nakabalot ito. May picture ka?
1: Mayroon po. May ano po.
0: Oo, isend mo sa akin, Kagawad, okay lang, sa Gerald Gales na account para maano natin, makita ko yung kalagayan. Umiiyak ba nung nakita ng mga, paano nakapukaw ng atensyon doon sa mga residente?
1: Wala po, hindi siya umiiyak. Talagang ano lang, galaw lang ng kamay. Hindi umiiyak dito na lang, napaiyak na nila dito sa Provincial Hospital.
0: Ayun. Talagang
1: umiiyak.
0: Baka ano ito? Anong oras nakita?
1: Mga ano siguro, mga 7-ning? Aning? Mga 7 pass na natin na dala ko yung bata, ano? Mga 7 o'clock na mahigit.
0: Kung mga 7 yan, baka ano pa lang yan? Baka madaling araw yan, mga alas 4, alas 5, mga ganun.
1: Siguro natulog yung bata, kaya wala nakakita. Tulog nung gumalaw na sa tuwalya, nakita na ng mga dumaan.
0: Saan banda yung septic tank makikita?
1: Doon sa barangay Sampaguita.
0: Purok?
1: Nung nakaraan. Nireklamo sa amin kasi naka-open siya, pinatawagan ko yung may-ari na kung maari kasi masyadong madumi.
0: Oo.
1: Tapos puritado sa mga bata, baka malundagan kasi hinukay nila, hindi nila inayos. Ngayon, tawag ko doon sa may-ari, isang linggo lang pinagawa nila, yun na, nabuhi ng manuhan, pinatungan ng bata, itinapon.
0: Ano ito ha? Purok Sampaguita.
1: Purok Sampaguita, barangay Mandaragat.
0: Yung gilid ng septic tank, hinukayan.
1: Hindi po, sa ibabaw ng septic tank siya na ililagay, yung inayos ng mayari.
0: Hindi,
1: kasi pinayos na yun, sa ibabaw nun.
0: Di ba, hinukaya nila yung loob mismo? O yung sa, kasi yung septic tank, bagong gawa, tama ba?
1: Oo, hinukaya nila yun, tapos pinagawa na nila, tinakpan na nila yung septic tank. Sa ibabaw ng septic tank, doon inilagay yung bata.
0: Ayun, okay, doon pala nakalagay. Nakabakod ba yun? Ano siya? Yung hindi basta-basta mapapasok yung compound or yung septic tank na inukay?
1: Open? Na sa kansinagat siya. Kaya sabi ko, kung inano talaga yun ang hayop, pwede yung ano, kaya lang medyo siguro hindi napansin, medyo mataas sa septic tank, tapos nakabalot pa siya ng tuwalya.
0: Baka hindi naman talaga tinapon, baka pagkapanganak, dyan na lang nilapag. Kasi kung tinapon yun, baka mamaya namatay yung bata.
1: Ayun nga siguro, pero mali pa rin.
0: Napakibigin
1: na lang kung hindi kaya. Hindi na lang iniwan niya doon. Ay, kung madaling araw pa yun, nakakaawa naman yung bata.
0: Malapit ba sa kalsada?
1: Malapit po. Malapit siya sa kalsada.
0: Kasi...
1: Hindi siya mapapa... napansin, alam niyo po, kasi may harang siyang trapal. Sa side ng isang side lang siguro nakita may gumagalaw.
0: Oo.
1: May harang kasi yung trapal.
0: Okay, sige. Kasi baka

0: yung...
1: Galing ano, mabuti na paiyak nila kasi kadalasan ginagawa yun pagka mismong panganak na sa ano nanay. Pero ito, nilapag pa doon sa septic tank, sa taas ng septic tank, tapos nakuha, dinala pa sa ospital, doon pa napaiyak.
0: Oo, dito po umiyak dalawang beses na. Cute ng bata, malaki rin siya.
1: Oo? Oh?
0: Malaki, di ko, napakalaki ng bata. Siguro sobra ito 7 pounds eh.
1: Okay. Ba ano, makapal ng buhok, tapos maputi? O ano?
0: Medyo maputi siya, Kagawa Gerald. Medyo maputi, may wala lang kasi akong signal. Ayun na, nakabita na nila ng diaper, nakadrop line.
1: Ah, sige, videohan mo ha, picturean mo, tapos isend mo sa akin.
0: Sige,
1: maano
0: ko. Sige, send ko
1: kayo,
0: Kagawa Gerald.
1: Ah, sige. Send mo sa akin, ha? Anong plano pala dyan? Anong plano ng barangay? Kayo, kasi kayo nagdala.
0: Awad?
1: Anong plano nyo sa barangay? Kayo nagdala, eh.
0: Oo, ako nagdala.
1: Oo. Pwede bang ampunin yan? Ay, paano ba? Sa CSWD pa, di ba?
0: Pwede ko yan ampunin, Wad. Wala na rin ako anak. Kaso hindi, sa CSWD, maraming proseso pagdadaanan nito. Gusto nga ampunin ng mga taga...
1: Ay,
0: hindi na mabang proseso nito.
1: Kaya nga, mabang proseso eh. Pag sa'yo, okay lang din. Ano'y pangalan mo? Sa bagay, huwag mo na natin ano eh, kasi nandiyan pa sa ospital eh. Safety.
0: Ano to, Diwata.
1: Diwata. Oh, Diwata pa, pwede. Oh, sige. Hindi, pinapag-uusapan lang namin ito kasi nakakatuwa dahil nakita yan na buhay, malakas, at yun lang, malungkot lang dahil yung magulang ay iniwan siya. Di ba?
0: Oo. Napakaganda, siya... tangos ng ilong.
1: Baka anak ng foreigner yan? Ano sa tingin mo?
0: Tangos ng
1: ilong. Oh, hindi rin foreigner? Ano yung mata niya? Blue ba yung mata? O hindi pa makita, no?
0: Hindi pa. Pero ang cute niya talaga, ang cute ng bata.
1: Abi daw, yung iba nakaabang, gusto nila makita. Sendan mo ako, ha?
0: Send ko sa'yo, Kagawad, kung may ano, send ko sa'yo.
1: Oh, sa Gerald Gales, yung J ko, ano, letter J, parang John Lloyd, parang ganon. Gerald, hindi naman kamukha ni John Lloyd, pero letter J, Gerald Gales, ha?
0: Okay, Wad.
1: Okay, thank you, Kagawad. Alamat, ha?
0: Sige.
1: Okay, sige. Oh, yun. Ba't nga nabanggit yung John Lloyd? Hindi, letter J kasi.
2: Bullseye!
1: Sinong nanay itong nagbuntis ng 9 buwan, ha?
2: Bullseye!
1: Mrs., ma'am, yung 9 buwan na inalagaan mo sa sinapupunan mo.
2: Bullseye!
1: Na iniluwal mo, na nilagay mo lang sa septic tank dyan sa Purok, Sampaguita, sa barangay Mandaragat.
2: Bullseye!
1: Buhay! May nakakita. Biruin mo, nilapag mo na doon, iniwan mo na na buong akala kasi kapapanganak lang, hindi pa napapaiyak.
2: Bullseye!
1: Kala mo mawawala na? Kala mo kakainin ng aso?
2: Bullseye!
1: Kala mo pupuntahan at ngangat-ngatin ng daga?
2: Bullseye!
1: Yan, nabuhay yung bata.
2: Bullseye!
1: May nakakita na residente doon sa barangay Mandaragat.
2: Bullseye!
1: Baka may CCTV pa doon para makita.
2: Bullseye!
1: Ako, paano ito? Pingin daw ng... sige, bigay ko, ah. Okay. Tapos yung bon, yung ano, yung... saan ang tawag ba yun sa akin? Dito ba yun? Yan. Okay, send ko. Baby, oh. Kanino ko send bon? Sa'yo? Ito, yan. Gawad, papunta na dyan si manager, ha?
2: Bullseye!
1: Pambihira, napaka-cute ng baby. Nakita mo ba yun pagkatapos mo iluwal yung baby?
2: Bullseye!
1: Di ka naawa? Di nagbago yung pananaw mo sa buhay? Siyempre, doon pa lang sa sinapupunan yun. Baka punong-puno ka ng problema at di maganda yung sinapit.
2: Bullseye!
1: Diba? Tingin mo, depressed ka at napabayaan kayo ng lalaki.
2: Bullseye!
1: Iniwan mo yung bata, di mo malang nakita, sinilayan muna.
2: Bullseye!
1: Ang hirap pa yung mga anak, di ba? Ang hirap pa yung magdalang tao ng 9 buwan pagkatapos iiwanan mo lang ng... ilang minuto lang?
2: Bullseye!
1: Na iniluwal mo pagkatapos noon, hahayaan mo na lang?
2: Bullseye!
1: Buo talaga ang desisyon mo na iwanan mo yung bata?
2: Bullseye!
1: May kaman lang naawa. Mabuti na lang buhay.
2: Bullseye!
1: May nakaschedule tayo 7:30. Sige.
2: Bullseye!
1: Hintayin lang natin, ha? Hintayin ninyo. Yung mga nanonood ngayon, taglit lang, ha? Ipapakita.

0: nakita natin yung picture ng baby. Cute daw eh, sabi. Oh, malaki pa. Punta na doon. Mamaya tapos pupuntahan din nila yung septic tank. Tignan natin yung septic tank, ha? Saan banda yun? Tapos kung gaano kalapit sa tricycle, merong CCTV. Bawa naman yung baby na yun. Niniwanan ng nanay. Mabuti buhay. Okay, dito muna tayo. Yung napakasipag na konsehal ng Puerto Princesa, Konsehal John J. Rodriguez, chairman ng Committee on NAPRO, makakausap natin. Mukhang mayroong magandang balita. Makinigo kayo, ha? Bullseye! Konsehal John G., good morning!
1: Ay, kasamang Gerald, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Opo, mukhang mayroong magandang balitang inanunsyo si Mayor Byron sa ating mga senior citizen solo parent. Ha? Mukhang madadagdagan, magiging 6,000 na raw mula sa 3,000. Ito po mga allowance.
1: Ay, opo, tama po yan, kasamang Gerald. Bagamat ito po actually dati nang na-announce, pero in-announce niya uli kahapon during the distribution ng mga assistance po sa ating mga senior citizen and PWD.
0: Okay.
1: And by next year, totoo po na mag-i-increase na po from 3,000 to 6,000 yung kanila pong quarterly assistance. And kami naman po sa panig ng Sangguniang Panlungsod ay nakahanda na rin pong tanggapin yun pong budget proposal ni Mayor Byron for next year. And nakahanda na rin po yung aming ordinansa para dyan na once na ma-receive po namin yung budget proposal ay susuportahan po naman namin yan.
0: Okay. Di ba nabigla, malaki masyado o kaya talaga 6,000 kasi 3,000 doble agad? Okay naman yun?
1: Apo, kaya naman po yan, kasamang Gerald. Actually sa ngayon, ang nilalaan po natin na budget diyan kung sa 3,000 na quarterly assistance yung binibigay sa kanila, yung sa senior citizens po more or less nasa kulang-kulang 350 million a year yung ating ina-allocate diyan, at yung sa mga PWD naman umaabot ng more or less nasa 140 million.
0: Apo.
1: So by next year kung dodoble na po yan, abutin na po yan ang mga kulang-kulang mga 900 million yung sa kanila pa lamang po yan. Kayang-kaya naman po yan, kasamang Gerald. Actually, hindi lamang po yan. Kasama rin po dyan, siyempre, yung sa mga binibigay natin na assistance sa mga teachers.
0: Okay.
1: Yung sa mga teachers po, nasa ngayon pa lamang po, nasa 6,000 na po yan ang binibigay sa kanila eh. In advance na po. More or less, ang binudget po natin yan, nasa 74 million, kung hindi ako magkamali. Tapos yung sa mga uniform personnel naman po,
0: yan,
1: more or less nasa, opo, yung mga police, nasa 25 million, kung hindi ako magkamali, in one year. So, yung dalawang grupo pa lang mang po, nasa 100 million din po yun.
0: Okay, oh. Ngayon taon pa lang, nakakatanggap na 6,000 ito pong mga police natin, pati yung mga teacher?
1: Apo, tama po kami kayo, kasamang Gerald. Actually, pangalawang release na po yan yung isinagawa kahapon, kasi nung 3 months ago, na ibigay na rin po sa kanila yung unang allowance nila na tag 6,000.
0: Apo.
1: And kahapon po, inirelease na rin po sa kanila yun pong another 6,000 for this quarter. Tapos, kasamang Gerald, baka pwede po samantalin ko na rin po ang pagkakataon na ito.
0: Yes, sir.
1: Yung patungkol po dyan sa ano, sa binibigay na allowance sa mga guro at saka sa mga personnel. Kasi, I mean uniform personnel. Kasi kung makikita ho ninyo, minsan may parang lumalabas sa social media. At saka nagtatanong din po yung ating mga guro, bakit yung sa kanila merong tax? Lumalabas na merong tax kasi may bawas na tag 300 pesos yata yun kung hindi ako magkamali.
0: May tax, oh.
1: Ngayon kasi ho, ang nakalagay po kasi doon sa ordinansa na ginawa namin ay monthly honoraria of 2,000 para po sa sa mga guro at saka sa mga kapulisan. Ngayon, kaya nagulat din kami nung yung pinaalam sa amin nung isang araw na meron palang bawas na 300 pesos yung na-tax yun sa kanila. Nagulat din kami bakit meron bawas. Yung pala, clarification sa accounting office, pagka ginamit mo pala yung term na honoraria o di kaya ay allowance, taxable pala talaga yon. And bukod pa doon, ito kasi mga beneficiary ay sila ay mga government employees. So pagka yung mga government employees na tumatanggap ng more than 250,000 annual na compensation, tapos bibigyan mo ng honoraria on top of their compensation, ay talagang subject sa tax yun. Pero kahapon po nagbigay ng direktiba si Mayor Byron sa amin na kung maari ay amendahan namin yun pong title ng ordinansa namin na yun, yung para sa mga guro at sa mga pulis, na kung saan palitan namin yung title, hanapan ng kung anong title na para nang sa ganun ay hindi na ma-subject sa tax. Ang sabi, mayroong nagre-recommend yata na gawing ang title imbis na honoraria ay gawing assistance.
0: Okay.
1: Dahil pag assistance, baka sakaling hindi na siya taxable. So yun din po yung aming itatalakay mamaya sa other matters ng aming session.
0: Malinaw, maganda ang pagkakapaliwanag. Unawaan nila, Sir John G, yung pong inyong paliwanag. Ngayon, balik tayo, sino-sino po ito yung pong mga tatanggap na ng 6,000 sa susunod na taon?
1: Yung mga kwan po, lahat ng senior citizen, okay, more or less nasa 30,000 po yan sila lahat eh. Mm-hmm. Tapos lahat din po ng PWD, kung saan more or less nasa 12,000 yan yung bilang nila. Okay. And then yung po mga solo parents, tatanggap din po more or less, kung hindi ako magkamali, nasa 5,000 po yan yung bilang ng mga solo parents ng Puerto Princesa.
0: Okay.
1: Ngayon, ang linawin ko po pala, kasi kasama rin supposed to be dyan yung mga barangay tanod.
0: Yan.
1: Meron din po tayo mga barangay tanod, di ba po? Pero sa ngayon, hindi pa maliwanag na maisama kaagad sila, kasi bago sila maisama doon sa pag-increase ng 6,000, kinakailangan ma-institutionalize muna talaga ilan ba talaga dapat ang barangay tanod per barangay. Kasi po, parang nakalagay yata sa local code na, ay mas alam mo ito, kasamang Gerald, na sa bawat barangay maximum nasa 20 lang dapat
0: 20
1: na barangay tanod. Opo, pero may mga iba kasing barangay na
0: sobra,
1: more than sobra sa 20 yung kanilang yung kanilang barangay tanod. So okay, meron pong direktiba si Mayor Byron sa bawat barangay na ayusin na nila yung numero ng kanilang mga barangay tanod na wag lalampas doon sa itinatakda ng batas na kung saan dapat bawat barangay may maximum na 20 lang. At pagka naayos na po lahat yan ng mga barangay, then saka natin na mabibilang at mapupunduhan ilan ba talaga yung pinaka-total na barangay tanod na qualified magtanggap nitong pong allowance po na ito.
0: Okay, malinaw. So, yun ang concern para doon sa mga tanod. Pero, pag naayos naman yun, tumatik naman yun. Di ba, sir, nandiyan lang naman yan yung pondo at meron para rin talaga sa mga tanod.
1: Ayun po, opo, pupunduhan po yan. Pero sana magawa po yan before ng submission ng budget, kasi isasubmit na po sa amin yung budget by sa sanggunian, isasubmit na po by October. So kinakailangan bago mag-October, sana magawa na yan ng maayos na yan ng lahat ng mga barangay para nang sa ganon, bago isumiti sa amin yung budget, ay ma-incorporate na ho doon yung budget ng pag-increase ng allowance ng mga tanod. Kasi pagka hindi po, then baka hindi maisama po for next year, kasi aprubahan na po natin yung budget for next year. Pero kung sakasakali man, at kung hindi makahabol, ay malamang baka mag-supplemental budget na lamang po in case na may sobra.
0: Sayang naman, sana mahabol. Alam na kayo ng liga o nababanggit ba kada magbibigay ho ng allowance?
1: Ang pagkakaalam ko po, ano na yan, parang nabanggit na rin po yata sa liga kasi noong second quarter allowance ay ipinaliwanag na po yan ni Mayor noong time na nag-ikot din po kami para sa distribution ng allowance.
0: Opo.
1: Pero sana noon pa lang natugunan na yan. Tapos kahapon po, inulit po ulit yan.
0: Nabanggit ulit
1: at nire-remind po yung mga barangay na kung pwede agad-agad maasikaso na ito kasi time is of the essence dahil ginagawa na po natin yung budget for next year kaya importanteng magawa na po natin kaagad yan.
0: Okay, sige po, sana mahabol. Pero sigurado na po ito, no? Yung po mga nabanggit natin kanina, senior solo parent, PWD, ngayon pong first quarter kaagad ng 2027, sigurado makakatanggap po nito 6,000.
1: Yes, opo.
0: Okay. Bullseye! Bullseye! Ganang balito, mga senior. Sa puwerto lang ito, ha? Sa puwerto. Bullseye! Bullseye! Dito po sa... Ay, matanungin ko pala kung halimbawa magpalipat yung mga ibang mga munisipyo.
1: Ay, Gerald, naputol.
0: First quarter, no, sir?
1: Opo, tama. First quarter pa lamang po. Matatanggap na po nila yan. Pero ang pinagkaiba lamang po, this time ay idadaan na po sa ATM.
0: ATM?
1: Opo, lahat po ng mga allowance na yan. Dahil ito po ay sa ilalim po rin po ng direktiba ng ating Commission on Audit na kung saan ipinagbabawal na po yung pong paghahatid ng cash ng mga assistants sa bawat barangay.
0: Opo.
1: Ang kanila pong direktiba ay isagawa na ito through ATM o digital.
0: Okay.
1: Kaya nga po, kahapon din, meron na rin pong direktiba o anunsyo si Mayor Byron. Supposed to be kasi po, kasamang Gerard, ngayon pa lang dapat ini-ATM na yan. Kaya lang nakiusap lang talaga tayo sa ang city government sa COA na pagbigyan pang muna kasi sa ngayon marami pa pong hindi handa. May mga kababayan tayo na wala pang ATM sa ngayon.
0: Yan.
1: So humingi pa po tayo ng palugit na kung pwede by fourth quarter na lang this year ma-implement yan. So kahapon, in-announce na rin po ni Mayor na talagang kinakailangan ayusin na talaga yung ATM para naman sa ganun hindi tayo mapuna ng Commission on Audit and then we will try our best na ngayong fourth quarter ay magiging ATM na po yung pag-release ng quarterly allowance.
0: Sir, paano yung mga di makalakad, PWD, mga matatanda, masakit, malakang?
1: Ayan, yun talaga. Problema po talaga yun. Nababanggit nga po siya na paano yung mga medyo may edad na.
0: Opo.
1: Sabi nga nila, iutos na lang araw nila sa kanilang mga apo o anak nila.
0: Uh-oh.
1: Yung kanilang ATM. Anyway, kahit naman ngayon kapag ka talagang bedridden na kasamang Gerald, kahit naman talaga pag kahit ngayon pa lang naman pag bedridden na, ihinihatid naman talaga sa bahay nila. Opo, pero ibang usapan pag ATM na.
0: Opo.
1: Yun, siyempre, talagang medyo kung hindi sila na makalakad, kung bedridden na, obligadong ipapakiusap nila kung kaninong kapatid nila o apo nila o anak nila yung kanilang ATM. Opo.
0: Ayun, okay, sige, ganun. May palagi ko may address, basta pera rin pinag-uusapan, makakagawa rin talaga ng paraan, ano, sir?
1: Opo, kasabay po nito ay nagre-request na rin po yung city government sa mga bangko natin, lalo yung sa malalayong lugar, kasamang Gerald, yung sa labas ng barangay. Kasi siyempre, isipin mo, napakalayo kung gagaling ka sa outside barangay, punta ka pa ng bayan para mag-incas nung yung sa ATM.
0: Yun na nga.
1: So nagre-request po sa mga bangko na maglagay sila ng kanilang ATM machine sa mga mini city halls natin. Ayun. Meron naman tayo sa norte, meron din sa northeast, doon sa Macarascas, meron din tayo sa Napsan, meron din tayo dyan sa south, sa Los Biminda. Para nang sa ganun, yung mga galing sa outside barangay, hindi na kailangan pumunta ng bayan, doon na lang sa mga mini city halls nila. Maganda. Eh mukhang positive naman yata po yung response ng mga bangko na nirequestan po.
0: Okay. Oh, maganda po yun. Papasok ba tayo katagalan doon po sa online banking? Kasi yung Land Bank, di ba, merong application po online sa cellphone, yung para bang GCash. Papasok ba tayo doon?
1: Opo, opo, opo. Yun, sana matuto na rin tayo kasi once na halimbawa mag-ATM na. Pero ang pagkakaalam ko kasamang Gerald, parang sa DBP yata ipapasok yung ang gagawin itong sa mga allowances na mga senior and PWD. Pero although ongoing yung usapan, pero parang ganun yung naririnig ko. Sa DBP yata idadaan. Pero sa bagay, yan naman, kahit na naman DBP yung card mo, pwede naman yan kahit saan na ATM, pwede naman yan.
0: Yan, oh. Ang nakikita na paraan ay yung pong mga mini city hall natin magkakaroon ng machine.
1: Opo, opo. Maglalagay na po doon sa mga mini city halls natin para malapit-lapit na lang sa kanilang barangay yung kanilang pupuntahan.
0: Okay, sige po. Sir John J., maraming salamat sa oras na ito. At minsayan niyo po sa ating mga babayan, lalo na sa mga masasaya sa pangako ni Mayor Byron sa susunod na taon. Sige po.
1: Ay, unang-una, kasamang Gerald, nagpapasalamat ako sa inyong istasyon sa pagbibigay ninyo ng daan na ma-interview rin ako sa inyong programa, istasyon, and sa ating pong mga kababayan, patuloy lamang po tayo magtiwala sa ating pamahalaan. Umasa po kayo na ang ating gagawin ay palaging para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Maraming pong salamat and God bless us all.
0: Bullseye! Bullseye! Yun si... Konsehal John G. Rodriguez. Bullseye! Bullseye! Siya yung committee chair po ng appropriate. Bullseye! Bullseye! Talaga namang pagdating sa kaperahan, ano, na pag-uusapan at dadaan sa konseho, sa city council, ang bagsak niyan sa committee po ni Konsehal John G. Tulad nito. Bullseye! Bullseye! Napakagandang balita. Aroy, nakalimutan ko yung tanong, Bon. Nandiyan pa ba siya? Bullseye! Bullseye! May chat-chat din dito. Gusto magpalipat ng puerto. Bullseye! Bullseye! Oh, sige, di ba, Lisa? Mahaba pa naman. May mga pagkakataon pa naman na pwedeng ma-interview. Di ba? Gusto magpalipat na ng puerto. Oh, diyan lang muna kayo. Baka magkaroon din dyan sa mga munisipyo. Bullseye! Bullseye! Ito, balang araw, maniwala ko kayo. Ma-adapt din to ng mga munisipyo. Di lang kaagad malakihan. O pwede yan, nasa 500 o nasa 1,000. Oo. Eh, ngayon, yung city government, malaking pera. Bullseye! Bullseye! Diba? Alam yan ni Jerry Field dyan sa Pardeco. Malaking pera ng city government. Bullseye! Bullseye! Ito rin, si Jerry Field, tumatanggap din ng allowance. Nako, pambira, napakaswerte mo. Bullseye! Bullseye! Biroy mo, 3,000 ngayon. Sa susunod na taon, meron ng 6,000 quarterly. Bullseye! Bullseye! Pambira, parang sarap na maging senior, ah. Bullseye! Bullseye! Oh, di, mas masarap yung ano. Bullseye! Bullseye! Kalakasan pa siyempre, di ba? Pagka senior, basta nandyan, meron kayong matatanggap na 6,000 quarterly allowance mula ho sa city government. Senior citizen, mga lolo't lola, tapos yung pong mga PWD, meron pong kapansanan, tapos yung pong solo parent, nasa 5,000 yung pong bilang. Bullseye! Bullseye! Pagka medyo nalanganin na yung relasyon, bitaw na para maka-avail nito. Ah, hindi, wag naman bitawan. Baka maayos pa. Kasi pagka may karelasyon, may pamilya, hindi ka maka-solo parent. Pero pag hiwalay at wala kang, ano, wala kang kinakasama, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, solo nga eh, di ba? Tapos meron kang anak, aroy! Bullseye! Bullseye! Baka avail ka nito. Oo, apply ka. Solo parent po ako. Meron ako dalawa anak. Yan, makakatanggap ka. Bon, si manager, tumatawag na. Oo. Sir, tawagin ka namin, sir, sa ano, sir, ni Bon. Sir?
2: May live si ano, may bago ako rito ng video. May live akong video dito. Mismo pagkakuha ng septic tank.
0: Oh, ito na. Bon, nandiyan na yung picture. Tapos si manager. Saan ka, saan sir, yung live mo, sir?
2: May live, Kironi. May live ka na ron?
0: Oh, dito. Nakalive ko na nga, sir. Eh. Napapakinggan ka na ngayon, sir. Oh, nakay Toto, sir?
2: Dali. Padala ulit ako isang video pa.
0: Okay.
2: Dito sa septic tank.
0: Aroy, nasa septic tank na. Sige. Sige. Dali lang, ha?
3: Bullseye!
0: Babalikan natin yung...
3: Bullseye!
0: Baby, oh, thank you. Forma lang natin ha, tapos babalikan natin doon yung pinag-uusapan natin kanina na mayroon pong baby na nakita, buhay po yun ha. Ito, kapapanganak pa lang doon sa septic tank si manager. Tata, siyempre. Talaga o. Oh. Jerry Field, galit na siya o, oh, kung sino man daw ang nimalka babae. Hindi, ano ha. Tapos, pag nabuo, tatapon mo. Tao ka ba? Kita mo na, galit na si Jerry Field. Bayad na temprano. Ganaton, sabi po ni Cesar Servando. Cesar, oh. Lenny Crown, good morning. Tin Carlos, good morning. Ito na, pinapakita na namin sa inyo. Malaki, oh. Ito na yung baby. Tignan ninyo. Roy, maputi nga. Maputi. Ito. Manager, nakita ko na yung baby, oh. Manager, good morning, sir. Teka. Ha? Sir?
2: Narito.
0: Oo, narinig ka sir. Pero may...
2: Lujo, pakitawagan yung number.
0: Sige, tawagan ka namin. I don't.
2: May number ako dyan.
0: Okay.
2: Number akong binigay.
0: Sige, tawagan ka namin.
2: May number akong binigay
0: dyan. Sige, sir.
2: Yung live na kay Ronnie.
0: Okay, sige sir. Sige
2: po. Shift tank lang.
0: Okay. Grabe no, live yung instruction ni manager.
3: Bullseye!
0: Ito na yung baby, pinapakita na namin sa inyo.
3: Bullseye!
0: Aroy, maputi yung baby. Tsaka malaki nga talaga, totoo si Kagawad, sabi niya.
3: Bullseye!
0: Manager, good morning. Chair, good morning.
3: Bullseye!
4: Gerald, yung camera nating live, nakatutok yan, pwedeng pagtabihin niya ni Axel.
0: Sige.
4: At saka yung video pinadala natin, yung live natin, nakatutok yan dito sa septic tank.
0: Septic tank? Okay, sige.
4: Yung video na yan, kani-kanina lang, dyan nakita yung bata. Makikita sa video, katropang Gerard.
0: Oo.
4: Kung anong sitwasyon...
0: Wala pa, hindi ko pa nakita yung video? Yung baby pa lang?
4: Hindi, yung video na pinadala namin bago.
0: Ah, okay, sige. May video na pinadala. Oh, sige, copying na. Okay, sige po. Manager, sige, go. Nandyan ka ngayon sa septic tank, sa taas.
4: Oh, nandiyan ito, ipapadala ko ulit ang pangalawang send ko na to kay Axel tsaka sa iyo na video.
0: Ah, okay, dito sa akin. Okay.
4: Nag-send na ba kasi importante 'yan, diyan nakikita yung bata.
2: Bago lang ito kasi
4: pwede niyo sigurong lagyan ng audio kasi kung kailangan i-blur 'yan.
0: Oo.
4: Blur na lang pero may force diyan na pwedeng hindi na i-blur, no? Diyan sa video na pinadala ko,
0: oo,
4: makikita ko ano yung sitwasyon.
0: Ito na yung septic tank.
4: Kung ano yung sitwasyon ng bata nung makita kanina, nakabalot siya ng kumot.
0: Kumot? Hindi.
4: Oo. Nakabalot ng kumot.
0: Tuwalya?
4: Tuwalya. Nakapatong siya sa septic tank nang makita.
0: Okay.
4: Tropang Gerald kanina, no? Sayang, hindi natin siya maipakita. Sino? Oh. Ito. Ay, po, nakakita
0: ba niyo? Ano, Bun?
4: Ito, Jay, may mga pictures pa dito sa mga ka-tropa natin dito. Ito, makikita mo. Ayan yung nakita kanina. Ano siya? Parang kumot atin, no? Kumot ba yan?
0: Tuwalya?
4: Kumot. Tuwalya. So, maputi. Malaking bata.
0: Yun na nga.
4: May pusod pa ito. Ito, isang... Sir?
0: Disclaimer lang kay Meta, ha? Yung baby ay buhay naman. At,
4: ito.
0: Yan.
4: Ron, tutok mo dito, Ron. Tutok mo dito. Nakikita mo yung septic tank, Je?
0: Nakikita ko yung septic tank. Oo, bagong gawa pala yan. Bagong gawa yung
4: septic tank.
0: Malapit ito, lang sa kalsada yan?
4: Ito, kalsada na to.
0: Yan nga. Yan, nakikita ko malapit pala sa kalsada.
4: Oh, PD Road. Ikaw mo na, may dadaan sa sakyan.
0: May CCTV ba? May CCTV?
4: Ito, yun ang gagawin natin mami after this. Ito yung isa nakakita.
0: Yan.
4: Una sa nakakita, di, katabi niya lang, boarding house kasi itong katabi nito. Pwede mo siyang tanong yun. Boss, si Katropang Gerald.
0: Sir. Hi, sir, good morning. Good morning, sir. Oo. May baby pala na nakita, no? Diyan nila pag, di nyo napansin kaninang madaling araw?
5: Mang kasi nung ano sir, siguro magliliwanag na ito nilagay dito kasi mga bandang 5 a.m. lumabas ako.
0: Oo.
5: Wala po kong napansin na may narinig man lang na bata na umiyak.
0: Oo. Hindi nga raw ano eh. Hindi raw umiiyak yung bata hanggang sa nakita, di ba?
5: Opo. Ano po, may una pong nakakita sa kanya, yung babae, yung dati pong kagawad dito.